e dula hantle metsotso ma mediho e le shome ka mora hora ya bopedi ke o dumedisa ke wa moela hle ho hle mo mametseng sebeletso ya lesedi o le tengwe senga ka tjene o dumedisa lo wa moela ka letso le mofutu ke zibongile sonopo anti wa ma 2k ke le bile khaitsedi ya motho ponto wa seleb o tsamela lo phomola wena ngwana se kutlile go sefuba se o hateletse phomolo ke ne dikubong nwe metse ya tshesang go ba lone dipilisi tlatso le sharp tlatso le sharp wena gaitsedi ya ka o tla fola ene mamedi he e kitle ke o jetsa gore lena ke le haololo le ratang la ditheo dikalaneng mafelong a beke mo orienteng ke mane horeng ya botshelela le sa ime se ke di nkopote ba betele e ba betete bella solo ba beti ha botsa jere le nne o ka di nkotse hobi ai phumela la khaitsedi ya ka ba be di re tsola pele nna le wena ho pula misa sonya mashuma mararo ka mora hora ya bopedi tla ke re shabetse tla hile seng ka mahetla ntle le mono he ha re fitla mara misa sonya le shubele metsi mehlano pele re fitla ho reng ya boraro e tla be le mane mo re khoke ke nan se khutlwaneng sa rona sa ithuele tsebo tlo tlo tlo re be ka jeno ntate Jeremiah ke molaetsa ofeng a re tshware seng wana sebeletsong ya lesedi e sa lo seng

Mamedi ke metsotso e dulang hantle e mashuma mararo ka mora hora ya bobedi. A ke tsebe mamedi hona nthwena e tsamang ntse lla mona. E utlwa ke nna ke le mong ka polo wena wa e utlwa lapeng. Ha o le tsena mamedi e re ke re shebe satsing la maobane ho ile hwa bewa ka seriti Karoo Province ya Freistata asajen mahlomola karedi a ileng a kena sepoleseng mamedi ka selemo sa 2008 me a kena ho tsena tsa puisano eleng communication ka hare ho province ya Freistata ka 2014 me mamedi a tsejwa ka mosebetsi wa hae o makgethe o aneng a o etsa pakeng tsa sepolesa media moho le communication kakakaretso ei o laetsa mosebetsi o motle ntate karedi dilemong tsena mamedi utlwa 2014 ho fihlella lefu le mokgabeletsa hona jwale kgweding yona yena ka di 9 tsa September ao batho ke ile ka bona marangrang mona ka nnete o patuwe hantle ka seriti le ka hlompho mamedi ke seo motho a lokelang hore a se etswe ha ile a sebeletsa setšhaba hantle ka tsela e nepahetseng hle sense re re province ya Freistata se polisa sa province ka ofela mohole Afrika Boroka bo parare la hletse bo hle me ke a tsepa hore dintho di tsamaile hantle jalo ka ha di bona hetse marangrang e mashuma mapedi ana le metso e robedi metsotso pele re fitla ho reng ya boraro re ke nke pina mapedi etla ka supta pk mz lize mnqeba bare zololama.

Mamedi e mashoma mabedi yana le metso e mene pele re fitla ho reng ya boraro. Mamedi e batho ba bua ka taba yena haholo mo president wa MK Ntate Zuma. Mamedi o lelekile ba bang ba ditho tsa mokgahlona wa MK ka mora hore ba etse boipelaetso ba listi e neng e tswile ya bathongwa. Ke a bona ba le ba bona hore ai ena yona ha se yona ena. Ena se yona ya ba mamedi ba etsa boipelaetso. Ah, ska senya nako. Mosholozi age. Ganeiti. Sa lelekile he mamedi. Ba bang ba ditho tsa MK ba neng e le karolo ya boipelaetso bona ba list ena e tswileng ya bathongwa. Sebe mamedi ke nako ya dikgetho ra le. Ke re jalo ke nywa bo batho ba tla emelang di party ba di meyara boetapele jwalo jwalo. A o le se ke mathata maholo. Sebe ke mathata maholo he mamedi re bone mafelong a na beke boholo ba mekgatlho e mengata dipolotiki ne ba ile bathong ba buisana le batho re ba batho ba tshwanang le bo moporesidente wa EFF Malema o na le KZN chesa KZN mamedi ya politiki ra la bona le monghadi Holomisa wa UDM a le ka mona ka Cape Town le yena a ntse a ho tswana mfela bakeng sa ho bua le ditho tsa UDM le bohlokwa ba hore ba tle ba vote le mokgahlone wa UDM le mokgahlone wa medi e mengata ngata fela he ba banka jeno se ba tsamaile he ka mona ka MK le lekile Zuma ha ba pale ere mamedi re nke Oskido Salima Chicho tsa male e Ben Kapa bari tiki tiki 2-0.

Mamedi re bone hore monghadi Cyril Ramaphosa o yekeditse nako ya Madlanga Commission ho fana ka raporoto ya ho qetela e feletseng ho fihlella ka mantaha wa la mashuma mabedi na le metso e mehlano kgweding ya Pherekgong selemong se tlang 2027 mme mamedi re a tshepa hore e tla re ka nako eno ha e fitlha he boholo ba dintho ba tlabe ba se ba di entse Madlanga mothemong ke rei ntho ena etsa gore ke a gola batho ba phofe le bosiwa ba robetse khomišene ena Madlanga le e keleditswege mamedi gore ba tle ba fane ka raporoto ya moshwelela ka di-25 sa January 2027 e leshome le metso e supile metsotso pele re fitlha goreng ya boraro mamedi ke nako eo ka yona re tlo tlameyang go kena mane segotlweleng sa rona sa ithueletsebo

0: Mamedi re fetele ho yena he ntate Jeremiah se khutwana ke sa house se ratang sa ithueletse bo mme ka jeno mamedi o bua ka taba e bohlokwa haholo mamedi bile le hlokosolosi hore na ho baneng lokela hore o tshepe molekani wa hao me lerato leo wena le molekani wa hao le sa tshepaneng ho lona ka pa lenyalo leo le sa tshepaneng ka hare ho lona le etsang pelong ya emong ntate mai
1: ke ke boela go dumedisa hape le mo mamedi wa le sedi FM ho di theoha dikalaneng me letsatsi lena la ka jeno ke to bua ka taba kena ho baneng o loketse ho rata le ho tshepa motho wa hao lerato ke foundation empa tshepo e bantlo e o lerato le hostwang ho yona lerato le potlaka ho etsahala empa ho tshepa ho nka motho dilemo hore ho etsahale lerato ke motheo wa tsohle mme lerato le a fananwa empa trust must be kept lerato le senang tshepo ka hare le nyahamisa moya kore le nyahamisa moko ausbongi you love this person empa hobane ha o motshepe o dula ha qala re wa phomola o founu nyahai wa ipinya hobane ha o motshepe mme lerato le le can trust ka hare e ba lerato le bohloko mosadi ha bea beke mona a qala a tswa ka monyako a ilo dumedisa some people outside o sala o kena mokotleng wa mosadi o phinya o batla go bona gore ke eng se o ka se fumanang se o ka moqosang ka sona that is not love but that is fear hobane batho ba bang o ratana empa he's fearing the unknown lerato le a tshepa lerato le a gothatsa lerato le haiba o ile le mala ka dilemo tse fitileng mme bophelo bore don't forgive lerato le re tshwarela go banegelo ketsegetswele pele ka bophelo hopola gore motho ha sa fitile dilemo tse mashume a mahlano ausbongi ho etsa halang motho yenwa ha batle partner a fela empa o batla a safe place ye wa ka phomolang ho yona me your body ha e khathala e khathaditswe ke dintho tse saleng o tla o lwana ka tsona bo cheating ka ofela di hlapa di ntho tsena tse bohloko ka ofela tse o fitileng ho tsona o tla utlwa ntate ka pa me are ke khathetse hobane ngare ke khathetse ke khathaditswe ke ntlo yena hobane mathata yona ha fele etsa hore o be a safe place for your husband mo wa tla phomola teng hopola hore trust heals your own soul many of us were hurt before e ka ba by cheating by lies or by abuse motho ha bua mantswe a reng Jehovah ke modisa waka wa ba bua mantswe a reng le ha batho ba ka ba siyo empa ke na le modisa ya ndisitseng le ha monna waka a ka ba antswa empa ke na le modisa ya ndisitseng lerato le a botsa mme potso ya lerato ke ena Will you walk with me? Will you trust me? Will you believe in me? Will you protect me? Dintho tsena ka ofela di etsahala ha motho a rata empa lerato le senang ho tshepa ka hare e bantlo e lerata bona ho baneng emong ha tshepi emong mme emong o batla ho prove a point ya hae ho emong bophelong bona o loketse o tsebe hore o nyetswe ke mang mme ha e ka ba o lemetse o lemaditswe ke mang o kene lenyalong ka pelo ye joang batho ba bang ba kene lenyalong mme bongi ka pelo tse ileng tsa fupa boladu ba dintho tse bohloko tse etsaetse maphelong a bona le maphelong a batswadi ba bona botho yenwa ya o nyetseng mme bongi e o phelang le yena ta ebe o mo entse a substitute ya tse etsaetseng morao ho wena ho na le nthwena ya hore motho ha ka ratwa lerato la hae le be le feila o se abatla motho e mong fela yeo a ka ratanang le yena ho substitute yane ya molahlileng mme o tsebe hore ha o ka kena leratong o no le a substitute o se o lemetse bophelo bohle ba hao leqeba la pelo ha le sa fole mme bongi le apetla leqeba la pelo ha le sa fole le utlwisa monga lona bohloko mme le ka jeno batho ba bang o ntse a dutse mo wa dutseng teng empa o sa duletse maemo a reng ha ho sana tshepo empa ke dutse aus bongi ke batla hore kere ka jeno lena a ko ichebe mo tswang teng mo mamedi wa lesedi FM sheba mosadi enwa sheba gore na o fitile ho eng ke ne ke hlalosetsa motho ye mong kana ko fitileng kere a ko rate mosadi wa hao wa tseba ha o ka bona mosadi wa hao a kena ka theater mo a ilo pepa ngwana wa hao teng o tla elellwa o le ntate hore mosadi wa ka o feta paining e bitswang hore it's unbearable lerato la hao le loketse lenyolohe tshireletso ya hao e loketse inyolohe hore haeba mosadi wa ka a feta mo a fetang bakeng sa lerato leo a le tshepang laka e ba taba ya bohlokwa bakeng sa lelapa la rona mme ke loketse hore ke morate ke loketse hore ke mohlokomele ke loketse hore ke motshepe ke loketse hore ka bophelo bohle baka ke mo fe lerato mosadi ya fuang lerato o ba very confident maemong ohle mme ha a tsamaye a kopa kopana le lerato hohle ha a tswa ka tlung ya hae o tswa a itshepile hobane a tswa molekaneng ya motshepang mme bongi re na le ho swabisa mafumahadi a rona ke pelo tsa rona tse sa kgotsofaleng ha o kgotsofalle dirope mona ha o kgotsofalle dirope mane ha o kgotsofalle marao mona ha o kgotsofalle ana ka ntlena o batla eng bophelong ba hao o na le mosadi ya o ratang o na le mosadi ya o hlomphang hobaneng o batla ho dula o etsa dintho tse tlontlolang lelapa la lona ho fihlela ka nako e tla mme bongi re loketse re tsebege le bontate hore mafumahadi a rona re loketse re a rate mme rata wa hao le nna ke tla rata wa ka mme re tla hodisa bana ba nang le boikarabelo mme bongi ke a leboa ho fihlela ka nako e tlang
0: ya mamedi ke tseo he ditaba ee 0860003084 a ke re qoqe fela mamedi ke utlwe ho wena hore na ebe ntate Maya o ne a bua le mang ntate Maya taba yena ya buang ka yona ka jeno mamedi na e fihlile ho wena na mamedi e reng ha e fihla pelong ya hao 0860003084 0797585066 a ko buile nna hle mamedi ke utlwe hore na e tsamaya taba yena ya ntate Maya.

0: Mamedi ne ke o kinyetse Mpumalanga praise bare baba wethu pejana homono ke o nketse Tina Zungu are ntate ele shumele misi supileng le sekoto ka mora hora ya bone 086 3084 079 758 5066
1: le Sedi
0: FM du melang. Hello
1: auntie
0: le kai
1: Kilile anti wena.
0: Kia phela ntate.
1: Praise the Lord.
0: Ria leboa.
1: Tina Zungu. Ai man anti. Mandivu se abaz. Nkehle. Kula ma province ai nine. Diti bazalwana masiyeni. Uthixo usilindile bazalwana. Noma unamabanga bazalwana. Kodwa amasiyeni ngivuse abakwathetha wena anti bonke abakwathetha ngivuse abamelwana nabahlali balapha eOD anti amen ngiyabulela in Jesus name amen
0: kilebile haholo ntate wa ka le Sedi FM leo
2: kimela mama ni bonjile kai
0: ke aphela gato la ka ophela jang
2: a ke pitse ha mona tibele mo le go sentimeng ka mana ka tumo le Paris
0: e ya ngwanese
2: ke kopa go kena le batho bana ba ratlang semoyeng ka moya wa o motle wa sonta thande ka matrose o dilo mana na ke mahule se ke re ke le me ke kenya NGE mo ruti se bo fika talently ke kgetele ka nne wa mo rapedi tumeng ka 60 ke le ba sengile o be le tsetse le mo nna ke so ka ntse ke
0: ke le bile ha holo le rato la ka le Sedi FM dumela.
3: Hello le kae?
0: Re aphela le kae gaitse dia motho?
3: Ha wa raphela. Eh, ke ke wedi sa go batswala ba itso ke go tsirele ka ka. Le le bon le ka ka. E se pondala. Go theke go wa di mixa ka le tsela mo ba ke.
0: Ke le bile ha ho lo hlengwanetso.
3: Eh, le bile mo ya tla go tsile nna.
0: A se mo ele Sedi.
4: Halo bongile kae?
0: Ke a phela magathi wole kae?
4: Ha mona te ka magana go telele.
0: Eh yehle.
4: Bongile kopa tsa malapa ana a magao a latelang. Ke qala ka lelapa la mo ke tswetseng teng lelapa la ga matsuso. Ke tle ka lelapa la ga ga marumo. Ke qetelle ka lelapa la ga tlhomola. Ba tswa ke masentle ga marumo. Phase 6 Bloemfontein.
0: Ke lebile ha holo sentle.
4: Ke lebile tsa tsile monate.
0: Le wena fela jalo ngwaneso le Sedi FM.
5: Wa tla boss.
0: Le kae ke aphela le kae ngwaneso?
5: Ke tsotsa hantle go le skoeng. Ke kopa go tsosa bo fa ba ka mona Maria Zela. Fa ba taela le tlotlo, fa ba hlwaela nkofo, ke qetelle ka fa ba putla go sejwa. Thank you so much le nna ke tsosa boss.
0: Le wena tsa sile monate le gatolaka.
5: Thank you ngwana, thank you.

0: mamedi metsotso e dula ho ye le shumele mesumedi pele re fitla ho reng ya bohlano ere e keng ke fela ba mamedi ba ka ka mona ka WhatsApp.
1: Ai dumela Sbosh, the guys Bosh. Sbosh, o ka ke tso se family tsena tse thago hle. Ke tso se family ha Qhamakwane. Ke tso se family ya ha Chakane. Ke ketela ka tso sa family ha Thobokwane. Ke re ka o fela batsoe bana ba ka o fela batsoa ke mapatata mapatata go wake thank you Sbosh.
2: Yeah,
3: hi Sbosh. O pela hantle ke tso sa bana ba la tela bona ke ditlotsa ka ke mthethe mhlekwa khotsong hlekwa le maledi tsholo ba tsosa lo rata ke nkhono wa bona ke nkhono makatla tsholo ka masego le sotho ha ba tswe batho Sports
4: mama mani bongi ipapi thame ka mogate le masa mo go ba tsosa ke tsose mo rutiste nane mo ruto e ke tsosa lo ngwana kwa hola ga sheko ba mo tsisi thame o khomete mane to say the tandy macaw, you would do in a yellow.
5: To me, the mamma and bunky, let's attend to Savaka di Baca, Unisim Tijua, Cacuana Cacurgas Dopol and Tavisim Mutijua, and Ocaram Sahacuana, Catel Calsonolo Mutijua, Mana, a cronstata caravatu, a biker king, Calibo, mamma and bunky, but to Sakis in it as a son. Thank you.
6: Hello, hello, Bosch. Ke rata ho tsosa lerato la pelo ya ka Thusane le kgweletsa ka mo ka Bloemfontein le moradi wa hae Lindelo le moradi wa ka o molemo Chaka. Ke a leta gabu ka mo ka Bloemfontein ke ga ba tse ba phatsime ba je sonta se monate.
7: Moradi wa Sonopo kgotso ke phetse o phetse comrades abata tedisi at gmail.com ha ke kgantetse lelapa la ha lesie mo ne re bolokang date wa teng maobane re ba ha lesie. A matlakala tshirise ya nke hona modimo ke yo a wa etsa le setsa le ke a leboa tanko
3: tumela Sbosh ke kopa ho tsosa molekane wa ka e le Makolebelo ka Pretoria o kopela ke mofumahadi wa hae ka le Rebecca le Sotho Marinken le Bela thank you Sbosh
8: mama ne bongis bo sho bo sho ke le motlase le shin madibu ka mona ka ba photo ka mona ke re ke tso sa family yo se ya ka ya madibu le patse ka bo para tanko se mama ne bongi
9: dumela Sbosh ke me mama ho tuba tsana ke tso sa ba hlakwana bo hle le ba kwena ba ha dumise le ba tuba tsana le ba ha le tshwao ke re ba tsoe ke sonta ba e kerekeng ba ye gorisa ntate modimo banna ba yo kopa
10: dumela Sbosh le guy ya rating e ke kopala ho kopela bana ba latelang ke mama Zibukwe le mofumadi wa ka la ushua ha ino mvola a sa ba chagetse ka Mpumalanga ke mazebo kwa ba dumedisang se mona tsa tsilene ba ba Sbosh ka bona ka groot ke
11: dumela Sbosh tsho go pa go tsa batho bana ba latelang ne waka ke tshwala maliu el khetsi tsela tse pedi ke tshwala le Sbongile ke tshwala la modibeng bona ba ka mane ka qwaqwa phlatsane batho swa ke tsabana le Ishmael le o bohlokometlem ke le wa Sbosh
0: ha se mo hema medike metsotso e dulang hantle ho e robedi pele re fitla ho reng ya bohlano ke nako ya hore re tle re fetele ho moruti moruti sikiti ntsegele mamedi moruti sikiti o teng he ka thapelo ya mafube a go bule buka ya hao ya jobo khaulo ke ya mashume ya manana le metso e mediti manana le shume le metso e tsheletseng mamedi le ka moratso hle jobo o ile nna phela muruta ko referitaba tse feletseng thapelong ya mafupi
12: anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi sengwa letsatsi la ka jeno sebeletsong yena ya mafube ke moruti morwate isikiti o tswamane motseng wa Zamdela Sasolburg ke rata hore sebeletsong yena e kgolo bekeng yena ya tshepo beke yena re bitsa hore ke beke ya tshepo mme ke rata hore ka go thusiwa ke Modimo ebukeng ya Jobo re shebe kgaolo ya lesho ya 42 Jobo kgaolo ya 42 temana ya leshome le metso tsheletse ka moramo Jobo anaphila ka moramo Jobo anna aphila ka mora hore a lahlehelwe ke bana Jobo anna aphila ka mora hore a shwellwe ke mohlape Jobo anna aphila botata ba le fatse le re pelang lona ke batho ba yemisang ho phela ka baka la diphephetso tsa bophelo ho na le dintho tse ding ha di o hlaela bophelong di batla o yemise ho phela empa bebeleri ka moramo Jobo a phela a re ke lahlehetswe mara ke ntse ke tlo phela ke batla o reng ho wena ka mora tsohle tse etsahetseng phela ka mora dintho tse o kopaneng le tsona phela ka mora dintho tse sa sebetsang tse o nonahanne di tla sebetsa phela ka mora dintho tse sa atlehang tse o nonahanne di tla atleha phela ho na le motho ona jwale o dutse ka moreng o batla ho ipolaya hobane dintho ha di a etsahala ka moo a neng a batla di etsale ka teng ho na le motho ya ritetseng mafinita o batla ho nwa chefu a tlowe lefatsheng hobane dintho ha di a etsa monna ke enwa ya tswang thothobolong ya na ikgwabitla ka majwe o fetile o ntsa phela o e re ka moramoo Jobo a nna phela dilemo tse lekgolo le nang le 40 me a bona bara ba hai le bara ba bara ba hai ho isa molokong wa bone Jobo o ile a shollwa ke bana mara o sana le bana Modimo o la kgutlisa le dintho tse ileng tsa nyamela Modimo a mo fa bophelo ka mora diphephetso ho na le bophelo ka mora difefo ho na le bophelo ka mora meleko ho na le mo mamedi wa tshebeletso ka mora moo Jobo anna a phela ha o kwa Sesotho se re anna a tswella anna a phela ntho e ne etsahetse e ne nahanne hore ho fedile ka Jobo empa e re Jobo anna a phela anna a tswela pele ka ditoro le ka mora dintho tse sa kang tsa tswella anna a phela ho hlokala mofuta wa Jobo o na le manganga o reng ho na le bophelo ka mora lepera ho na le bophelo ka mora ho hloleha ho na le bophelo ka mora ho lahlwa mo mamedi wa lesedi phela ka mora ntho e hlaile phela ka mora ntho ya o kopaneng le yona se ka tumela hore sefefo se o kopane le sona sefefole toro ya hao sefefole bokamoso ba hao e re ka mora moo Jobo anna a phela ha e re Jobo a phela e re anna anna a phela lentswe le le reng anna a phela le bolela hore ho lana ha tswello ho ntse ho na le tswelo pele le ka mora dintho tse sa tswelang pele le ka mora dintho tse sa sebetsang wena ska emisa mo feitseng teng ska emisa mo limetseng teng ska dula mo robehileng teng tswella ho na le koloi e la ka ya ema empa ha e qeta ho lukiswa ya tswella ka leeto ya fihla le ha e ka fihla lata mara e fihlile ha ya ema mo lema letseng teng se ka ema mo se ka kempa mo lema letseng teng tswella ho ntse ho na le bophelo e re a bona le bara ba bara ba hae ka Kriste Morena. Amen. Amen.
0: A o ri a le bohahle moruti morate isekete ka molaetsa o monate o re fileng ona hoseng ha ka jeno re lebuile haholo mamedi o badile buka ya jobo gaolo ya mashume amane ana le metso e medi temana ya leshume le metso isupile isiletseng 16 ya ke mabadile nteng he mamedi jobo 42 verse 16 re lebuile haholo moruti a bua ka tabe bohlokwa mamedi ya hore jobo le ka moradi ntho tsohle tseo di lentsa mohlahela o ila anna a phela ya re le bo ha moruti mamedi ke motsotso pele re fihla horeng ya bohlano a ke bona ga jeno nako a ke ile ga hlaka itatela hantle ya ke tsebina mamedi e ke tatetse ka mabaka a fe mohlomong he hona le tabe e kgolo re hlokang hore re bue ka yona e re ketse tsena
13: ke mututu ka metso ya ka ka meropa e bina mading a ka Saka ke matla aka. O le sedi FM re kitika mo re tswang teng. Ho tloha ka mmino, di jo le mo aparo. Re khantsa ka botshaba ba rona. Bo ri kotlang sifuba ka bona ha ra di chaba cha.

0: 么事出就不杀生吧，好玩呐。
1: Mometi re kena lenaneong la rona la tsa bodumedi hoba ke shebana ka hodima hlo hora ke ya bohlano ka jeno re tlo bua ka taba ya puisano ya rona le modimo hore na mometi na ntho ya ne ya puisano ya batho le modimo e santsane ngile teng na hai pa mometi a puisano ya batho le modimo e santsaneng e le teng puisano yena e tsa hala joang e bang e santsaneng e le teng hona joale ha ke batle mamedi re bue ka gale ho ne ho ke batla hona joale hore na puisano ya batho le modimo jolo ka ha re ne re se ba gale re ka bua ka bo dintho tsa bo baibeleng ka tsela ya se profeto re ka bua ka tsela ya gale ya setso sa basotho mo eneng e tla mohlomong ka dingaka le ba profeta mohlomong ba ne ntse ba le teng ba neng ba tsamaisa ditaba batho ba tshwanang le bonkgono mantsopa mohlomong le tumelong ya Islam ho ntse ho tshwana empa Sheikh Ahmed Mohokare o tla re hlalosetsa hantle empa mamedi taba kgolo ke batlang re bue ka yona ke ya hona jwale hore na puo ya batho le modimo e santsaneng e le teng mme e bang e etsahala mo mamedi e etsahala ka tsela e jwang puo ye e etsahala ka tsela e jwang mme le wena mamedi ke tla o fa monyetla wa gore o tlo kene o buisane le nna re utlwe rona e be wena maikutlo wa gago ke ya feng.

0: mamela ere ba bo lona ba ka ba le mpa empa 12 ere ba le amohetseng le ba ne ile tokelo ya u bitswa bana ba mudiri ka mantswa mang ke batla o salosa tabena nne ka bophala o be le ntse lona leng le o modimo a ileng a bua ka lona ntse le lona le gona lwa phapang gore fela gore na batho ba ya le amohela na gore ba newe go ba le tukira go bitswa bana ba modimo ke batla o salosa tabena nne ba ne ke underline mantswana ka pake sela mantswana o empa ba la metsi ba ne go ba go ba lutukela o bitswa bana ba mbudini ke ene ring ngwana o etsa tato ya ntatae mme se o ntatae a sengotse lentsweng la hai ngwana o phetha lentswe le mme ka go hlaka nne
1: he monna o sa opona nakong yane ranta e santse e na le maatla monna
2: he nka le bona jwang
1: empa ona jale ao ranta e sana maatla mane
2: RIP.
1: Fela e sala le matla go o kgone o ithekela kopi ya recove.
2: Ha o etse motla ya kere.
1: Ke disitse. Pakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe. Recove e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase o ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshwaetseng monwana.
3: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: mogwabo wa setso le puo ya Sesotho
5: ke kopa o nkinele matsometseng hle moruti ntshabeng mabenkele mona la ba sa re gaola o ntse o bua ditaba tsa bohlokwa ke kopa o nkinele matsometseng hle
0: ke ya le bonne jwale gona mo o jwa 12 mo o mwereng mo o jwa 12 mwereng lentswe lena le ne le tshimolong ba le amohetse le ba neile tokela o bitswa bana ba modimo ka mantswe a mang bana ba modimo ga ba utlwile lentswe ba le amogela le ya ba lokisa le ya ba tsamaisa le ya ba ruta gore ba phele jwang ba tsamaye jwang ke seo bathesalonika a buang ka sona bathesalonika wa pele kgaolo ya bobedi temana ya 13 e re ka baka leo le rona ga re phetse go leboa modimo ka gobane motla le amogetseng lentswe la modimo leo le leng utlwileng go rona le le amogetse e seng jwalo ka goja e le lentswe la batho empa le golwa gore ke lentswe la modimo jwalo ka ga e le lona ka sebele ka mantswe a manne ga batho ba lwetswa lentswe ba tlameha ba le amogele jwalo ka ga ba utlwisisa nnete ya nnete ya gore lentswe leo ke lentswe la modimo ka o phetana mme ba etsa go ya ka lona ba phela go ya ka lona nka o etsetsa motlhala fela o monyenyana pelegwane thuto ena ya lentswe la modimo e ne le teng dikolong di rutwa dikolong ngwana e mongwe le mongwe yaneng a phela kapo motho yo mongwe le mongwe ane a phela lefatshe mo o na kgona go utlwa le ga tsamaana le letshwana la gore lentswe le ya phela go ena empa ka moraa gore lentswe le tlose ke mona mo rileng go bona dintho tse ngata tse e tsalang empa batlanka ba modimo ga ba phetse go bua ka lentswe leo mme ke batla gore ke qetele ka temana ena ya Timotea mme Timotea ke wa bobedi kgaolo ke ya boraro temana ya lefume le metso e tsheletseng

0: Mirita ba tsena tse ke bua ka lentswe le o modimo a re tsietseng lona go batho ba ukwe lentswe la ba tba tsene ka lo. Temana ya tshumile metsotsile tse di motho ya o beile ga ola bra re temana tshumile metsotsile ere. Le ngolo lohle. Le buduletswe ke moya o wa modimo. Lena le molemo wa go ruta wa go godisa wa go laya le wa go godisa kholo ya hao ya go luka motho wa modimo a thete ne a ruta ne a rutehele ruri mosebetsi ohle o molemo ka mantswe a malengolo lena le ke buang ka lona ne ke bibelina mme ke batla go tlakisa gore ditemana tsetse ke di badileng di supantle go modimo o re sietse lentswe lae e leng yona bibelina gore batho ba phele ka yona ba mo utlwe ka yona ba etse dintle ka yona ba phele lentswe lena empa se batho botlhe ba le amogetseng
1: ke a leboga moruting tšhabeng ke kopa fela gore seo se tlhalosang mona ke gore le ka jeno puisano ya lona le modimo ke tsela ya lentswe e leng se bolelang gore ke tsela ya baebele ee mme ga ona e nngwe puisano eo go tlwa thing modimo o tla go batho ka yona ka tsela efe kapa efe ntle le baebele
0: ga gona e nngwe
1: ke lebuile gagolo ntate moruting tšhabeng e re ke tle go wena ntate mogokare re ke re utlwe gore na islamong e sebetsa jwang taba ena ya puisano ya maislamo le modimo mme e fetela jwang bathong gore batho ba tsebe seo modimo a se batlang kapa seo modimo a se rerileng ka bona
2: eya mme ke tswala ka temana ya bo 51 go sura ya bo 44 Quran 42 verse 51 re fumana mane mo Allah a reng ho ho a tshwaneleha hore modimo a ka bua le motho totobalo ha e se ka tshusumetso kapa a le ka mora lesira kapa a mo romela morumuwa ho senola e le ka tetla ya modimo tseo a ratileng gore di senolwe ka mantswe a mang go temana ena re fumana mekgwa e meraro eo modimo a ntotobatsang e leng tshenolo washi kapa tshenolo e leng ka mora hijab ka mora lesira le ka morumuwa ka mantswe a mang ga motho o tshwata temana ena o e rarolola o tlo fumana gore tshenolo nka e beya ke Quran ka moga lesira kapa a romela morumuwa re a tseba le ka gara Quran o a tlhaela gore modimo o le a buisana le moshe nako a bonang sefate se tuka empa se satšhe ga atamela mono modimo o le a bua le ena o seke wa atamela rola dieta maotong a gago ya ba modimo bua le ena re ke ra re sefate seo se ne se utlwa ke modimo mobu o ne a bua le ena le ka mose wane go ketsale o e mošana e bona le ga re tla go maporofeta ba bangwe fumane moporofeta o a lora toro eo empa e totobetse modimo a buisana le ena moporofeta eo a ipatile go josefa a bona dikgomo tse supileng tse nonneng ga re go tlha tse supileng tse otileng di metsa tsena tse dingwe ra tseba manolola toro eo ebile gora ya lemo tse supileng le tlala ka dilemo tse ka mokamo dilemo tse dingwe tse supileng ke ditaba tse tlhang ka ra Quran jwale ke mokgwa wa bobedi wa boraro koo modimo a romelelang baromowa go ba itseng e le manyoloi lenyoloi Jibraele kapa manyoloi a mang modimo o buisana le rona jwale ha motho o sheba le sehloho sena sa bohlokwa se re na modimo o bua le rona ka jeno se ka na bua le batho ba gale hantle ha nngwe hantle ha bedi ho nepaetse se tla boraro gore ho jwalo modimo le ka jeno o ntse bua le rona hantle jwalo ka ha na bua le rona nakong ya moprofeta Muhammad le bomphato ba hae jwalo ka ha na bua le rona nakong tsa pele tsa baprofeta o tloa dilemong tse dimilione kwana tshimologong motho a ntse a romela manqosa manyoloi e re ke itshetle haholo ka taba ena ya
1: e re ke setsena pele shege ke a utlwa wena o teng moruti Ntšhabeng ntate ntho e sele o ha o ntse o le teng ke a leboa go bolela go ke moruti Ntšhabeng a tswileng mogaleng ke a leboa ka tswela pele shege
2: e ka mantswe a mang mme le bamamedi motho e mong le mong ga re re batho ba lefatsheng ba dibilione tse robedi motho e mong le mong ya phelang lefatsheng mo mopi o bopile malaika manyoloi a mangatangata mopi o sebedisa manyoloi gore a buisane le rona o roma manyoloi go motho e mong le mong ya teng lefatsheng mona gore a tlise melaetsa e itseng go batho kapa dithomo tse itseng kapa go kgalema kapa go tataisa motho ka tsela e itseng motho o sebedisa manyoloi mme gape-gape go ntse e tsala gore modimo a fetele ka nkane go manyoloi a buisane le motho jalo ka re sheba sura ya kurane ya bobedi temana ya 152 mo modimo a reng go motho motho ngopole ngopole le nna ke a o gopola ka mantswe a mang motho e mong le mong gang fela ga a gopola modimo mo a leng teng ebe modimo le ena wa mo gopola go bobebe e ka re go thata tlamehile motho wa motlho mo o tla bona modimo e ka goke mane godimo mane ga o lelela tsa maso kgwedi ga di kgolo kapa eng ee mopi o bua le motho go tswa pelong ya motho gantlentle kaka mopi ga a batla go sebela motho se itseng wa mo susumetsa kapa wa mo gantshetsa go fana ka fa motho eo molaetsa o itseng empa fela e le rona batho ka gore na pelo ya gago o le motho e katelegile ga kae e kwageleile ga kae ke dintho tse e leng gore motho a di etsa se sa lokang gobane gang fela ga motho a etsa sebe se itseng pelo e ba le lethebanyana le itseng mme la o fifala jalo go fitlhela e kwaeleya ga e se kwaeleile ke mane mo motho a sa sanatse eng kapa eng e bang ya tswa go tswa go modimo go tlameye gore motho eo a tlhokise pelo ya gage ka mantswe a mang re ke gage modimo bua le rona o tshwanetse ditsebe go mo utlwe ka ditsebe kapa re mo bone ke eng omane modimo o go susumetsa ka kapa go senolela kapa o re tataisa o re fa tataiso hidaya tataiso ka pelong tsa rona ke a letsa ga kalo mme
1: ke lebohile gagolo ntate mogo kare ntate ntho e se e le tumelong ya botšhaba e sebetsa jwang taba e ya puisano ya batho le modimo metlheng e ya gona jale
3: ga ke leboa gape mme waka ga e le mone o mpha sebaka sa gore ke tlose diboba ke phule mogwana gona re le basotho mme re batho ba modimo le badimo go tsebagala gore badimo ke batho ba ijeng ba s phela lefatsheng mona le rona ba re tsebang bao re ba tsebang ebe ba phele ebe ba tlhokagala ba patwa ee ba kgethemetse ka badimong mme re pate mmele ya bona moya ona o tla phela ka go sa feleng mme batho ba jalo ba tla dia ka metlha le matsatsi ba ntse ba re etela ditorong go fetisa melaetsa le go tsamaisa melaetsa pakeng tsa motho le modimo jale ga nke re yalo ke bolela gore rona re le ba mokokontsho re rapela ka diketso le ka mantswe mme go na le ketso tseo re di etsang re di etsetsa modimo diete tsa badimo ke ka hona re nang le lentsi lena le reng thapelo ena ya rona e reng tlhabantse tshweu le ne badimo le tle le bone ga modimo o thaba o thabela tse ntle dikgalapa ka go rialo mama nka etsa motlhala motlhala o nka ka o etsang kore rone re le ba mokuku o motsho re bolela taba gore le gona ka jeno jenana re bua le wena jena modimo ntse re kgona go bua le ena ntse re kgona go mo gapela re bue le badimo ba re gapelele go modimo ka diketso mme modimo o ntse a re araba gona jale re bua jena nna le wena mo o e leng gore nka teya ka motlhala ke na le gore mare le basotho re a lema timong ya rona ebe ga re lemme mabele a tla kopiwa a tshelwe seotlong ga a sa thetse seotlong mane a pulwe ga a keta go pulwa ebe bomme ba tla tsewa ba tsoelela masimong ba lo olosa mme ga ba fitlha ba olosa mono ba tla fitlha ba besa mollo ba kile dipitsa mono ebe ba phianya ka fa tane mme ga o olosa o tlhoka moya mme moya ga o le sio gona jalang ke bointho tsa gale kapo tse neng di etsagalang mmeng mehleng ya maswetso ke bua ditaba tsa gona jale ga baolosa ba tlhoka moya mme moya ga ba o tlhoka ba kgona gore ba ye mollong mono ba bue le modimo le badimo gore ba bitse moya ba re maelane maelane ke nke ditlhoka mme bomme banono go ne le gore ga o na letho e ne e le gore ga o na moya ga o na letho ba tla be ntse ba olosa ba isa dikotlolo godimo ba tshela ka o seseng ba ntse ba etsa jalo ba ntse ba ga maelane maelane ke nke ditlhoka mme moya o tla fitlha bomme banono e tla re ba tšhaisa ga mmamorago e be le gore disiu di tletse ka mabele a olosiweng ka moya o ba o bititseng ka ka go rialo ke a kgola enone ke batla ke ithititse fela mme re na le ntho ena e re reng ke thelelo ya masea mo o tla fumana gore ga ngwana a ka ya ba re agelela ya ba ngwana ga agelelwa ngwana o sa bitswa Johannese e leng Thoisele ebe ngwana o sa kaka monono ga a sa kgona go tsamaya ngwana ga a sa bua ngwana ba bagolo ba e ba inamise ditlhogo bashebo gorena ebe bothata bo kae mme ba fumane ba tla shelwa malomolo a bana ka bonnye ka bonnye gorena ebe o laetsetswa go ebe o laetsetswa go ebe o laetsetswa go ba fumane ka nako go ngwanenana ga re se re sheba lapeng lenana la bakwena lena lelapa o ne a tshwanetse boreeletse ka monna molo ntho e sele jale ke eno ga mofilejwanese go tla tlajwa phofolo e komele e bolelelwe go tlhabele badimo ba bolelelwe gore ngwana ke enwana ke ile ga loba ditaba mme ngwana enwana lebitso la gae serere ke jwanese kapo serere ke mokopu gantinyane ngwana enwana lebitso ene tshwanetse e be ntho e sele jale ka jentsenana re fa ngwane enwa lebitso lena la gae re kopa le leamoele mme le mo thuse le etse gore senana se bonalang se mo tshwere molomo le maoto le matsogo se kue go wena mme se a kua jale ke fetabeng ya koruso re na le jalo kang ke bile ka malomolo re na le koruso mono mo e tlabe le gore jale ngwana ga a sa le monyane ga o ka fumantshala a sa ka a oboswa ya ga nako e se ya e sentse e le monna molo wa teng dipitswa jalo ka ntate ntho e se le jena ebe o fumantshala o ba le mathata a itseng le ona monono ko teng dipitswa ba tla nne ba dule ba shebe go malomolo mme ba fumane ae e ka re ntate ntho e se le mme wa gae ga a na tswa kwana setswedi ga a ka oswa ebe ba tla e searcha ba e batlisise go fitlhela ba e thola gore ke nnete ga a ka oswa ebe jale go tla etswa jang go tla oswa ngwanenana a etsetswe matlhatsa go phewe go tlajwe mme badimo ba tsebiso go la ba le phoso e jena mme ka jeng jena ke osa ntho e sele a e gae go tla tlajwa go tla tsamauwa go uwe gae di bo mme ba feditang motswedi jalo ka ga e kae kare ke sa le ngwana ntse ke leng dateng thoese ya teiku jajenana mme mathata otlhe yaka a fa tshimowa ke tsela e re bonang gore jale modimo re a bua le ena mme modimo o a ga agabela e nngwe ka ka e etsang ke ya gore o tla thola gore re na le ntho o teng khutsana le ntho o teng sekoma ke re le ga moshanyana a sa a le thabeng ga fela e dintho tseno o ile thabeng a sa ana le tsona ka nnete ga di fela di qala di mo fa bothata go tlhabiwa phoofolo ga o tlhabiwa phoofolo fela a tloswa sekoma seno ka bokhutsaneno o ipholola gante o phela bophelo jalo ka mang le mang jale mme ka gona ke rialo ke bolela gore ga re re metlheng ee ke re le gona jale le ga re batla lesea ntse re nka sego ke mona mo tlatse ntshaketsang ka ntulang tidi ka ikgotlha ka ntidi jang ka kalala le ngwana sego ka gatela ngwana sego o mpadisa meleko meleko abo ke sa itseng ke tsiba esolo ya ese mongwe ebe o kua mme a jalo o pepiswa sego gua mokgwabong mme o bua mokgwabong go le kutswa ngwana go kutswa lesea go gue metsi ano a mogwago a mogwabo ebe go a kutliwa ga o fitlhe gae monana ebe mme o ntse a bolelelwa o nne ore jenana ga o etsa dintho o nne ore jena o ntse o pepile ngwaneng mme lesea re tla bona se le re balakate ke a kgolo ka gore yalo mme ke boletse ke ga re boitaba tsa gore ne di etsagala nenneng ne di etswa nenneng le gona jale ntse di etsagala mme modimo ntse a re araba ka go tshwanang ke a kgola mme ka o tlhojwalo ke bolela gore ga se ke yaka re tatala ke ne ke bua ka tsona re kgona gore re kope moya re kgona gore re kope pula re kgona gore re kope phodiso re kgona le gore re kope tlhwekiso go tlhago modimo mme ntse re arajwa ka gotlhegotlhe ke a kgola ena a pulang ka baka ka e beya gobane e tlile a se taba e se kia ka ba go yona ke e bonetse thokwana empa ebileng ga e sa etsiwa gagolo gore bue moditswanong go etseng ke yone fela ditabeng tse nka ka di buang tse nka kareng gono go eseng gore ke laka tsena tsotlhe tse ke di buang ke ntho tse ke di tsebang ke ntho tse ka itseng go nna ke a ikokobetsa ka go rialo mme ke a kgolang ditšhonolalo nka re taba tsa ka di felela monono o fitlhela jwana
1: ke leboile gagolo ntate ntho e sele e utlwagetse gantle mamedi ke tlofa le wena monyetla wa gore o tlo buisana le rona go ya ka mokgwa wena o tsebang ka teng jale ntate ntho e sele o tiisa taba ya gore e ne e sa etsagale gale e santsaneng e etsagala le ka jeno jalo ka ga e ka e ne e tsagala gale
3: jalo ka re bua jena mme ga o na le motho a nang le bothata ba ngwana ga o na le bothata ba go wa osa moya gaoo ntate ntho e sele o teng a ka o tlhaba a ka o fa malebela
1: ke lebuile gagolo mongaka mamedi e mašoma mabedi a nang le metso e robedi pele re fitlha goreng ya botshelela 086 003084 ke moo ke dutseng teng mamedi a ko buisane le nna le baiti ba ka ba santsane ba le teng ka kwano re utlo rona e be wena wa gao molangwana o latlhelang ko feng
4: ntotaba tsa bontate mo godisa ke le mo gonna obane ga ke bala beebele bonyi beebele e ntlhalosetsa gore o gang jehofa mogena modimo ga gona ma kopanang teng le badia jehofa mogena modimo ga bua le wena o bua le wena ka lentswe laga la o kaseng wa ba wa mona kapa ampe a bua le wena ka baka seprofeta e seng ka baka badimo boi bontate ba re latlha mono ka nnete ntate motholo Carlton wele dangis boy
5: ira swash le moiko ga bane mono ke ikokobetsa jamokana ba koetsedi ka tauka mo ntate ntoesele o ntsere gantle ona mo tabadidingana tengkanete obe ke dinyelelana ga re golo le ena le bontate ka mono ka go tsa bona tšhele bona ba tlakisa taba tsa bona ka mogongolo wa ditlhalosang ka ona ga ona gore a ka nna ka kamaka empa ka nnete o nna ke thabetse fela gona te modimo o le ena pele a re bopa bona gore a ka etsa ofisi re tlo modua ena ntsa bua le go ga ne to go o le motho ta bua ga a mona bua le nna ga buang ga ne e re di go go le le bana bi
6: ngile ga itiri aka tsumo yena ya hore modimo o kile a bua le batho kapa ba profeta kapa mpang kapa mang ke tsumo ya tselane le dimo ke tsumo ya moshanyana sa nkatana e tlileng ka baditšhaba go tla go runa re le maAforika le modimo wa bona e leng Jehova ke ena fela ya kileng a bua le bona ke tshomo ntho eo e tlileng le baditšhaba mmupi wa rona ga so ka a bua le motho ho hang ho hang mmupi wa maAforika ga a bue le batho batho ba bua le tlhago ka diketsahalo tsa tlhago letsatsi kgwedi le dinaledi ke mokgwa oo modimo wa maAforika o buang le setšhaba ka ona ke lengolo leo modimo a le phetletseng maAforika wena sekudu se kgabane ena ya gore go na le modimo ya kileng a bua le batho molomo molomong yona ke tshomo ya baditšhaba ke dinakana tsa go kgweswa ga di kgomare le tlhogo ke motho o thweng tsuku wa moAforika enwa ke a leboa.
7: Sposh, o chapiwang Sposh le baiti mo le ba mamedi. Ke tlo kopa fela o tlatseletsa ntate ntho a e sele. Ke re ka tumelo ena ya rona ya bana ba thage, modimo le badimo ke ho phelang ka gare ho rona. E leng hore haeba ke tlo bona Sposh ntse o bua moo ntse ke bua le wena le ba mamedi tjena dipelo ka ntse ke hlalosa ke se modimo se ka go nna le badimo ba ka go nna e le gore taba ena e dula e le teng ka dinako tsohle. O robetse tso tsamaya ntse o ja o etsa jang kgatlha matšholo ga masedi mope ke go phelang ka gare ho motho le badimo ke re tena re le tje re ntse re phela ka lebaka la badimo ba phelang ka gare ho rona e le gore ntho ene ke ongoing process. Ha ona nako e re tla bentse gore go lo phetla ka peimamma go bontsha gore modimo wa rona ga bue ka rona ga bue le rona ka buka bua le rona tsatsi le le leng wane go phela ka go rona. Sposh ke a leboga ke ka nna ka nna ke masego Lesotho lesedi.
8: Sposh dumela dumela ngwana sonopo le baeti ba gago ngwana mme ntate ntho e sele o e tshege ka hlohong e hlile ke yona taba ye e le nnete modimo le badimo le jwale lena la ka majeno lena ba ntse ba utlwa dithapelo tsa Basotho ka tsela eo ba buang le bona ka yona jwalo ka mehleng ya kgale e tswe batho ba na be re buang ka bona modimo le badimo ga ba na thekenoloji ga ba na ntho e ntšha ntho nngwe le nngwe ya bona e ntse le ntho tsa kgale ga gona ngwana ya tswalwang a tshwanetse go rehellwa moetlong wa Basotho a ba sa rehellwe ngwana yeno o tla etsa dintho tse tswileng tseleng dingata dintho tseo re di tsebang tse ntseng di etsagala jwalo ka ditaba jwalo ka dintho jwalo ka mehleng ya kgale ntlheng ya modimo le badimo le jwale lena la majwale ngwaneso Sposh ke boleke be re ikastele fanteng.
1: Mamedi ke metsotso e mashume a mabedi na le motso le mong pele re fitlha goreng ya bohlano. Ha ke tsebe hore na ke qale kae. Ntate Ntshoise le ke kopa ke qale ka wena. Ke a tshepa o utlwile ditaba tsa ba mamedi.
0: Jale, ntile mo mamedi e mong a re taba ga gona moo modimo go buang le ena ka badimo. Mme ga ke mamela mo mamedi o re bibele e re. Nna ntho e ke e buang monana ke re nna ntho e sele. Ga e somane ga o oloswa moya o le sio bo mme seotlong ba besitse mollo ba phele nyaka fatane ba e ba emane mollong ba buile badimo gore baoye badimo ba ba kopele moya go modimo mme ba tla dula ba ntse ba goleditse maelane maelane go fitlhela moya o bao ba teng ba tla tloa mono ba o lesitse mme ke a gola ke dintlha tse dintse bamamedi ba di buileng ka nnete ga nkutlwe go na le moo motlhomong ke lobileng ditaba teng ko utlwa e le gore re a tsamaelana ntle le momamedi eno fela a neng a re bebele ere jale a mpha bothata gona bebele ga ere ena o reng ke a gola monana go ba tlwang ke ditaba e nang le bopaki bo tshwageyang mme ga e le mona momamedi a re bebele ere o tlhoa gore ke tumelo ya momamedi a se ntho a e tsebang a se ntho a ka re pakelang yona.
1: E ke ke a utlwa ntate ntho e sele esheg
2: ke tla tsamayane go kurane gape mo ala a reng ke ena ya re dumedisang ya re tlholetsang e ka tsena le manyoloi a gae e le gore tlosa lefifing gore re tle ganyeng gobane modimo o na le tshwarelo ebile o gantle ka metlha go badumedi e ka re magodimo a tla gantlha go latela ka mokgwa o manyoloi a bokang modimo ka teng le go kopela batho tshwarelo ya botlhe gomme gape mme ke batla go ikgalemela motlhomong ke kgalemele le motho e leng gore o na leng gore ga rena rona ge le mamoselem ga rena modimo wa ba basweu kapa modimo wa batho kapa modimo wa machina modimo ke modimo wa batho botlhe kore Islam e ruta gore modimo o bopile ditšhaba tsotlhe ga ona setšhaba se e leng gore ga se a bopiwa ke modimo ka mantswe a mang re le mamoseleme re obamela modimo wa ditšhaba tsotlhe God of mankind ka English e thulwalo modimo ga se modimo wa morabe o itseng fela go latela leleme la batho bano ebile taba ya gore e a hlaya ka metlha mme ya gore bodumedi bo a fitlha bo tla ka majakane ga motho o se o etsa diphuputso tse gantle o tlo fumana gore buka tsena tse e sebediswang ga ke batlo tlhomela go bakeresete empa o tlo fumana gore bebele le kogane ga se dibuka tse e leng gore re ka re di tswa ka thoko go Aforika bo Ethiopia Abyssinia Arabia ke karolo ya Aforika jwale batho ba ba re ba se medi ga batla go modimo nna ga ke tsebe ke modimo wa jwang wa medi o nwa ke modimo wa Aforika e ka re batho ba bang ba phela motlholo mong kgweding kwana kapa re re modimo wa tlhago le gona ge le batho mme re natural re tlhagong re ka se ithapele mme ga ke gotlela gantle ka botebo le setlhogong gore na modimo o ntse buisana le batho ka jeno na re le mamoseleme re re eya go lwalo modimo o ntse a buisana le batho botlhe o buisana le batho botlhe go tlhaga pelomo kore ka gare ka mona motho o na le methapo gadime ya madi e metenya e tlwang bokong e thego jalo e magareng e tsamayago pelang mokolo la maano a tseba lesapo la mokokotlo modimo o re o gaufi le batho go feta methapo eo ka mantswe ma modimo o re o gaufi le rona le go feta ka mokgwa oo mokolla wa rona kapa boko ba gona boleng haufi le rona ka dimo dimo haufi le rona go feta mono ka mantsho a mang re le ma muslim ha re sheba motho e molemo motho molemo re fumana e le karolo ya bomodimo go bane go bane ka hare ho motho yo o na le bomodimo bo itse ho motho e molemo ha rena modimo wa wa tribalism ka pa modimo leng hore kwa mofuta o le mong fela o latela le lemela setšhaba seno e ya mme re ke gaole ya ka nna gore ke fe le ntate ditšhabeng mono nako le yena mme le sebaka
1: ke leboga sheikh moruti ntšhabe
9: ke leboga mme sebongile momamedi o re ga ona mo modimo ela ka bua le batho empa rona re a tseba go ya ka lentswe la modimo gore modimo o le a bua le moshe modimo o le a bua le samuele modimo o le a bua le esaia modimo o le a bua le joanne modimo o ile a bua le moapostola paulosi gore ke ditaba tse re di tsebang go ya ka lentswe la modimo mme le gona joale tena ga morena jesu a se a tlo tsamaya bukeng ena ya john chapter 14 verse 26 1:14:26 ere empa mo emedi ile moya o halalelang e o ntate a tla le gomella a tla o huma ka lebitso laka ke yena ya tla le ruta tsohle mme o tla le gopotsa tsohle tseo ke le boleletseng tsona ka mantswe a mantswe ke ke batlang go isupa ke ena mme ka morago modimo a re fe lentswe lena la gae e leng lentswe le phela la gae e leng bibele ene e re e balang morena jesu o tlile go tla phetha ditaba tsotlhe tseo ntata ya mo boleletseng tsona ka lentswe leo le ga a sa tsamaya morena jesu a re siela moya o galalelang moya o galalelang go re ruta le go re tataisa gore botlhe ba otlhe ba kgone go utlwa lentswe lena ba le amogelang jalo ka lentswe le pholosang mme ka go tlakane modimo ntsa bua ka lentswe la e gona jwane a keke ba kgutsa jalo ka ela nna bua o tla bua e tlampe be batho fela ba thatafatsang melala ya bona ba re ee mona rona ga re na ke ena gobane ntho ena e tlile le makgowa jale mona rona ntse re emme lentsweng la modimo re ga e ba ona le go alela la profeta tse e tsalang gore mebuso e tla lwana go tla bane tsotse tse e tsalang ka keko ka nnete ge le boa modimo ka le go alela empa lentswe lena lona le tla dula le lentswe la modimo le phela tataisong ya moya o halalelang
1: e utlwahetse moruting tšhabeng mamedi ke metsotso e leshomele metse meraro ka morago pele gora ya botshelela ke kopa gape ke tle ke gutlele go wena mamedi ke utlwe gorena e be o di beya jwang ditaba tsa rona ka mogala ke utlwe le sedi FM dumela le sedi dumela Mamedi khotso. E ri ena ya mohala ke itlwele mamedi ke khutlele ka mona.
10: Dumela, dumela sbosh. Mona sbongile. Ai, ntate. Ntate ntho e sele we tshebe ngwana mme ke yona. Taba tseno di jwa ba fela modimo. Le badimo ba sebetsa ebile ba phela ba kgona le gore ba fitlhe borokong ba motho le ga motho a robetse dintho tsela di ntse di phethala go ntse go le jalo ngwana mme rona sa rona fela kore re tshwanetse gore re gotlele morago tseleng tsa rona tsa gale ke tsekong gatho moena moemane mmalekwaredi
11: kgotso sbosh le bo ntate ka wa sbosh ne ke kopa go botsa ntate ntho e se e le gore bebele e re o seke wa ba le medimi e meng pela sefatlhao sa ka jale o kgona go rapela modimo jwang le badimo ka nqe empa bebele e re o seke wa ba le medimo e meng pela sefatlhao sa ka ga ke leboge sbosh
12: Kgotso ke a dumedisa Sbosh le baeti ba gago moo. Ka nnete taba ena ya Modimo ga ona mo o kopanang teng le badimo. A ko bale mo Ekelesia chapter 9:4 lentswe la Modimo le reng, ntšha e e phelang e fetisa tau e shweleng. Ka mantswe a mangwe, badimo ga gona moo ba kopanang teng le Modimo. Modimo le badimo ga se ntho e le nngwe. Ga ona moo Modimo a ka sebedisang badimo go bua le motho ka teng. Modimo o sebedisa lentswe la gae e leng Baebele go bua le motho. Modimo o sebedisa moya wa gae o halalelang go bua le motho. Taba ya badimo o hang ga se yona, ke e nngwe ntho e ka thoko kwa ikemetse ko le batho ba yona ba dumelang go yona.
13: Mamane bong ke dumela ya ka nnete. Nna nthong sa ka tsa botšhaba ka nnete aya nnete di tsamaela gantle le Modimo ke a mo rapela. Modimo ke a mo rapela le tsona di a rapelelwa ntho tseo. Motlhola le boitshwane ne ka tswa ntho botong motho ga ke angakeng ya sekgowa ntse e fufulelwa fela ke opelwa e fufulelwa fela ke opelwa ka ya bomalome tsatsing lona le ke opolantle bone ke na le 24 years maje ke na le 56 sare ke fola ya leboa taba tsa bona tsa botšhaba ba rona ba mokgwa di sebetsang ka teng.
14: Kgotso Moifo, ke ntate Motela ka mona ka vision ya ka mona. Ne ke batla ke ke botse bontate ba tumelo ya botšhaba gore na ha ba re tumelong ya bona ba dumela go Modimo le badimo. Jalo ka ntate a tlhalositse gore badimo ke batho ba phetseng pele ba ba tlhokagala. Jalo ke batla go tseba gore na batho ba pele gobane go na le nalane ena ya gore batho ba qadile mona Afrika. Jale batho ba pele be e le goreng ba ile ba botswa kapo ba ile ba ba teng go ya ka tumelo ya se-Afrika, bona badimo ba bona ke bomang? Gobane jale ntho ena ya makatsa gore lona le bua le badimo mare badimo batho ba pele bona ba ne ba bua le badimo ba feng ga e le gore ba ne ba sa bue le Modimo? Ga e be kgotso.
1: Mamedi ke metsotso e dulang gantle go e robedi pele re fitlha goreng ya botshelela. E re kenke fela ke utlwa gorena mogaleng mona mamedina nka kgona go fumana mo mamedina lesedi. Mamedi dumela. Le kae ntate? Ke a phela.
15: Mme wa nna tate mo re tsa mashai.
1: E ya ba.
15: Mme. Ke ne ke tsau ka bo ntate ka mkhontsa ba bua ka teng. Rena Modimo o le ka tsaka go ya ka pula go hantle bo tsa rena Modimo ntse a bua le batho gona le bana. Ka putsa. E ke ne ke mme o bua le batho. Fela ha a buile batho ka tswela ka hana bua le ba Israel. O bua le batho ka moya o halalela. Yana o bua le batho ka moya o halalela bana. Modimo se bua moya o halalela ga majolo. O ba magana Jesu o re shetse moya o halalela. Bona re laelang gore na re se ke ra re. Ere ke go tsena ntwe e kholo e teng le fatseng ona jwa le tsela. E di e pore batho ba ha ke tsena nka re ba e phamisa jwa. Ne wa ka batho ana ke ba phamisa di sina gore. Sina gore ke ntwe ya thapela. Ka se firi. Ke sina gore ntwe ya thapela. Tsena mara bona ba re ke dikireke. Are ke dikirekeng lo ona jo tla o go tloka jo lena sa go ntse ho wa dikirekeng ho wa dikirekeng jwa ba thaba jo tle ntse lantse te Modimo ba patelwa le ntse lantse te Modimo ke le ga te Modimo ke tsebe ha ba thaba o tshisa ona ntse te Modimo o ntse ka jwa ntse ka pa sheke e bua street nna ntse te Modimo o nrome nne wa ka fa le ke tsaba o bua wa le ka motho a nama le madi ga o bonolo nne wa ka go rongwa ke modimo ke batla go bolelela nnete ga o bonolo go rongwa ke modimo tate modimo o nromme ke lwantshe disina goge goba ga di batle o batla kereke ee o batla kereke kereke e tsamaiswa ka efangeli ge tse batho lentswe la modimo ba utlwe lentswe la modimo batho bao ga ba amela lentswe la modimo ke bona ba e leng ba kreste ba amelang lentswe la modimo ba amelang gore jesu ke mompholosi wa bona ka nnetenete ba dumela ke morawa modimo ba dumela go ntete modimo ka lebitso la mokana jesu ka nnete ke bona ba e leng kereke e se nne ao ya batho jela ka batho ntse ba itlhaela dintho tsa bone ntho tsena tse gauweng ke gauwe ke baiseraele a bona ka babala bebele ene ntšha phetholelong e ntšha ka ketelong ya teng ya tlhalosa dintho tse tsa disenyagogeleng e saisitse gantle gona tshenyagoge ke eng ebile ya bolela go mokana jesu le tete paulos ke bona bane ba tisa go rutlela disenyagogeng ke bona bana ba tisa go rutlela disenyagogeng kela modimo ga a beya ntho eno ke bona baiseraele ba itlhaetseng disenyagoge kele batho ana lekebetsa disenyagoge tse ngata tse kgolo tse jwang batho sa ba re o na le kereke tse kgolo o na le kereke tse nyane o na le kereke tse jwang o na le kereke tse jwang ke ka bona o se bona le barutiso wa go ithelwa ka mokgwa motho a ratang ka teng go etswang tho e rata nna baka gona motho a ka ba gore a tsenya moe o galelelang go yena ga gona motho lefatsheng a ka ba re ke ya sekolo se itseng kelo ithutela moya o galalelang ga gona motho a ka re kelo reka moya o galalelang bake se itseng go bolelela nnete mme waka kgotsa morena jeso kile jeso ke morena ke kopa tshwarelo mme wa santshwarele
1: re a utlwisisa ntate re a leboga mamedi ke metsotso e metlhano pele re fitlha goreng ya botshelela ke kopa ke qale ka wena ntate go na le e re ketse ne ke utlwa go santsaneng go na le lentswe ka morago ke kopa ke fe wena ntate ntho e sele nako motsotso wa gago bakeng sa o araba ba mamedi re be re phethele ditaba tsa rona
3: ga nke le bue nne momamedi e mongwe o utsitse ona o re go ngotswe bibeleng gore o seke wa ba le medimo e mongwe e mongwe pele a sefatlhego sa gae ke modimo wa bibeleng a tshong jwa o seke wa ba le medimo e mengwe pele a sefatlhego sa gae mme ga o sheba ga o ya mane o ditronoma 6:14 o seke wa latela medimo ya ditšhaba tse dingwe tse o potapotileng e sere galefo ya modimo wa gago ya o tlhokamela yona buka eo ya reng o nka taba tsena tsa go seke a rapela medimo e mengwe pele a sefatlhe e go seke a rapela medimo ya ditšhaba tse dingwe jale rona mo nana ga rapela medimo ya rone re bua le medimo ya rone ya maaforika gore e re rapelele go modimo gobane ga gona ka mokgwa o leng gore re ka rapelela re ka rapela medimo ya ditšhaba tse dingwe mme a elelele gore taba ya e buang e reng o seke wa ba le medimo e mengwe pele a sefatlhego sa medimo wa bebedieng a tlhokomele gore gona ka gaga bebedieng go ntse go na le taba e nngwe e gananang le taba eno ya e buang
1: re lebuile gagolo ntate ntho e sele moruti ntšhabeng ka motsotso fela
9: ee ya ke qetele fela ka tsenolo 22:18-19 ke tsona tse tla tisa tabena ke pakela e mongwe le e mongwe ya utlwang dipolelo tsa boprofeta ba buka ena gore ga go motho ya ka iketsang mme modimo o tla ga go motho a ka iketsang mme modimo o tla eketsa godima gae dikotsi tse ngodilweng bukeng ena 19 berege mme e ka re ga e mongwe a tlosa go gongwe dipolelong tsa boprofeta ba buka ena modimo o tla tlosa kabelo ya gae sefateng sa bophelo mme motse o galelelang tse ngodilweng bukeng ena ka mantswe a mamme bebele ena ga e tlhoko eketswa ga go tlhokale gore ka etsang ka bo yona fela e phetlaetse ke lentswe la modimo le phelang mme ga gona mang kapo mang ya ka eketsang godimo a buka ena a re taba tsa gae di ka kenyoma ke lentswe la modimo le phelang le sa tlhokeng go eketswa le tla dula le galemela le tla dula le laya letla isa batho tselentse ne paetse
1: ke mme ba hana ke le bile mruti na konyana rena nyane nyana ere ke feshege ke motsotso pele ho raya botshelela shege
2: modimo o ntse a buisana le batho tsurumelana le le sfosena ha golo nne modimo ntse a buisana le batho bohle ho sa gathaletse bomorabe ho sa gathaletse mo motho a leng teng empa fela e le batho be leng hore re manganga re hana ha modimo a buisana le rona ho tswa dipelong tsa rona ke a leboha
1: Sheikh ke le buile ha holo bontate ke a leboha ka molaetsa ka dikeletso tse o le re fileng tsona ho ya ka tumelo ka o fapa fapana ke le buile ntate Ntoisele ke le buile Moruti Ntshabeng le wena ntate Mohokare ke a lebo
9: Yeso ke mara
1: Asimo he mamedi kitse u ditaba re ntse ho lekane mamedi ka jeno re tla bolela re kopana hape na konyetlang bekenyetlang pakeng tsa hora ya bohlano le hora ya botshelela lebitso la ka ke sibongile sonopo ha ke tswa mona he mamedi o temo ifo wa rona wa mathumisa o ke sense ke fetela ho bona ha jwa le tisetso le mo ifo

0: Mamedi ha re tso tseo tse ya mananga le dikgetho tsa magotla metse re lekola tse ding tsa ditaba re fumana hore mmeli wa sepolesa profenseng ya Free State Mahlomola Kagedi o bolokuwe maobane Kroonstad. Ha bua tshebeletsong ya lepato mmeli wa sepolesa Sina Mpakane o boletse hore Kagedi e ne le mohlanka ya inehetseng mosebetsing ebile ana a sebetsa e le mohokahanyi pakeng tsa mapolesa le baqolotsi ba ditaba. O boletse hore Kagedi o ile a kena sepoleseng sa naha ka selemo sa 2008 mme a fetela lefapheng la dikgokahanyo la profense ka selemo sa 2014 moo a ileng a tsebahala haholo ka lentswe la hae. Kagedi o hlokahetse ka Labobongwe Lwetse ka mora o kula mme o siya mohatsae moradi hammoho le mora. Mpakane o totobaditse boitshwaro ba Kagedi ba botsebi hammoho le boitelo mosebetsing wa hae.
1: Setšhaba se latlhetswe haholo ke motho ya neng a kgona go update ka mantswe a ma ga o na le motho ya tshwereng, ga o na le motho a tlotlang kgotho, ga o na le motho ya fumaneng katlholo. Ntate Kagedi e ne le ena ya neng a bua nako e telele a tlhalosa gantle gore o sekabe wa latlhega gore na go etsagetseng ka motho enwang. Jale re latlhetswe haholo re le seponisa, setšhaba se latlhetswe haholo ke go ba siko ga ntate Kagedi. Ntate Kagedi go utlwile o ne a rata mosebetsi wa hae.

0: Hoseng,
1: Ok.
0: motshehare, mantsiboya. E bohale haholo, e ja nama. Ke kgalla le bana le noha lapeng.
1: E mogotsi.
0: Ke a leboha.
1: Ke a leboha, ke a leboha mogotsi. Kgotsi ba ka bona ba sa batla dinoha.
0: Mela Oskini, ke na mogana ponyana mo Katsang Street. Nna Oskini, ga ke na le dintšwa tse two, ma Oskini. Nna le dintšwa tsa ka tse two, ebone e la balela e bitsa ntho seara. Yo mo enyane ya ba ya ntho ya kula ya bena le mahla magubedu ya hlokahala maloma ka a rekela dibani tsona ha sale di tsentsile teng no tsola na iwane e la hlokahala baba
1: a o mogotsi ba nna a o phephi wena mogotsi wa ka hlatse ba ha hona ntho bohloko jolo ka o hlokallwa ke phofolo e bohloko wena ntho o mogotsi wa ka hana dibani ke mutlanyana ke re bani e
2: Dumelang batho kgasa le thwasa.
1: Hi.
2: Nna ka lebitso la ka ke Mosa. Nna njaka ke Bruno.
1: Oh. Ah, batswadi. Ah, batswadi. Batswadi ke a hana, hle ke a hana ka nnete. Ke a hana batswadi ba ka, hle ke a kopa. Ka nnete ke se ke ikopela. Ke a ikopela ka nnete hle. Ha o ka nnete tjehe.
2: Nna lebitso la ka ke Dumelang.
1: Mathata mamedi, mathata, mathata ka nnete. Batswadi ke kopa bua le bana hle le ha tlaila. Ke kopa motswadi o ka tofa ngwana phone tloa pela hae. Ke a kopa, ke a kopa, ke a kopa. Tloa pela hae. Ke o ka nnete re dula re bua mehlaena le mehlaena. Wa tseba ha hona ntho e ke e tatelang ya o tla mosebetsing mo ke tseba ke tlo bua le metswalle ya ka. Ebile ke a tseba gore nako e kgutshwane bakeng sa gore ke buisane le bona. Batswadi tlase ke ra senya ntho e ntle hle. Ke a kopa ka nnete hle.
2: Dumela.
3: Dumela.
1: Ai, mame du ikutlwetse ka nnete wa ikutlwela. Ka nnete wa ikutlwela. A ke sa tshe.
3: Hello, Kini.
1: Hello.
3: Ke na tlotlo maka. Ndula lindelang. Ntshaka ke fa nama. Papa. Metsi. Me ke go ka skolo ja di talk mo
1: o che wena mogotsi wa ka utlwa ke le buile haholo
4: mala o skini
1: hi boy
4: ke ke tshireba tsa mo ja ke dula ka fantar mama habane pame na o skini ke na ke ha gona hona lentsha ntsha ya gona ke tlhokomela ke fa le metsi ha ke atle dule e nyoruwe le dijo e be le dijo ha ke atle dule le a kenga ke dintho tsa monate ka efa
1: ti di fe mogotsi o ska lebala ha o ska efa chocolate akere akere wa tseba kana go tseding ha o rata phofole na ntsha ho hang ho hamba go tsiba ka o ska efa chocolate o ska efa le masapo o ska efa le masapo wena mogotsi o ba kana go tseding ka gangwa ke le sapo le na ka pa le fihle le dule hampe ka mpeng jo le chocolate bo di pompong dikuku di teng o ka di fa tsa di phoofolo empa tsena tsa rona mogotsi wa ka bo tswekege e tla tshwara ke nyo kwa kere
2: mela skin
1: hello
2: tsela ka ke bo ka mo fana ka ke mo tsha ke kena sekolo nyu ve pa ma re fam school ke ba grade 5 na he so na le pere ke rata o e fepa ke rata o e boso ke fa le metsi ha se na metsi Ha bona o sena metsi ka emere e tla o ne e bile e dula be hlo ya yona se mfubeng sa
1: a mogotsi wa ka hle
0: mela mangwane tsidi da le bitsa ga ke khosi ya mgi dula phuke ntjaka e sa dog board ke rata ba pala le yona e dula bo tsho e rata go bala le na bethe e rata
5: supermea
0: esto ke rata ba pala le yona bolo ke tsangata Ke te rata o le mole batho.
1: Ah!
0: Ke ntse rata batho. Ke ja na meta.
1: Oh.
0: Nang ke sentse tsenga.
1: Ha ha.
0: Like je ke tsena mazimba ke ifa.
1: Mo go tswa ka lebitso la hae ke mamo. Ke tlo mo sheba ona ke manje ya hae ke nang ka dikubong. O tshwana le e mong a dula mogotsi wa ka man location mane freedom o thweng ke pitso o rata dintja hampe ebile o na ntswetsa mona maba mona ka tsa o skin nna ke na le dintja tse nne ke re pitso monna ntja tse ngata tje.
5: Dumela Skin, ke nna wa Molatsi ka mona ka Molatsi Vision. Nna ga ke ba ke ja ke na le ntja mona ha rona.
1: Oh.
5: Jale ke tota ke fa dijo mhlena mhle.
1: Eh.
5: Yana e bo hale. Ke bone ni e sama dog mo. Ha ka ta. Jae ga ke kopa le ga ke batla ho bana le le mogubi se mona la pentanki
3: ka o skini ke na bitsapa ka mo taung ka mona ka Forgeville extension 4 nna ne ke na le phofolo e le gore ke katse ne ke re le mothagi ne ke rata holo le ke fa dijo ne dula ena le metsi harabeke ne ka ma ka le ka hitre ka letsatsi e le gore ne ke rata ke fa ditengwe ke dijana ke sa efe masapa ba ke tseba gore tlhaga
1: e ke wena mogotsi wa ka bua nnete ke le buile holo ke thabetse buisana le wena mama utlwa
6: Dumela o skin.
1: Hello boy.
6: Ke tshekile na tsendo se seng di lata mo le pa se ke mo kretu. Mama ka ke mme mo go ba ke ke na se ke lo ntse pepe. Na po fole e ke la ke batla ngo bala le yona. Ke ntja. Ntse ke tla na ke ba ka la le yona. Ke tla se komela ke tla fepa. Ke tla hlapisa.
1: Eh ya hle mogotsi.
6: Ke tla isa doctor.
1: Eh ya.
6: Kale bua o skin.
1: A o ke le buile hle ngwana mme mogorosi ke le buile ha holo hle wena mwana mme mogorosi ya mme wa ke mme mogorosi e ya ga ba le phofolo le ntwe ke ntse o tlo e hlapisa e ya mogotsi phofolo di a hlapishwa ke re e wa di hlapisa le tsona di tsebo re di phele hantle a ke re mogotsi ao motswadi wa a hlakola molaetsa ao motswadi a hlakola molaetsa wa ngwana ao batho mfela he re ke bona gona ke mang hape ke motshwereng ka mona.
7: Hello, skinny jaka, ke nna o tsitseng sebogo din jaka, lebitso la yona ke Tiger. Ke e fa dijo tsa yona le papa ka lebese, ebile ha re bakile dikuku, ra e fa ebile ya kgale re setse re hlapisa. Ke a leboha, skinny.
1: Ke lebohile haholo. Ai bo mogotsi tla re leng o huma mojwale ha e le bohale jwalo, e ke a lebona mogotsi wa ka. E ya re ya kgale.
8: Mala mama ndi mo ngine ka lebitso ke karabo mo dipo ye kana sekola mo ne ke na le nje ha a khono wa ka
1: e
8: fa di dog mo ke fa le masapo sometimes ke fa le di chocolate
1: a me
8: ke ke pa le mana ho le boka mo so a be be today
1: a o boka e a
8: mo so mo dipi
1: bye bye e a hole boka mo so mo dipi mamela he wena mogotsi wa ka he ke batla ho jwetsa le bohle bana le diphofolo a ke ke buella hlakoreng lena la dintja o baketse ba haholo ka dintja kere le ha o ka ba wa irata jwang ka pa jwang o ska ba wa ifa chocolate ntja ha ifu i chocolate e fe ka pa e fe mogotsi batswa di le ba rute hle le ba hlokomedise le dintja ha di jimasapo e ga tseba re hotse malapeng a rona mogotsi ntja tsa rona di jamasapo empa ntja ha i jimasapo ho hango hango hango hang o ba kana nana so ka ta ifa le sa ba ifa gangwa ntja gore ba ntwe bohloko e gangwa o tlo yetsa jwang o tlo yetsa jwang wena mogotsi ka mara he ke le buile haholo e bile ke thabela ha o e hlokomela o e fa dijo tsa teng mohlomong he le bo papa he ka nama le wena mogotsi a fantsa ka lebese o ska ifa lebese haholo a ke re mona re qoba o riske etsa bang e skebe ya tsholla a ke re mogotsi
9: dimela mama le bonke
1: hello boy
9: dimela mama le bonke ne re tla ka ke re tshepi na ka tsa ka ke nna ka tsaka ke pretty.
1: Oh pretty.
9: Nna ka hlokomela ka tsaka ke fa tlhokolo ngwe e batlang. Ha ka re nyao nyao fela ke ka ga le yona.
1: Eh bo. Jo a tshe mo go tsika le bo wa ka ga nyao nyao fela ke fa ntwe ba
9: tumela o skini nne ke bitsela ga ke o ratile matlabe. Exalsio ke ya sekolo ma ke tsa primary school ke tsa grade 7 le mo tsara di 12.
1: Eh.
9: Nne ke ne ke na le ntse o tsinki sa finish le mabanki
1: se ke le
9: rata ha ho le kgile ke fa dijo ho se go mole mo la sekolo se ke le ke fa dijo thank you
1: mogotsa o phephi hle
10: mela auskin
1: hi
10: nna ke di ke o ga mo sa le sotho ke na na fite ke na le ntse ke hlokomela
1: ke
10: na hona ja le na le madinyana
1: a maka e se mogotsi amakai mogotsa o batho bye bye bye bye hla o batho
11: dumela skinny ke ba Afrika ka mamara ka Carlton Ville. Nna ke na le katse bitsang Chloe.
1: Oh, Chloe.
11: Ke dula le papa la hide and seek.
1: Oh.
11: Ke dula ke ngwa ke ngwa ya ngolantse.
1: Ah, ebo.
11: Ke dula ke tsala ke tsala ke tsala. Go ba ba mna tsa skin. Ke rata o ja di ntse sho bon fellows.
1: Oh.
11: Bye.
1: O ke la buila ho lu ku bye.
12: Dumelang Oskin, ka lebitso ke nna ka Moela Thabana. Nna ntja ya rona ha o ja. Ke tsaya ke ja ke tsalla di-dogma ka lebese. Ha o jala munu ya o khomela hobane ya kga.
1: Ai bo!
12: Ha o ntho le engwe o bo sa e. Ya kgala e batla ho khomela. Ke dula Khotsong ba thabi ka lebo.
1: Ke a leboa mogotsi wa ka. Oh, la o jala munu ya e batla. Ha.
13: Hello Kidi.
1: Hi.
13: Na lena la ka. Ke le tlotlo ma.
1: Tlotlo.
13: Ke rata ka tse.
1: Okay.
13: Na le bitsi.
1: Eh, a hle.
13: Ke fa di dog mona.
1: Ah, ka se jang di dog mo.
13: Komela. Dinala thank you Kido.
1: Oh, okay. Kido. Love you, love you. Ke o rata utlwa wena boy. Eh, ona matla go di cat mo. Eh, ya mogotsi. Di cat mo ke di jotsa tsa dikatsa kere. Ao mogotsi ke le buile ha ho lohle. Mamedi setse metsetso megago ka morao ho mo re ya go se khutlwana le ntate Magele. E re keng ke bagotsi ba ka ba be di felebe ke kwa latabeng.
14: Hello, listen, Shang.
1: Hi.
14: Lina in shop. Listen, I want to have a city power above. We say, okay, go about, go about. We say, okay, go about, why I start to guess. Go about, sin a guess.
1: Ah, aski, mukhotsi. Mama, like, satama, kisa, utwa, hantle. Impa, kia, utwa, waka, motlakase. Awo, mukhotsi, aski, sa, listen, a guess. Ihle, utwa. O futhumalo apare mofuthu ke a dumela mamedi bua ka motlakase a kere e o tsebe sezulu ha ke se o tle handla kere a o mogotsi phephi ya utlwa a o mogotsi wa ka
15: ke lela ke nna wa rona mofuthu
1: a o tsuki sifu ba se ke
15: tlo ke fate sho metu
1: Mama wa nna ke nne ka le botsetse ka ga bo. Ke tla papa ya lona pa la ba e. Oh, mogotsi fela go utlile taba tsa ha wa ke re ho hlalosa hore o na le phofolo o e fa metsi. O e fa dijo. Ke le buile ha holo utlwa bagotsi baka. A o bathong ke thabetse o buisana le lona jwang hle. O tsa ke thabile. Ah hle. Ke thabile. E re ke bone. Ntse ke na le motsotso. Ntse ke na le motsotso. Nka o buella. E re ke etse tje.
16: Ke nna Karabo le Kutlwano ka jeno re tla o jetsa ka dintja tsa rona ke go ntlapo ntja ka re ma twins
1: oh okay
16: ntja tsa rona le tsona ke ma twins
1: ah
16: ke di check grasseli
1: so
16: ka ho pele mo she tla di jo ke ja le masapo
1: bye bye
16: bye
1: bye bye bye mafahlanyana le skela le bala hema sapo ke re o kila bona ke go opola se ke buile ke re masapo hanyane fela ska e mogotsi hle oh ba sho ba re bona ke mafahlanyana le di tsasa bona ke mafahlanyana
17: dumela mama ne bongi
1: allo
17: ola re ke dula ka mo ka block fountain ke na le katse tsepedi ke kitse
1: awu
17: elifi
1: oh oh
17: elifi yare diaja busini diaja like just go and get over diaja
1: go tsikile buile ha holo ba gotsi ba ka ba gonneng ho ntetsetsa ka jeno le ba sa gonang ho ntetsetsa wa thabisa o bona gore ka netlana le buikarabelo wa tseba re gona o bona jang ho lena le buikarabelo ho bane le hlokomela diphofolo tsa lona le ya hopola go diphofolo ha se diphofolo fela empa ha ona le phofolo lapeng o tseba go yeo ke motswalle wa hao ke motswalle wa hao ke le lokola hao a ke re swanetse wetse bonete ba hore ha ya uja le yona ya ja ha o nwa metsi le yona o e fa metsi a ke re jwalo ka ebile o bone ka re maemo a le godimo ka ntle jena ha hantle o fitlha o e alla ko bonyanyana ya yona hantle mo e kgone o futhumala a ke re e wa e futhumatsa le yona o se ka e robatsa mo o leng metsi mo go batang teng o kile bona wena mogotsi ka fela ke a leboa ke a bona gore ka nnete metswalle ya kae lona le dinaledi lona
18: Lesedi FM. FM ke molelwa.

Jehova o ntikile o ntsebile o tseba ha ke dula le ha ke tsoha o tseba mohopolo wa ka o le hole o ntekola le ha ke tsamaya le ha ke robala o tsebisa ditsela tsa ka kaofela o bane re lentswe leso be le lemeng la ka o se o le tseba kaofela Jehova o ntika ka pele le ka morao letsola ha o le dutse ho nna tsebo yeo ke mohlolo ho nna e phahamile haholo ke sita o e fihlela sekgutlwana sa ka se kgetheileng sekgutlwana se sa batleng lerata sekgutlwana se sa batleng modumo ke a o dumedisa momamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re be mmoho hoseng hona ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Re a rapela modimo ntate moralemo ya o halalelang ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste ke letsatsi le letjha la bophelo ba rona mme re a leboga modimo gore re santsane re na le phefumologo ka gara bophelo mme re bona letsatsi lena botjha gape e ba le rona le gore tataisa ka gara tsamao ya lona ga e be letsatsi modimo ka lebaka la gobane wena ka sebele monga lona o teng ka gara lona seng gona modimo re gopola batho ba ileng ba kena mafelong a na a beke ba na le mabitso a matšha e le mohlologadi le kgutsana re gopola o seng gona batho ba tswang ka gare dipetlele mo modimo wa rona ba boleletsweng gore matsatsi a bona a kgotsofetse re gopola o seng gona batho modimo ba tla le ba magotleng a dinyewe mo manyalo a bona a putlameng teng mme re re wena monga lenyalo ya le emisitseng le o le phedisa kena dipakeng o seng gona re gopola batho modimo bao letsatsing la labohlano ba katile mangolo a reng ga ba sana mosebetsi o seng gona re gopola batho modimo ya lokileng bao letsatsing la kajeno ba iphumanang ba se ba sa dula ka gara malapa a bona ka dipampiri tsa magotla dinyewe ba ntshitswe re gopola o seng gona thapelong ena modimo ya lokileng batho ba iphumanang ba qala bophelo ba le ka gara marako a tšhankana re gopola o seng gona modimo malapa a robetseng o sena letho se jewang ka gara ona ama bophelo ba bona fetola bophelo ba bona ka gara phaposi ena sekgutlwana sa ka se kgetheileng re tshwarele melato ya rona mme re rute ka mehla gore ga ba bang ba re foseditse re be le sebaka dipelong tsa rona go ba tshwarela le rona ka lebitso la ntate le la mora le la moya o halalelang amen. Ha re bale ka thuso ya morena o seng gona Jeremia kgaolo ya 18:8 temana ya pele ho isa ya 10 mme setlhoho sa ditaba ke pitsa ya mmopi ho sebake ha setšhaba ke lena lentswe le tlileng ho Jeremia le tswa ho Jehova la re tloha o theohele tlung ya mmopi wa dipitsa teng ke tla o tsebisa mantswe ya ka ya ba ke theohela tlung ya mmopi ka mo fitlhela a sebetsa ka mabadi pitsa eo a neng a etsa ka letsopa ya senyega matsong a mmopi a boela a qala a etsa pitsa e ntšha ka moo mmopi a ratileng ho etsa ka teng ya ba lentswe la Jehova le tla ho nna la re ga ke re le nna nka etsa ka lona ntlo ya Iseraele ka moo mmopi eo a e ntseng ka teng go bolela Jehova bonang jwalo ka ga letsopa le le letsogong la mmopi le lona ntlo ya Iseraele le jwalo letsogong la ka re ha ke bolela setšhaba kapa mmuso gore ke tla se epolla ke se heletse ke se imetse ga setšhaba sena ke se boletseng se sokologa bogopong ba sona le nna ke tla gutla bobeng boo ke neng ke gopotse o boetsetsa sona e ka re ga ke bolela setšhaba kapa mmuso gore ke tla se ahisa le go se tlhoma ga se ka etsa bobe pelaka sa gana le go utlwa lentswe laka le nna ke tla gutla molemong o ke neng ke boletse gore ke tla o etsetsa sona le nna ke lentswe la modimo modimo tlhonolofatse lentswe la ona mme be ona motataisi wa bophelo le gore tsamaisa leeto lena la metsotso e 30 o seng gona Jeremia o ne a ena le dikamano le modimo gobane o ne a utlwa a bile a kgona go bua le modimo o ne a tlhompha modimo a ya moo modimo mo romang teng a bile a etsa seo modimo mo laelang sona re kopana le ena mo a laelwang go theohela tlung ya mmopi wa dipitsa mme ga a fitlha tlung ya mmopi o fumana
antse a bopa pizza ka letsopa mi pizza ya phonyoha matsonga hae ya senyeha sena sile saetsa Jeremia a ile le se mupi aneng a morumile sona molaetsa wa karolo ena yo re badileng ke o hlakileng haholo ke wa modimo o ile mupi wa sebetsang ka thata o fa letsopa sebopeho ona ke modimo o re o sebeletsang o etsa se bonahalang ka se sa bonahaleng ke modimo o bopang se sa reng letho o fang se se hloka tshobotsi sebopeho o lukisang se neng se senyehile letsohong la mupi jwalo ka letsopa fela ke Iseraele letsohong la modimo o fihlela re lemoga gore ke modimo o lukisang o fanang ka sebopeho e ba re tlang ka nako o utlwisisa ka moo o ka lokisang bophelo ba motho ka teng ga a matsoo a ona mmupi wa dipitsa o etsa seo o se batlang ka letsopa ke ka matsoo a ona modimo wa rona o etsang seo se batlang ka rona jalo ka letsopa le matsoong a ona ka mokgwa o mmupi o laolang motsamao wa mabadi ka maoto a gae e le gore seo a se tshwereng ka matsoong a gae se fue sebopeo ke motsamao wa mabadi a na lebiding le potolohang ka ra diatla tsa sona ena ke tsela eo modimo jwalo ka mmupi wa rona o sebetsang ka thata o fa rona jwalo ka letsopa sebopeo seo batlang re be sona empa modimo ga o so qete ka rona tshenyeo ya letsopa lena e ne e le go letsopa ka bolona e seng tsebong ya boiphitlhelo ba mmupi wa lona tshenyeo ya rona e tliswa ke rona ka borona e seng boiphitlhelo ba ya re bopang ga letsopa le ka o qoqela tsamao le tswang teng la lokiswa go fitlhela le fetoa pitsa e bohegang e ba re tla utlwisisa gobaneng bophelo bo re duba le gore utlwisa bohloko ga kana empa dumela ga ke re ka jeno modimo ga o se o qete ka wena pele o ka etsa pitsa ka letsopa mmupi o etsa mekutu ya go fumana letsopa mme ka nako tse dingwe o lokela go kgetha letsopa le go le aroganya le mobu o e seng letsopa o ka tlhokagala garafu le peke o fata mobu o thata e le gore a tle a fitlhe letsopeng o ka tlhokagala metsi gore a thapise letsopa lena e le gore le tle le rafega bonolo ka nako yeo letsopa le naganang gore le utlwile ke peke le garafu le o tshelwa ka metsi le iphumana le potapota mabading a mmupi ga fetsa le ntse le kgatsiswa metsi le go kenywa makotofa ke mmupi mme sena o tla se etsa ka magetlo go fitlhela letsopa le nolofetse gore le ka bopa seo a se batlang ga letsopa le nagana gore jwale le filwe sebopego le iphumana le kengwa ka gara sebopi sa mollo o tshabegang ga letswa ka gara sebopi sena e kare le tla phola e be le takwa ka ferefe gore ferefe na e ome sebopi se boela se e kenya gape ka gara mollo ke ka kgato ena ya go qetela moo letsopa le neng le tlhoka sebopeo le boelang le ipona le iphumana le bohega eo botlhe ba labalabelang go ithekela yona lena ke leeto la letsopa le neng le tlhoka sebopeo le fuang sebopeo ke o ba matsong a mmupi wa pitsa ke ka gara bohloko bona go tebelwa le motšheso wa onto ya sebopi moo letsopa le fumanang botle ba lona bohloko bo na le moelelo le sepheo tseo re di fang tsona bohloko bo tla feta empa botle bo tla dula le ka mehla yohle fa modimo sebaka modimo ga o se o qete ka bophelo ba gago bothata ba go ba mmupi empa bothata bo letsopeng seo modimo o se entseng ka setšhaba sa ona sa Iseraele ke seo modimo o ka se etsang ka rona jalo ka letsopa le diatleng tsa ona le a setšhaba se kang ka qeto ya go furalela empa ka lerato le ka mamelelo modimo o santsane o fetola sebopeo sa sona le ga re ka ba bothateng jalo ka naga ra fumana re etelwa ke mathata a fapafapaneng re utlwisa botlhoko ke batho empa re lokela go itlhatlhobisisa gore e be bothata ga bo go rona ga se rona re tlhokang go lokiswa ga se rona letsopa le senyegang matsong a mmupi wa rona tsela tseo re phelang ka tsona re etsang dintho ka tsona ga se tsona tse sentseng tshobotsi eo mmupi wa rona o batlang re be yona re theohile maemong ao re bopilweng re le go ona re ithekisitse ka theko e tlase haholo
fitlela le fatse le renyatsa ka hore shebela fatse re lebetse le rato le mmupi wa rona o re bupileng ka lona re lebetse mekutu ye o yentseng re fa tshobotsi ka jeno re iphumana re le lefatshe le lebileng tshenyegong ka lebaka la o sita o hlompha ya re bupileng le o furalela tseo re rutilweng tsona jwalo fela ka ga modimo o ile wa laela Jeremia o theoela tlong ya mmupi le rona ka jeno ona modimo o re laela o theoela tlong ya mmupi wa dipitsa e le o ya gore gopotsa ka setshwantsho sena sa letsopa le tswang matsogong a mmupi mmele a senyega le moo re bolelang teng gore re lokiswe ke matsoo a gae modimo jalo ka mmupi wa rona ga ona phoso le nngwe phoso eo rona ba o re leng letsopa le theletseng matsong a ona o fitlhela re ithuta gore ga re le matsong a modimo re ka fetoa tshobotsi e ba go tla ba thata go rona o amogela gore re tlhoka go ba matsong a mmupi ka dinako tsotlhe iphe nako go ba matsong a ona gobane modimo ga o so qete ka wena segotlwana sa ka se kgethegileng segotlwana se sa batleng lerata segotlwana se sa batleng modumo re bina le go kgefutsa ka sefela sena ntate lerato la gago.

sekhutlwana saka se kgethehileng sekhutlwana se sa batleng lerata se sa batleng modumo modumo ke mmopi wa rona mme rona re letsopa ha sena se kgutlisetswa morao e ba mo dintho dimpefalang teng e ka ba ho setšhaba kapa motho ka mong hang ha re ka tswa matsong a modimo e ba dintho di a senyega e ka ba ka hara kgwebo e ka ba mosebetsing e ka ba kerekeng malapeng a rona le bophelong ba rona hang ha re ka lebala ho ipeya ka hara matso a mmopi hore fa sebopeo e ba bophelo bo a re babela dintho di a lobokana ho na le dinako momamedi wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng ka hara bophelo bona moo re lokelang ho amohela hore jwale re senyehile mme re hloka ya re bopileng fela hore fa tshobotsi e re lahlehetseng o ka etsahala hore wa sitwa ho amohela hore le ho ikamohela hona jwale hore bophelo bo bapala ka wena o bona bohle ba nkile boikarabelo ba o senya bophelo ba hao e seng wena o se o bile o sokela le ona modimo ka moo sa reng letho ha o ntse o sotleha seo se lebalang ke hore phoso ha e o mmopi wa letsopa empa phoso e kgethong ya letsopa ho monyoha diatleng tsa mmopi se fele pelo ngwaneso modimo ha o so qete ka wena ha modikwadikwane wa lebidi la mmopi o re fihlela ha lebatama la malakabe a mollo wa onto tsa mmopi di re fihlela ha bohloko ba makotofa mmopi di re fihlela re hloka mamello e be re a tshepuwa diateng tsa mmopi ena ke kgetho eo re e etsang ka borona jolo ka ya dutseng ka lehlakoreng le letshehadi la moqhubi wa koloi ya fihla nako eo re nahanang re se re tseba ho feta mokganni e ba re batla ho nka taolo ya koloi ka boyona ha re hopole hore letsopa le keke la fetoha ya le bopileng jwalo fela ka ha mmopi a sa tlo fetoha letsopa ha re dumelle ho lokiswa ha re senyehile bophelong bona ha re dumelle ho botswa botjha ha e ba re ile ra thella letsohong la mmopi mme ra senyeha modimo o santsane o le tshebetsong le bophelong ba hao modimo ha o so qete fa modimo sebaka nakong eo mmopi wa rona e leng modimo wa rona o batlang ho lokisa diphoso tse ka hare ho bophelo ba rona re lokela ho utlwisisa hore ho tla ba le nako eo re hlokang hore re ikopanye le mmopi hore ho neng o senyehile ka hara bophelo ba rona ho tle ho loke le ho boela botleng bao re neng re na le bona pele hang ha o amohela morena jesu jolo ka mopholosi wa hao e ba o nka boemo ba mmopi wa pitsa mme rona re fetoha letsopa seatleng sa hae ha re be matsong a mmopi gobane o batla hore sotla le ha re ka utlwa bohloko ra ba ra utlwa e ka re a tšha ha re hopole fela gore mmopi o tshebetsong seo re lokelang o se etsa ke gore re inehele matsong a hae mme re fe modimo sebaka gobane dintle di santsane di tla ha e ba o nagana o taolong ya bophelo ba gago gona jwale empa o bona dintho di sa o tsamaye le gantle tseba gore o na le go gaelelang o tswile matsong a mmopi mme letsopa le senyeile modimo o sebetsa ka letsopa le senyehileng bogolo ba rona re robehile re peperane re thubehile re senyehile re qhetsohile e se e le nako e telele re utlwile bohloko ho re seng re utlwae ka ntle ho bohloko bona re keke ra phela re se re botlwaela ho re fetohileng makgoba a bohloko le ho utlwisa bohloko ntle le bohloko re bona e ka hare ratwe ka jeno re theohetse tlung ya mmopi hobane mmopi o batla ho lokisa tsena tsohle tse re utlwisang bohloko tse re sulafallang le ha ba o ile wa furalla mmopi wa etsa kgetho e sa nepahalang jwalo ka Jeremia le nna ke tla ho wena ho sengwana ka hara phapusi ya sekgutlwana sa ka se kgetheileng ho hopotsa hore matsohong a mmopi o sana le monyetla wa ho lokiswa le ha e ba o ne o se o fellwa ke tshepo dumela ha ke re monyetla o sa le teng wa hore letsopa lena le thubehileng le peperaneng le senyehileng le ka boela la ntlafatso hape modimo ha o so qete ka wena modimo ha o lahle letsopa la ona le ha le ka senyeha kakang
modimo na le tsela ya hona ho etsa se sa shebahaleng hore se shebahale le ha o ka itsahala hore le fatshe le o phelang ho lona ha jwale ha le sa o balla ho bana le molemo matsong a sibupi sa pizza o sana le molemo le ha ba le lapa le o leng ka hara lona ha le sa bona molemo ho ona wena le tsoho la ya o bupileng o santsane o na le molemo le ha ba ka hara lenyalo lena le o leng dilemo le ka hara lona ha o sa bona molemo ho wena le tsoho la ya o bupileng o santsane o le teng monyetla hore o ka lokiswa khutlela le wena ka jeno le tsoho la ya o bupileng le ha e ka ba jwala botlositse tshobotsi khutlela le tsohong le o tsileng ho lona le ha e ka ba dipuo tsa batho di a nyahamisa ha o sa bona bohlokwa ba bophelo khutlela le wena le tsoho la ya o bupileng dintho di tla lokiswa o tla khutlisetswa le wena tshobotsing ya hao ya pele se ke wa lahlelwa ke tshepo le ha batho ba ka o kgoba ka mantswe ba o bitsa ka mabitso ba se ke ba bona letho le molemo ho wena hopola hore a se bona ba o bupileng empa o popo ya diatla tsa mmupi wa letsopa modimo santsane o le tshebetsong hobane modimo ha o so qete ka wena o nka letsopa le ne le hloka sebopeo mme a bope pitsa e theko e boima ka lona o pholosa le o ithekela ka madi a moraona letsopa leo lefatshe le neng le lenyatsa le ha ba ka leka ho lokisa ba keke ba atleha hobane ha se bona ba o bupileng ba ka tjheka ba ritela ba ka kubetsa ba ka tshela dihwasho ha se bona ba o bupileng modimo ha o so qete ba ka phatsa ba hlaba diphoofolo ba bitsa lebitso la hao ka madi a tsona ha se bona ba o bupileng modimo ha o so qete ka bophelo ba hao ba ka kena dibate ba fafatsa ba fasa dikgwele ha se bona ba o bupileng ba keke ba loka hobane modimo ha o so qete ka wena ba keke ba o lokisa empa e mong ya ka o lokisang ke ya o bupileng kgutlela matsohong a mmupi o sebetsa ka matsopa a senyehileng a peperaneng a o qhetsotsweng ho tswa mathateng a bophelo le wena modimo ha o so qete ka wena mohlomong o dientse o intshitse matsohong a modimo ka bo wena ka jeno o utlwela bohloko ho o bonang eka le ha o tshwarelwa o keke wa tshwareleha ntumelle ho ba Jeremia wa bophelo ba hao ka jeno mmupi o batla ho lokisa ho pholosa le ho ntlafatsa hopola hore lefatshe le lahla batho ka morao ba sebedisa ha ba robehile ha ba senyehile modimo ona wa ba thonaka ka hara lerwele la bophelo wa ba lokisa wa ba ntlafatsa le ha ba bang ba ka bona e ka ho fedile ka wena ha o sa lokiseha ho tshwanetswe ke lebitla fela ka jeno modimo o santsane o dumela hore matsong a ona e seng a ya o sentseng o tla fumana bophelo bo botjha tlolo wena tafoleng ya mmupi modimo o batla ho lokisa bophelo ba hao ho pholosa sataneng ya nkileng bophelo ba hao ena ke pitsa yeo tshebeletsong ena ya sekgutlwana sa ka se kgetheileng modimo o batlang hore a o fe boleng moelelo o motjha wa bophelo boholo ba badumedi ba tshepahetseng ba tla o bolella ka moo modimo o ileng wa lokisa bophelo ba bona ka teng nakong tseo baneng ba senyehile ba se bile ba felletswe ke tshepo ya bophelo hangata re a lebala moo modimo o re latileng teng re sheba batho ba bang nakong tsa bona tsa ho robeha ha ba senyehile ba hloka tshobotsi mme ba hloka letsoho la modimo e ba re fetoha bahlodi ba bophelo ba bona ke nako ya hore o kene workshopong ya modimo mme o tla lokiswa teng ka dipuo tsa rona re ka ba ra ba ra o phephethela hole le modimo batho ba robehileng batho ba senyehileng ba sheba batho ba bang ba be ba nahana hore ke batho bana ba ka ba fang sebopeo se setjha sa bophelo seo re se lebalang ke hore hore re be mo re leng teng kajeno ho na le thotobolo yeo modimo re thonakileng ho yona lefatshe le re lahletse teng wa fitlha wa re phutha wa re hlwebila mme ra phela wa re lokisa hore re lokiswe bophelong re hloka fela
letsola modimo hore le re tsamaise le wena ngwaneso o sana le sebaka a bodiba ba monono le bohlale le batsebo ya modimo dikahlolo tsa ona ha di hlalo hangwe ha kakang ho bane ke mang ya tsibileng kgopolo ya morena ka pake mang ya bile moeletsi wa hae ka pake mang ya mo fileng pele ho tle ho busetse ho yena ho bane ntho tsohle di tswa ho yena di eme ka yena medietse tswa ho yena e be ganya ka o sa feleng se gutlwana saka se kgetheileng se gutlwana se hloka modimo se hlokang lerata ke motantsi Samuel Magele ya reng mohau wa morena Jesu Kriste o be le lona bohle amen o fitlhela re kopana ka beketlang ha e le thato ya modimo kgotso.

0: Ke le bula holo ke neilwe mamedi dumela. Mweli wa sepolesa profenseng ya Free State mahlomola ka redi o bolokuwe maobane Kronstad. Ha bua tshebeletsong ya lepato mweli wa sepolesa se nampakane o boletse o re ka redi ene le mohlanka ya inehetseng mosebetsing ibile ane a sebetsa ile mohokahanyi pakeng tsa mapolesa ha mmoho le baqolotsi ba ditaba. O boletse o re ka redi o ile a kena sepoleseng sa naha ka selemo sa 2008 mme a fetela lefapheng la dikgokahanyo la profense ka selemo sa 2014 moo a ileng a tsebala haholo ka lentswe la hae. Ka redi o hlokahetse ka la robong Lwetse ka mora o kula mme o siya mohatsae magadi ha mmoho le mora. Mpakane o totobaditse boitshwaro ba ka redi ba botsebi le boitelo mosebetsing wa hae.
1: Tshaba se lahletswe haholo ke motho ya neng a kgona ho update ka mantswe a mang. Ho na le motho ya tshwereng, ha ho na le motho a tlo hlang khotho, ha ho na le motho ya fumaneng kahlolo. Ntate Karedi ne le yena ya neng a bua nako e telele a hlalosa hantle hore o sekabe wa lahleha hore na ho etsahetseng ka motho enwana. Jwale re lahletswe haholo, re le seponisa setjhaba se lahletswe haholo ke ho ba siko ha ntate Karedi. Ntate Karedi re utlwile ona rata mosebetsi wa hae.

0: mme di fella mona di taba tsena tsa horra ya bogobedi ha re tiane o tse hlahlamang e leng tsa horra ya bogobong ga itse di motho
1: ke la buile ha ho le mosiwa tshweu ka re balla tsona tsa horra borobedi o tla boela hape mme ja khutla horeng ya borobong ke boetse hape ke o amohela ke se khutlwana sa bobedi sena mme di hle ke mogahlola bobedi ntshwarele ke mogahlola bobedi ke wa lenano la gothala o ntso dutse lena ke ne ilweng ka mane wa tseba hape tsutsunyane le shomela metso mehlano ka mora horra ena borobedi ke mana mo ke tla buisana le bonggono le bontate mogolo hona le tabatsa bohloka mo ke batlang go buisana le bona ka yona ka nnete nggono le wena ntate mogolo hona le taba mo ne ke batlang go buisana le wena ka yona o tlo hana pelo ga ebo ke ne wa neng a ka re botsa taba e tsena fela ha ska tshwenyeya dula fela ntso le pela sa le moya sa hao itsheletse metsotso re fugaletse hore ena borobedi re kitla fela ka mona ka mabenkeleng ha ke khutla mabenkeleng ba sentse ba emi spirit of praise 6 ba re ntate ke mang fela ha ke tla ka mona ke a khutla
2: wa ratwa wa le le sedi fm
3: Clientele e mwana ho sireletsa le balapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di thekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Afrika Borwa, re tshwanetse ke ntho tse ntle. Ba re tshepisitse tokoloho, empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantlha. Ha ba mmuso o busang ha jwale, ba sasa ka hare ho mafura. Ka lebaka la bobodu ba bona, re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare. Le metsi ya hlokileng. Barutei ba hloka mesebetsi. Ha hona ditsela. Metseng ya rona ho matha disuriji. Ha hona phano ya ditshebeletso. Re eme ho lekana. Kgetho ke ya rona. Tlholo kapa lefu. Votela EFF.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
6: Sekhorani Entertainment and Projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa All White Total Praise and Worship le lebo se kgwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona lebo se kgwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngwango Joyous Celebration Ensemble Lusanda Beja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlhela ka hora ya leshume bosiu mme di heke di bulwa ka hora ya borobong hoseng ditikete di qala ka 300 rand mme o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di a kena tsona ke 150 rand fela moaparo ke All White tloka kemche ya hao bakeng sa dintlha tse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565

0: of praise.
1: Jesus. Jesus.
0: Sebeletso nya le sedi mamedi hle. Ba re ntate ke mang ba re bea metsotsong e le shomele metsumene re fugaletse gore ena ya borobedi. Ke hlalositse ngkhonolo wena ntate moholo gore puisano ke batlang ka belona ka jeno. Ke puisano e leng ga ya tloela ya. Ke leng gore tloetsa go wena ngkhono ka pantate moholo o gutse hanyane mme o na hana gore na ebe mohlomo nthotsa ka dihlophiseile ka pajwang. Ho bana ga tse ba go bophelo a se bona fela bo re bophelang ka jeno. Empa ke lefa le gore lukisetsang moloko o tlang ka mantso mabongkhono le lukisetsa rona bo ke ni the gele ge leng ditlogolo tsa lona. Mona ke bua ka chelete, mona ke bua ka ntlo, ke bua ka mobu, ke bua ka kgwebo, ke bua ka ntho e leng ga e salontswe aha o intlafatsa le motse ngata ngata bakeng sa ditlogolo tsa gao mohlomong kapa bana ba gao. O ba kana go sedi mamedi ga ipotsa gore na hana go e fihla ya gore bana ba gao kapa ditlogolo tsa gao di nke boikarabelo ba ntho setse seng ke di tlhalositse. Na ba tla tseba gore motswadi wa rona o ne a batla gore dintho di tsamaye tjena. Na ba tseba bana ba gao kapa jwang. A ke batle re bua ka taba tsena mamedi tsa bolefa ntlheng ya gore ke tlo tshosa uthe a ke ne velo sa bua ka mafosa tlo tshosa a re tlo tshosa mang kapa mang empa fela ge batla o bona gona dintho di beuwe hantle ka manane na. Re batla o bona gona dintho di tlhophisitswe re bua ka boikarabelo re bua ka o sireletsa kgotso ya lapa ba ga tseba kana go tseding gore ha beng ba ntho tsena se ba le siko mamedi ka tlong. E ba ntwa fela ke mane mo ileng gore mang ha tsebe sebaka sa hae go bana ha wa ka tlhuwa ho buwe ka taba ena fela ga tsa batswadi ba rona ke batho ba jwang ke batho ba ileng gore hata ba sa tsena tsa megedi buwe ba tla ntsha lentsolo ga re tla di bona hana ko e fihla e bile o tshwana le nna jontso go tlhohola mohlobong wa botsa ai o tla kopa le potso tsa thata ha o kini ha o so re botsa ka mafatshe o so botsa dintho gona ke eng o batla go yetsa eng a e kana go tseding ha se yona taba yeo re batla fela o tseba gona ebe dintho di handle na re batla utlwa gore na ebe testament e teng ke tlo e bua ka lentso.

0: le lengwe mame di tla utlwisisa maqheko ka tla utlwisisa testamente e teng bakeng sa lefa ho tseba hale gore lapeng lena la ha mamang di tlogolotsa ka ke ba abela tjena bana ba ka ke ba abela tjena ho ba ke a tseba lena le dingwetse lena le bagwenyana kana go tseneng fumana gore mogwenyana ka pangwetse ha isa le mogwenyana ka pangwetse mo ke ngwana wa lapa leo jwale re batla go qoba tabena go sane ha mangantlo sa le sikwe leng khono ka pele ntate mogolo ebe e ba dintwa hore ya ke haye mona ke nna le tsibulo ke nna go rula ke nna setlogolo re batla go tseba wena ngkhono ntate mogolo rena e le go tabatsa mofuta o tshege di bua neng nna o sokile mohlomongwa ba bana ba haofatse wa bahlalosetsa hore mona chelete ena ka pantlo ena ka pogwebo ena eng ka pa imfela le fa le temba keng sa bana ba hao le ditlogolo tsa hao nna o sokile wa dula fatshe le bona kapa che la tshaba bongkhono ke re la tshore ya re tshepahale ya re tshepahale kapa mohlomo so kile wa bua go mona ke lapeng ba kana kotse ding ka bua ka molomo tjena e ba bua ga mona ke lapeng mona ke ha bana ba ka empa ha le sa le lesiko go sane ke bothata wa ba ha re tsebe gore na mela hore e be ya jwang ha wa ka wa bua hore ke ni jolo ka ngwana mogolo mona lapeng o etsa tjena maloma lona ke yona empa ntho se tjena mamedi ha o kopola di batla fatshe di batla fatshe ha o le ho lebile jwang ke tsebe gore mola o hlakoreng la lona wa le thusa hlakoreng la lona hore le hlophise dintho tsa lona hantle ka manane ha ke tsebela ba ke botsa hampe mamedi ha hona motho ke molwantsang ha ke batle ditaba ke batla fela ho utlwa ho maqheko a rona hore na ebe ditaba na di emi jwang ha ke batle motho a tlontetsetsa ka pa ntumele voice note o ke ni nna mme wa ka ke batla yena a ipuelle ka boyena ha ipuelle mo fe phone a bue le nna ke kopa le skebela mosebela ke a kopa ska mosebelang yena ngkhono ka pa ntate mogolo ha ntsa bo ke tla mamela hore na o nka nakwa ntsa le ka o ntlhalosetsa ke tla mamela re tla thusana re tla bona gore na re fihla jwang pele 0797585066 ke a tsa ba ba lona maqheko ka le tshwere di mehala ya lona le rata ho itobelletsa re go bitsetse yona fela ya ka ya WhatsApp o nthumelle fela voice note ska ba ngolla nthumelle voice note ke gone utlwa taba handle se hlakileng 0797585066 nomoro ya ka mohala ke 086 000 3084 re utlwa hore na ka nnete ka nnete na hlakoreng lena le leng hore ke a tseba batho ba bangata ba tshaba ho bua ka taba ena ba tshaba batho hei fela ha sa le siyo sane mona kapa ho ba le bothata nkgono wa kula o so sena hore akare eng e ba bothata ka lefa le setseng go ba jwale ba bana ba nkgono kapa ntate mogolo ditlogolo re a lwantshana ebile a etla ba keteng re lwantshana batho ba shebile di-family di le teng di bone go jo ai ba hang ka mane ba lwana ka nete fela he ke a dumela re tlo buisana ka morao ke nke pina ke tlo nka William Sejake a re thula moya wa mo fela he re ke mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng ke nka pina ka morao mo ke buisana le wena
1: rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank my mo account le la pala ka le apara mo fashion ka di thelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e mo le di theolelo ha Shoprite hodima mo re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka mo pani nya hao tselo ka runa ba ha mo DC ha bula Standard Bank my mo account ka jane Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng hona le melawana le dipehelo
2: Afrika Borwa re tshwanetse ke ntho tsentle ba re tshepisitse tokologo empa batho ba hloka ditshebeletso tsa mantla ha ba mmuso o busang ha jwale ba sasa ka hare ho mafura ka lebaka la bobodu ba bona re hloka ditliniki tsa bosiu le motsheare le metsi a hlokileng ba rute ba hloka mesebetsi ha hona ditsela metseng ya rona ho matha disuriti ha hona phano ya ditshebeletso re eme ho lekana kgetho ke ya rona tlholo kapa lefu voutela EFF
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o anehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele hore ke plan fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Inke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatsa di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: William Sejake Arithula moya wam are be metsotsong e mashoma mabedi le metso e mehlano ka morao hore ena ya borobedi nkhono ka pantate moholo ya katang bulela sa le moya ka jono ke batla o buisana le wena ka jono re shebile taba ena ya mafa re shebile taba ya testament le lefa re batla o bona hore na ebe wena mohlomong o sweyentse William ha hore nna ke batla ha sekile siyo sane ditaba tsa lapala ka ditsamahetsena ke batla di laolwe ke mang kapa kgwebo ena kapa chelete ena eng kapa eng fela motswadi wa ka lefala bana ba hao na o solo hlophisitse gona letsa majwang ke a tsebe mong ha dumelane le nna ha dumelane le nna ke di tsa o lahle re batla utlwa le wena le tlhakula ka gona ho bane eng wena o sobile yona ke enye o thibelang hore o ka ba le yona testament ene leng hore o sane re tlo kgona ho e sebedisa e bang o kula o so hloleha haholo kapa ha o ka etsala eng kapa eng fela re tlo bua hantle ha ona motho re motshosang ha re re ho sane mona re ka tlo bua ka taba ena be jwale ditlogolo le bana ba lona ba se ba lwana jwalo wena nkgono kapa ntate motla etsa ka nako ya hao kapa le tla buisana pele ha ke tsebe no re le buisana pele le bana kapa le iketsetsa yona fela je hey a ke tsebe 0797585066 re kutlo hore na ke molaetsa wa mangoko tshwereng ka mona
1: imela hle ya kini a le bitso ke mema ke mkhono maskepe mona extension 5 kutu Carlton Field tabeno bua ka yena e bohlokwa haholo Next and then I bala yetse fela ke yetse a le mong ona ho tla etsala jwang ka matlo ka ntho tsa rona empa ha ke songole ba yele tse ke ipulela ke bona ke tla totoba ge ye mo re tshanetseng hore re lo hlalosa hantle ditaba tsa rona e bohlokwa haholo bana ba tsebe a le mong yana a tsebe hona ntho tsa ho di tsamaya jwang
0: Ke a lebo nkgono. Wa tsa botsa engwe hape ne ke batla ho e botsa ke ya hore na e le hore enwa ya kgethwang mohlomong he ho thwebe yena jolo ka nkgono a hlalosa tlhakoreng la hae. Che ke tsela tsa lapa la hae re ke ke ralo. Re batla utlwa hore hantle ntle batswadi ba sheba eng. Boitshwaro kapa ngwana hlokomela motswadi kapa la gona bona ga ke ne ka re ke yena mothatla gona hore a etse taba hae mona a beye ba ina ba hae ka tsela ntho di tsamae hantle.
2: Dumela mamane ai nna ke nkhono Selina mochaki mo motseng wa mokhalazeng ka maraga e ke le mphopo
0: e yang go
2: ai ke na le bana ba ke bana ba bararo ke likile hore ke direng ke dire wili bana ke na le ntlo je pedi yenwe ke a mo Gauteng yenwe ke a kwa magaeng jwale ka mogogoleng ka ona e ya mo Gauteng ke a pereke o tshwanetse ba re ba le mo ba kgone go dudišana ba bereke meberekwana ya bone ba e berekang marago ya molapele mola o mole o mongwe ga a tlo ayae ga ke nyake ntlo e rekišiwang ga ke nyake ntlo e leng gore botse e tlatla e baka dipuopuo e-e ke batla ntlo e bana ba ba dule ka mogare ga tsona dintlo tse e re ge e le gore botse go tlo tla go pala o e leng gore botse o apalelwa ka mo ntlong eo a ba kobane o e leng gore botse ga ba nyake o ba fa tšhelete ba o aga metse ya bona o a sa ba nyakeng ka jarateng kore ga botse a ke nyake ntlwa diphatlha kao fela tse e leng gore botse di ona e ba bona o karae di na le bothata ba di baka ba mpe ba dijee ba di rekiše ba sherelane tšheletsa ke ntlo e ke e naanang ka metlha le matšatši
0: hai ke a utlwang kgono ke lebuile gagolo ke lebuile gagolo ke thabetse o buisana le wena fela mamedi ka tlhakoreng le leng chekeletso tse re ka di fumanang bathong ba bagolo be re sebetsang le bona mosebetsi mona lapeng ka nako tse dingwe basho ba re e ke ne le haya le rekiše lehae ba re lehae ke ne a le rekiše o tla dula kae o sane bophelo ga bo se bo tšametse mahlo ditlogolo ga di se di le teng go tlo etsala jwang ka tsone ai fela mamedi he ga re utlweng gore na taba di tsamaya jwang
3: jo kene ke ne we dumela ngwana ka
0: re tengmolato
3: gagoyo o bua le mema gongwana ithu botshabelo kene wa tla bua setlhoo se sengwanaka setlhoo se re phamisang ditlhogo empa he nna ke nkgono ya mamelang lesedi gagolo gagolo ntate thuso o tlantho tse ngata ga ke qeta ke nkgono ya shebelang TV
0: ke
3: shebella moja 99 mane mo reng ikhaya lame makgwa a re tsosa le rona batho ba batsho ga re utlwisise re le bonkgong go tho re etse o ile re santsane re phela e se ka re ga se ke tlhokagetse mona o bosotho e o ne a itse o ne a itse le go amane le re ba dipampiri dipampiri e kae e pakang jwalo nna ke bona ntho e le molemo ke eng ke yona o ile o tlo ikatele go santsane o ganya o se ka thwe ola re tenana ola re tenana mema magongwana ke kgotsa kene ke newe
0: thank you nkgono ke lebile holo
3: kene wa bonkgono ke kene wa bonkgono
0: ya nkgono le bontate moholo ke lebile holo nkgono fela ga e ka go ka bosabe ya mohala fatshene ke tlo o botsa gore nna jale o ile ga o etsa wa ba tsebisa bana ba gago ka lapeng kapa o etsa lekunutung se batla iphumanela ka nako eo ga nako e se fitlhile ya gore ba tsebe gore mang ke mang eng ke eng
4: ao ke ne dega
0: a nkgono
4: bophelo botsojwa ke monga bona ha se ba gona
5: thank you kini mafumane matsotsa bye bye
0: ke lebile ho leng khono
6: ke ne
0: ntate moholo
6: ke ntate moholo te di botsa mona Facebook mona
0: eya
6: taba e buanye taba e bohlokwa haholo
0: haholo haholo haholo ntate moholo
6: ye se fela ke ntse ke hlophisa gore ke tla etsa gore mona ntlong monana o tlo go sale ngwana ona wa ka wa o fela wa ntlhokomela gagolo wa ntlhokomela ke ena ke mo shebileng gore atla sala monna ntlong e be ha ha e mona
0: oho
6: ke ding thotso le ba ka ke ngwana ke bona nga ntlokometse ha holo ba ba holo ke bona go ke batho ba majwala
0: pepe
6: ba majwala ba sa ntoteleng ba ba mamele
0: holo hle
6: ujalo ujalo
0: a o pepe ntate moholo hlo tla loka
7: Dumela, dumela, auskin. Bophelo ke a phela ausi. Ke se ke le ntatemoholo.
0: Ntatemoholo, ntshwarele mongaka hle. Ke bone ka nako o ne o nthomelela voice note, e hlile o ne o boletse sealemoya hodimo. Jwale se tsamaya se re setisa nako ke lekang gore ke mamele wena. Ke kgone utlwa le nkgono ka tlhakoreng lane la sealemoya. A ko leke fela o romela voice note gape ntatemoholo. E leke fela o e romela voice note. Re bone gore na taba tsa gago re di utlwa jwang hantle go sena tshitiso ya letho.
8: Kini mela kini wa bua se hlo se bima mara he ta ke na le ngwana a le mongwa moshimane ha o hloka ha le loge ke re nthong le ngwe o a tswa go ematsong a ha ikini se hlo se mo sa ha se glass le bima ke na ngwana wa nhlokometseng a le mong fela kini ha ke na bothata ke a le bua kini ke Maria Mogothu ka Velko
0: thank you ngone Mogothu
9: kini le hai hai le rekise
0: ka le rekise
9: na ha ke soka ke etsa makitse ke tlo etsa
0: eh ya ngolo
9: ene ngwana o mosheba ngwana no ha akase tse bokele me bo bomfela impa le hai ke le hai le ha ke a pentshine ke tlo ba bitsa ke ba arolele ditshelo tsa bona
0: ke
9: tla jang ke tabinya hai ke a le buha
0: thank you ngone ke le buila ho le ke thabetse buisana le wena
10: tumela ke ne re phetse ngwanaka ke tshepa le wena o phetse he ha a bua taba ya bohlokwa go bane ka nnete ke ntho e re iphapanyetsang yona eo empa nna ke lokisitse taba eo se e lokile ka lapeng ka mona ngwanaka
11: bana ba ka ba tseba ke mo ye me kae ha ke hlokahala ke na le bana ba babedi ke nna nkgono masabata madiba ka forosmith
0: e nkgono madiba thank you nkgono ke le buile ha go lohle ke thabetse o buisana le wena o seng hona ere ke nke nkgono ka pantate molo o qetela ke ya pineng ha ke khutla mo ke tlane ke nka mehala ya lona
7: ke a dumedisa auskini ke a dumedisa ngwanaka ke re ke se ke le ntate mogolo ke na le bana ba bararo matatie le mame ka bonya mafa ke tla sia eno wa ka wa ho fela o na le 21 years o tla ngola matric ya hae hana jwale ke yena a tla sala ka lapeng ba babedi bana ba baholo ngwananyana le moshanyana ba tla arola dikgomo a le mong o tla nka 15 le mong a nke 15 ho ba di mashome a mararo ke ntate seiso matatiele
0: ntate mogolo seiso re lebuile haholo atshe re lebuile mongaka re lebuile haholo ke kopa le nthumelele molaetsa 079-758-5066 re bueng ka yona ntho ena maqheku wa ka re shebeng ke a tseba gore ke sehlose e leng gore re a leka o iphapanya sona empa se se nepagetse re tlamehile re bue ka tsona ntho tsena go etsetsa go sane ke tlhalositse ka re tsena tsotlhe tseo le disebeleditseng le disebeleditse bakeng sa bana ba lona bakeng sa ditlogolo tsa lona jalo go molemo gore ba tsebe gona le o saneng gono a sa le siko kapa ntate mogolo le siona re sebetsa jwantlo ya hae koloi di kgwebo tate molikene wa hlalosa re a ke ne di gomodi ya kwana gore nthongwe lengwe lengwe mona fela o sa na o ka etsala eng kapa eng nthongwe lengwe lengwe mona ere ke nke tshepiso mpotle are ha le mpotse

0: Tshepiso Mpotle a re ha le mpona ke le mona ke ka thumo ya moya. Mamedi e le shomele metso robong metso so pele re fitla ho reng ya borobong. O ntse o dutse le nna ke neilweng ka mane ke ntse ke buisana le maqheku wa rona kwano Afrika Borwa ka bophara. Go utlwe gore na ebe ditaba tsena tsa mafa di dutse jwang. Na ba se ba tlhophisitse gore e ke nite kele tabeng tsa katsa lefa ke tlhophiseditse ditlogolo le bana ba ka tsena. Kapa checkini nna ha ke so kabe. Ha ke so be ke bona gore na ke etsa jwang empa ke ntse ke re ke tla ema ka nnete ke bona gore na ke etsa jwang.
1: Dumela ke ne uwe.
0: Nkgono.
1: Ke nna Nkgono Makunupi mona Zamdela sa Solberg. Ke ne uwe ke utlwa hantle taba ya hao. Le a re eletsa mona dialemoyeng hore re be dintho tsa rona hantle ho qoba hore e tle re nako eo re seng re le siyo bana ba tla ba se ka ba qabana, bana ba tla ba se ka ba lwana. Re a leka ho beya dintho tsa rona hantle weuwe. Kannete re a leka ebile haholo jwang beke e re tswang ho yona e ne le ya ho etsa diwili mahala
0: weuwe.
1: Empa he, re se re di lokisitse dintho ke ne uwe. Ke a leboa wewe ba letsatsi le monate ke nna Nkgono Makunupi Zamdela sa Solberg. Bae ke ne uwe.
0: Ke leboile haholo Nkgono Mpitsa monate ao weuwe a Nkgono ke a leboa. Tlhe bua nnete kgwedi ena ya September ye ya loetse ke kgwedi ya ne e leng gore o etsiwa tsona ditestamente tsena diwili mahala. Ke ka goo ke botsang ebe maqheku wa ka je baba ba se ba tseba ka taba e kapa ba se ba tlhophisitse ntho tsa bone.
2: Dumela ke ne the girl. Nna ke Nkgono Matumelo Zone 7 Sebokeng. Nna ke na le ntlo mme ke le ho bana ba ka ntlo ya ka ha e rekisiwe keng. Ke na le banana ba babedi empa ona o fela ke ena ntlhokometseng. Ona moholo hana taba le nna empa ke re ntho tsa ka kaofela tse ka tlung tse rekisehang ha ba ka di rekisa. Tjhelete eo e ya ho ngwana setolo sa ka sa ngwana o fela se sa itekanelang e leng lesedi. Ba hirise ntlo ya ka tjhelete ya kgwedi le kgwedi e ya ho setolo sa ka lesedi. Le ditjhelete tsa ka tse bankeng di ya ho setolo sa ka lesedi. Ha ke so ngole empa se ke itusetsa hona hore ke ile ho ngola. Ke a leboha ke nile
0: gele. Ke lebohile haholo Nkgono hle ke lebohile haholo ke thabile ha ke utlwa hore kannete hlile tsena tsohle tseo di sebeleditseng ore di ye ho kae. Ke kopa jwalo ka Nkgono e hlalosa tje ke kopa o hlopotlake o lo e ngola fatshe taba ena. E ngole fatshe ho qoba dintwa go sane. Hoba kana go tsedi motho mo siyang le ntho tsena a ka se gone ba le matla a o ipuella ka pareng ha ho loholo ha ile ngwana bo malome se ba eme mona bo gagadi se ba eme mona ba re mona ke gagadi mona ke hangkhono ka potlako Nkgono hle ka potlako Nkgono ka fela ke lebuile ha holo ke thabetse buisana le wena ka jeno
3: ke ke Nkgono scout e bo hlokwa topic ya ho kene wa bona he nna ke la tlhaka lukiselletsa e mo le mo ke mo file percent ya hae
0: la chu
3: le ntlo ke le haye
0: ehe
3: fela he le haye lena ke mora a tlang ka boikarabelo bohle ho le bona ke ya leboha tanki ke ni
0: le buila ho Nkgono
3: ha di tla ja mafa a bontsha ka bona le bo mama bo nna ke di le fela bana ba
0: Thank you. Ah, Nkgono ke lebohile haholo tjhe re hlompha lentswe la hao re hlompha tshebetsoena ya gao re lebohile haholo fela he Nkgono re lokela re hlokomele gore le nako e re re siyang lefale le re reng ke ntlo le re reng ke lehae go tshwanetse o be le melao lehaeng lena tshwanetse o bue gore mona ga ka mona le ga ke siile mangmang empa melao ke ena ga a tlo tshwara bana babo e ka ga se bana babo. E mo le mong a kenang ka tlasa marulelo ana o lokela go hlompha melao e tla be e beuwe kwena. E tla bebe wena motswadi wa go tse willing le ntswe la motho le a elwa lesaka ananela lesaka la gao ka nete re reng go nna tlhile a batlile sena ya sa kgoneng go ikamanya le melao eo tšhe ya re tsebe re mo gauhela ka nnete.
4: Nna ke na le ngwana a le mongwa moshimane kene plane ya ka kore willi ya ka ke na le ditlogolo tse pedi ke tsa gae ke tlo arola dintho tjena ntlo e ke dulang ho yona ga ke e kolote ke tlo mo fa yona 100% property ebe ya hae ho be le clause e ke ngola mo hore ntlo eo ga e kene lenyalong la ga ke lefala gaela lesetsweng ke batswadi ba e baneng molekano wa ka o sa ntshile and then tšhelete e nngwe ke tlo laela gore e ye trust account e kenye ditlogolo tsa ka sekolo le ba sokang ba tlhaga kene gobane ba sa le bannyane ke ditemane
0: ae nkgone ke lebuile golo kante ke lebuile golo tlhile ke bona ntho tsa go di tlhophisitse o di beile ka manane gantle
5: khotso khotso kini ke ntate ngolo khobo kutlwane ngo re nda stress mona ngwane se ho sa se botlhokwa golo e bile se botlhoko matlo a rekiswa ngwane se ka ntle ka mona be re sala ga sna le thoko le ba le hai ntho ena ya wili yo buang ka yona e botlhokwa gore batho ba etse go etsetsa gore o se ka ba leketsang borata nka o jetsa gore matlo a mabedi ka go fela ka lapeng ka ngwana a rekisitswe ke batho ba babedi ba bangwe ka go fela ga ba tsebe nne ke se le sene teng ga ba enkga ebile ga go sana ntho e bitswang mosamo mo o relelang teng mo re etsetsa mesebetsi teng jalo go botlhokwa gore batho re etse di-wili le nna ke tlo etsa wili mona gaka mona ke etsetsa bana ba ka wili gore le go sasane o se ka ba le meferefere ka lapeng ka mona ga o le boragadi ba sobodisa ke bona ba tlang ka mathata ke a leboa
0: kenatatamogole ke labuile golotlhe
6: hallo kene o buela mele ya kolatsheo ka mona ka katlo natal spread ke utlwile setlhong sao ga o qala o bua o kenya ditlogolo le bana nna dinthong tsa ka ga gona mo ditlogolo di tla kena teng dintho tse ke di sebeleditseng ke tsa bana ba ka ke na le bana ba babedi ba bašanyana ga ke etsa wili ke bona fela ba tla kena wiling e seng ditlogolo
0: ke a utlwang gono ke lebuile gagolo maqheku wa ka ke thabetse buisana le lona ba gonneng go kena le ba sa kgonang go kena go ya ka dibaka o fapana go ya ka ditshebetso o fapana le melao ya malapa bonkgono wa mashon tate ba a kena re tlo kenya ditlogolo ka nako tse dingwe ga e tsagala go fumana gore bana ba gago ba tlhokagala e bo sala ka tsona tlogolo tsena jale ke mane mo o tla fumana kae kae he di tla kena che go fapane mamedi empa ntho e kgolo nka e kopang fela ke gore testamente o ile ga e be teng re ya kopa go qoba ntho tsena tsa dintwa ko tse dingwe fumane gore gono ga o ntse a phela o itswe fela mpa e le gaeng la maqheku kapa e sentse le ntwa ke ga ka mona kore o kwa go ntho tse di utlwisa botlhoko jwang jale bothata ke gore tsena tsa dintwa di etsagala ebile batho ba shebile re se re na le di-social media ana fa le jena TV ra e shebelela re a di bona ntho tsena di a etsagala re a di bona ka nnete gore bana ba lwantshana ka lebaka la gobane motswadi monga ntlo kapa monga thepa monga lefa ga a tloa a beile ditaba gantle ya puo ya molomo ke ga ke neilwe mona le o sana ra e utlwa empa go sana o se le seo ke mothata wa jale ga ona mo te ke nneng teng fatshe jale ke a kopa ka nnete ga re ikamanye le melao batswadi ba ka re ntse ntho tse nepagetseng ke thabetse o buisana le lona ke a leboa re tlo kopanang gape nako e tlang ke na le taba ke batlang go tlo e bua le lona gape e ke tsebang gore ena yona ntlo e thabela go feta metsotso ke e shabile mamedi e yamane go ye leshome pele re fitlha goreng ya borobong e re ke tle fela ka mona ka mabenkeleng
7: e bangwe naana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang lekgwetha la gago le tla o thusa phahamisa mogala o letsetse lekgwetha la gago kapa romelela email re tla gotlela go wena diplane tsotlhe di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mogala hora tse 24 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelileng
8: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le entswe ka tsela ya sesaense gore le tlhokise madi le maatlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse maatlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi go tloga ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemiseng naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.

wena ya bupilweng ka setshwantsho sa ya u dimudimo makation nga rona metseng ya rona di trateng tsa rona mo hudulana na le wena batsama ba thona ka ditopo tsa basadi e se basadi fela le banna hobaneng metseng ya rona mo ho phelang na le wena ngwana wa motho e motsho hobaneng le mo ho fumanwang dithethefatsi tse ngata makeišeneng bana ba rona ba dithethefatsing ke makeišeneng dikereke dingata baruti ba bangata makeišeneng borra dipolotiki mekgatlho ya dipolotiki e mengata e feta makgolo a supileng makeišeneng a rona empa bona ntho tse etsagalang ka baruti ba tletseng makeišeneng baruti ba bangata makeišeneng bona ntho tse etsagalang dikereke ga ke sa bua ka tsona dikereke makeišeneng di ngata empa bona go etsala eng bona go etsala eng bomma dipolotiki borra dipolotiki ba makeišeneng mekgatlho e mengatangata ena ya dipolotiki e fetang magolo a tsheletseng magolo a supileng e makeišeneng go rona batho ba batsho empa ba go e tsala e makeišeneng baruti ka dikoloro koloro ba teng makeišeneng ka melangwana ya bona ba teng makeišeneng ka di-just code tsa bona ba teng makeišeneng empa bo go etsala eng makeišeneng

0: khotsudiswa bonkhono makeshineng ho tho bonkhono ba hlanya ha bonkhono ba kula bonkhono bana ba ya tla ba tloloya ba gagathwa metseng emeng ba ba ya loya ba etsa mehlolo nako nngwe ba be ba tshiswe ba otlwe ka dikgarafu ba otlwe ka dintho tsena nkgono a ikulela e le rona le lefu le motshwereng la kelello ke bana ba banyane a ehle ke a o tshaba location ke a o tshaba mo ke phelang teng ke a tshaba mo ke phelang teng ke a tshaba makeisheneng a rona go tsekwa ditulo batho ba tseka ditulo go duma dithunya makeisheneng a rona go tsekwa setulo seo kekeng wa se dula bophelo ba gago ka ofela setulo sa lemo tse tlhano setulo sa dilemo mo o ka tloswa nneng kapaneng ke makeisheneng a rona di a tsekwa ditulo di a tsekwa ditulo di a lwanelwa ditulo batho ba gagathana ke makeisheneng a rona mo o phelang nna le wena ngwana wa motho e motsho
1: ba ka bona matswana
0: amen
1: asebe

ke di hlopha tse binang tsa mmino wa semoya dingata ditletse makeisheneng a rona go ya binwa ha hona batho ba binang jolo ka rona tshaba sesetso re ya bina re ya bina ke makeisheneng a rona go ya binwa ke makeisheneng ha hona batho ba ka bapalang diphala jolo ka rona re ya dietsa ntho tsena re ya bina re na le di hlopha re ya bina re na le di bini re ya re tsetso impa ntho e tsahalang metseng ya rona ntho e tsala mo re phelang teng Pitsa la makation nga rona kore re na le tsona ka re na le bomme ke ba ruti ba tletse makation nga rona ba tletse bomme ba o ke ba rata mba ba ruti go etsa la eng ha ka bon tate teng a ke sa bua ka ba cha teng ha ke sa bua ba o se ile ba ruti hona jwala ke sa bua ha ke sa bua ka ba cha ba o se ile ba ruti hona jwala ha ke sa bua Bona witsala makation nga rona. Aksabua ka bo the man of Godly. Aksabua ka bo the man of God. Aksabua ka bona. Aksabua ka bo. Kets mitsinga metsaneng nga rona. Bona makation nga rona go etsalang. Go baneng.

mamedi ke bua nnete mo mamedi ko utwetsa nnete ke bua nnete a thebo viva viva na bona he o ho tletse makation nga rona tletse makation nga rona ke bo viva ke bo viva o tletse bona ho itsa la makation nga rona ao batho nking king re ke ka re tsama ho kai re tsama ho kai hona jwa re tsama ho kai batho na re tsama mo nwa ile nya tsama teng banna na ra hata u di mo hlala wa nwa na re tsama mo nwa itsa ma ile nteng batho ke ho etsa la yi a go re ke a khele di khalase mo hlomong ke tla bona hore na ho etsa la yi mo hlomong ke tla bona hore na ho etsa la yi a go re ke late hlengiwe wa ha mhlaba. Hallelujah. Hallelujah. And amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: re bitswa ka mabitso a bona ke soa hore botata botlotsela pele empate mana ena ere ha se tshaba saka se bitswang ka lebitso laka ntate modamre ala moho ha ka bane se rinkile se fane se setsha ha bane se rinkile lebitso lele o senga ka jeno makgulong ebula ho mafase ya lehodimo o tshentshe sefane seo o tshentshe lebitso leo o bitswe ka lebitso la ngwana wa modimo o bitswe ka lebitso la ngwana wa ya matla ohle temana yena e re ha setšhaba saka se bitswang ka lebitso laka
1: ka lebitso laka
0: Isn't
1: Calibitola Gange? Isn't Calibitola only South? Isn't Calibitola only West? Isn't Calibitola Wena only Roma? Isn't Chaba Saka? Seka, my next
0: Samaya Calibitola Silibitola Manka Paman Rebere Fichelebo Emabo Rehupisan Dimo. Ka hore ke a le dumedisa ka lebitso la mokgatlho ka lebitso la nyeo ntate motang re na le lebitso le nang le maatla momamedi e mong le e mong ya mametseng lenaneo lena o tsebe ga e ba wa utlwa phefumoloho e ntse le go wena mme phefumoloho eo ga se ga o e kadimme ga e ba o e adingwe a ko e sebedisetse monga yona a ko ise tlhompho le tlotla tumiso le bogolo go monga yona ga e ka ba o mametse le ga e ka ba o sepetlele phefumolo ga e ntse le go wena ntate motang o ntse e adingwe temana ena ga e tswela pele re tšhaba seo ha se ka ikokobetsa a re ye potsong ya rona o itse ga re ka raya go yena ra re ntate a ko re bolelele gore ke ntho o tlisang botlhoko ntate motang ke boikokobetso
1: e robang pelo ya gago modimo pelo ya gago e rojwa keng ke rona bana
0: ntate motang ke re boo ke boikokobetso temana e re e badileng re tšhaba seo ga se ka ikokobetsa ya bobedi sa rapela ya boraro sa batla sefatlhego sa modimo ya bone sa fapoga ditsela tsa sona tse kgopo utlwa modimo boinegelo ba gae le tshepiso e tiileng e kekeng ya sesenyega modimo sa re le nna ke tla le utlwa ntate motang ke kopa gore re emaeme mona dintho ke tsena tse re tshwanetseng go di etsa re a ikokobetsa re a rapela re batla sefatlhego sa gae re fapoa ditsela tse kgopo modimo re le nna ke tla le utlwa ke le magodimong ke tshepiso ntate motao modimo ore le nna ke le modimo ke tlo le utlwa ke le magodimong e ntlholang ke ena ga keta go utlwa ore ke tlo lebala sebe sa lona ntate motaong go na le diphoso tse re di entsen go na le dintho tse utlwisitseng modimo botlhoko ore ga re ka ikokobetsa yena o sa emetse rona ore o redi go lebala sebe sa rona jale ntate motaong
1: maine
0: potso ena e o e botsiseng wa tseba e kgoloditse le le theologian
1: oh yes
0: e kgoloditse le bahlopholli ba lentswe la modimo e kgoloditse baruti le bana ba modimo
1: kakata man
0: gore na o ka ba jwang go na le gore re dule laeneng ye dulang e ntse e kopa ka jeno lena fela
1: halleluja
0: re kere re go yena ntate re o bone ebile re a o tseba go na le dikgotlho tse re fetisitseng go tsona empa modimo wa rona ka jeno lena ntho e re e kopang kena re bolelele ntate o utlwisa bohloko keng ke ntho ena e etsang pelo ya gago e be bohloko ga o re tadimile ntate motaung modimo tla ba re go rona ngwanaka khutlela lentsweng laka
1: yes sir

0: Oh yes.
1: O hloka yaka e mangi pakeng.
0: Ah.
1: O hloka yaka shwelang sibisa.
0: Hallelujah.
1: Ya senga se shwetse. Ya wena o tshwanetse mo modumele. Hore ke morena le mo pulusi wa hao. Ke le

0: Oh, Jesus fails to fail. Tswela pele moruti maine nako idumets.
1: Ntate matangere ha re ha ba. Kuilo dikele sa le nana o lena.
0: Wo.
1: Potsena we butsiseng. E matla ka tsele kgetheile. O tlisa bohloko ke. Ha o thabele e. Even that time that we let that silly thing, pursue keke yare tusa, hore ibe peku kahara manyalo, utu sabo shokuki.
0: Ha, maino kai.
1: How tabeli e?
0: Ha, maino.
1: Ole matswa ke. That time that we ibe pursue.
0: Kakata.
1: Ikeke be ya iba muriana. O fori samalapa.
0: Hallelujah.
1: Habana baya ho batswa di bare.
0: Tsa mama ini.
1: Le li swaki.
0: A tsa mama ini ma.
1: Ha le thabele. Le le matswa ke.
0: Oh!
1: Le ho khutseng le ho tholeng ha lona. Le ho re etsetseng di ntho. Re bona le ratwe mpare sa tsebe mo peine lente. Le le matswa ke. Ntate mo tonge be e be ha ho puli.
0: Ah!
1: Ho re le tsatsile le.
0: Hey!
1: Eto tusahala sebaing sa dipolotiki. Ore, bora dipolotiki le boma dipolotiki.
0: Hallelujah.
1: Bake babu tse sechaba le le matswa ke.
0: Oh!
1: Kenye le utlwisa bohloko. Ke ntho e le hlokisang phomolo. Ntate motlang potso ena. O re ke potso ena ya ho Modimo ba ne re ya tseba. O na le matla ho fetola dintho
0: tsohle. Hallelujah.
1: Make it let's at the ling.
0: Yes.
1: Tim Hare and the Melesbach.
0: Yeah.
1: Rutu Hutla Kaputsuina. Reberekana Kalapen, Manyalo Akropela. Malapa Kropela, Banaba Kropela, and Pamorilentin, Reshebilena, Reshebile, Le Fatsilena La Haborona, Mo Etzahalandin Po, Zelimbo Shokunda Tematauna, Matella Le Kepela 324.
0: Mama me di 324.
1: Ntate mo tonke tsoko pa o ye mi se. Ko 324 kaolo ke abobedi. Buka ke abobedi ya marena. Kaolo ke abobedi. Ke mana re sheba le shomele na le metsurobo.
0: Re sheba.
1: Ke ba verse 19 ere.
0: Ya ba banna ba motse.
1: Ya ba banna ba motse.
0: Baro Elisha.
1: Ntate mo tawu.
0: Motse ona o dutse botleng.
1: Ei,
0: jolo ka o bona monghadi.
1: Ntate motao.
0: Impametsi. Amabe.
1: Ntate motao.
0: Mina ha inyupile.
1: Ntate motao. Hola bana ba motse. Hola bana bontate. Bare mosanka wa Modimo na yena e dutse hantle o kana wa dula Pretoria kapo wa dula Gauteng kapo kana wa ya Western Cape ukaya KZN o ka dula Freestata re dutse hantle
0: kakata maine hle mona
1: ona hona le ditulo tsentle o kaya di bakeng tsa bo ikhatollo o kana wa tshwara short left di ntodi hantle re dutse hantle botata bo re na le bona ke hore metsi a naha yena a baba me khoyana hayena ya baba diketso tsana hayena dia baba re bona bana baba nana basadi babulauwa ntate motaung ile le tetekhu motho aba yemeletse na hayena idutsi hampena ha inyupile re tshwanetse re bua ka tswelo pele ntlafatso ya muruo re tshwanetse re bua ka thuto impotsole maso a rona a shebile dintotsena tse paka more metsi a baba
0: kakata
1: in you pile ntate motong ha rena ho ipotoloha ho etsa hala din totsele mohloko
0: tsamaya
1: ka rona tsone tseba re shebile din totse ahang din totse lukisa ha o hlaha ka mona ha se di titifatse ke di polaya
0: ha
1: ha se di polaya mo hla din totse mohloko mwana o tswela batswadi ba hai matla ka ena mamwe tsa ntwa ya batang ntate motong ha o hlaha ka mona real lwana.
0: Hallelujah.
1: Re tla ruwa eng ke shebile na komo e leng teng. Ba re bana ba motse. A re dutse hantle ntate motong ha ba nyane. Ne ke bua ke le mzanzi ne ke to re dutse hantle shen.
0: Hey tata. Dutse hantle.
1: Empa botata. Metsi hanwe.
0: Metsi hanwe.
1: Na yena e nyupile.
0: Ah, maine.
1: Santho tse bohloko.
0: Hai. Hai.
1: Tiben loke hore.
0: Ha.
1: Iba ho etsa la din thotse ntle. Ba re bana ba Jericho. Ye motswana ha wa dula hantle.
0: Amen.
1: Motswana o dutse hantle empa metsi a baba ntate ka lebitso la morena Jesu. Modimo wa ka, o modimo wa tsebang sohle.
0: Ah.
1: O bona din thotse bohloko tse etsa halana hengeng.
0: Hallelujah.
1: Modimo wa ka di karolo ntsohle.
0: Amen.
1: Di baeng sohle. Ntate. A go busetsa di pelo tsa rona ho wena. Jalo ka lentso la o litse ha se tshaba. Sa ha se bitswa ka lebitso la. A se ka ikokobetsa sa batla se fahla o sa ha. Sa furalla di tsela tse khopo wa re modimo wa rona o tla rutla le mahoti mong. O le bale se be sa rona o phekole le fatse la rona. A go re thuse modimo wa ka hore di pelo tsa rona. Di khutlele ho wena pelo ya mme pelo ya ntate pelo ya ngwana di khutlele ho wena meya ya rona modimo wa ka e buswe ke thato ya hao ntate re ya leboha ha bane ha wena o le teng ha re khutlela ho wena e ba di ntotso hle di aloka re a phamisa re a boka re rapela ka lebitso le nang le matla lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate re a leboha amen
0: oh maine ai ai
1: ntate ntate
0: kana go tsohle ho re fe modimo se baka
1: a itse mosebetsi
0: amen and amen motho motle ke mo re fellanteng na ne nla makhulong a matala le moruti lefu maine o tla kena mona Facebook ntsa rona WhatsApp ntsa rona re tla bua le wena o tla kena le moruti maine o tla bua le wena khotso ena ke nako ya tshebeletso ho etsala eng metseng le makeisheneng a rona ntho tse o re di etsang metseng makeisheneng diterateng dikolong diuniversityng dikolleging ke eng

Anke ke dumedise mo mamedi wa lesedi. Sengwa letsatsi la ka jeno tshebeletsong ya kgolo. Ke moruti morate isikete ho tswa mane motseng wa Zambela, Sasolburg. Ke rata hore ko amohele tshebeletsong ena. Re santsane re tlo ya lentsweng la Modimo. Ke tlo kopa hore re ke re tloetsa thapelo ebe re fumana sefela ebe re ya lentsweng. O hle mo leng teng ha ke re etse thapelo. O nnile wa ba setshabelo sa rona ka mengwaga le mengwaga. E sa le o le Modimo ha o balwe le dilemo. O loka ha hao ho phahame. Wena o entse dintho tse kgolo. Ntate ke mang ya ka ka wena. O tshwanetswe ke thoriso. Re a o boka morena. Re ntse re thabela wena. Kganya yohle, borena bohle. Ke ba hao hlonolo fatsa lentswe lena le momamedi wa tshebeletso ka Kriste morena. Amen. Ke rata hore momamedi wa lesedi pele re a lentsweng la kajeno ke re thole molaetsa wa sefela ska lebala bekena ho tloha mantaha e sale re bua ka tshepo. Ke rata hore ausi Lebo Sekgobela a ka re fe pina e reng boholo ba hao.

0: Haleluya, haleluya, haleluya, ria lebua, auslebu, ka pina e matla, pina ena ere boholo bahau morena, puya makatsa kamehla. O tsama le modimo ke leeto la dimakatso, o dula o bona modimo a etsa ntho e ntjha, mo o nonahana hore o so mo tseba, o bone modimo a etsa ye nngwe, ebe o fellwa ke mantswe hore fela boholo ba hao bo ya makatsa ka mehla. Mamedi wa tshebeletso, ho tloha tshebeletsong ya mafube ha beke ena e qala, e sale re ntse re ruta re kgothatsa ka tshepo, ebile ra re beke ena ha re bitse hore ke beke ya tshepo, ho bolelang hore mo mamedi wa tshebeletso batho bohle ba ne ba lahlile tshepo, ba ne ba lahlehetswe ke tshepo tshebeletsong ena, tshepo ya bona ya kgutla. Ke rata hore o tle o atamele haebe ho na le motho yo mo tsebang, yo o tsebang hore o haufi le ho lahla tshepo, o haufi le ho senya le bophelo ba hae, ba bang le ho nka bophelo ba hae. A ko mo romelle molaetsa hore moruti sekete o rongwe ho wena ke Modimo, o tlo tsosa tshepo ya hao. Ke rata hore re ke re bukeng ya Jobo. Buka ena ya Jobo, re tlo sheba kgaolo ya leshome le metso e mene, chapter 14. Re tlo bala ho tloha temaneng ya bosupa, verse number 7. Ke rata hore momamedi wa tshebeletso, re ke re bale melaetsa ona temana tsena, ebe re hlalosa hanyane hore motho enwa ya bua mona kapa buka ena ke buka e emetse motho yana imetswe ke dintwa tse kae tsa bophelo. Me mantswe ana a qalang temaneng ya bosupa a re, hobane tshepo e teng bakeng sa sefate, le ha se ka rengwa, se ka boela sa mela. Ha se lese ho hlumela hape, ha se lese ho hlumela. Le ha se se sa kgue, empa bokgoni ba sona ba ho hlumela, ba ho mela hape, ha bokeke ba bolawa ke ho sa kgwa ha sona. Hobane tshepo e teng. Sefate se rengwe, empa tshepo yona e teng. Ntho tlamehileng o e tsebe kore dintho di ka etsahala sefateng, empa di seke tsa fihla tshepong. Tshepo e re le ha ntho e rengwe e tla mela hape, le ha ntho e ka kgaolwa e tla kgutla hape. Tshepo ke bokgoni ba ho emela Modimo bakeng sa ntho e tlang. Ho na le ntho e tsamaileng, ha ntho e nngwe e qeta ho tloha, tshepo e re ska tloha, Modimo a ka etsa hape. Tshepo e sa le teng. Haebe wa nkutlwa ka jeno, tshepo e sa le teng. Haebe tsebe ya hao e kgona ho utlwa lentswe lena ka jeno, ke letshwao la hore tshepo e sa le teng. Haebe o tsohile hoseng hona, ke letshwao la hore tshepo e sa le teng bakeng sa sefate. Sefate le ha o ka se rema, ha wa rema tshepo ya sejetsing. Ya jetseng sefate, o na le tshepo ho sona, le ha se se kgaotswe, o a tseba hore moo metso ya sona e keneng teng, saga ya hao ha e fihle. Ho na le batho ba bangata ha ba qeta ho sakga ntho ba e bonang, ba nana ho fedile, kathe o na le ntho e sa bonahale. Matla a sefate ke ntho e sa bonweng ka mahlo, hobane tshepo e teng. Ke nana moo sefateng o kenye wena, o re tshepo e sa le teng bakeng saka, bakeng sa bophelo ba ka, bakeng sa bana ba ka. Tshepo e sa le teng. E re le ha se ka rengwa, se ka boela sa mela. Ha se lese ho hlumela, ha se lese ho hlumela. Bokgoni ba sona ba ho hlumela ha bo sitiswi ke ntho eo saga e se entseng ho yona. Se tlo kgona ho hlumela, se ntse se utlwile bohloko, se tlo kgona ho hlumela, hobane se na le bokgoni, ha se lese ho hlumela. Ha re tshware e latelang, le ha motso wa sona o ka tsofala mobung, mme kutu ya sona e ka shwela lerweleng, ha se utlwa metsi, e re fela ha se utlwa metsi, se tla tsoha. Halleluja. O bona ho bohlokwa ha ntho tsa hao di lobokane hore o utlwa eng. E re Bibele ha se utlwa metsi, mona metsi ha se metsi a nowang, ke lentswe la Modimo. Ha se utlwa lentswe, e re se a tsoha. Ntho e nngwe le nngwe, le ha e be ne se shwele, le ha e be ne se felletswe ke bophelo, momamedi wa lesedi, lentswe lena ha le utlwahale bophelong ba hao, hore dintho tse ne se di shwele di tsuwe, tshepo e ne se shwele e tsuwe. E re le ha e ne se tsofala. Batho ba se bile ba se etsetsa package ya retirement hore hai fate sena ha se sana molemo. E re ha se utlwa metsi se a tsoha hobane se na le metso. Baratuwa, ntho e ke ratang ho e hlakisa kore batho ba sheba makala ha ba tsebe motso. La o ka nka makala o ntso tlo makala ha se fate se beya hobane tshepo e sa le teng bakeng sa bophelo ba hao. Momamedi wa lesedi letsatsing la ka jeno ke bua jwalo ka maapostola Paulos ha nana le Silas tronko. E re Bebele mane ho diketso chapter 16 ha ba ntse ba le moo ya ba ba abina ba worshipa Modimo ba mo phahamisa. E re ya ba metheo ya tronko ya reketla ya ba mamati a bule ya diketane tsa gauwa. E re Bebele molebedi ha tsoha a tsoha ha bona mamati a buleile momamedi wa lesedi. E re Bebele le a nahana hore batshwaruwa ba tsamaile. Anka sabole ka nako ya mohlolo yena a batla ho shwa ka nako ya phunyeletso. E re Bebele anka sabole a re wa ipolaya, empa Bebele re Paulos le Silas ba mo hweletsa ba re ho yena se ka ipolaya re ntse re le teng. Tshepo e sa le teng. Drop the sword. Re ntse re le teng. Beya sabole eo fatshe ngwanaka. Beya chefu eo fatshe. Tshepo e sa le teng. Beya sithunya seo fatshe. Tshepo e sa le teng. Ke a tseba o so rekile mafinita. Ke a tseba o so rekile chefu. O bona lefu. Empa ke re ho wena. Ke tlile jwalo ka mohlanka Modimo ke re. The cutting is not the killing. Ba o gaotse fela. Empa ba o bolaya. Se kalisa ho hlumela, se kalisa Bebele re Jesu Kriste ke le hlumela la tafita ke kutu ya Jesu. Momamedi wa tshebeletso utlwa ntho tsena. E re Jesu ke le hlumela la tafita ke kutu ya Jesu. Satane o na sa tsebe hore Jesu ke ntho tse pedi a le mong. Ke le hlumela hape ke kutu. Ho bolelang hore la ho ka mo khatha wa mo seya Golgotha wa mo etsa kutu e ntse e le le hlumela. O ntse a tlo hlumela, o ntse a tlo tsoha nako ye nngwe Modimo wa dumela hore ba o etse kutu ya Jesu hore a ba bontshe hore o ntso le lehlumela la tafita. Nako e ngata ha batho ba o bona o le kutu ya Jesu ba nahana hore o fedile, a ke a ba tsebe hore yena Jesu enwa e o le kutu ya Jesu ka lehlakoreng le leng ke lehlumela la tafita. Nako nngwe bokgoni ba ho hlumela o bona ha o entswe kutu. Satane o na sa tsebe hore Golgotha o etsa Jesu kutu ya Jesu. Ha tsebe Jesu ha le mabitle a fetuwa lehlumela la tafita. A hlumela ya ba leshwe le ne le dutse hodima lebitla le a tloha. Hobane ha kutu e hlumela batho ba bangata ba hlomoha ba iputsa diputso hore re ikhathile e phela jwang. Ke ka ho momamedi wa lesedi. Modimo ha rata hore batho ba o cut off ha ke taba aba wa tlisa a wa tlisa ba o khathile ba wentse kutu ya jetse ka tie aba tsiwe o nthodi pedi o kutu ya jetse ka mo ka mona o le hlumela la tafita ene hore o tlo gona o hlumela o tlamele o etsiwe kutu ho bana o keke wa hlaisa o sina ntho e tlositsweng jwale batho ba tlosa ba fa bogoni ba ho hlumela monyetla wa hore le hlumela la tafita le hlumele kutung ya jetse momamedi wa tshebeletso ntwana ke utlwa hantle e bua ka thagiso letsogo here pele ho bana letsogo ho tlameile ho bene le thagiso batho ba bangata ba batla ho tsoa mara ba tshaba ho thagiswa batho ba bangata ba rapella ho tsoa mara modimo re ke tla ho tsosa jwang o sa sashwa ke tlamele ku yetse kutu batho ba bona le kutu e sina letho e re ha ba fihla ba fumane kutu ena e hlumela ba iputse hore e hlumela jwang ba tsebe hore e hlongwe e jetswe ho modimo Jesu Kriste e ne e le kutu ya Jesu hape ke di hlumela la tafita Jobo hona palinyena o re fa seriti sa Golgotha o re fa seriti sa morena Jesu hore hona le Jesu ya tla etswa kutu a beuwe sefate a kenywe le bitle empa ka tsatsi la boraro a tsohe le hlumela la tafita le tla tsoha e tla re basadi ha ba fihla ba tshwere dinoko ba re ba lo monoka le bitle gobane batho ba lefatshe lena ba rata ho noka ha o so shwele Jesu o ile a nokwa ke mosadi wa alabasta a ntse a phela wa hlabeya Judas ya botsa potso gore tšhelete yeo yeo nokang Jesu ka yona o tlamehile gore o e rekise re fe bafutsana morena Jesu a re go yena bafutsana o tla dula o ntse ona le bona empa nna ga o no bana le nna ka mehla ga ba mmotsa gore ketso yena keng a re mosadi enwa o ntlotsetsa lefu laka mo mamedi wa sebeletse utlwa taba yena morena Jesu o re mosadi enwa o ntlotsetsa lefu laka tlolo yena ga e tlo thiba lefu tlolo yena e tlo etsa gore monkgo wa ka o fapane le bafu ba bangwe gobane ke kena lebitle ke tshetswe ka perfume ke kena lebitle ke tshetswe ka alabasta o laka ba mathateng mara o se mathateng o ka gara mathata mara mathata mathateng wa tseba gore Shadraka, Meshaka le Abednego ba le ba kenya mollo mathateng mollo o tlwaetse gore ke ona o tšhesang batho wa qala o bona mofuta wa batho o tsamaya ka gara mallakabe mallakabe a tuka empa banna ba rantse ba phela ba bina mmina sefela o re lefeleleng mo o ke tsamayang o latlhea ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke monga tsela mollo ke ga o kene mathateng le motho ya ba kentseng mollong ke ga a kene mathateng e re bebele mo mamedi wa lesedi ya ba Nebukadnezare o mathela mollong a lo hlodisa Nebukadnezare o na tseba maatla a mollo empa o bona maatla a modimo maatla a modimo a feta maatla a mollo mollo wa tšhesa empa rona ga retšhe ntwa ya lwana empa rona re ntse re phela utlwa Nebukadnezare ore gana ke lahletse batho ba ba kae ka mo o bitsa meeting kanti Jesu o tshwere meeting le bo Shadraka ka mollo ore ba re a emorena tse re gopola gantle re na le direkoto ba ne ba le bagago a re empa ga re shebe go na le e mong ya tsamayang le bona mamedi wa tshebeletso ga time mollo o tsamaya le bona mollo ntse o tuka go na le nako yeo modimo a tla tsamaya le wena ntwa e ntse lwana a re a ke no tima ntwa go fitlhela ba o kentseng ba mpona
1: Watima Mohammedi, Hamudima Batlaur Nebkat Nezariam Mon, Hati Mimul, Ubatlaur Aupidise, Karamalakab, Utsamaya Karamalakabe, Nekerera, Kilepulukwan, Kabeki, Kikota Bibili, Yalimilasipedi, Erikibonabana, Baba Nebasi, Basipila Karamullo, Mullo, Haubadi Risilo, Mohammedu Alisedi, Klauka Kirataka Sipedir, Mullo, Haubadi Risilo, Eribona, Mullo watu kamara hau ba yetse letho he ba yentse lintho mara dintho tse ba di yentse ha di yetse letho ha una ntwe kwatisa motho a u jisitse chefu mara u bona ntso phela a kopanele wena u ntso nunu pela a iputsa hore mara chefu yaka a isebetsi ha tsiburi kutu ke le hlumela kutu ya Jesu ke le hlumela la tafita ha Jesu ane a yentse kutu se fapano ha batsibori ka ra le bitla ka iba le hlumela la tafita ke ka ho jo ba reng ha se lesi ho hlumela ska emisa wa tleya ka ba ka la ka tleo ya hao u tlisa batho ba bang bohloko ska ba emisa kitse mo mamedi wa lesedi ha ne ke bua le batho ba bang tsatsi le leng ka re ho na le batho ba batlang ho etsa tjhelete kapa ba batlang ho aha le wena mara hape ho na le ba bang ba batlang ho aha ka wena batho ba batlang ho aha le wena le ha le se le ahile ntse ba o hlompa mara batho ba ne ba batla ho aha ka wena ha nthwene ba batla e ahwe e se ahehile ha ba sa o hloka hobane ba ne ba sa batle wena ba ne ba batla seo ka ba etsetsang sona ke kopa o ithute bophelong bona ha se ka ofela batho ba hodisang kgomo ba batlang ho dula le yona ba bang ba batla lebese la yona ke ka ho batho ba hamang kgomo ba nka lebese la yona ba le kenya tlung empa monga lebese ba mo siya ka ntle Josepha o na tlisitse dijo tsa bana babo e re bebele ha ba qeta ho di nka dijo tse tlisitsweng ke Josepha banka Josepha ya tlisitseng dijo ba mo lahlela lemineng ba bula skaftini sa Josepha Josepha a le lemineng empa dijo tsa Josepha tsona ba di batla empa Josepha yena ha ba mmatle ba bakae batho ba batlang kaftini sa hao empa ha ba batle wena o tla ba bona mohlang ba jeleng kaftini sena hore taba e ne se wena taba e ne le kaftini se monga skaftini o ka ga le mena o na le batho ba thusitseng ka ditšhelete o dikolotong ka ga le mena ba patetse dikoloto tsa bona ka tšhelete ya gago maphelo a bona a betere ba gago bo ketebetse o ne o re wa thusa ka di wa ikenya tebetebeng botsa modimo gore ba tlo aga le nna kapa ba tlo aga ka nnana hobane batho ba tlo aga le wena le a se le ahile o ntso le motho la re bua le monne mong gale a tla go nna ke sa le mosebetsing a re ntate sekete kile ga o nompona ne ke sa benye jwalo ka lona ne ke investa ke a ntlo e sabeyang e la re ga se e fedile ke a ke jotsa gore ke useless ga e se e fedile ga e ne qala ne ke le dedi ke le ntate wa lelapa empa ga e fedile ke a ke jwetsa gore ga ke leveleng ya bona yaba ke a elellwa gore mona go ne o sa agwe le nna go ne go agwa ka nna sefate le ga se ka rengwa ke batla o bua le batho ba nanang ba o remme ke batla o bua le batho ba nanang ba o qetile ke batla o bua le batho ba nanang gore ga o sa tlanyologa empa ke re tshepo e sale teng tshepo e sale teng mantswe ana a bua ke motho ya thothobolong ya shwelletsweng ke bana ya shwelletsweng ke diphoofolo ya ileng a jwetswa ke mosadi wa gae gore rwaka modimo o tle o shwe monna yenwa o hlaile lepera o ikgobitla ka matshwe empa o bua mantswe ana gore ba lebetse gore ke sefate the cat thing is not the killing. Ke ntse ke phela, ke tla beya hape. Ke ka ho buka ya Jobo, e re qetello ya Jobo, ile ya fita kaleho ya hai. Qetello ya hao e tla fita kaleho ya hao. Modimo ke batla we want to na momamedi. Le ntshwarele ha ke utswa senyesimane hanyane. Modimo o na le ho fantwe bitswang fake success. Abata o expose fake friends. Modimo o fe success ye senyanete. Hore batho ba sna nnete. Batle ba sefuwe ke katlewe senyanete. Itle re mohlang ho tlang katleho ya nnete. O bo sagandwe ke batho ba nnete. Na ko nwe batho bo sabatleng ho lahlehelwa ke bona. O lahlehelwa ka baka la bona. Momamedi wa lesedi. Re ke phethe ka sesotho. Batho ba bangata hangata ha ke re mehlaeng hangata batho ba o sabatleng ho lahlehelwa ke bona lebaka le ho lahlehelwa ho na le motho a o sebeletse a utswetse o mo sireletse ka ntiki yena ya phunyang kepese ene motho ya tlo senya ha ba tlo hlaella jwalo ka mosinyi motho ya tlo senya o batla ho hlaella jwalo ka mothusi Delilah o batlana le moriri o batla moriri mara o tle ka reng o batla pelo ya Samson mara takete ya hai ine le matla a Samson Delilah o natseba hore monna yenwa o na le matla nke se mohlole ka matla o tlamele ke mohlole ka legato a sebedisa legato legato ya ba password ya o kena pelo Ya re ha kene pelong a kena hlohong. Ha kena hlohong a ntsha mahlo. Ya ba se natla se fetuwa se matla. Empa hona moo ho Samson. E re Bibele ba mo etsetsa show. Batho ba ka o bitsa ha o so o le setlatla. Ba tla o best stage. Ba sa o fast stage ha o nona le matla. Hauso uli ufelletswe ya ho etsiwa show thwe tlon le tlobona hore se natla se fetuile se thopa ire bibele hantse ba potolwa ba meile le lwalwe ba lebetse hore ba kutile mriri ha ba kuta hloho ba lebetse hore ba kutile nthwena itlomela hape nthwena itloetsahala hape o ntso tloreka yenwe hape nna ke o profeta mo mamedi wa lesedi o sefate o ntso tlobea hape sikalisa o hlomela sika hlomoha hlomela beya hape re bebele ha ba ntse ba motsheya modimo ke ha ntse a motshela wa nkutlwa mamedi ke reng ka sesotho ha ntse ba motsheya modimo ke ha ntse a motshela ke ha ntse a nwesetsa ntho e ba ikutile ha ntse ba bapala ka ena ba mo shuta ba mo trendisa ke ha ntho ena e kgutla and-e ka mokgone ba thabile ka teng ga ba elelelo le go moriri wa kgutla batho ba bangata la o tlhaka jeno ntse ba o treata gampe ga ba elelelo go moriri wa kgutla ba ntse ba o bitsa sekatana ga ba elelelo go nthwane ba ikutile ya kgutla modimo etsa ka bomo go batho ba seke ba e bona gobane setswalle sa bona le wena e ne se wena e ne e le ntho o nang le yona re bebele ga maatla sa kgutlile Samson a tlhoka matlho mara a thotse maatla na letsatsi le leng ore di kgutlile bishopo moruti sekete e kgutlile ntho a kamaga go na le e sa kgutlang re ko bolelele ena e sa kgutlang ke yona e batlileng etsa wena o se ka tlhola go kgutla ena e sa kgutlang ke yona e batlileng yo bolaya tshepo e sa le teng bakeng sa gago o tla tsoa gape modimo wa kgotso a lehlonolofatse beke e monate ka kresta morena amen
2: lokolla boqhetseke ba gago jalo ka mophehi le spa fumana theolelo e e fitlhang go 80% go disebediswa tsa Nutrifresh kitchen essentials ga o reka ditlhagiswa tse jalo ka 500 gram spa macaroni kapa spaghetti dife kapa dife tse pedi ka 26 ranta o boloka 8 ranta kapa 700 gram spa vacuum packed cheese ka 99.99 o boloka 43 ranta ditheko tsena di qala ka la 8 go fitlhela la 21 September ha thepa e sa le teng spa fela go na le dipehelo
3: Hello. Amasatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 e Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la lesatsi e hlang television o kenele ka WhatsApp ka paka USSD. E ka ba wena mana e time le data lesatsi le lesatsi 10,000 rand beke le beke ka ba ho habeng putso e moholo ho 100,000 rand ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
4: Motsotso kamara hora ya le shumele motso o le monga musiwa tseuteng ho balla ditaba tsa ho raina.

0: Mamedi ha re lekola tse amanang le ditaba tsa dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore ditho tse dinga tsa ANC tse dulang a wateng ya leshomele metso e mena ya sebakeng sa Lethule Park ka Polokwane le wateng ya leshome ga segopo. Ka ntlenyana ho tsanene profenseng ya Limpopo di bolela hore ha di a kgotsofalla bonkgetheng ba ba lekgotla ba dibaka tsa bona. Ditho tsena di qosa ANC ka ho iphapanyetsa kgetho ya setšhaba. Me ba bolela hore bonkgetheng ba kgethilweng ha se baahi ba dibaka tseo.
1: Motho e ba modirini ba rebe kanselare o ka wa 29 a ga mo wa 10. And re legally o ba bontsha ore motho o na o dile bana re bolela le je motho wa ka wa 29 le modise ka mo wa 10 ka gore molao wa ANC ba re kgetha kanselare ka ga village e re dulang mo yona a re jiwa kwa samuera motsentsha ka mo wa 10.
2: Ka jaji la dikgetho le re affecta so ANC do diwa ka lebaka la gore ane bjale ANC ka se wine ka lebaka la gore badi ya bozotsi ka o disa mokhanselara wa 29 ka wa 10 o tota wa wina mekgatho e mengwe ka mokgwa le gore badi ya corruption ka gona le goreng re na setšhaba sa wa 10 re nyaka mokhanselara wa o kgetha ke re na setšhaba re mo nyakago ga yo o bona ba mojiao ba da ba re fa yena wa ka wa dini engwe se wa dua rena.
0: Ditaba di sa le jalo moelele wa ANC porofenseng a Tony Ratshwene o bolela gore mo kgaolatetse melawana yotlhe ya go kgethwa ga bonkgetheng.
3: Jalo ka lekgotla re tsamaisitse dilo ka mokgosong je di tsamaye ka gone go thoma ka di-BGM go ya di-community meeting ba e leng gore ne ba na le mathata e be go na le provincial dispute resolution committee ba tswa gona le ba o se kgotsofale ne go na le PLC e e leng gore le yona e be lebelela ditaba tsa bona mara ge o bana go sane le ba e leng gore ga ba kgotsofale jalo re na ka lekgotla re di a boipiletse gore ga se ka ba boycotta di-election.

0: Nankabilayela. Nankabilayela. Yeah, hi, Bakili, too. Whoa. Kapotuluwa. Kaba kapotulu. Ara hai makili tso. Nankabilayela. Yina. Yatava mnatipina. Ye yatava mnatipina. Ha. Ha ese. Mwa. Munatio mkalo. Wacha. Hey. Mutemutle. Kairata pili na kairatile man. Habotoko. Hai makili tso nankabila. Hi. Wow. Well, my mental said the FM. Bua amunna. Bua amunna. Ya, keu kutsi keu mahlomola. Keu kutsi keu mahlomola. Ha ke tse borna mo mamedi ketle kere mfela. Ke ile ka bona mosebetsi wa ausi Elizabeth kamane ka Mpumalanga. Go bone mosebetsi wa hae ba re ngwana hae ya le modirobedi re le ra bua le malomae mona ntate Matlaila. A hlalosa gore ngwana ke yena ileng a baletsetsa ngwana wa le motse robedi a setse a le mong ka tlung ka papiristate hape go bolailwe motho wa mme go bolailwe ngwanana ka mona ka papiristate. Ha ke tsebe di bakeng tse ding ke kopa le ke le ntetsetse ba babedinyana ba bararo ba bane ba bahlano gore na letswa ho etsa itse metseng ya lona tabengwe ha pere tlamengwe hlokomela ko be a ditaba tsa le shano taba tse se nnete ho maranrang hlokomela ngwana mme o ska be a ditaba tse se ntsona ho maranrang patla o kwalla. Batla o kwalla, batla o tshwara. Afrika Borwa mona ho thwe re lokuluhile haholo. Ebile re na le ditokelo. Tsengata bona re na boikarabelo. Ba Afrika Borwa mona ditokelo tsa teng di senyegenyege. Ke tswikire. Re pele ke fetela ho wena mohaleng momamedi le ka mona ka Habakukeng ya 079-758-5066. Ke kopa ho fa ditimana ba bangata ba batla ditimana tsa ntate Moruti Maine. Wow! Le ntate ka mona ka Sasolo Sekete o Matauzeng. Una bitsa re a leboha ntate Moruti Sekete. Maine o na bala ho Marena 2 verse 19. Marena 2 verse 19. Le Dikronike 2 7 verse 14. Dikronike tsa bobedi 7 verse 14. Ke mo Moruti Maine aneng a bala teng. Ke mo ntate Maine aneng a tsamaya teng. Potso nye o kileng ka mmotsa yona. Hore na ebe se yona nako ya hore re ke re tjhentjhe. Re ke re tjhentse re se ra hlola re ntse re re modimo re kopa re etsetse tjena modimo mona re ya kopa re etsetse tjena re ya kopa kere jwale rona jwale ha re ya ho modimo re ke re lo bua le yena hore re ntseng mme re etsang se mo tlisang bohloko e ke tjhentse thapelo ya ho dula ho kotswa ra kopa letsatsi le letsatsi ke ya kopa ke ya kopa ke ya kopa e ke tjhentse re ho yena ka tsela engwe. Ere kutwe momamedi, ke rutorna metseng ya lona wetsa etseng matsatsing ana. E swabisang e utlwisang bohloko. O tsika bua le shano se ya le moyeng hle re ya kopa. Re ya kopa re o ske wa mpolella, o ske wa leka wa bua le shano se ya le moyeng. Se ya le moya se mamelwa ke di milione tsa batho. Re ya kopa. A se mo re tla ba palla teng ka le shano. Tsela mo ya semamelwa ke di milione hore motseng wa ene ho etsa hetseng ere ke nke mo mamedi ya lemonga ke utlo rena o nkutlwile mo mamedi dumela
1: Mera ntate Thuso.
0: Dumela ntate.
1: Le kae ntate Thuso?
0: Ke teng o le tsa le kae ntate?
1: Ke re tsa ke le bona welcome ntate.
0: Eh ya welcome mo, aha. Ntate Thuso. Hlile ke mutlile ha dumela ntate Thuso. Dumela ntate Thuso. Dumela ntate Thuso. Ke mutlile fela ha tshwana le ka re ha tlotla bua seo e leng sona. Motho motho ke tloletsetsa le Dr. Mashudu. Ke mmotsa rena ha maemo a le tsena re ka etsa jwang. Go ba ka jeno wa bona le television ba hlaiswa, ba hlaitsa mane mo bolokwang tsotsontso mosela khomo ya sia ngwana le mo dirobedi. Ke mong go ba basadi ba robong. Ba rile nra bua ka bona baking ena. Re ka etsa eng batho? Ye re ka etsa eng mikra tao kopa batho ba borona gore ba seke ba bapala ka mafuana e ska ba bolwa dipolitiki ke rata go kopa le borra dipolitiki le bomma dipolitiki mafua bana bana ba batho bana e ske ya ba bolo ya dipolitiki batho ba hlokaletse ba utlile bohloko ke batla ke ke letsetse Dr. Mashudu. Dr. Mashudu.
1: Oto.
0: O moyeng o le sedi FM dumela Dr. Mashudu.
1: Go zonda te wa ga dingwe di tle ba mamme di ka ofela go mahaile.
0: Ke le bo Dr. Mashudu.
1: Eya ntate
0: wa. Dr. Mashudu o kene dikolo bo America, wa dula bo America, wa tla kwano Africa borwa. Hai, ako mpolelele hle. Ako bue Dr. Mashudu, ako bue hle monna. Re ka etsa jwang kano Afrika Borwa na hana fela basadi ba lahlelwa ditrate mona ba tsotse ba lahlelwa ditrate ba bolailwe ka sehlo ke ntho e re sa yetseng e re tlamileng go yetsa hore ntho tsena di fele
1: ntate tso ntho pele go tshwarelo go bomme ka ofela ntse tsang ke rona ba bontate ka ofela ka ba ne le nna ke monna.
0: Ee ntate.
1: Ntho ya pele wa bona motho bolayang motho mo kapa mme a se motho ke phoofolo tshwanetse re re tsebe gore ke motho kapa ke phoofolo a se ntate because ha ana di qualifications tsa go bitswa jaaka ntate wa bona ntho ya pele gape re latlhile setso sa rona se Africa sa rona gape ra phela bophelo bo bongwe and-e wa usheba mapoleke tse ngata o tletse bojalwa kereke ke tsenyane so se ke fela go le drive to ya bojalwa so lifestyle kapa bophelo ba rona bo hlaisa into empi ntate Thuso and o sheba mafatshe a mang o na le mafatshe a itseng a ba dumele gore latlhele tshepisi mo fashe tshepisi fela o ya tronkong wa bona motho o bolaye motho so o tshwanetse go utlwele morago dikereke le tsona di fiwe menyetla ka government priority o di kene mo dikolong so that re kgone go godisa bana ba rongwe o be le partnership between dikolo o tlhaela fase gape le mo dikerekeng tsa dithuso
0: hi ntate Mashudu empa makeišeneng ntate Mashudu baruti ba teng ke a gola ga ona strata se sena moruti lekeišeneng
1: ntho e nngwe ntate Thuso kereke tsa matsatsi ana a dimathese o pholosa batho di shebeletsa tšhelete tse ngata e seng kaofela tsona batho ba mangata wa bona gore kereke fela ntho e tswang moo gape le malapa a rona bothata bo tswa mo malapeng a lona a rona jaaka batswadi ore motho ona o mo godisa jwang bophelo ba rona le ore a re kgone o amana jaaka di-community o thola gore ra kgona go tsiba gore o gopole gore batho bana ba tlhaya metseng ya rona malapeng a rona motswadi o mongwe le o mongwe wa tseba gore ngwana o itseng o na le bothata bo itseng o etsa dithotlo itseng so o ba le batswadi gape mo dikolong ba rekisang matekwana gape ba targetang e ngwana a itse o na le bokae kengwe tse re creating principle the successful learners ko dikolong bothata ke bonang tate Thuso e ngwana a itshwere gantle a le principles ka mantswe a mangwe nna ke jaaka motswadi ke tlo moseba gore ko bona ba nang le tšhelete ke mo rekisetsa matekwane o bona le rona gape re na le matsogo a itseng o re senya bana bana
0: le rona re kenya letsogo
1: eya ntate wa
0: go senya bana
1: gagolo
0: e re ke botse potsona ko o tloele Dr. Mashudu mo mamedi Dr. Mashudu o ngola le dibuka tsa lenyalo dibuka tsa bana dikolomane rena bana tlhompho taba tse kgolo tsa bohlokwa ha o shebile mmuso o ka etsa eng go thusana le batswadi
1: ntate thuso wa re qale mo Lesedi FM dibe tse ngata tse etsang Lesedi FM Lesedi di fihlelela mafatsheng kaofela o tshwanetse be le di-workshops ke re bue le batho ntate thuso go be le di-funding gore gone re ye metseng re bue le batho Lesedi le kene metseng practically ke re buisane le batho re utlwe gore bona bothata ba bona ke eng we engage re buisane le bona e sa bantsho gore re bua fela because e le government kapa re tlo blame maponisa maponisa e fitlha after mo ntate thuso maloba mane ke tlaya mea team mane o na le ntate mongwe o na le bana o thula koloi engwe ya pholo ntate wa pholo ona a kemosimane ngwana monyane ntate thuso o itsa sthunya o thunya bana ka ofela batho bana ka koloi now o ipotse gore ge motho a thutse koloi ya gae o ba elisa buise le ka lwana o se bolaile batho o na le batho motho o na le malapa aifa o bona re bothata ke psychology kapa ke tsela re itshwarang ka teng kapa batho ba ba reactive ka mantse a mangwe gore o lwana pele o nagana ntate thuso ka mantse a mangwe se re latlhile lentse la modimo le maitshwaro a setso le maitshwaro a bebele ore nna jaaka motho wa bona lerato ba le bitsang agape la o rata le tlhompha motho o mongwe a le fa le yo ntate thuso
0: lerato le tlhompho ho hlompha motho e mong ore lerato leo ha le sa leyo Dr. Mashudu ke a leboha ntate wa ka re tla bua nakong e tlang ntate Motaunga a ko shebe ko romeletse setshwantsho Benoni N12 a ko shebe mono sheba dibaka tseno mono sheba rona e be le batho ba ka phela mo sheba mekhukhu mono ke a bona ngwaneso ke shebile kwano ke a bona molaetsa wa hao mona ke a bona Benoni mo N12 ke shebile hona jwale ke shebile ke a leboha ha ke pineng le ya ba sebenzela

0: Mamedi di fela mona di daba tsena tsa hora ya le shemele metso medi ha re tiano tse hlahlamanga e lenga tsa hora ya pele mvololo.
1: A ke le boe ngwana mme mosiu wa tshe uri be hantle botsekeng metsetsong e mehlano ka mara hore na ya le shumela metsumedi mamedi dile tsa tlola dinthoka kwano ri nela matsometsing a nako ngeo mosiu wa tshe u antse are balla ditaba re tshwarele re ka ofela ke lenane hore tlo hore ngena ya le shumela metsumedi nna lo wena ke sontaka jeno re ya hore nyane ya boraro dumela hle mmamedi a ratwang ke nna wa lesedi FM kae kapa kae mo leng teng ha e le sonta jena re re mmino mmino mmino vele moloi ke lebitso la ka re a leboa tau ka le manate la magolong a matala ke mo utlwile le morutumaine goreng ya leshome le motse le mongwe ba re bua monna mmamedi tau ho thata
2: haholo re tla tlameya gore Aforika Borwa re eme ka maoto vele
1: dintho di etsiwe ka tsela e nngwe sa tlwaelegam ka nnete a go utlwaetse tao
2: na le ile la kgona gore le lo tshedisa gabo lerato
1: serameng
2: ke le ka utlwa gore ntate wa e o tlhokaetse lerato phepi ngwanaka o ne a ntse a bua gore ntate a monate jalo jalo phepi ngwanana go tla loka
1: re sebeditse antla go le taun o phomotse ntate malefane serabele motho na o tla africans mateacher a metlheng a selelekela mane ba ga o na le mobe ka africans re sebeditse antla ka go gagolo tao basebetsi mo ba le teng ebile mosebetsi o motle re a lebole ntate ka re dikutlwile le yena o phomotse gantle wa nna empa re tla reng tao ke bophela mmameditso rama go e supileng fela metsotso ka mora gora ya leshomele metsomedi lesedi FM
3: mina ko phodileng wa maikutlo ka sontaga le vele moloi go lesedi FM
1: mamedi e re re tle ka mona tau ale di a tlola ka jeno banna di batla ka mona
3: lesedi FM le tuka manakabe setlheng sena sa selemo ka mmino tlhagiso leseding le boithabiso ke molelo wa botlhe o ka fetwa jwang
4: ke big red weekend ha Shoprite le ka shop fumane 750 mil ya Hennessy VS Cognac ka 499 ranta fela le di 6 pack ya dife kapa dife tse pedi tsa di 500 mil tsa biri ya Heineken Lager kapa tsa di 330 mil tsa Savannah Cider ka 190 rand ha o rekese sebaka tlase dilemo tse 18 di fumane ho fihlela ka di 20 sa September 2026 ha Shoprite le ka shop fela
5: mora wa ka ha fumane mosebetsi atjhe ibile jwale letsatsi le leng dikgwebo ka mona di akwalo jwale ke tshepo efe e nka bang le yona ha ntho engwe le ngwe ntse e putlama ka tsela e atjhe ka nnete jwale ke batla gore toropo ya rona e re sebeletse botlhe ke ka hona jwale he dikgethong tsena tsa ona jwale tjena ke tlo voutelang Democratic Alliance
6: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
7: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena ha o a lokela ho tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: setso sa ka, puo ya ka, seteishene sa ka. Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botjhaba. Ke molelwa.
1: Hi, this is Karen White, and you're listening to Vele.

0: Utlwa mang ho Lesedi FM. Re ka o fela. Re letsetse o re jwetse hore ke sebini sefe se o hlatsitsweng pelo. Ke molelwa.
1: Mamedi ke molelwa e dilang tse ke metsetseng e mashuma mabedi a metse robonga. A pele wa tla horane ya pele. Kid Sweat, I will give all my love to you. Pinene manati man. Kabona hai wotla jina, motho a sheba motho hae. Ha mujwetsa mantswana. Banna we, yeah. Mamedi re kene mane mo robotsa mpotso e bonolo nolo ya hore utlwa mang a meka jeno. Re tswere a pina e bitswang ka hore ke Endless Summer Nights. Pinena mamedi ile ya ngolwa ke monna e ke mohlompang haholo a digwedikweng sena sa mmino ke bua jwalo ka Richard Max. Me album ena ya hae bitswa ka hore ke Richard Max ile ya tswa jwalo lemong sa sekete makgolo a robonga mashuma robedi a metse robedi a kgwedi ya Pherekgong e tlhola matsatsi a leshome le motso le mongwe. Ke ena ya ileng a ngola pinena momamedi, mme ha bua gore gobaneng ke eng se ileng sa mosusumeletsa go ngola pinena Richard Max momamedi. O ile a ngola pinena Endless Summer Nights ka mora gore a nke leeto la go ya ka mane ka Hawaii le kgarebe ya gae ya ka nako eo. Eo ebile mosadi wa gae ha morao e leng Cynthia Ross.

Mere sena a sile nakong eo ba le leetong lena la gae le kgarebe eo ya gae ya ka nako eo eo qetelelong e ileng ya qetelela le mofumadi wa gae o re Cynthia o ile a mo fa tabena ya gore lerato a thele manati a ka ee a re ke ne ke qala utlwa ntho e jalo mvololo Cynthia ka gore ka utlwisisa gore mona he ba nna lerato le manate mme ebile ka nka qeto tsatsi leo gore eno a ke mofumadi wa ka yone ga ke sa ya kae kapa kae taba ya mojolo eng re a qeta le ngwane eno wa batho a re ngwane eno o ile a mpha lerato le leng nne ke soka ke le utlwa bophelong baka e ke yona taba eno e ileng etsa gore Richard Max a ngwale pine na motswalle wa gae wa nako e telele Dave Cox ya ba wa enka momamedi wa tseba ke monna wa saxophone a bapala ka yona a bapala ka yona a bapala ka yona mme now no tseba momamedi gore Dave Cox e kile ya e ba e mong wa ditho tsa sehlopha sa Richard Max go tlwa lemong sane sa 1980 go fitlha mane lemong sa 1990 mme o ne a tsamaya le Richard a ba tsamaya mo na meketeng mme e le mongwe wa ditho tsa sehlopha sa Richard Max a otla saxophone mme ebile o mo tlhompha gagolo Dave Cox ha bua ka yena ore o mo bitsa my boss bapetse karolo e kgolo bophelong ba gae mamedi ntumelele metsotsong e 25 a pele wa tla hora ya pele hashtag re kaofela lesedi FM mwana ke re utlwa mang a re kale ke ena Richard Max are endless summer nights e tla re ha wela o tla utlwa Dave Cox o mmitsa my boss yena o la enka bapala ka yona ka saxophone wena o tla ntsebisa utlwa mang

0: Mamedi hare di petele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba lohodi mo mathating ona o potoloha le na re qala jwa le ka province ya Gauteng le Mpumalanga mo dilo di molekwa tseng ka go kgetha dibaka o futhumetse no first lo di molekwa tseng ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a jadileng a di aduma ka bophirima a ile province ya Free State lo di molekwa tseng ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a jadileng a di aduma ho namela ka bophirima le dikarolong tse bogareng Northern Cape le dumela kwa etse ka go kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsa a naitse dileng a di aduma ka bo go ntle le mona le hlakile dikarolong tse gotlhileng le lebogo a ile province ya Western Cape le dumela kwa etse me o futhumetse ka mafafatsane a itse dileng a di aduma ka go leka botshabela province ya Eastern Cape le dumela kwa etse ka go kgetha dibaka o phodile ntle le mona o futhumetse ka bo go bophirima re phethela jwa le ka province ya KwaZulu Natal mo teng le dumela kwa etse nga me o futhumetse ka mafafatsane a itse dileng a di aduma mamedi di fela mona di tabatsena tsa hora ya pele tse hlahlamantsena ke tsa hora ya bobedi tsona o tla di ballwa ke Rabasana Madiehe Mvololo.
1: Hey banana ke di bitla tabaki ena Nthabi wa nyalwa
2: wa nyalwa
1: rena
2: e lona nna ke batla go mmona o tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o mokenye hona tsena re ikutlwela ka yena
3: Modi video call eleng tsona fela tse ka o buellang. Iphumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta, ho letsa, lo ho etsa di video call. Bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela. Ifumane ho MTN app kapa o dial *136*2#. O kgethe social. MTN, sim e lengwe ka o e hlokang. Yiyo, ho melawana le dipehelo.
4: Setshaba sa kajeno se hlutshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le hlokise madi le matlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse matlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi ho tloha ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemisi naha ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
5: Kitika Roman, kitika mo tswanti.
6: Ke selimi ya to Yesu.
5: Ke botshaba ba gao le lesedi FM. Mina ko podile mo maikutlo ka sonta ha le vele moloi.
7: I just wanna take it nice and
5: slow. Ho lesedi FM.

Mamedi ke mong wa basadi ba matla haholo Celine Dion, nothing broken but my heart. Or ba handle botsekeng me tsotsenge mashuma mabedi a me tsume hlano ka mara hore na ya pili mona hole sedi FM re tlokena na laneng ga itsira ka o saleteng hashtag Kufa woman to woman ka di 9 it's October a soulful mommy o tlaba teng hands a nqokela mona tlaba bo tla ntotse monate tse ka re ntsona tsena skaba fetwa ke puisano ya ka le ena re tlo bua le ena mo mamedi hashtag Kufa woman to woman e ra ho le tsena mo mamedi re kene na laneng re ke re shebe he ho ile ho etsala eng mminong mona le mong tseng a tanga tatse fitileng jalo ka e hlola matsatsi a mashume a mabedi kgwedi ena ya lwetse mamedi ke letsatsing lena la mashume a mabedi lwetse selemo ke sekete magola re bonga mashume a supileng a metsume raro sibini ibile ile mongodi wa dipina wa America mane mo mamedi a Jimmy Cross ke ha hlokahala le batho ba bang ba bahlano sefofaneng se aneng a se hirile se ile sa thula sefate me o ne a letseleng e yang concerting ya ha ya bobedi a letsatsi lewo me ke ha ba hlokahala re ile ra motse ba haholo ka pele a tuma le mongsane sa sekete magola re bo mashuma supile nga metse medi album ya haye ya boraro e bitswang ka hore you don't mess around with Jimmy ile ya tuma haholo me ke ha a hlokahala se fofane ba nemba spalaming a se thula sefate ke letsatsi le ena go di ena Rob Collins mo mamedi ke se ba parisa keyboard sa slopa sa Chalantas o ne a sa tswa gutla letong la haye mane Japan me a le mmoho le motswalle wa haye ba ile ba ema ho le leng la mabenkele le rekisang jwala motswalle wa haye a kena ka hore le benkele lena aswaswa mo mamedi aswaswa a tswere sithunya se se malawong ha kena ka le benkeleng lena o ile a etsa lerata a tshosa batho ka hore le benkele lena me ba ile ba tsebisa sepolesa me ha ba letseleng ya ba sepolesa se ba emisa me ba tshwarwa ba ile ba tshwarwa me ba qoswa jalo ka tiko ya boshodi le ho tshwara sithunya le ho just thunya seno ine le sithunya se ba palang papadi ya bona ile ya fetwa masisa pelo ke letsatsing lena la mashumo a mabedi aba lwetse selema ke sekete magola robonga mashuma robong a meso e meraro harpetele nalane nka jeno mo mamedi Kelly Jones le mong sa 2007 ka letsa silena kgweding ena mo mamedi o tla mo hopola Kelly Jones ke se ke mong wa setho sa sehlopha sa Stereophonics wile a iswa spetlele ka potlako ka mraho le mala nakong e kamora hore a qabane jwalo le motshireletsi ho amang a mabenkele mme ba ile ba lwantshana mme o ile a tswa kotsi tsatsing leno a le leetong la haye ka monaka bophirima ho Landane mme ke kamora ho fela hore a bine dikgauntshane tsa Vodafone Life Music Awards ke nalane ka jeno mamedi eneng re o fa yona kwano ho lesedi FM Harry Furallahe re ya o gaitsedi aka re tlong ho bua le yena ka hashtag Kufa woman to woman re tlo utlwa hore ho tla ba wetsala jwang a soulful mommy o teng re ke ho yena ka pine manati ya Smokey Robertson are everything you touch are go tla re bua le yena kwano ho lesedi FM ba re ya Kufa se

0: Wa ka tsamaiso ya mogatlo hape re na le funeral cover e na le underwriter ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook Jabulani Mole office tsa bona di teng Johannesburg CBD
1: 081 596 1065.
2: Na kontsa tahlelo bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe Inke kajeno, hubo bebe, hautla hubo tabupilo, hautla judi forum. SMS alisedi hu 34774, hu 34774. Clientele life ki mwadwa disabili tota di chelete, le mofani wa insurance ya bupilo. Hona di pehelo online, le te fello tse twa ile hileng.
3: Ana o thatafala go le fela ditshebeletso tsa mantla tsa masipala tse ka metsi motlakase le tsamaiso di gore gore. Mathabeng local municipality me ma malapa a tshwanela go ingodisa lenaneng la batho ba hlokang thuso bakeng sa selemo sa ditšhelete sa 2026-2027. O ka tshwanela ya haeba o dula ka hare Mathabeng. O na le ID ya Afrika Borwa o le monga ntlo e ngodisitsweng le monga akhaonto ya masipala. Mme tšhelete e kopaneng ya lelapa e le 6930 kapa ka tlase ka kgwedi. Bahiri ha ba tshwaneleha. Etela ofisi tsa masipala wa Mathabeng tsa haufi le wena. Tlatsa foromo ya kopo mme o fane ka ditokomane tse hlokang. Halang Mathabeng local municipality itse hetsa malapa a hlokang thuso ka ditshebeletso tsa mantla
4: re go fela na go ya setswa mpilo
5: mamelia wa tsahamanati tshebeletso ya le serifisi
4: baratani ba fitise melaetsa ya le rato ka WhatsApp go le sedi FM ke molele.

0: nako ya se tswang pelong.
1: Mamedi a otla ha monate sebelesong ya lesedi.
0: Baratani ba fetise melaetsa ya lerato ka WhatsApp ho lesedi FM. Ke molelo.
2: Tsa kgotsa mvalala kgotsa outcast rata. O buya le mapolo ka tebelo ka mona ka tshepong. Ke kopa o nkisetse molaetsa ona ho molekane wa ka e ke maratang ka pelo ya ka kaofela. Ena e le Matias Tebelo. Ke ho yena monna wa ka. Na o a tseba hore pososelo ya hao e etsa hore letsatsi la ka lebe bobebe. Lentswe la hao lona le tlisa kgotso pelong ya ka ka mehla le
3: matsatsi. Oh yes.
2: Ke ikutlwa ke le lehlohonolo bophelong hore ebe ke kopane le wena. Mme ke o rata ho feta mantswe anana a hlalosang. Ke o rata ho feta tsatsing lena. Mme ke tla dula ke o rata ka mehla le mehla.
3: Oh yes, oh khaitsedi ya ka mantswa monate a yang ho moratuwa wa hao. Ke a tshepa o mametse o utlwa taba tsena tse monate. A so mo fan tsona. Hey. Ai. Hey mamedi rato le monate. Ntate Veli. Ke kopa o fitise molaetsa ona ka Lesotho ho tlhaku ke moradi wa nkhasi fela ka mona ka haye ke mmatumelo rantsho. Ke kopa o motsebise ke a morata haholo ke ntate tjena ka yena a tsebe. Kare atsebe ke hlwelletse hodima maqhubu a maholo a lesedi FM butle ntate. Hey are ho motsebisa ke ya morata ke lefu o rantsho a le ka Soweto. Are vele tsebisa mme matumelo rantsho mapote mono re o dutse hantle le ha ke ntse ke le mona Soweto Gauteng nke ke ka mo lebala ke ntate ka jeno ka lebaka la hae. Hai veli ke kopa ho bua ka moratuwa wa ka. Ngwana mme bua ka yena le Sedi FM le o file monyetla maqhubungana a maholo a FM a 87.7 ho ya mane ho 106.6. Are ke kopa ho bua ka moratuwa wa ka Moroka se. Aro veli. Ha ke tsebe ke qale kae. Ke a morata ntate eo. A runkentse mosadi a nrola suitcase tla ba le lejwale ya bofetwa kere ho yena pa my love ke o rata ka pelo ya ka kaofela. A re bile ke birthday ya hae ka jeno a re ke a mo rata ntate ona veli hle hey a re ho tswa mosadi wa hae Mangaka Moroka are Mr. Moroka se o mongotsi jwalo o bua ka baby wa ha ya rive le muthena ke magata hle mna ho are this love is forever.
4: You don't have to say
3: oh yes Howard Hewitt. A wa tlapina mana timona ho le sedia FM sonta ha ke nako ya setswa mpelunga. Or this love is forever.

0: Mamedi metsotso e le shome pele wa tla hora ya boraro re fa ba mamedi ba bedi ba o qetela Kufa Women to Men tikete qala ka 350 All Grace a Bloemfontein ke mo mo ketio na tla o tswara teng ka la robonga DJ Zintloteng Amanda Uteng Amanda Black Lwandlo Nkulu Zincumalo le Sedia FM o moeng dumelang
1: le ga nda daga
0: ke a fita me tsabele tso ke le sedi dumela hle Yebo, yes, Kimang will let Alagai.
1: I'm not a guy.
0: I'm not a guy. I'm not a guy. I'm
1: not
0: a guy. I'm not a
1: guy.
0: I'm not a guy.
1: I'm
0: not a guy. I'm not a guy. I'm not a guy. I'm not a guy. I'm Kufa ah malgotla go ga o batla le go kiqete go fa tikiti tsepedi mphano moro tsa mahala mphano moro tsa mahala eh 07 eh mhm tsa ID Yebo. 2205. Mhm. Oya le mang a usimala khotla.
1: Yali motswala wa tsa.
0: Oya le motswala, e ga o lebuisa ke a utlwa o thabile.
1: Ke tabile ntse ke ba ile kana no kena.
0: A re ya le bo bona o kena ho le monate jang re lo khufasela. Re a o lebuisa gaitsedi ya motho. Ala la. Mama di kwa o qetele ke monkang o moyeng dumela.
2: Hello Velilika.
0: Ah a ke a fita. Mama di bueng dumela hle.
2: Re a khufasela.
0: Ala la ke mangwe letsa le kae?
2: Ke mpho butlela Veli. Mpho fankeli.
0: Mpho mang?
2: Butlela.
0: Mpho. Ditlema. Butlela Mpho butlela mpho re a ikwala mphe a sibini sele seng se tla beng selemong
2: Randunkulu
0: yamlendote yamlendote Ah Hey ya khosi si ai Ere go fetike ditse ha hotle yamlendote mphe no mo ramahala It's a ID. Yebo. Oya le mampo.
2: Ke
0: le mkhopela ga zeni se ke tsa kopana le bonene pele. Ntse ke go ya le menu ha o kutlo ya mleng dot Mpho ke a o lebisa ga itse ka go file tikiti tse pedi o me khufa o me ntumene ke a le bo utlwa.
2: Thank you so much of giving.
0: Bye mphosa. Mamedi bile ke fella mona ka jeno ba mamedi ba bahlano re ba file tikiti tse pedi tsa o ya mane ho khufa o me ntumene le tla di lata ka ho tloa ka la bobedi kwano pa tsintsa gaso. Mamedi dula metsotsong e mehlano pele o tla hora ya boraro ke a le bo mamedi ke fella kwa mona ka jeno. Re leba jwalo ho Mr. Cool Thabo Kofa tsa dipapadi.
3: Tsa dipapadi ho le Sedia FM.
0: Hola hola Mr. Cool.
4: Oi oi imbolisto.
0: Dear Mr. Cool.
4: A wana me hanyana nyane re ntse re le ka re ya pele lona ntse le jwang?
0: Ah e ho ya ha monate le maemo a le hodimo a matla photse ha monate ho kwaetse ke a sepela ka mo ntho di monate. Khagata Mr. Cool ke tseo.
4: Are le boeng police to mamelo le seri FM re dumedisa ho hle mo mametsong le teng thapa menyaka jeno re dumedisa jwa lo he re tlonele sa papadi kia Betway Premiership papadi ena di pakeng tsa marumo ka lantsa ha mo le Orlando Pirates papadi ena e bapala kwa no Royal Bafokeng Sports Palace ka kwa no ka Rustenburg province ya Bokoni bo prima di hlopa ke tseo di kana ka lebaleng ke sala ka ho lukisa di ntota ka kwa no mamedi mme ha di hlopa di kana tsena ka lebaleng e re tla rone le tsona e be hlopa tsena tsepedi di pane jwang re qala jola ka baeti Orlando Pirates nomoro ya pele city ba tiba Nisipo chain, number nyabu bedi kamo khalo sebelebele, number nyabu raro unkosi kwa na ndaba, number nyabu nelebona siema, number nyabu tano unkosi na TCBC kimo kapteni, number nyabu silela, ke simpue silepe, number nyabu shupata pelo mukobori, number nyabu bedi ke simpue masilela, number nyabu robo nkabelo khositile, number nyabu leshome ya nela mbutuma, number nyabu leshome le mutumunke, tsepa mremi. Di reserve tsa Orlando Pirates sia bonga tata ke reserve tsa batibane rebele sibangane Zulu Dion Hotom mtatelele mtiani Masindi ne mtanjela mpopadime osina police kampani lungu hamole Sebastian Patterson Harie se shopping sa Maruma Galanza nomoro ya pele se tibatibane ke Emila Lako nomoro ya bobedi Khumbulani Ngube nomoro ya boraro Sipho sake Ntiantiam nomoro ya bone Mxolisi Sikhakane nomoro ya bohlano Tsaporigotso ke mo captain nomoro ya botselela Simoli Thuli nomoro ya bosupa ka tlhotlarisa ya bobedi Philip Ntlondlo nomoro ya bobo Masindi Kunene Msindi Sikunene nomoro ya leshome ke saketso Mremi nomoro ya leshome le motso monke etemesi Injili Di reserve tsa marumo ka lantsa ka Kgiso Mlambom, ke reserve tsa batibane rebele Nelson Ralenkwane, Yanga Madiba, Prince Manku, Tato Pea, Tato Mohlamme, Tapelo Tlutlu, Onke Moletse, Hamole Thabiso Kutumela. Ya tlango tsa misa papadi ne, ke monghadi a mongile Thoma, o tsana jolo le monghadi Sipho Mahlangu, le monghadi Thamaga Sebati, Mohlangu wa bona papadi ke monghadi Buhle Tshopela, ha ile match commissioner ke monghadi Ronald Johnson. Mo mamedi ho sana le botatanya na bontse re tobane le bona bo re le ka hore re tle re bolukise nako e santane e dumela e re a lojole go tshimisa hore a ke tsamaye ke le mongke tsamaye jwa lole Anas Makhaya ke yena a tla thusa hore a re kakolela papadi ena Anas Makhaya dumela ngwana mmere o mela le Sedia FM
5: ke dumedise Mr. Cool ke dumedise lo mamelo le Sedia FM ho tle mo ambitseng a le teng ena e tloba papadi e matla holo ha holo jwang bakeng sa tlhopha sena sa marumo ka lantse e o re tsebang hantle hore ntse sa sebetsa hantle selemong sena sa dipapadi mme re a tseba hape hore marumo ka lantse e na le mokotlisi e motjha ke bua ka rona ikananelo mme ke papadi ya hae ya pele jalo ka mokwetlisi wa setlhopha sena sa marumo ka lantse jwale go tlo ba thata golo ka nnete go marumo ka lantse gore e ka thiba Orlando Pirates eo re bonang e pukile a golo go tlwa selemong sane se fetileng sa dipapadi mme Orlando Pirates e tla papading ena jena le gore ga e se o latlhegele dipapading tse leshome le motserobong ka mehopeng kaofela e sale e di bapalela gole le gae mme seno ngwana mme se etsa gore re re go tlo ba thata go marumo ka lantse gore e ka tlola papadi marumo ka lantse e bapala lebalang la 4-4-2 mme tlhopha sa Orlando Pirates se bapala lebala 4-3-3
4: ho fela ho jwala hema mmedi har ke re shebe he ke ya ni mo le tsapala mong hari abongile Thoma o buisana jwala le ba captain e lenga e tsapo ri khotso ho pensa mo galantsa ha mo le ena ho sina tsi CBC ho pensa ho lana Perez jwala ka ha Enes Makaya sa tla tsi mmedi mne ka kwa no ho pensa mo galantsa mo kwetlisi ke ena Roni kana Nelo o thusana jwala le Trevor Matiani mme re tla tla ru tsi bise taba tsa ha Roni kana Nelo o kila ba kwa no Africa bo rahe mo mmedi tla ne ru tsi bise tsona hanyane hanyane jwala ho papali ntse tsona pele ha ile ba tsi tsi ba tenya mo mmedi mme re tla tle re bone gore namna ga e le mona Orlando Pirates e batla dintlha tse tharo tse namna ka gotlhegotlhe ga e batle gore ene e tle telele ga e batle gore go gang fela mna tlapa letle le telele kana boshabane e tla batla gore e di fumane jwang kapa jwang ntlha tsene tse tharo mme e tla di fumana ka ena e di batla gona kwano setlhopheng sa marumo ka lantse
5: go fela go le jwalo ngwana mme ga go le jwang ga o sheba gore go na le segeo sane se teng pakeng tsa Orlando Pirates ga mmogo letlhopha sa Mamelodi Sundowns jwale jwang kapa jwang Orlando Pirates e tlhoka dintlha tse tharo
4: ke motsotsana wa khutso mo mamedi re tla hlalosa rona ke wa eng ha mfela ha o fela motsotsana ona wa khutso ke motsotsana wa khutso mo mamedi ka dipolao tsena tse kana kana tse o di bonang kwa no Afrika Borwa dipolao tsa basadi mo mamedi tse tsa halang a kwa no na henya Afrika Borwa dipolao tsa basadi tse tsa halang jwalo province ya Gauteng dipolao tsa basadi tse tsa halang sebakeng se bitswang ka gore ke Ekuruleni mo mamedi lentswe lena Ekuruleni ke lentswe la Xitsonga lentswe lena Ekuruleni le bolela sebaka sa kgotso place of peace empa re bona dipolao tsa basadi di etsa halam hona sebakeng sena sa kgotso. Mo mamedi lentswe lena e kuruleni ke lentswe le neng le bontsha tshepo bakeng sa kgotso ka morabo ya mo ba dipolotiki bo neng bo tlile bohlopha ka mona ka East Rand e leng ka mona ka East Rand. Mo mamedi lentswe lena le ile latla la fua sebaka seno ka nako tseno tsa bo dipolotiki e le gore maemo a dipolotiki a ne a se monate ka mona ka borwa ka botšhabela provinceng ena ya Gauteng. Jale ya ba go thwe sebaka sena se tla bitswa Ekurulene e leng sona sebaka sa kgotso, mme ga re tsebe gore na e be gobaneng go etsala tsena tse e salang ka mona ka sebakeng sena sa kgotso Ekurulene. Mmamedi re bua jwalo he, papadi se kadile, re lebuile agolo he, re fete tabeng tseno re kene papading jwalo ka e se kadile tsena papadi. Mmamedi re tlhokomela gore Orlando Pirates e kala papading e lebisa leboya athe setlhopha sa Modimo kalang tse sona se kala papading se lebisa borwa gona kwa ano mona Royal Bafokeng Sports Palace e tswela ka ntle jwalo bolo re ntse re le ka go lokisa taba tsa rona ka kgwano mo re tlhokomela gore e kare di tlalo ka neng e se gale ke ena bolo mo ramana go tsena tse sibisi sibisi ke wa inka bolo a ne tsa se batho ba ka ntle 18 mo ramane e leng yana sipo chain ke yana o ntse go pa go pa jwalo ntse go pa go pa ke wa inkana a ne tsa go tsena tse sibisi wa 50 sanga ka gore ka meleng go ka bo prima ke go se khona mna ke yana go se khona ndaba wa ke yana go se khona mna o ntse bolo jwalo empala jwalo ke o ba ba ilwane la ona ro ine le tsa jwalo yana la mbuthu mna empala jwalo ke o itla ka kwano ka o tsapa moremi ke o le ka feta mna tsapa moremi ke o ntse bolo mna ke yana pele nyana mana ba ikhotlisa mna ke o la no Perez ke yana mme mane ba re ba bana mna ya ka meleng go ka bo chabela ka le pelo tuna mna ke ka mogolo sebelebele ke o enga isa marao ke la marao nyana mane mme ba bile ba ikhotlisa mna ba ile jalo le bona CM mama CM we netsa nko sina TCBC CBC ke wa itseka kwa nomme ka nko sikhona ndaba ndaba ke wa ifitisa mama we netsa tsapa moremi ka mlengwa ka bo prima ba batla ba monkela bo embala jwa le ke ka mlengwa ka bo prima mama inkwa ke khumula ncume ncube ke wa inga ba pele embala jwa le ke ane nime e sentse ke la hantle fela ho se thiba thiba ka mane se po chain ke ane ona re hle o le ka ho kena takolotsa ka kwano ke bua ka ena ka tla go tla di sa empala jwa le ho ha fela mama a ba motima sia lo lo ke ena bolo ka kwano ka mlengwa ka bo prima re bana me e tla jwa lo ka ona no perese ke ya na fiti sa tapelo mo kobori wa kena mo kobori ba re bana bana ba tla ba mo kena bolo ba fela ba mo kena bolo mme ke o ka tla go tla di sa mme ka mlengwa ka bo prima ka lepelo tona mme ka tla go tla di sa ba ebelo to ke la mme e bile sola ka ntle mme ho bona le tla ba hukum ntho tsa rona le ke tseo di lukile ntho tsa rona ke tseo di lukile hemma meri ke ya ne e tla ba bolo e ke nang jalo e rawa e le huku ya ka mo ke tlhokomelang ka teng e tla ba huku ya ka mo ke tlhokomelang ka teng huku ya pele ya papadi ena mme huku ya marumo ka la antse e tla tloswa jalo ka mona ka borwa bophirima re ba mane mekwaleng ya Orlando Pirates e re tle re bona gore na e tla tloswa ke mang mo mamering re ba mane mekwaleng ya Orlando Pirates e le noto marumo ka la antse noto Orlando Pirates ho tlaba tsatsa tsa boima jalo ka re tlhalosa gore Orlando Pirates e tlhoka dintlha tse tharo jwang kapa jwang ha re bone ke ena bolo mme e tloswa jalo ke Philip Ntlanzong ka kwano ka hukung eka borwa bophirima re tlatle re bone mme ena papadi mo mamere e tlatle e re isa oka re ne re tlile re tlhalosa mme gore matsatsing ana itlhe go gobe mo mamere mme ga o monate le ganyenyana fela go gobe ga o monate jona ka re tlhokomela jona ka ne re tlhalosa mme pele papadi kala gore go gobenyana go gobenyana mme gobane re bona dipolao tsa basadi e tse e tsagalang ka mona ka Ekurulene sebakeng sa kgotso mme ke golo e tla re nenneng dintho di tlaloka he mo mamerine e jalo ka e le mona setšhaba se ele ka maoto gore go leko gore go lwantshwe taba ya mofuta ona mna e ntseng e tsagala noto ka matlhakore ka mabedi noto marumo ka lantse noto mna setlhopha sa Orlando Pirates ke tsona tsa betho ya premiership di teng dipapadi di a bapalwa ka jeno mo mamedi di teng di a bapala e ra o le tsena mme re ka re shebe fela gore naa loko e ne jwang ya ditlhopha tse re tse pedi marumo ka lantse ga mo le Orlando Pirates ditlhopha tse re tse pedi di kena tsena papading ena mme e le gore Orlando Pirates e bue mo ba bobedi mme Orlando Pirates e bapetse papadi tse tsheletseng e tlotse tse tlhano mme e bapetse ka lokana papading e le nngwe mme ga e so tlholwe mme phapano ya dintlha mme ke dintlha tse leshome le metso meraro mme ka se latsaneng Orlando Pirates e na le ntlha tse leshome le metso tsheletseng athe a re sheba hemne maruma ka lantse e kena papading ena mme e le boe mo maleshome le metso tsheletseng mo mamedi mme e bapetse papadi tse tsheletseng ga e so tlhole papadi mme e bapetse ka lokana papading tse pedi mme e tlotse papading tse nne mme phapano ya dintlhana ke e tlosa tshelelang mme ka selatsaneng setlhopha sa Marumo Gallants se na le dintlha tse pedi ke ka moo tabadileng ka teng ga re sheba tlhopha tseno tse pedi mme Marumo Gallants mo le Orlando Pirates
5: go fela go le jalo ngwana mme mme ga o sheba Marumo Gallants ke se seng sa ditlhopha tse nne fela tse sokang di apa papai re ka bua ka yona Marumo Gallants re bua ka siwelele Richards Bay Hamhole Chipper United
4: ke ane ke huku wa e tlosa thapela mo kobodi kara di 18 sebatibane sa e fosa empala jalo Orlando Pirates ya basholanda e ne le lebone seema ya mosholanda ike la hodimo Echola ka tsola sa galona hore Marumo Gallants ke se seng sa ditlhopha tse nne tse leng re ha di tsoka di hapa papa di le le nngwe re ka bua hore Orlando Pirates ke se seng sa ditlhopha tse tharo tse leng re ha se so hlolwe
5: Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ha mole Kaizer Chiefs
4: ho fela le dalona si tiba tiba ne sa Marumo Gallants Emil Lacom o tle se o tle bohloko si tiba tiba ne se o tle bohloko si tiba tiba ne se o tle bohloko re ke ke ra re se tiba tiba ne o tle bohloko se tiba tiba ne se o tle bohloko mme se tiba tiba ne sana sa re bua ka tsora ke Emil Lacom ke se tiba tiba ne se tlhanga na nya Cameroon mme ana o hlaile ka la supa go di nya phupu le mo sa sekete magolo re bonga mashume a robong a metso robong ona le di mo tse mashume a mabedi a metso supileng mme ba tshwa patla go ba santane ba la ka mo thusa ke bua ka na Emil Lacom se tiba tiba ne sena sa Marumo Gallants go tsatsanyana go buima mmameri tlhopheng sena sa Marumo Gallants re gopola gore mme ga o tla kena roni kana ne elo mme yaaneng a ntse a kwetlisa tlhopha sena mme e ne le mong ga di iphuthi mogafe
5: go fela go le jalo eo ngwana mme a seng a feletswe ke mosebetsi mme re ile ga tlhalosa nakong e fetileng ka netiro ke ba sele bakwetlisi ba bararo empa lenane le ne la bakwetlisi ba ntse ba latlhelwa ke mosebetsi le ntse le eketseya gobane ga o sheba Marumo Gallants le yone e ntse phetho ya mokwetlisi siwelele e ntse e phetho ya bokwetlisi ga o sheba le Richards Bay ke ditlhopha tsane tseo re itseng ga di soka di hapa papadi selemong sena sa dipapadi Richards Bay le yona e entse phetho bane re a gopola monghadi Ronny Gabriel o ile a itokolola mosebetsing ke tlhopha sa Chipper United fela se sebang se na le mokwetlisi ka mora gore ba tle ba qale selemo sena sa dipapadi
4: papadi ena ke papadi ya mo mashome a mahlano a metse tsheletseng ya Betway Premiership papadi e tla tswela pele o eme ka mane Emil Lacom ha e le tshepa moremi ke yona o ka ntle o ntse a lokolokisa tsa batsa gae o tla e tlosa moramane Emil Lacom e le nnotho ka matlhokore ya mabedi ele meso tswe tseletseng ka rolong ya pele papari Emil Lacom ke o itsa jalo mme o ile le tsaka go re khumbila ning mube ngube ke wa ka kwana ka mlengo ka bo prima ke wa inkana a ibe pele nyana mane empala jalo mme ha bana Orlando Pirates ba inka jalo mme ha ne ba re mbala ebile ka re tla ba phoso mme ho fela lo jalo ke phoso mane nim e phoso ka mane nim e lona ka mono Marumo Gallants aba petse jalo tapela mo kobodi hampi aba petse tapela mo kobodi hampi mme e tla tso somro mane ke sipo chaina Si poche no tato sa ke sipa tiba tsola no parenza kan Claudia 18 mari ke we tso sa golonga le nel tsam kosina tsi bi se bahare mal balanda ke la bae khutli sa baitsa baba na ke la baba tsa baitsa phoso parenza mmameri baba tsa baitsa phoso nga arra la bolo bra o sipa tiba ne mi si tiba tiba ne se ne se tule me kon longa mi se no se batlie se baba ke la mathata maholo e mpala lu gola hand e be lo ra Oui tiba ha bonolo ka bane sipo chei
5: oui tiba ha bonolo sipo chei ne me mona me ke di poso se bang ola re pare se ha ba tudi eto ba di kile pa dinga jo ka se tal sise e sa di sa bua ntla ele mo tsela se le bontse na sa di papadi ntla di
4: e tsala ka ntle bolo e tla ba bolokela ke rra wa jwalo ka ba ya gelwa ke Marumo Gallants e ke na se le ba ya getse ar bona ka tlo tla di sanga ka ntse bolo jwalo ke ka kor ka mlengo ka bo prima ma ar ba ke na empana ke anu wa hana ka mane ni e tsola ke tsapa mremi ne e khutla jwala ka mane ka le bona siema nga ba e fiti sanga ke ba ile ka le bona siema ro ke na mamma pala hampi mamma pala hampi le bona siema mro nya na mane e bile ne ho te poso ka mano ho te poso ka mane e ke emetesi injili emetesi injili e re ho lu jwala hemma merin e le no tsho jwala ka mashokere ka maberin re tle re bona ho rna tsa tsona die bjwanga re tle re ma tsene re fitse ka mana ka mabenkeleng
6: Ibangu nana uru keke wa khona o lefella lekwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa di tshebeletso tse fokolang lekwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse lekwetha la hao kapa romela email re tla khutlela ho wena diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla se poliseng ho lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS lesedi ho 39771 ke le sedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za.
8: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditholo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more fani nya hao tselo ka rona ba ha more dise ha bula Standard Bank my more account ka jane. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
3: tsa dipapadi ho Lesedi FM.
9: Mexico se bitswang ka hore ke thologa se tlang ho bapala le dihlopa tse tla ka pa sehlopa se

0: เขียวกำมะเร็งกำมะพริ้วหันใจหุ่นได้ยาวลงบ่าเร็วบ่าบ้าละเขียวเห็นสายยาวลงไอ้เนื้อจะทำประมุขโมดีมุขโมดีเนื้อจะระเบิดเสียมาไอ้บ่อเนื้อหาเสียมาเด็กหันซีเจหันสับปะรดยาวกำมะเร็งกำมะชเวล่ะการเปลี่ยนเลือดชูน่ะกำมะขันสบิลิบิลิเขียนักสบิลิหันสับปะรดยาวลงอินโฟเจงกำมะเร็งกำมะนำคอลิสสิกาคานีหันสับปะรดเนื้อจันจันจันจันเนื้อจะสิโพสักเกนจิอันจิอันจิอันจิอากำมะเร็งกำมะชเวล่ะสิโพสักเกนจิอันจิอาเขียวไอ้หันจะยาวเลยบิดาฟิติซาเขียนบ่าเร็วบ่าบ้าละอินโฟเกสิโมนิทูลีนิทูลีเขียนสายยาวลงไอ้เนื้อจะสิโพสักเกนการอนซาบอลอินบาลาจาร์บานาเพเรซการันยีจีนิบุชูมายาบุชูนาอินฮูจักันจันโซไวกันาฟิลิปินจันโซบาร์บาร์บาลันจันโซไวฟามิสันจันโซคามิเลมากับฟิลิมาโอคามุจจิงกัตฮอตลีซาม
1: านาเมอโอลันดูเพเรซสุลาเคมุญาตาโอมโฮโลยานเอลัมบุชูมาอุนยาลูเกลาโอฟาสมาปาดิเซียเปรนจโรกายนาคาปันเคบุยคาราเบลบาวราไรเลมิควอลงอินปามารูโบกาลันเซฮวานาอูริเตฮาเปบูลีนิฮวานิชูลาม
0: านาเมอาร์เซบาคาปาซาเรDi sa di papa zé papa di zé le chemin de monsieur Meraro pour toi le monsieur ça 2021 mais di papa di zé prépare ma rumo galanze chose de périphérique
1: et chose de périphérique là il di papa di soba ne madi papa la hay wala ne parer c'est habit papa di zé robedi mais bonne chapatena di papa la kaule kana kama khato amara
0: mais di nkhata ile tsa hlatwa di papa di tsena ka ofela ke di nkhata ma shuma mararo
1: di nkhata ma shuma mararo wala ne parer c'est habit ma shuma bedi monsieur Meraro mais papa sa ma rumo galanze sa hlaba di nkhata su pile mfe
0: o apino ko mona naka Si pachai non sabalo ene tam kosina te sibis. Sibis ke ota jala kabolo, no tomaru makalanza, no tom. Se so pasalo no peres. O kera kabolo kosina te sibis. Warum bala bala sibis. Hong kabolo ene tam kosi kwanandaba. Kamene mo kabu primandaba. O ai khuti sa ene za sibis. Sibis ke. Ai ke ta kabolo kosina te sibis. O mule mo bahrem bala bala kosina te sibis. Hong kabolo ene za lebo sema. Sema ke ota kabolo. O to tomaru bahrem bala bala. Uisa kamene mo kabu chabela. Kamu khala sibil bil wai fitisa. Harbore kabolo ene nam. Tini parese ibara jole kienanga itsala kan tori tini ngosi khona ndaba tsapa muremi oi ko ba muremi ke lausili oi ko ba jolo tsapa muremi ke lausili mu mamerim ita ba gol king emil lacom e mashwa be diamo tsumu mso tsumbe carlo ngena ya pila pa bari ho ba le petuo ka tla go o tla di sang o tla phumulan ho ke ba jolo mu mameri onke moleche
1: ke a ipotsa ngwana mornale ba ka king mo tshomong kena e ka tla ho tladisa e kupetseng hore atle ya tswe ke sebapadisa metleng sa tlhopa sena sa Orlando Pirates ka pa mo tshomong go tlisi bona re se wa se bonang se o ka tla ho tladisa a sa setseng ya khatsela ene pa itse
0: ho fela lo jalo a re bua kana a roni kana nelo mo go tlisi roni filimon kana nelo o sa ile ka ma shwa ba metso ra ro khodi nyama tsiano le mo sa skete ma holo re mo ma shwa a supile nga mo tshomong o nan le mo tsama shwa ma tsana metso metano o tsetse mo seng o bitsong o Kongo Namibia hana kala jalo go bapala papadi ya bolo ene le mo sa skete ma holo re mo ma shwa ro bong a mo tshomong hana bapala sopa sa bitsong gore ke blue waters mme sopa seo we las bapala ka ma khotlo le kholo ma shwa ro bong a metso mine se sopa sa blue waters go tswa mono le mo sa skete ma holo re mo ma shwa ro bong a metso miraro o fikela le mo sa skete ma holo re mo ma shwa ro bong a metso tseletse ka bapala black africans arbona kiena bolo le ka motso tsengwa lana parats yanela mbutuma mersheba ronika nanelo kwano africa borwa ita fita le mosa skite mahlo robo mashume arobo nga metso spileng ho fikela le mosa 2005 kiena ba palla ka pasamba melo shanaose me ka pensa sa mamelo shanaose o khonno sa palla ka ba khotwa mashume a tseletseng a metso mine
1: ho fela ho le tsholo ngwana me re a tseba hore jolo ka sebapadi ha a soka a hlolwa kgatlhano kapa a hlolwa ke tlhopha sena sa Orlando Pirates ga re tsebe heka jeno jolo ka mokwetlisi le papadi ya hae ya pele mme re sa bua jalo ka ena roni kananelo re a gopola gore o ne a kwetlisa tlhopha sane sa African Stars se neng se bapala kapa se bapala mane o CAF Champions League mme setlhopha seo ke sone se e leng o bapala le tlhopha sa Orlando Pirates
0: kiena bolo ngosi khona ndaba ka mona ngoka bo primar balong ka bolo tsa tsapa muremi muremi kewa a mona bolo ya khutlela ho yena ha petsa pa muremi ka mona ngoka bo primar nga inga jalo bolo ngosi khona ndaba ndaba ke wa tsena nga o ba re bolo balo ntsa bolo isa ka mona ngoka bo chabela ka ne piele le tshuna ka mo khona sebele bele ntsa bolo jalo ke ano inga jalo nga we ne tsa khositile ke o ka belo khositile o le ka feta ba mona bolo e khutla jalo ka maruwa ka lantsa wa re bolo bala e tla jalo har bone ka mona ngoka bo chabela msindisi wa kena ka mana kunene o nga bolo msindisi ntsa bolo ka radio tini wa nka sipo chain Oya kala kala tsa sipo chaine barbarba eta tlo ka thapela mokobori mokobori keo o itlisa ka mlemo ka botrima o inele tsa tsapa moremi moremi ka karolo nya marumo o ntsa bola hampi e khutla tlo ka nna ah ka mana nini inele tsapa ri khotsonga e tla tlo barbarba la ke ane ntjonto wa ka ntjonto ntjonto ba mudiya ho tlo ya mamunna o tla ba strong ya mamunna ke ra bona barbarba la ona no pirates e tla ka kwa nonga ke wa enka jwa longa ka kwa ne thapela mokobori ya khutla jwa longa enka ke nko se khona ndaba taba ke wa enka jwa longa Barbara, Vina Tapamo, yes, him, Pio Selepe, Selepe Joanga, Vina Zalabana Siema, Siema is a Camacabella, Campia Lerituna, Camacola Sabili, Unsabolo, Camelo Sicile, Unsabolo Dolonga, Giano in Zalabana Siema, Siema Kutisama, Vina Zam, Cosinatis, Sibis Barbara, Vina Zalabana Siema, Kelabana La Siemana, Nehansi de Mamari, Ota de la Cabolo, Camelo Macabella, Camacola Sabili, Casabili Gianam, where Kutisama, Vina Zalabana Siema, Siema Q. Where would he some? And in Notomar Mogalanza, not on the Perez, over in Balabalam, a super chain, Unsabola and Zalabana Siema, and Libana Siema, Uncabala Cabella, Camacola Sibili, Importegamani, Casey Posagan Gentia, Unsabola Dolom, Impa Perez of Angina Bolena, Kiani Camacola Sibili, Cantoriatini, Camacola Cabella, Arabana and Perez, Kiani. Kamu kala sebeli beli, engkau baru bisa merau. Ini adalah bukan siapa, baka karunia marumu kalan se. Kian ini bukan siapa, bapa supa. Kewa engkau baru merbalam. Ini adalah engkau sinar CCBC, CCBC kau engkau baru. Ini adalah simpul selepe, selepe ini adalah engkau si kananda. Kamu dengan engkau bukirima. Si kian simpul selepe, selepe wa elanela. Kamu engkau baru gen jonjo, jonjo kia. Tinta lalbanna, jonjo. Kupa mau cunga hai, insola kan jote. Insya kau nama mana, Filipin jonjo. Ndaba etetwa. O kila riala pele le morao ana tshopetsa na saola le pereza a re bona tshane go setsile o ntse ba lo jalo volente sitse ba di bana saenka emile lakho
1: emile lakho ngona mme o sebeditse ka morabo itiko ba botle ba se bapadi sena simpiwe masilela tshopeng sena saola le pereza sena motsamo o motle ha o lu jwang ha o sheba hore o la le pereza ngona mme e batla hore e tlabeng tlam pele re ya khefutso
0: o mabedi e di tshopetsa na tsepedi ha di bapalla hona mona a setedi mo senanga Sa Maruma Kalansi Shapazana Tepedi Hariba Palasi, Teriamus Maruma Kalansi, Diva Pesa Paparitan Selezi, Maruma Kalansi, Shutzepedi, Olanda Paras Tepedi, Diva Pesakana Paparitepe.
1: Ikile Donella Maruma Kalansi, Hiba Palahai, the Shapasena Saulan Paras.
0: Sipos again Tiantian Sabaran Pepa Mancalaboro, Ehuta Yolaka, Olanda Paras, Kianis in Pierce Unsabana Jalabara Barbara, Inguadola Kikabala Hosicile, Kiano Tajalabalong, Otajalabalong, Ibilakian and Mutuma Sarel, Mutuma, Unsabana, Volante, Quasicona, I piano to the Lagantet of Mahuku. Mahuku, Yabubedia on the Paras, and then Quasicorandava, not over Mogalans, not on the Paras. Kalabakalabani, Sisha Pasana Samaruma Galans, Kirajuane, Hasasoka, Sehapapari. Ke a go laba bangatang ba re ba lebele tsore e be kana kwena re se re bua ka hore ona no pharetse se tlabile ntlhele motse pedite thara
1: go fela go le jalo ngwana mme empa go fitlela ga kana ba setse bana le dikarabo dipotsong tsena tseo e di botswang ke tlhopa sena sa ola no pharetse
0: o tla tlo sa huku ka kwa no ka ne bo phirima ke thapela mokobori e ke wa enka jalo mokobori mme o ronya le monene tsa mkosi khona nda ba nda ba ke wa enka jalo mme a ine tsa ka kwa no thapela mokobori wa ikoma bono ka re di etsi di ba tsholo mme maruba kala tsi ba re ba lona ke a di ka mo khona se bele bele o intsa mpi Arabone, Wakena, Etemesi, Engini, Engini, Ah, Senya Musebeti, Etemesi, Engini,
1: Ah, Senya Musebeti, Kamura Rola, the Parasit, the Porto, Luria Tatamala, Shabile Mokalum, Impam, Sibilibili, Ahona Sabeti Sabotale, if we teach a long Livillo, or at the Akita who Etemesi.
0: Jonaka Hagedeke, Shamu Mamedi Babanga, Tahem, and the Bakaya Lokomana di Mure, Arumokalan Zin Nitia Salama, Kiona, Yase Hama Kiboshe. Kiona malibisi motho ka tshojalo Kiona e mona e tswelele mo hasula Empalin le hana jwa ho ha mo sa le thatanya ha re bona ka mene go ka bo phimara bana ona re pharetse Kiane ba le ka tsa tsela ka bolo nge ba ile nela ntontlo o ba re bana bana ntontlo o nga bolo ene tsa sipho sa ke ntiantia Kiane ntiantia o isa ka mene go ka bo tshabela ha re bona ke mo sindisi o a ke na mo sindisi go nene ya mo hlola e tsola ka ntle Mana rutaba sindisa empalalo jalo ho hafe. Kamo khona se bele bele wa ya khe. winner tsa le bona se ba se ba ke nka bolong ke ane eta ka situa selepe selepe ke onsa bona jolong winner tsa mpo se kona nda ba ba ke wa itsa jolong winner tsa tsapa moremi ka bona ka bo prima tsapa moremi onsa ba ro winner tsa mpo se kona nda ba nda ba winner tsa mpo se na tsibisi tsibisi winner tsa tsiba tibane sipo chain ka radio ti sipo chain onsa bona ka mogolo se bile bile ka bona ka bo chabela onsa bona jolong winner tsa go sitile ka bela go sitile onsa bona jolong eta ka bona ka bo prima tsapa moremi ke wa bela la fase ka tlo 18 Muremi, Muremi kantone 18, Muremi Nsabolo, winele tsa jwalo simpio selepe, selepe ha ufilena, tapola mukobori, mukobori ke ane mpa, Nsabolo hampi, tsapa Muremi. No tsoka mashakuri ka mabedi, no tsoma rubo kalanze, no tsola no pirates. A tsena bolo ka mlengwa ka bo prima, a fitisa ka bona sibisi. E bile tsa tsaka ntle ba mapetsa hampi mamedi e ka kwano ngo sina tsi sibisi. E ba phoso ka kwano marumo kalanze, e ba phoso marumo kalanze. A phoso wena monna ka mono nge a saka tso mre phoso saka tso mre mi me har se bana kankani ka mo se wani mi ense le no tsoko le na ro se le no tsoko keza chiefs a ka kono me tso ma shwa be da me tso bonga karolo nya da pila pa pari mi ense le no tso mre mo ka lanse na tsola no pare ese e ki ka mo tso ba di nga tsenya mo mameri har bone bone na tso saka kono ka mo mo ka bo primar bala ka le pele le tsadi mo pare tsa le bisanteng e ka karolo nya me kwalo ya marumo kalanse etla tshojola ke tsapa moremi phamisa matsoho ka bobedi tsapa moremi ka kwano ka mo dengwa ka bo primar bala e tsiane a iko ma tsapa moremi bo tla ho yona tsapa moremi ke wanga phamisa bona telele ka radio 18 barba ile ka ba tsholonga e ma tola ke ka mo khala se bile bile ka mane ka mo dengwa ka bo shebe ka mo khala se bile bile ke ka bo lo isa rao we ne tsa tsiba tsiba ne sipo chain o ka ntle 18 sipo chain sipo chain ke o ka ntle 18 o kana kana jolo kana ike tile ki tsola no para tsa lebisa le boya marumo ka lantse lebisa borwa nko se khona ndaba o a mola bolo jolo ai khutlisa ai nel tsa sipo chain ka ntlo 18 o ntsa jolo ne tsala bona sema le bona sema kyani o tsa jolo ka bolo le bona sema ai khutlisa pe ne tsa sipo chain ka ntlo 18 sipo chain o inel tsa nko sina tsi sibisi sibisi ke o ka ntlo 18 le yena ai khutlisa ai nel tsa sipo chain ke o iketlile ele no tsoka ba tsakere ka mabedi no tsoma rumo ka lantse no tsola no fire tsa karolo ke apile ba ba dine re kwano mo na Royal Bafokeng Sports Palace le bona sema o amo ena bolo ke wa inkanga wa re balwa ne tsa tsapa mo khobori wa kena mo khobori o tsotsa mo ba harim balbala wa pa misa ka mo ka bo prima ke tsapa mo remi o ibla na fase mo remi ka mo ka bo prima o tla kwa ba ke wa tabela 18 mo remi ke o tsamo har bona kyane mo khobori wa pa misa ka ra 18 ralla le tsentse sitile hantle fela mo tsutsung ba mo mashume ba rarwane se meri ke tsona tsentso tsa makhepula Orlando Pirates kabelo go sitile mo tsa marumo ka lantse one Orlando Pirates kabelo go sitile mo tsutsung ba mo mashume ba rarwane se meri
1: ne ke nana ke tsona se Orlando Pirates e sale se batla ngwana mme kabelo go sitile o nantsa pipi ya kaka ka le pholane le le tona mme ka tlo lena a iphumana a le ka ruri 18 bolo ena e tla ka mona ka moleng o ka pholane le le tsiadi mo Orlando Pirates e le bisanteng mme ke mona he Orlando Pirates e ntle ka tapele so ke nana ngoro tlo tlo bathata jwale ho tlhopa sa marumo ka lantse ho re se ka khutla papa dineng
0: bana mme re ka tau bua hore Orlando Pirates re nna hana hore ba bangata ba nna hore kana kwena ho no tshwanetse be mo hlomo ngwana no pirates e sena le ntlhano nngwe tse pedi ka batsa tharo mme re ka tau bua jwalo fela ngwana no pirates e sa bantla e bile re hlalositse hore jwang kapa jwang ngwana no pirates e batla ho hlola papadi ena hore e tla e kwala sesene pakeng tsa bona le mamelodi sundowns
1: o fela hore jwalo ngwana mme o hlaba ntlha ha bona jena ke hona ho tlosa gatello e bang e tla ba teng le karolonyane ya bobedi ya papadi ha ba batle hore ba tle ba etse sane seo ba ileng ba se etsa kgatlhano le Durban City
0: e bile o hlajwa ntlha tjena sena se re hopotsa se papadi sa amazulu thandolo nkosi ngwenya e le gore o hlabile ntlha ya bosupa maobane e le gore ha ka hlaba ntlha papadi ena tlaleng re bone kare bolo ntle ka tshoko mekollo e ya mosola ka mane ke mang a ke ena ma ka mona banna e ya mosola ma se papadi sa nasa marumo ka lantsi Siba parisene e ka re ke na moletsa ke sheba onke moletsa o hlolo ke bolo onke moletsa mo mameri a tlile a shebane hantle fela nna le sipo chain e ke la ka thoko ke ne ke tlhalosa fela hore ngwana mme ke ne ke tlhalosa fela gore hantle ntle ha re sheba a ke mosindi sekunene ke mosindi sekunene re ne re tlhalosa tabena ya ho hlatwa hantle ena e tlhabilweng gore se ba parisa mazulu thandolong ko singwenya re bona hla bantla bo supa maobane re bona tsapa murebu a ka ka radi e tlo ka ka radi e tlo la ro pere ka tsoko me kollo ka ba lo ho sitile e tla ba huku huku ya bararo ya la ro pere sam I lo tlo sa ka mane ka le ba bo tshabe ho hanne ri ri ya futuela na shopa tsena tsepe
1: ne di futuela na go re sa sa sa ta clip le taba ya rona ya tshandolong kwe singwenya wa tlhopasane sa amazulu go latela le belo le re le bonang a papadinye
0: ere re tle re fitise hukwe na re tle re unele tsa taba sa monne wa tshandolong kwe singwe tshepe sa amazulu ke a bona le tsho ke tsapela mo komori e ke mo komori a tlosa ka pelenyana ha u file na ke a re go setsile o itsa jalo nge ke la na ba le ka ke na e fitisa jalo nge ke la ka man ba fa bisa jalo le parate pa la jalo nge ka ntle e tsini ke ba e tsona ke se po sa ke ntia ntia e tla mo ra mo na nge e ma tsala jalo ka kwa ka mo le go ka mo prima ka ba tla e tswela tsela ka ntle pa e tiba ngo se khona ndaba go tla ka bona ngo se khona ndaba o inga ne tsa tsapa moremi moremi wa ko ba bona ke ba ba ka huku a itsa ka ntle ka mane tsapo ri khotso o ba ka huku ya bona no tsa ba ruba ka lantse wa no la no pirates e tlo ba huku ka kwano ka le buya bu phirima huku e se no la no pirates huku ile nngwe maruma ka lantse ho fikela ba thatu mo jwale e re tla ba ne e tlo tso sa ke mang e tso jwa lo ke tsapelo mo khobori ha u file na ke tsapa mo remi a ho phela mo remi ke wa a pa bi sa jwa le tselele ka radi 18 ime ba ba ile ka pala jwa le ke e tso jwa ka ka maruma ka lantse e pala jwa le ba ba le melo la pare tsene ke o go se khona a inkana tsa tsiba tibani tsipa chaine a ra tsipa chaine go le tselele pele mar ba ye besi a ro le jwa ka di shoma re pala bana sire pin tonto o ntsa bala jwa le me ne le tsa tsipa sa ga ntiantia ntianti e bila ke a ne kim se di sukunene kunene ke wa go tsa jwa nome si posa ke ntianti ana ke ba mo ne le tsana hape si posa ke ntianti ya u isa mo ra o kana ona ru ine le sa mpoli si sikakane ya tlala tsi batho ba ne emin lakom emin la kwa ke e ra jwa lo ba re ba bala nge ke a ne go tsa ka ola no pirates ka mo ne mo ka bo prima ke a ne tsa ba mo rene ba re ba bala ona no ka bana wa ba super ke wa ntsa jwa lo nge a fitse ka mane ke se mpiwe se nepe e tla jwa ka go setsile ke wa hula ka belo go setsile a inga jwa lo nge ine le tsa jwa lo nge era bona ka mane ka mo ka ba tshabela nga ke ka mo khalo a sibilibili o inga jwa lo a khutlisa mo romana ba re mo bala nga o ina tsala bona siema siema o ina tsam pa sina tsi bisi tsi bisi ka mo ka bo prima o ina tsam ko sikona mo sikona ke wa ina tsa tsapa mo remi wa khutlisa nga o ina tsam ko sina tsi bisi tsi bisi o ina tsa tsapa mo remi wa fitisa ke ena o lana parata ka mo ka bo prima tsapa mo remi empa ba hana ka kwano khumbana ni ngube wa hana wa re bala bala ke jonjo jonjo wa fitisa simoli thuli ke ane ke tibang tibang simoli thuli ke wa enka jalo a ne tsa sipasa ke ntiantia ntiantia we ne tam sindi sikunene sindi sikunene sindi sikunene sindi sikunene wa kena sindi sikunene sindi sikunene ka mona ba ka tshabela ba khama ku ngai
1: o na ri wa tata mala am sindi sikunene mona mese kha tsa papa jena se u di mo holo empa ha u sheba di bona seng kwa kitla pasela sa marumo kala tsa tlaselong ya tlo pasa Orlando Pirates Orlando Pirates ke khona hore tle se bise le belo hore tle nke di bona tsa ka po di hape
0: e bile ke ane ba huku ya bobedi e ba huku ya bobedi ya maruma ka lantse le tshaka mane ka borwa bo tshabela no tsho maruma ka lantse wa no lana pirates di lo tlo sa huku ya maruma ka lantse o ne ba mane me kolenya o lana pirates le metso tse mashwa ba ra metso sipilenga ya ne tsho jwa le ki onke mulache onke mulache ke wa ipha misa onke mulache a ipha ile ka di sipilenga mane si pho chene ke wa ke ka we tshola ka radi etini internet ba tibanga a ka teletsa inkile ka mane si pho chene ebile ho tsogwa phoso maruma ka lantse e ka baba petse jwa sipho chaine hampe tsapo ri khotso phoso ka mo har ka re go tlela tabenyane ya ngwe
1: ehe
0: ngwe nya o hlabile ntla bo supa mawa
1: e
0: me o hlabile ntla papa di engwe le ngwe le ngwe
1: e ngwe le ngwe
0: papa di tsena tsa supile ntso a masuli di bapetse
1: ehe
0: missen ha se le kana hantle le se ile sa etswa ke grand yang ha na ba pala heleniki le mo sa skete magolo re bo mo shwaro bo nga metsoro bo
1: ehe
0: e bile se tsona hantle le sa e sa ukanyenda ha na ba pala jo mo cosmos
1: ka se le mo sa 2002
0: jwale se na se bolela hore ha tla ba ntla papa dingela tlang
1: kinalani kinalani ngwana mme nalani ya PSL e banga ka fitlela seno mme dipapadi nga tse robedi tse wa seng ka dipapetse ngwenya o se hlabile ditlhatse le shume ka ofela re bana le dipapadi tsane tsa MT8
0: ho bana le hle e kare o tlile ka mo firifiri le mo sena thandolong ko sengwena
1: ngwenya ngwenya
0: ngwenya ngwenya e re bone e tla ba huku e re ke matshela ka mona ka mabenkeleng mabedi re ke matshela ka mabenkeleng ha e le mona e le huku ya bohlano ya olano pirates e tlhoka kwano e ke yena thabela mokobodi mabenkele
2: e bang o nahana o re ke ke wa kgona o lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Sadi papadi, Holisedi FM.
0: Sadi papadi, Holisedi FM. Notho Maruboka Lance, Wanolano Pirates. Metsotso a bile otle mashumamane. Karolong ena ya pele ya papadi re ka tsebisa fela mmamedi ore papadi ya dipakeng tsa Golden Arrows le Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ba ile ba fumana penele ya raiwa ke Mfundo Vilakazi ya ba ya motlhola
1: sethi bathibane sit ba ngwana mmeke ka gore ntseng di re ke noto Golden Arrows ke noto Kaizer Chiefs
0: mmamedi e tlhopha tsene tse pedi ga di bapalela stadium sa Orlando ke bua ka marumo ka lantsa Orlando Pirates di sa di bapetse papadi tse supileng mme papadi tse tsa supileng Orlando Pirates e hapile papadi tse tsheletseng mme marumo ka lantsa ga e so hape papadi mme di bapetse ka go lekana papading e le nngwe
1: ga e so bone letho Orlando ngwana mme mme ditlhopha tse ngata bonnete fela ga o bua ka Orlando Pirates moraong tsena ga o bua ka Orlando Pirates Orlando mane o batla o bathata o ditlhopha tse ngata gore di ka gotlha
0: dipapadi tse tsheletseng tse se di bapetswe Orlando Pirates ha ya hlagwa dintlha papadi tse hlano e hlabilwe ntlha papadi e le mofela na ba bapala le Amazon
1: e le mofela ngwana
0: ke ka motho ba dilenga te mmamere
1: mme sene sile sa basebeletsa ho sheba selemo se fitileng sa dipapadi badimo Sipho Chain re bone e la sebo tiba tiba badimo se banga se ba pese dipapadi tse ngata tsa liki se sa keno le e dikintla
0: o fela le jwalo ke na bona e tsona ka ntle ka kwana ka molemo ka botshima ba bara ene no tsoma re mo kana tsona no no pharetse karolo ke pele papadi bolo ke ne tso se ka ntle ka kwana ka molemo ka botshima ba la ya khala ke ona re pharetse le ba ya khetseng ke ya ne bala ka kena ka nanda empa nube ke ba mo tsela bolo ke ra ka kwana nga a inka jwalo nga ene le ke la re bona ke ana fit sa ka kwana nga ene le nanda SP masilela empa la jwalo ba le ka wena ne nanda ntlo ntlo ke wa ya bona jwalo nga ibile fit sa na wena tsa lutuli lutuli ba mo tsela bolo ona re pharetse ba lwa ne nanda empa ke ana mo ronya na ini kobra ka shoki sipo saka ntiantianga winga jolonga wina saka mane onke mole cheme kamane ngwa ka bachabela nga e balalu jolonga sindi sukune na ikara ba mukela bolo futa kala kala pares icon na kibo na sema onza bolo jolonga mane eta jolonga ala na pares mo ramana mkosi na tsibis oto jolonga bolo ukara di 18 winga jolonga za tsibatibani sipo chenu tsa bolo wina tsala bona sema le bona sema ke orenka tsamela man ke o isa ka melo ka bachabe ka le tlhile le tshona nga ke ane ka melo go setse ba e gotlisa nga o ina le tsala bona sie ka karolo ya bona pirates mo ra bona ke nkosi na tsibisi tsibisi ke o ta jala ka melo e ketli ka karolo ya bona ke itse pirates le bisa le boe marumo ka la tsile bisa bo ke ane wa fitisa le bona sie ka mo nngwa ka bachabe ka le tlhile le tshona go setile o ntse bona jwalo ke ane a fitisa ka mane ke simpio selepe a tsarolo ke ane simpio selepe o ya mona jwalo nga e bana jwalo ke ba ile ka kwano nga e tla jola ka kabelo go setile go setile ke o tla kwa ba go setile o inga jola go se khona ndaba ndaba ke o ka tsela e tsini ba mo kela bolo a re wa ile ne langa e mpa la jola ngube ke wa ifitse tsela jola ba mo ka lantse ba temo la ne phara tsela jola ba khutla ka yona e se bile go jola ke go se khona ndaba ndaba ke ba ile le tsana jola Muramani, Fitisa Simpress Lepe, Kianum Cosinati Sibis, Parabalone Telebonese, Masema Kawin Sagar, Kianim, Etla Gamananga, Casalep, Icon, Ikani, Yahananga, Marmakalanse, Utadalakana, John John John John John Fitisa, Winners on Gamaleche, on Gamaleche, Kamalanga Kamachabella, on Gamaleche, we some Romani, Winners on Colisis Kakani, Avia Parabala, Yahuta God, John John. Ke o Filipin tsonto wa phamisa e tla ka mona ka botlhima ya matshalo a impatla tsola ka ntleme ya fela tsola ka ntleme ka kwanong he mo sia jwa lo ka kwano sindi se kunene e tsotsa ka ntle e le na tsa marimo ka lantsi e le one ola no peresa karolo ke pele pa ba re mesotso e ma shuma mana mesu mi rarom karolo nyana pele pa ba re harbona ke ani injili ke ani injili ke ani mts injili e ba rojala ke ka ntare e tini ke ani bona khutla jola ka khosetsile a e bia pele mona a rwa ka hloya nana mutshuma e ba ba mutshetse bolo ya khutla ba re mo ba ke ona re phara ze ba lwane la ke ani mube a e fitse tsene jola ba lwane la ka kwano e khutla ho mube hape mube ka melengwa ka bo prima ke ba ruma ka lantse mube kumbulani mube o tsabolo e ba o ntsampi kumbulani mube ya ba hlolana It's a second Tabolom. It's a Bakol King. Yasiti Batuan Gamani. Sipo Chain. How long the Paraza have a Papadina? Batai Pumana, Bantabalabu Mabuberi. Batlava, Lini Tatel Shemel Maturbung. Sabaso Kabasoko Simpio Masilera. Simpio Masilera Ukabasoko. Never to Sapotago, Basantane, Bamu, Tusa. Has somebody Papadizas in the Fitling? Seu tshopa tsena a di ba fetseng o tla tshokomela hore marumo ka lantse ha pile tse pedi fela ha ri tshopa pala ka ole kana me ola no pharetse e shotse papadi tsenne ka ofela
1: ho pela ho le tswela mona me ola no pharetse e ketetsa bonnete ha e kopane le tshopa tsena sa marumo ka lantse ke manya ka le balang seo ola no pharetse le nya setso marumo ka lantse na go yo ba ne ba buretsa tshopa tsena sa marumo ka lantse ka di khatse robedi ho not
0: ina le e ka ba shwa be ya misimine ho ri nya sitwe le monsa 2024 ha se o se ne se tsala mme ga re shaba papa ditsena tsa tsheletseng tse fitileng tse e leng gore ditlhopha tsena tse pedini di bapetse o tla fumana gore marumo ka lantse e tlhabile ntlha tse tlhano Orlando Pirates e tlhabile ntlha tse lesome le metsomedi
1: go fela go le jalo ngwana mme mme go a bonagala gore le ka jeno re tla nne re bone mokete wa dintlha
0: ke ane wa ema kamane Simpio Masilela wa ema Simpio Masilela e ntse le natsa marumo ka lantse wa Orlando Pirates Kamu seguane intelin na chocolate na rosa na chocolate za chips. Parita sola pili, parita sola pili. Kemi sosi mi raro esenye ilenga. Karolo njena ya pili ya papa. Atabile niti asala. Batieti kahabale ona do parete se sama pili gale. Reta se erbona ore itarisa kaila lujolo. Papa di na reta bonorna irisa oka.
1: Me ibang Orlando Pirates e ka mosomong ya ha papa pa di ne ka papa la ka ole kana jolo ka ke ka tlalo sa papa di kala ke papa di tsela se mene metso go bonka ofela e bang e ka hapa papa ya ya papa la ka ole kana Orlando Pirates e tla be le ka hantle le se o se ile ka petsa e tsa hantle se o se ile se tswa ke mamadi sundowns ya hore sa o e ke papa di tsema shume a mabedi ka tatellano e sa ba ka petsa e tsa tlhule e mona ho PSL me tla be le nalane ba ke ntsa tlhopa sena sa Orlando Pirates
0: Har barbara bolo chiane khuta jola ka sifosa gen tian tian tian tian ke wanga be film e balo jola tek mari ka bra le bona siema kian wa suna le bona siema ina ta ka khola sibili bili ka mona nga ka chabela sibili bili bro mona inga jola ne kian si tu selefe ina ta ta bro mokobori mokobori ke wa inkanda ina ta ngosi kona ndaba ngosi kona ke wa iketa ka bolo mna wi sa bra ina ta ngosi na tsibisi sibisi ina le sala bona siema kian le bona siema wa iketa mna Resale to fela ke metsotswana re tle re gafutsonga le bona se ma kewa o nka bona o ine tsam ngo sina tsibis sibis ka mona ngo ka bo prima o ine tsam go se kona nda nda ba ke wa go tsane tsam ngo sina tsibis ke o e fitse tsane jwalo o ine tsala bona se ma le bona se ma ke o tla ka bona le bona se ma o ntse bona jwalo ke ya ne me ile go fitse le re para tse pala jwalo me o tle poso poso bana baba petse ngwana mo ngampi mane baba petse jwalo nga tsapa mo re mi hampi Aba petse tsapa mo re mi hampi mane bar bar bala poso wena Philippine Tonto poso Philippine Tonto ba petse tsapa mo re mi hampi kyane ilo tosa ke ka karolo nya mekollo ya marumo ka lantse mane bar bar bala tsapa mo mokobodi we netsa le bona se ma se ma ke wa ntsama kyane mokobodi a ne netsa le bona se ma kana ra ge futo ne ngapari thabola mokobodi wonka bona netsa le bona se ma ke wa nkana a ne netsa ngosi na tsibisi tsibisi ka mona ngoka bo prima netsa ngosi kona nda ba ndaba ke wa ntsa gona e pala jwa le ke ba lwanela a le ka lwanela ke ntsong tsomo ne pala jwa le ke la nda e tla jwa le ka mona ka nda a khona wa ile ka ka bona nge e le msi disi kune ne pa e ka ba fosa mona a wila mutsa a wila sa mutsa ra mona na wila sa mutsa ra mona na ho a fela ke mang a ke saketso mremi sake tso mremi a sa tshwara mona a tshwara mo komodi a rahona mo yente
1: pota pota le
0: a pota pota le na rahona mo yente sake tso mremi re ka na ra ga futso ne ka pare re ka na ra ga futso ne ka pare yane ngosi na tsi sibisi we na tsala bona sema le bona sema ke wa ikhutisa we na tsa sipo chain ka ntlori e tini sipo chain yane sipo chain wa ba super banna ya mpile kwana ya mpile ke ba tapile banna a wi sarbu go lomba I let a hunger and let a very Mongari Abogina Tom, or about the Pazolagan, let's see Alona, Emashmaman, and Sumisano Ferile, if a Jalamiso, Emashmaman, and Sumisano, Carling and Apilapa Barine, Elena Tomar Mogalance, Elwan Alana Paras, Taya Alana Paras, Ekanadolo Carlingina, Apilim, Mosumabo Mashmama Raro, and Sumeri, Ekanadolo Cabello, Hositile,
1: Mia Hosheba, Alana Paras, Ubuaneti, Kiona, Kalim, Papadina, Casahata, Sodima Holo. Ine bon saure e batla ho tsaba ntla me maru mo kalantse bo nete fela ile ya khona hore ke tshwara Orlando Pirates ba ke sa bitsi yene e mashume a mararo a metsimedi ho fitlala Orlando Pirates fumana ntla me le yona maru mo kalantse bua nete e ke le menyetla e bang yo re ifumane empa ha ya ka e khona hore ke sebedise menyetla yeno me ke menyetla e bang ke nana hore Carlo Nyopedi ya papadi e bang ba ka e sebedisa ba ka khona ho tlisa gatello tlopeng tsena sa Orlando Pirates empa Orlando Pirates ke bello ke hore ba tla tswela pele ka sekgatla sena sa papadi seo ba se bontsheng Carlo Nyena ya pele ya papadi ha ho lojang ho sheba ka letho le letona mo mathanteng go tsitsile ka le ka pheo le letsiadi mo mathanteng e tsapang moreng
0: ha se mo ya mamedi ke ka motho ba jama ile ka teng ka ro nyana pele ya papadi ne na tsama mo ka lanse wa no lono pirates nke ke ne jolo ka ka ba lo go tsitsile mo tsu tsoma mo mashama ra ra mitsimi ha lo jolo hanne re go tla ipopitsa tsa ga somna ho tsholo le o ka okay
4: ke le wile Mr. Cool
0: jota
4: wa tsiba re ke tsamale thabiso motlong ga jeno dubela mo mabedi dubela mabedi metsotso ke robedi pele re fitla horeng ya bone di ile ge fetsong he Chiefs intsele noto aro sentsele noto Orlando Pirates 1 Maruma Gallants noto Melfort FC 1 Devon City noto motlo wa papadi ya PSL metsotso nge mashuma mararo ka mara hora ya bohlano TS Galaxy e bapala le Achipa United a jar sheba tsa likea manyesmane di ile gefetso gona jwa le Bournemouth not Liverpool not Leeds United not Crystal Palace not Manchester City 3 Sunderland 2 go tlo bala papadi pakeng tsa Manchester United le Fulham metsotsongi mashume a mararo ka mara hora ya bohlano hona ka jeno ke tsona tse o headi taba mabedi nalo wena ntse re lutsi mona
3: sadi papa o le seria fans.

0: FM.
1: Ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha bana.
2: Se le ga e dia jwa lo ra ha se mo sutu ke bo hlaseng ba ha. Le tla ikutla. E le ga nala fetula dinthola ba ba sutula tswa ka wana la dla ka mo. Ho jwa lo fela. Bitlapile ha mabedi ke tle ke o Mr. Kulu tle ke ka nthwena. Ke tle ke ka nthwena o tla ba sa diphamola ha Mr. Kulu.
3: Sadi papadi, Holy City FM. Holy City FM. Oh, fellow Nijano, Mumabedi, Holy City FM, Retel Nijano. Rekena Carlo Nabedi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Papadi, Ele no chama rumo kalanzi le one on the parents Carlo nyana e peria papari me rumo kalanzi ele bisa le boya on the parents ele bisa bu kyane bolor ta sere bona hante e ta jola ka bona ka yana mbutuma ole ka fetsa e pala jola ba khama tonga hai ibile ka rutle bosho ebile ka rutle bosho ko ba mapetse hampinyana yana la mbutuma o ba pala re hampinyana jola le mkolisi sikakane ha ona petjo tsentseng motshatungwa jwale ha ona petjo tsentseng motshatungwa jwale entse le tswana di bapalitsane tse ile tsa kala karolo ya pele ya papari re tla bona he mo mamedi hore na di tlahle dinkane jwang ha re che ba tlhopetsene tsepedi re fumana hore marumo ka lantse papari tse hlano tse fitileng ha ona papari la ile le nngwe eo ba e hapileng ba bapetse ka ole kana papari e le nngwe ba hlolwa papari tse nne mme dipapari tse kaofela ba kgonne go tlhaba ntlha tse hlano ba tlhabua dintlha tse lesome le motho mongwe
4: go thata tlhopheng sa marumo ka lantse ngwana mme motlhomong ke ka go mongwe ga di Abraham Selop a ileng a nkakato ya gore a tla fetole bokwetlisi mme seno seo bangwe se bua ka sona ka marumo ka lantse re ka se bue ka sona ga re bua ka Orlando Pirates
3: ga re bua ka Orlando Pirates papadi tse hlano tseo ba di bapetseng ba kgonne go tlhola papadi tse nne ba bapala ka ole kana papadi e le nngwe mme ga ba soka ba tlholwa mme a re sheba dipapadi tse kaofela ba khone no tsaba ntlatse le shemele metso mmedi ba hlabuwe ntlhele mo fela
4: ho fela o le jwa le mona mme mme papadi yo ba ileng ba e bapala ile papadi ya kae o le kana ke mane ma ile mo bapala le la kio mane di papadi ya sa CAF Champions League
3: mme ha re sa mane le ki mwana mme re a hopola hore ke mane mo ba ile ba bapala ka o le kana le amazulu ka 1-1
4: ho fela o le jwa
3: a se mo heke tsona tsa batseno karate e tsetsa e se hetsi le jwa lo karate e tsetsa ke le ka o sheba e bontsitse jwa lo ya nela mbuthuma yanela mbuthuma o bontsitse ka re tse tla uthe o ba petse mkolisi sikakane hampe yantse nga fumantswa thuso a mothati mo jwale yantse nga fumantswa thuso a mothati mo jwale ke ane la lo jolo o bona la ihle a ema e ka o tla tsola pele ka papa ke ka mo tsamela ka teng enzeli noto golden arrows le noto kaiser chiefs ke karolo ya bobedi ya papadi il seu tsatsanyana mme se tlhopase bona ihle kare se tla tla ka mo firifiri tshe re sa tsebeng gobane ba tla le ka gore ba ipokeleletse dintlha mo gatlhelo mona wa pele wa dipapadi ke tlhopa sa Milford
4: ke tlhopa sa Milford e se sebeditse hantle haholo sa le fitlhile kwano mona go bekwe premiership mona mme bane re utlwile gore e teletse papadi ka ntlha e leng honoto kgatano tlhopa sane sa Durban City e o tlile ka tlhalosa nako ke fitlhileng gore bokwetlisi wa tlhopa sa Durban City o gatelelong e matla
3: monerwa mkolisisi kakane o ka ntle o tla fumantshwa thuso a le ka ntle ga ke tsebe ngwana mme ke ile ka bua nako e fitlhile mona ga ke ntse ke sheba ditlhopha tsena gore na di sebesebetsa jwang ntse ke shebile gore ha re sheba province ya KwaZulu-Natal e na le ditlhopha tse tlhano mme re be le Gauteng e nang le tlhopha tse tharo re be le Mpumalanga e nang le tlhopha tse pedi re be le Impopo e nang le tlhopha tse pedi re be le Foreisetata e nang le tlhopha se le seng re be le Eastern Cape e nang le tlhopha se le seng re be le Western Cape e nang le tlhopha se le seng ga ke marumo ka lantse re beka
5: o baka shedu ke ena e Northwest jwake
3: kae kae e bapala Lucas Moriki
5: ee ke mathata
3: jona ke tsebe hantle mo mamedi ke nempa ke buabua fela
5: re tla utlwa ka mo mamedi
3: ke ena papadi tswela pele mo mamedi le bone seema o tla jala ka bolo o tlotse mola bagare marabara ka boneng kwa bophirimang ka bolo e ne tsa sebelebele ke o ntsha bolonga o ene tsa go setsile ke eo ka kwane ka boneng kwa bophirimang o enke jalo go setsile o ne tsa sebelebele o ene tsa simpiwe selepe selepe ke re ba re ba lamba e ga jalo tsapela mo kobodi e ne le tsanga go se natse sibisi sibisi isa ka mo ngwa ka bo chabela ka le pio le le tsiani e tla jalo ka lo de parese go se kona ke ba se jalo e pala jalo tsola ka mo ngwa go ro si posa ke ntia ntia ka e tsola jalo mo e bile se tla tsola ka ntleme o le ngwana o ka bo chabela wa ba e lo ke na khala jalo ke ona de parese o le ngwana o ka bo chabela wa ba e le na to mar mo ka lantse wa ona de parese e ka lo nya beria pa pari go se kona ndaba wa khala ba re pala jalo ke ani arba ile nna lang e khutla jola ka ntlontlo ntlontlo tsa bolo jolo ke na bare parba lang arba ile ka ba khutla bro bana ke parmo galantse e kwa ke si phosa ke ntientia ntientia ke wa enka ka mo le mo ka mo prima we ne tsa onka moleche moleche we ne tsa si phosa ke ntientia ntientia we ne tsa tsiba tsibane emil lako lako ke wa raha ke tsiba tsibane ya ka bare ka mo le mo ka mo chamela ka le pele le tsho e tla jola ka bare ka mo se di sikunene na e fitisa ha e khone tsa ba phoso mono e tla ba phoso mono Toso la no parece. Mole mwana ka botshabela le bana. I lo toso ke khumulani ncube. Khumulani ncube. Holo etosa. Ya ne a etosa ene le tsa luthuli luthuli ene le tsa hape. Khumulani ncube ke ane. A inka jalo luthuli ka bana ka mlego ka botshabela ba. Ele ka o kena ka bana ba rumo ka lantse. E bona no parece ya hana. Ke o mura mwana anga. Go sina sisibisi. E bile tsho ya pass. Ba rumo ka lantse. E ka mo nena ke a tsola pele ka mabare ya ke sheba ene mo tlisi sekakane ho ba ne ba tshwa potla go ba santana ba le ka ntle ka mana nete ya sala ba santana ba le ka mo thusa ha re bona ke ane a inka ka melo go setsile o isa mara o ina tsang go sina tsibis ha re mara bala ke ane tsapela mo kobori wa fiti sa ne tsala bona sema ka karolo nyena ya mara mo galat le bona sema ka mo ngo ka mo prima ne tsa sebelebele sebelebele ke wa feta ka a inka jola ne tsa go setsile o tla go ba go setsile wa bona ke ka radio 18 Chola kamani Tsapo rikhoso Ba chola tsapo rikhoso E tsa ka ntaka kwa ka mo ka bo phimar bala E tso ke na khona ke ka mo khona sibilibili Ka mo khona sibilibili o ibile ho ba le petuo Ho pe sana sa maru mo ka lantse re bona e ka re ho ke na mang ho ke na policies ka kana o tswile jalo ka re tsalositse ho ke na mo nenwa Nelson Ralenkwane Nelson Ralenkwane wa na mephetho yeno e tswa ka baka la go bane go bona lore monneno a ke ke a tsona pele ka papala di policies kakane
0: ke tahlelo e golo tlhapasa marumo ka lantse go bane se kakane o na ntse le botla le letle golo le matla shopeng seno sa marumo ka lantse ka re lonyane ya pele ya papadi mme o tlong kana go jwale hora le hora o Nelson o re ka nnete a tle a mo mahane hantle le di papadi mmoho le yena mane mora
3: Kiar bolo ka mo ngwa ka botshabela tsa jola ka mo ka rantsi ke na bare bolo ba enka ba ene le tsanga Philippine don don don wa phamisa tsa ka mo ngwa ka bo prima ka le pele tsa di ke ba ibela la fatine e tla jola ke na onke moleche ke wa isiwa jwa longe ba e fitisa tsa ka mo ngwa na ka mana ka se posa ke ntentia e pala jola phaira tsa ba hana na se bile bile ke onka bolo ngwa mo ra nya na mana na ai ra ka mani bile ka re u tle ba shoko ka mani ene le ka melo go setile ene le ka melo go setile na tsa mo ngwa ka lantsi wa nona no phaira tsa Boro ya khala ka kwana ka mlego ka bo prima ke ba ya khala mme. Kiane ke mar mo galantse. Ka kwana ka mlego ka bo prima ntlotlo ke wa phamisa ka radio 18 mme. Empo hana le bona sema. Wa etlwa si phosa ke ntientia o re tsola ka. Ba ya khala si phosa ke ntientia. O ine le tse MTC injili injili ka mo mo kala bor. Injili se bele bele wa etsola. A kona etla ka kwana ka mlego ka mana. Mo etsi jwa ndola ka mana. O tse sentse tsa ka ntle. Ba tla ya khala ka kwano. Sa pori khotso o tlo ya khala. Tsapo ri khotso to ya gela empa wa etlela etlela ntlontlo ntlontlo ke wa ya gela o ine tsa tsapo ri khotso ine tsa ntlontlo ka kwa ka mlego ka bo primang go sitile ke o ke nyalo tso la kantle e ya gela hape ke Philippine ntlontlo Philippine ntlontlo ke wa ya gela nga ka kwa ka mlego ka bo primang o ine tsa injili injili ke anoka feta nga injili me o na le bona sema injili ke ane wa hana le bona sema futa ka bolo ka mo khabari bolo ba sala nga o nka bolo nga o ine tsa sebele bele ke wa kwa la jalo nga a ba mo ke la bolo ke injili injili ke wa tsa jalo nga ke ane ntlontlo a ba mo ke la bolo ntlontlo e khutla ka simpiwa selepe e mpala jalo ke ba hana ka bane e khutla hape ka marumo ka lantse a ka na bana e khutla jalo ka nga go se na tsibisi ba re bala a fitse ya na la mutu manga we ne tsa ka bane me simpiwa masilela masilela o ntsa ba lo mutu ba be lo tu ya ba tsola ka bane e tla tsiba pele tsola ka ntle ba e tsiba lo ne parete pele tsola ka ntle me ke ane ba ne tsa ya na la mutu ma mutu ma ke o a ne tsa simpiwa masilela masilela ke o o ntsa hula jalo nga a fitisa a ne tsa Amane arbona kiew mukobori wa phamisa ka radio 18 kamani ao ya moshola kamani ya mo hlola ka mane ke kabelo go setile
4: kabelo go setile bona me ho bona la hore o mafufutsa ha ho lojang ha ola no pharetse ya tlaselong le ha ola no pharetse maka ke bona ntse a kenya lotu mona le mana thusetsa go di bapadi se bapala mora
3: sipo sa gentia ntia ba ratha matonga ya tsola ka ntle ho thu ntse kwa na sipo sa gentia ntia ntse kwa na sipo sa gentia ntia not over mo garantse wana se tlhopa sa ola no pharetse me re sheba mona me o fikela ha jwa le se tlhopa sa marumo ka lantse se se se mo apetse mo

0: propane city ba ba pala ka lokana ka chuchu
1: ehe
0: ke are bo romo romani e khuta jola ka sipo chain e le no tomar mo galantsa wana lo no fara tsa ka lo ka beda papari kiani e khuta jola ka nga ngosi na tcbc CBC ke wa fitse ga lo tsana ngosi kona nda ba bi pele bine tsa yana la mbutuma mbutuma kiani ni wa wa bile wa ya manga e re bona mo go tsi ka mane re re go kiani yana la mbutuma ba manga ba me afatsa tsola ka eta ba bola marumo galantse ka mane ka mane ngo ka botshabela bana ba sutumetsana ba sutumetsana ke anwa ya khala go bulana ngube ba mane tsana ngube hape ka mane ka mane ngo ka botshabela ke ngube a ikai sa morao o ine tsa tsapere go tsa ke o ka ra di 18 se tiba tibane a sa ira ka mane emil lako se tiba tibane sa ira ha bolo elinga na emil lako ke ke metso to ene shumela mo tsomong Carlo Nyabeda papari ngo se kona nda ba wa ya khala bolo kamane kamane ngo ka ba tshabela ke anotla ya gela ngo se kona nda ba ke wa ya gela e pala jwa le ke anetsa maelo mo fela jwa longwe e bile e khutla jwa ka sepuri go tso ke wa ntsa jwa longwe ke ane bolo nga a fiti sa jwa longwe ene ntsa jwa e tla jwa kamane ngo ka ba tshabela le bolo nga ka le pele le tsona mo sidisi kunene kunene ke tla jwa ka bolo nga a ba ba ba ne tsa jwa ka wa fiti sa a ne tsa le tshuli ni tshuli wa fiti sa le ra ke ane ba tla jwa ka bolo nga ke e maruma ka lantse ba e ko ba jwa le pala jwa longwe e ke la sili eta ba gol kick kama se wani noto golden arrows noto kenza chiefs ricardo nya beria papari ni arsheba mo mameri arsheba mo kwetisi warum refmana ore ofukela jwana mme esele papari tse bashuma mahlano a metso mehlano tse wari kwetisi senga o happiness tse bashuma mana motho mongwe aba pala kala kana ho tse robong a hlolo fela di papari ntse robong
2: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, ho blacklistwa le bitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Client Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle, di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tsa dipapadi ho Lesedi FM.

0: فلا ولو جالو تاني بباري نسري فما ناتو مر بقالان سوا نولو بيرس ريكارو لو جابو بيريا بباري أرو مقالان سوا لكاو تلا جلا كبولو كياني فلا جالو نولو بيرس أوتي باس نولو بيرس نبا بزي وين مون هامبي سيمو لوتوني نبا بزي سيمو لوتوني هامبي إلوتو سامون أو نبا مقالان يا نولو بيرس إكا كارو لو جابو كولي نولو بيرس إلوتو سامون نبا مقالان يا نولو بيرس أكوارو ريال مافوكي سبورت بليس Kiane, Sipo Chain, Wama Shopa, Kamarogaman, Wama Shopa, Sipo Chain, Arman Naman, Hanke, Dibakan Saluna, Hilo Tosa, Kamaruma Galanta, whatever money we call in all the pirates. What's happening, Koso, by the Honamani? Sipo Sagan, Tiantia Oletus, Sipo Sagan, Tiantia Oletus, Kiane, Sipo Saga, Ashula, Rakamani, Boletaka, radiating the money, Ikelo City, Itabakulki. Mir shaba hemu mameri rintegelo na mono har shaba fela lo no perator na yana ufkela jale ba petjo refmano remme haiba palla hay olano perate e ba petu papa dise taru idi shuti dile jalo papa dise taru ate ba pala chagile papa dise taru to bari ba palle tsimba chagile ba shuti tse pedi ba ba pala ka lokana papa dingi longwe
1: ke yona papa diane ya mazulu ngona me o buileng ka yona sele monsena sa itopa
0: ke na bolo e gutla jalo ka maruma ka lantse ba re barbala ke ani injili injili ke ani ba re barbala nga ba eng ka ba gutli sa ba ne san jonjo ba re barbala e fitisa jalo ke ke ani nde ya ka mo mo ka mo tshabela ka le fiole le tshuna nga e tla ka mana hantle fela nga e ka msindi sike wa ko ba bolo ka re di tshini wa tshola le bana siema ke ani mo romani o teng ka bane ba gutlisa a e gutsa ba ne tsa sepati bane Emil Lelako, I promise a dollar lako, give a teleleme. Eta my local fellow Jolon, give it to Lagan. Batu, Mumameri, Re, Caribato, Mushomo, Papadina, Epa gets all of the Paris, Elemar Mokanzi, Batu, Barabal Benet or Mushomo, Etabale, Amohadi Ladin Tetan, Hosaga Papadin,
1: Kinit, one of the Impa, how Shabatila, Omar Mokalanzi, Papalangayona, Yahatisa, who won it, Nemar Mokalanzi. Mushomo Fichaman as all on the Paris, Lord Bajan Kate to send a by team, Kisona, Sebankaniti, Sebasula, Fichelak.
0: Yane bolo a ba ntse tsa ka tlhaka kwa re ke ntjonjo o na ruine tsa sipo sa ke ntianti empa e tsala ka ntle ke kwa re ka mo lengwe ka mo primar bala no tsa mo ka lantse wa no no pirate re tla ke re bone niti ya sala hore na etla fela ba mo ri tsaba ile a fingo ba ne jwale re mo tsutsu kwa bona shimele metse robedi ka rulo nyana ya bobedi ya papa Yes, I not about to answer one on the parrots. On the parrots, it's a bit of a petty, but it's a supilin. Hamamu Sandals, Ebu Mumapili, is a bit of a petty already. Mimamu Sandals in Alinta, Temashima already. On the parrots, it's a babalian, it's a valenta, inimitable.
1: Sissini San, what a mess, I'm not a hugger.
0: Hopefully, all the dollar gain of all over Romana. E khutla ka maruma ka lantse e tla ka mo ka bo primasi e iphosa ke ntianti on sa balo jalo ka radio tini but ya ba sola man mo ka lantse ya ba sola ka kwano arbona hore na ebe ka toke fe na ebe ka toke huku ho felo jalo ka toke huku e ba huku ya bra ro ina ya maruma ka lantse huku ya bra ro maruma ka lantse ene ba mi ko le nya ona no pereza anna bakara di 18 bahiriana eto sojola kamane ke msindisi kunene msindisi kunene oro eto sa huku kiane otla ho yona wa eto sa bolo aw yo tlale tanta ka odimo yo tlale tanta ka odimo tsa ba goal kick ya sipo chain mo sebeti o mata mo sebeti ko mangata ho mo kwetisi roni kananelo Mosabeti, Kiomangata, Nitiasara, Hana Kalakwatisa, Roni Kananelo, Limosa 2007, Uida Kwatisa Kopasa 11 Arrows, Mimon Hunter Debile in the Technical Director, Sikopensa 11 Arrows, Impala Lujolo, Limosa 2009, Uisa Limosa 2010, Yabamu Kwatisimono, Minimosa 2010, Akwatisa Kopasa Tura Magic in Rahupolore. Armone on the Paraset Lagabolo Giane and the Fela Garani 18 Volata City Batman Sanka City Batman Sanka and Niki Letabolo Mokobori
1: Bolo if forgotten a whole one of me in the Bolo for Colan when it Unalukela Rata Femaka, but on the Paraselum Jacobo Holum, Wahori Casaban Takan Changana Fellow 80.
0: ke ne ke tlhalosa re tura magic ke na re tsa ntle re pita shabilile o ile a bapala tlhopa sena sa tura magic
2: ehe
0: ke a re bona lo jole khutla jolo hape ka marumo ka lantsi a ba be a lo tola ndo pharetse ta bahuku e bahuku ya bone hoki ya bone marumo ka lantsi enche jolo ilo to sakamani ilo to sakamani ka ne bo ya bo chabe hoki ene lo to sakamani ka ne bo ya bo chabe ele na to marumo ka lantsi le wana ola ndo pharetse re karolo nya bo be ya papari ke tsa betwe premiership ente le na to ko le na rosa na to Kaizer Chiefs re pa gere shebe mil photo ni deben si tournament e gwa wa e tlosa onke molech onke molech ke a re wa phamisa onke molech ka re 18 a tsola le bone sema ya khutla ka mane ba lwanela e khutla ho yena onke molech ke a ne nko se khona nda ba onke la bona phamisa nko se khona nda ba wisa pele kwana e sa ba ilungu fela se tibetse ba ne ka ntlo 18 e me la ko ka ntlo 18 ke a ne re tla ke re bone Ore na hota se wetsa le jwang? Eh 1041 Devon City. Di jwalo di taba ka mogodi leng ka teng mamedi. Gale. A sha ba itse kwa zulu natala. Ke ona ena le dabi tsenga ta ka ofitsitse. Go bane e tsopa di tlhano
2: ke di dabi fela.
0: Ke di dabi fela beke le beke ke dabi. Ya ne bolo mo mane khutla ka so e matla ka mane. Ya tsapori go tswa empala jwala kyane ya nela mutuma ka mone ba ka botshabela ya nela mutuma wa kyana mamerini ya nela mutuma wa kyana ya nela mutuma tsa kwa ba ka tlo re di ya nela mutuma ka ra di eti ya nela mutuma ke a ntsha bana jwala nga u ine le tsaki ane tsapa muremi ba fitse tselo yo tsa kwa ba ka mane tsapa muremi u ikwa la jwala nga ke wa fitse tsa tsapa muremi ke ka tlo re eti tsapa mo bari u tsaja ba go tlisa hape nga ke ona para sa ba ni ka nga ke na na ka na nga a inka la jwala sibilibili u ibe ba re ba nga ba ine jolonga esi preselepe ainele tsale bona siema siema ke wa fitisanga aine tsango sina tsibisi tsibisi netsa tsapa muremi muremi ke o tsabolo e pala jola bona ntle ka radio tsini ya nela mutuma ya nela ba ga ma utunga hai bona ntle parase e ntle go tsika radio tsini tsitiba tsana sa laimela e paute ka mana tsola tsapo ri khotso ka mona ngo ka bo tshabe e tla jola ka mani e ke o ntle moleche onke moleche o ntse bona jola ke ba thamisanga ya ka mana ka mona ngo ka bo tshabela I got it. I'm a poster. Parents, who's Papa Ritzolepe? Can you go to the car? I'm a chairman. Mai mo a shobai
1: jalo ka mo captain wa me hulukela hore a tla etelle dipapa di mohole yena pele me sena wa se bontsha ka hore a tla tshole di bolo tse bang a di tlaka mona ka karolo yena ya tsapa sena sa barumo ka lantse tse tlisang a tshola de paris
0: yani hono mana re ka re utle bo shoko hono mana re ka re utle bo shoko ho hamselo na sa le tseng o fili yena ka belo go setile mo se beti ke o mo holo nnete ya salanga o tsamela ne ne mo kotisi roni kananelo kieno le bona sema ba harbar bana o tla jola ka bolo la re phara tsa go tlisa o ine le tsa tsiba tsiba ka tlo di etini sipo chain ke o ntse bolo o isa ka mana ka mana ka botshabe o ine tsa go sina tsi sibi sibi o ine tsa go tsikona nda nda ba ke wa fiti sa ntle jwalo ka mana ka mana ka botshabe la nga o la re phara tsa sintwe si masile la ka mana ne e bala jola ke tsa ka tsapa muremi muremi wa tla muremi ka ra di etini ka ba bolo ke bala ntle la re phara tsa ka tlo di etini la re jola ke go setile ka tlo di etini o tla ra go setile ke se lebele o ntse bolo ai kana wa sina o la re phara
1: na senya o la re phara tsa pelo mo kobodi a le ka tlo di etini ka mora o re ho tlo bona ha le o ra le phara tsa ina le mosimo tsa ma o se isang impa ke tlo nena e ba tlotse bana ba gola de faras
0: di ba paritsena tsa tharo tsapa muremi sipo chain le bona sema di ba paritsena ka la papa di
2: eh
0: ona de faras ha ke ba shone
2: ah man
0: sipo chain wana me papadi tsa mashuma a mabedi a metsumene
1: ehe
0: pharetse go nne o hlola papadi tsa leshumele metsupileng ya ba pharetse ba pala ka ole kana papadi tsa supileng
1: ga iso hlolwe katatella ehe
0: me tsapa moremi hakene le ena papadi tsa mashuma a mabedi a metsumene
1: ehe
0: ona re pharetse go tsapa papadi tsa leshumele metsupileng ya ba pala ka ole kana papadi tsa supileng le bona siema ha ka dile le papadi di papadi tsa mashuma a mabedi a metsumene ra rotseo a di bapetse Orlando Pirates e hlotse pa mabitse le shemene mtsi supileng ya ba pagalo ka pa mabitse tsiletse
1: mme di bapaditse na tso buang ka tsona ke di bapaditse teng ka jeno le ka bona ka le bali
0: ho fela le jalo ho tsoma le petho ka mogho ke hlokomela ka teng ho ke na mmenena you know wa pumola saketo mreni ho ke na jalo thato mohlamme o a kena e re tla bona mo nya ka nke tabiso kutumela wa kena Pirates le United ta petro Sebastian Perez no toke ke o akena thato mohlamme ho pumola Simon le tuli ha mo le saketso mo re
1: ngona me kutumela boiphihlelo ba hae bo kana batho sa tlhapa sena sa wala no Pirates re a tsiba hore o ile nna di raela pele le morao hona o tlhapa sena sa wala no Pirates
0: e re tle re bone he bolo ke ane ka radio 18 tsa Pirates e tsogolo ka go setile wa etsola go setile ne ke ane la lo jolo morao mane e tla tshwa ke tshiba tshibane Kiani Emil Lako ele noto marbokalantsi wa nolo pirates netsotso e mashume a mabedi a mitsetsetse go setile ke o ikwalo jalo ka mo go mo prima ke o fitsetse le jalo we netsa thapelo mo kobodi a go tsetsetse le jalo we netsa na sibilibili ke o ga ba pili go le telele ya rota fatseng o teng ka bana ne ka bala ka hloho ke tsapori go tsa impa o nolo pirates ke o ba banketse bolo ba Kiani ena la mutuma go le tla pirates ai khona bana Oh! Ya mohlola simphiwe masilela.
1: E mohlotse ka moramo tsama o motle mo sebetse wa botle o entsweng a ke yanela mbutuma hangata ha sa tlabidi ntla yanela mbutuma ke se papadi se bang se thusa di papadi mo holetso le yena hore di tle di hlabe ntle.
0: Ona ntse poso ka morago mane tsapuri khotso. Aro o nka bolo ka hloho athi e tla ikela o sele mmameri. Athi e tla ikela o sele ne. Ya ba o tenya yanela mbutuma nga jwalo mme. E neletsa a simphiwe masilela. I ran out him ya ba ba shotse lona pirates and claim
1: wa bona hala go le boiphihlelo ngwana mmeke ntwe siyo ho septhe ba masilela impa o tla ithuta ho tloa mona ho ya pele
0: ho fela le jalo me tsotso e ma shema ba bedi ba tsi sipile na re karolo ya bedi ba parime kiena huku ki abo kai abo tselela ya lona pirates e tsoka ka kwano ka bo rwa bo phirima e tsoka ke thapelo mo kobori ho ba me kolong ya marumo kalanse o tla e tlosa thapelo mo kobori ka kwano ka bo rwa bo phirima phamisana tso honga Or one night being hunted here, or the other time of a comedian. My family's over at the Canada 18, in Alexander! Passing out his beast, are again number of dead, but again number of one of them. Eating a good one somewhere not in 20 years ago. Hunter, Mutuka Mashma, Mr. Bunga, two other pirates, Kitan to Samakapula, not over Bunga.
1: One of me, Huabana, or other pirates, it's about Sedisa, Mitsuena, who are man, who are Mashima Mararo, Ilohanori, Ike, Tekadi, Iona, Kapadi Sapateva, Palan, Alisona, Milikarunia Pilia, Papadi, Ribon, or the pirates, Sabanka, Mutsuka Mashma Mararo, Amitim, Mikatulina Basha. Ba tsaba mutsongwa ba mashome a robo a mabedi a metsi robo
0: ho fela re jwa longana mme mutsongwa ba mashome a mabedi a metsi robo mo kosi na tsibisim hore renke le bontse hore na ntoriya tso jwa manna a jola ka mo captain jola ka mo laudi wa le botho
1: ne ho bona la ga nete hore o se fedile ke le sonolo ka hlopa sena sa marumo ka lantse mme o la ne pharetse ho bona la hore tla khutlela province ya Gauteng e ka kasitse dintla tsetha
0: ha ona ya ke yo e bile ha o tika tiko ya letho ho bona hala hore mongadi wadu wa sebetsa nnete ya sala e sale a fitla shopeng sena nga ha re bapisa le bakwetsi ba babedi ba bararo ba fitileng nnete ya sala ho bona hala hore wa sebetsa
1: mosebetsi ke o moholo ngwana mme mme ri le ra bua na konye fitileng hore mongadi wadu ke yena mokwetsi wa pele wa shopa sena sa Orlando Pirates hore atle a hape di gautse na tsa kgwedi tse ntshwang a TSL mme wile a hapa gauteno ka magetlo a mara a mane ka ofela mme ya bakwetsi ba fitileng Rivero Hamoli Micho ba ile ba hapa ka khatlo amara
0: e ke manga kana ke phadime
1: ke phadime
0: phadime wa kana e ka le pherasene o tla ke
1: ehe
0: go sitile wa phumola le yanela yanela wa phumola go sitile wa phumola ho kana Sebastian Pherasene ha mole mphopadi
1: e kana ka mo ferefere
0: e re tla bona he mo American bolo pele mane wa hana go sina tsebisi wa tsula ke bona telele ke la rota fatse ka mane ka mane ngwa ka botshabela mme ke wa ikobla ka shohonga e palo jalo ke yane e tsa le marumo ka lantsa ya ni ngube a e fitse tsa le jwa le pa ola de phara tsa ba ba kela ba olo ke a le phara tsa le ka ho hanya ni me e tsa jwa le mare barba a e ka jwa le ka mane le pharime e ne hlele yena ka fano mba pharime ba mo nele tsana o tla tsa motaela ke o pharime mpa pharime ke o isi a jwa lo nge e ba jwa le ke ba ne la ola de phara tsa ke a re ba ne tsa pharime ha ka mpa pharime ka mo ka mo prima mpa pharime ke wa enka netsa sebelibili sebelibili ke a ne me a e khutisa tsa morao o ne tsa la bona sema ka ka rolo nya bo bona se le siama winner sa tswa tswa sipa chain wa rake bola telele ke a re ka mo ka mo tshabela mme ona do pharetse ba itse ba pele tsela ka tsa pa moremi e pa lo jwa longa o tenga o tena sentsa tsa ka ntlabolo eno e tla se e dule hantle bo mo ma bobedi e sa se sengwe ke le to ona do pharetse mma meri ya ne ba tla jola ka bolo o tshabela mo kobodi pa lo jwa longa a mo ntse bolo ke a re Jonjo ba mnele tsabo Jonjo ke on tsabo winner tsa jwa ka ba ha kona tsa ba phoso phoso a ka pele nyala ba tlo sa Jonjo ke wa ntsha ga longe ba ba tla hore ba bona rena ba ke kenga a ne ka tsa ba ntla sipo chain ra bo no mo romane ke a ne ke bona telele ne no to man mo kala ntse a tu Orlando Pirates ke a ne bona ka mo ka bo tshabe e tla jwa ka tsa pa moremi wa ke na tsa pa moremi wa ke na tsa pa moremi o tsa ba lo jwa longe ka ntle 18 Icona pera senya mushula ine tsanda fela hum paparine ki ane ka mona ka bo prima ma ya matela ka kwano nge e tsa tsela ka kwano nge ene le munne na Nelson ene le Nelson ra le mkwane ki ane ntemwe mwana merka i bua ka nete gore sepe sa Amazon sesebetsa hantle go fikela jwa
1: sesebetsa hantle ngwana mme go a bona la gore monghadi fa tswane o tshwere masolo mme di bapadi tsa sepatsa sa masolo di utlwisisa seo a se tlhokang go tswa go tsona bane ga o sheba masolo e boemong ba boraro jalo ka re buae
0: ba sebetsa mmamedi ba sebetsa bana ba amazolo ba sebetsa ke a ne nkosi kgona ndaba ka molengwe ka botshabela o tshabela jwa longe ka molengwe ka botshabela ke a ne o lone pharetse ba tla ka bolonge e tla jalo ba tlatse molao gare borba ke a ne sepio ba selela o tshabela pharetse ke wa nkanga o ene tsa pharime pharime ke o tshabela sebelebele ka tlone etsene ke o sebelebele o tshabela hampe sebelebele ke o ba bankela bolonge e gutla jalo ke ena ka molengwe ka bo prima empala jwa longe ba e mathela me ya ketelletseme e tla tse ka ntle me ya mosola ka kwano me o ne no le nyana msimisi kunene ya mosola ntse le nna tsoke tsa chiefs nna tsoko le na rosa anna ke bana ba sudubana manna anna ke bana ba sudubana ote erbone o tla ba thata nti ya sala o tla ba thata ke a ipotsa rona mo kwetisi roni kana nelo tlang kana go e kae mo
1: e ke a ipotsa le nna gore mme mo hlomong o santsa kala a itshona gore banna nga be ke sa tsama shopping sa ka sa African Stars
0: e nna hana hore ke a ipotsa na o tla dilana go e kae roni kana ne
1: ke tsoba thate
0: ke a ipotsa rona o tlong kana go e kae mo no shopping sa maru kana Ora bare barbara ta bisomo ka mane tabla boko barime eta jola ka gore ka boko mo prima sebelebele ontsa bolo eta poparime parime ke wa matela pala jola nge ya mo shola sala ka ntle eta ba bolo ke re nya khalo jola ke si po sa ke ntien tia na to bare boko lanza ti wala de parasa e ka rlo nya bere papare sa tsa metso tsomme ene shemela metso merine or papare fi tsa peletso si po sa ke ntien tia o tlamele ngwa ya gela ke bona telele rona ka soka mona ka mane mbe ke a ne khutla jola ka mona nga ka masilela sipio masilela o ntsa bala jolo ba re marmala ke a ne a ntsa jolo nge e tla jola ka ola de parents ka bisa ka mane e ke sim tue selepe ke o mremi a nka jola ka radio 18 ke bala ntle na ola de parents pala jolo nge ke tla jola pulle tsi mo mmano kwa lo
1: ha so ka bona la hantle Sebastian Perasini ke sa la fitla shopping sena sa ola de parents ho hanga na me ne re be letse se kholo tso ho yena ipo kitla ka na khona dia hana
0: a dia hana molesh a tshi dia hana Perasen a khona dia hana a khona dia hana ke a ne bolo ba ta eng ka ola de parents ya pa ma flaga o te poso banna e poso ola de parents poso ka mono ke banga ona le se ba parise o ke mo shoko sa marumo ka lantse ona se ba parise o ke mo shoko sa marumo ka lantse har se ba fela mo mameri marumo ka lantse papa dia bona ela talang ba chakala skuku a kana le shume le bitse supileng impact yo kwana kgwedinya
2: Ke na rapa ho ra hai pala jolong wa inka ka bani em melako
1: o kana ka boferefere mphopadi me ngona mme me ke a tsho gore ha o le mokotlisi bona gore tlhopa sena ba nna seteletse papadi pele ka ntlhatse pedi o tsho gore ba batla ntlha ya boraro bana ba ona le phala
0: o fela o jala ke ba khutla ka bona mphopadi me me ba khwepela ma tsonga hela le jalo me ke na ka mme ka bo prima si po second tnt na o e fitse ntle le jalo me ke era ba e fitse tsam a inga ntlo ba munele tsana ba inele tsana ka mane ntlo ntlo ke wa inga tsam ra mona re inele tsa jalo ka mana ralempwane ralempwane o inele tsana tsapo ri khotsa ri khotsa ke wa e fitse ntle le jalo ne tsang mo be mo be ke wa e fitse tsana ke ane e tla jalo ba re ba balanga ke maru mo kalantse no tsa maru mo kalantse ke wa lana parents ntate pele tsana lana parents re bone ntlha ke na jalo ka mana ka ba lo go setsile ne ha mo le nkosinati sibisi ha mo le nkosinati sibisi nkosinati sibisi ke na tabile ntla mo mona mamedi ke na tabile ntla nkosinati sibisi o tsotsa mo ma shuma mamedi a metso ro bonga ke a re bona ba isa mo ro ba ne tsanga si po chaina in sa jola ka lo tsonga o ine le tsala bona sia mamba sa tsa metso tswe mina ro pa pari fitse pere tsonga ka mo khona se mini mini ke o nka ba lo jola nga me ine le tsam pari me pari ba ke wa inga ba ai fitisa ka mane ke se mpwe se le tsa se le pe ke wa inga ai ine le tsala bona sia ma le bona sia ba ke wa ta ka bona go le bona ai inga isa mo rao o ine tsa sima tibane si po chaina wa insa o ine le tsam kosi nati kosi nati kyane sibisi kosi nati sibisi wa e khutisa o ine tsa sipo chain ka radiatini sipo chain o ine tsa le bona sema le bona sema ke o e tsa jwala o ine tsa ka mogala sibilibili sibilibili ke wa feta sibilibili ka mo ka bo prima o e siela sim tiwa selepe selepe ke o tsa bolonga o ntsa bolampi o na ro ine tsa phera sene go tla ho yana selepe selepe ke ba meile merbili ka mo ka bo prima ba meile merbili ke wa nka phamisa ke ane in kwa jwala ke mpoparime mpoparime mpoparime o tsa bolala ba ka mane ka mo ka bo chabela a ntsa holo ya mo ya mohlola ka mane
1: neo rapo ngwana mme ya mohlola impasse papa di sena mphophadime ke se papa di se bona halang ka nete se le mo ferefere se fa tlhopa sena sa marumo ka lantse bothata bona ba haisane o bane o matlha ka lepheo le letona nneng ga o re wa mosheba o sa le bogareng mona mme o bathata o dibapa di tsa marumo ka lantse gore di ka mmea leha
2: mohlankanyane enwa neo rapo o na le gore ke utlwe ba bangwe ba re ke neo rapu
1: reo rapo
2: ne asio neo neo botu ke rapu neo
1: rapo
2: rapo
1: ke bodi
2: ke rapo neo rapo mushimane na ke nge ke la ka motsibisa ke ntate moshwetsa ntate moshwetsa mushimane no neo rapo o tsoma tohong a ntate moshwetsa ntate go tlhuma moshwetsa
1: yena ntate go tlhuma moshwetsa ya ile nga tshwara mokobo wa tlhopentsane sa sibolele na konyo monghadi sema ba monyaola
0: ke o neo rapo wa feta mamedibe ke o ba moneletsa na neo rapo honga wa kena tla ko ba neo rapo honga ka mara ka mleko ka botshabela ho ba bolela ka radio 18 ha na ka mane tsapo ri khotso are ka ntle ka bophelo nga e ba hupi ya bo supena e ba hupi ya bo supana ya ola no fara tse lo tsoka mane ka bo roba botshabela o setse metsotso mme ri fela le skoto hore papa ri fika pele tsong are bone e lo tsoka mane hoku ka bo roba botshabela ke ya ola no fara tse le ba mikolo nya marumo ka lantse Noto marubo kalanze two ala defense sets him to Mary it's again now rapo a pamisa le tsoho now rapo ya no tsho yona now rapo wa pamisa pala jalo a se bole ntlakalo ba tshola ka mane marumo kalanze kiela e ka etla tsola ka ntle ya fela tsola ka ntle mo lengwane o ka bo tshabela le bala ilo ke re gelwa kiena now rapo mo le mwana o ka bo tshabela empa itse ba potakile ona defense ba inka ba ya gela ka pele a khona ba itse ta ka ntle bana ba tle ba potakile bana ba tle ba potlakile haile batsietsi haile batsietsi ba ona no pheretse mo mamedi nete ya sala ba thabile ba gotsofetse entse le 1-1 at Durban City City ba tbane setswile ka mekwalo jwale ke bua ka Emile Lako ke wa irajwa lome ke bona telele tla ka gore ka mo ka botshima gore re ke leke le tsona no ipo ha ba ka mogelo sibilibili gore ho hanga ka ba bona taba yeno o itse tsaka ntle ka mogolo sibilibili ka kwana ka mo ka bo prima ba lana ele no tsho mo ka lantsa ele two on a parata ho sa tse mototo ho re papa di fitse pele tsonga re tla bona rona ho se nye ile metsotso me kae ka lo nyana pele papa re me ho lo jola hebe e reng ke ma the ke fitse ka mana ka mabengele
3: e bang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha nahana hape Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Mbombela Stadium, Noto Goldenaros, Noto Kaiser Chiefs. If any, had one of the number, it's a Jolaka Guanom, by Ratamatum Haika Guanom, Papadi met Wananella, Kim Papadi met Wananella, by Jaifis, and Mamma Papadi met by Jaifis, and John Jogani, when I got to Jolaka and John Jogi in Sagalam, coming up to the Kubani. I'm going to go to the house. Ya du hanke ntle tika tiko bo mo beri ona parase o se te fela moto toro papa difika pelato kiena bar bar bala eta joloka ona de parase enam tanje la masindi nam tanje longa bolo wi neta paparime paparime ke o bar bar ba aita mutai aita mutai ke o paparime wi nta jolere ta masindi nam tanje hawa o tiba bolo hawa
5: kasanke
4: Kira bahar berbala, bahut cakap bolong kiani. Kamu dengan kamu prima, baru muka lansir pada jalan. Uteng kamu kalah sembilan ini. Kira uteng sulam, bain setakan ke. Uteng, insya kau nama nak kamu no. Uteng yang kela, kamu anu si posa genjian tiaw sembilan hit. Ina zan zan zan zan zan kau insya jalan. Kian baru mau pada kau fit. Ipa peret sebahar. Si posa genjian tiaw kamu dia. Si posa genjian tiaw kamu dia. Ekan kau dia ini. Ha. If haba katawe ra bolena he papani te befe janga pa janga katawe ra haba katawe ra fela papani ia fela si posa ke ntientia mamudia jwaro e kan tawri aitini tena tsa ona no parete kya cho ntelitinga tiko haba katawe ra fela ia fela papani mu mameri o ba meso tu ani mine ese wati le ke bona ntlo ntlo fi bolo ke bona si posa ke ntientia fi bolo Emo ngwa bana tswe rabolo ene si posa gen tientia ka pa Philippine Tlantlo. Ese lile pala chacha la mran tlantlo wa tlo wa mane si posa gen tientia e tla ra wa jolo ke Philippine Tlantlo ka ntle nna re 18 ha ka tawe ra ya fela papadi ba ira ntlo e ke la ka thoko e ka nna la nenga pane e tsa ke bo lo a le tsanga le tsa bedi le tsa raro mongadi a bongile tsho moro bana ba petsona ka metsi jalo nanga e ma shume a mana metsi tsone fedi le ka rolonya na bedi a papadi fela jalo papadi mma meribe elen na tsho moro mokalantsi le tshu ola no parents tsha tsha ola no parents a ka belo go setsile ne o hlebile ntla ha mole ngosi nati CBC le ena o hlebile ntla nga ke tsona ntla tsebe ya ngona no parents intlentse le shime le metsi robonga me a kwetse se khosane sa Mamelodi Sundowns
1: ho fela ho le jalo ba se ba siwa fela ka ntla ile nngwe ke hlapa seno sa Mamelodi Sundowns khatello e ho hlapa sa Sundowns jwale ho bane e bang Orlando Pirates e ka hapa papadi ya yona e latelang me Mamelodi Sundowns ya khitsimela seno se tlang ka Orlando Pirates se be ho dimo me ho sheba ngwana me hlapa sena sa marumo ka lantle ho tjae ba petse hantle ka magethe ana ha isa le ka tjeno e khatello hlapa sena sa Orlando Pirates ho bona lo re mo sebetsa sa le moholo o metseng mo ha di rone kana nelo ho bona lo re mathatans a sa le ba holo tlhopeng a seno sa marumo kalantse mme bakeng sa Orlando Pirates ho hangwana mme ho tloha karolo ya pele ya papadi qala le karolong ena ya boedi ya papadi Orlando Pirates e nentse bapala ka sekgatlha se le seng mme ho bonala hore ba dibapadi di utlwisisa seo monghadi wadu a se batlang ho tswa ho tsona mme ke sona se etsang gore Orlando Pirates e dule e ntse e hlola dipapadi
4: re le bo hemmamedi e ke ka mo papadi tsa mele ka te mme re le bo bohle ba bile le kabelo ga so nya papadi ena re le bo mamedi re le ka moso mamedi o motho a pele ge mo le bo nka mehla mehla sa tsere go tla ipha tsa ga so nga tsholo lo go ke ha mole thabiso motlo
5: re le buile ba hlomphe.

0: Ntho tse monate ho le Sedi FM. Juicy Fruit mabedi metsotso ke na yula hantle ho ya mashome a mabedi a metsiseletseng a nna le wena re ya ho reng ya botshelela. Ke a bona Atletico Madrid ntse ba pala le Real Madrid ka mana ba qeta le ho hlaba ntlha ke a le bongwa la mme Thabiso. Monna ke yona bana deal well gen ke yena ya itseng penele mona ba fuwa le karte ya kgwedu. Wa motabola ka karte ya kgwedu wa mo neeletsa ba re bona ndate ba mmontsha karte ya kgwedu. Le le mo safety lensane ke kgolola ho bontshwa karte tse kgwedu tse pedi. O sa le monyane tjena, o sa le monyane ke sa rope pajerisi ya 20 ya metso mine mokokotlong mona. Jwale Atletico Madrid ke 1 Real Madrid ke 0. Bala ha re tsebe rona. Papadi ne tla fela jwang di kene karolong ya boele ya papadi di na le metsotso ya leshome di ntse di tswela pele. Re tla ke bona mono bo Bellingham wa se ba fumane karte tse setlha bana. Ngala ha re tsebe se re tla bona gore na ntho di tla hle di tsamaye jwang. Ona sa fumane setlha pejana dini bana ba motabola ka bobedi jwa le ya kgwedu ya ba ba penele. Ya ba ba penele. A bana. Ke bone ntho Barcelona maobane e ntse mosebetsi o motle. E hapile papadi maobane ha mabedi Barcelona e tla ba papadi e monate ena Real Madrid thola go tuela thola go tutla bone e tla felela mano solo o bia go le go uletsa nnete ke ka mgo ditaba di leng ka teng mashume a mabedi a metsebohlano re a horeng ya botshelela a o tse ding di fedile bana di fedile ka nnete mane le kinya manyesimane le tse le Crystal Palace bile noto noto. Manchester City ya hlola Sunderland ka ntlha tse 5 ho tse 3 e bana. Liverpool ka nete e ngwathi-ngwathile ka jene hlotse Bournemouth ka ntlha e lengwe ho noto. Ke tsona tseno hetsa league ya manyesimane. Fulham e sa tswa qala le Man United hona jwale ntse le noto ho noto. Re tla bona hore na ntho di tla hle di felle kae. Ka nete go re tla bona hore na ntho di tla hle di felle kae. E wa nka bula ntate maine menyatso go letsa pinete le mona tho batla go loja ka polo pamutsa e na la fela se ke pamutsa ya pam e wala ke ke se batho bona ba bangata ke gatswa ka mogho ntate modimo a le mohlale ka teng ha ene ba o ba tlo re ke pamutsa ka ba ntse tshumelanyana ka magatsebe ka mona nthonyana nyana e hlae ka magatsebe mona pa hlanyane ka mo hloine a ga ka mona. Ebe jwale ke nye ke tshomelanyana ke tla ne ke pamotse ntho e tswa le mono a ka nkenyetsa taba tsa mofuto jalo ese ya ka kenya taba tsa mofuto wa ga tlotlo sae mono tabeng tseno wena ko batle mono go ha ke ka mogo taba di leng ka teng ntse ke shebishebile motho kwano le ena mona o ntsa ngona mona go na ntho di tla tle di tsamaetsamae jwang ba shebile tsena tsa dipapadi ka gotlhe gotlhe pitso mosimane mo mamedi re bone he. A phatlalatsa gore na o tla ya le masole a feng o tla ya le masole a feng jwale ba tla kopana ke dipapadi tsane tsa go phunyeletsa tsa Africa Cup of Nations e tlabe le kgetho la pele e re ke re mona tshwere Bafana Bafana o tla ba gukela o gutlela kgetho la bobedi tlhopheng sa Bafana Bafana jingles pitso mosimane o ile a tebu ka bo Jomo Cosmos ya bo moseo mawatle le Pirates mane o ile a na a tebutebu ka mono bana jingles o tla ka le letsheadi tjena ona o tla ka le letsheadi ya le mobe ya golo jingles. Jwalo sa tswa phatlalatsa be ya bapadi tse 5 ka ntle ga ra bona mono ke tla ke ke shebe mono a ke re shebe mono hanyane mono Thabiso ngwana ka ke re shebe hanyane mono rona ana ke bomang ke le ka gore ke tle ke bule ntho tsa ka mona nke ke bule ntho tsa ka nke ke bone mohlomo re ke re utlwe le maikutlo a momamedi gona o reng ka kgethwa ke bone ke mang yo hlopeng sa Kaizer Chiefs banna Mabuye. Mabuya o teng mono mabuya o teng a ba bua pitso mosimane ra wa tseba Sipho Chaine o tlameya ge be ena mokapteni re taba le makapteni ba bararo ka ofela jalo Themba Zwane o teng batho ba bangata ba ra Mthembana o ya kae ba re Mthembana o ya kae ra tlwelela Mthembana ba re tlwelela Mthembana ya nabe teng mono jalo thibathibane mane ke a leboa tle Thabiso re na le Ronan Williams Sipho Chaine le Rigaro Kose thiba morao mane he ke Aubrey Modiba Samuel Samukele Tsholo Kabini re be le Fawaz Basadin re tloba le kamogelo sebelebele kapa ke sebelebele ntlhothe ke sebelebele re tloba le Chapelo Morena Thabang Matuludi Olwe 2 Makanya Khulumane Ndamani Ime Iko Ime Okon re be le bone Seema le nkosi Nathi Sibisi yona a tlabile ntlha ka jeno a tlhabela Orlando Pirates ntlha le bona se ya mo hlabile ntla beke ngefteleng bampeng ya lebala re taba le tebo mo kwena le bohamma boye ke o tengwa chiefs re bele isiphelelo sithole bathusi obas Brooklyn na Pochenpool Brooklyn na Pochenpool o temono di forosenza ha mane rena le Ingram Reynolds re bele yanele mbutuma re bele Cassius Mailula Oswin na Polis thuso di tejani Tazrika Matthews re lebohile mofokeng Themba Zwane Thapelo Maseko Luda Sin ekasitana le Shandren Campbell e una le mo bi Campbell hlopeng sa Super Sport United ke bona ba no he mabedi motle re batla fela hore ke re tlotla maikutlo ha ho ka tsena tse di bapadi tsa senga di kgetlile he pitso mosimane tsa re tsena he ke tsama le tsona jwang ka pa jwang ke o ke tota ke kopana ba ya ka ola ntuka mona ba ya ka ola ntuka mona he mo mabedi mafelong a beke tla nyane e batla ba le ka ola ntuka mona re tla bona hore na ntho di tlahle di tsama tsama jwang. All right, ngwanaka re tla bona ke tla gukela ho yena ke tla gukela ho yena thank you di tsere thabiso ba nna o pota ka mona o pota ka mona o pota ka mona o pota ka mona he ntate tsolo se etsa le ntwe se etsa itse ntwe itse hlokomela ntwe itse ka mona ho itse ho tsha wa tima mangi yona ka mona ho potela ka mane ke ka mkhodi taba re leng ka teng sebeletso ke yo
1: lesedie fan a ke mo le
0: Ba bene meso su ke mashumi ya mabedi re ho reng ya bo tshelela.
2: E bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gokela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays ya KFC e se e le betetshana.
4: Stop.
3: Fumana maqa a leshome a original recipe chicken ka 129 qha.
4: Stop it.
3: O be o iphumanele 1.5 liter ya senomaphodi sa mahala.
4: Stop it, I like it.
3: Boloka 70 randa. 70 randa o ka reka meal o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I love it.
3: Le rona ro ratela yona. E tholahala ka la 22 September fela. KFC fela. Ho na le melao le dipehelo.
5: Wa tseba ha o se fetang tshetso e makafatsang boitshepo ba hao kgwebong. Jwale FNB Speedpoint e ka thusa jwang?
6: O kgona ho kena ho FNB Web Store e ntjha hore o ikahele website, o tsebe ho rekisa ho internet le social media. Ka ho panya ha leihlo, o iphumane ho rekisetsa lefatshe ka bophara.
5: Oh, ka platform ya e-commerce e nang le tsohle. Ka nnete ke makgapotso e kgolo ya dikgwebo.
7: Kena gaming ya ditefello ka FNB Web Store mmoho le Speedpoint. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.

0: sele itukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
1: re leba paradiseng
0: ha ba o tloeta le sele FM ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke reke ke ifihile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo ikhethang le ho iketsetsa mehopolo e o keke ngwae le bala bophelo bohle ba hao ya sehlekehleke se tumeng sa ba e tlore ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matšhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fitlhelela ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa gago tsa leeto lokisetsa diaparo tsa gago mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi FM bakeng sa tlhagiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa botlhokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhagiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e

0: Mariah Carey, Holy City FM, Lowest Live Against All Odds. Metsotso ile hantle ho ile show me botsekeng pele re fihla horeng ya botselelana ke itse ke tla bua le wena a ke ginge ba be di ba bararohle
1: e bang ona na hore ke ke wa khona ho lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: O tseba pale e tshwanang le ya hae. Ngwanana ya sebetsang ka thata, ya na leng toro e kgolo. Toro ya hae ke ho aha kgwebo ya hae ya disaluni. Na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala. Ha ho hlokahale hore o emele dikgwedi ho tseba. Deal or no deal South Africa ke moo maphelo a ka fetohang ka pele fela. E ka ba 1 ranta kapa 250,000 ranta. Qeto e le nngwe, motsotso o le mong. Ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha. Sohle di etsahala ka nako ya nnete. O seke wa fetwa ke Deal or No Deal South Africa. Ho tloha ka Mantaha ho isa Labohlano ka metsotso e 30 ka mora hora ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
0: Ba bene metsotso ke ne robong re ya horeng ya bo tshelela e re keng ke ba bedi ba bararo hle re tsebo feta ka kwano. Mamedi tumela hle. Ndate le kae? Amonate wa tlhaka pele nyana ihle mohala o fatse ndate.
3: A tsena ke thabile go loka nete squat se sa ke bona go ka nete se se.
0: E ya ndate.
3: A go lwa ng dira la tike mabuwe le mphuthumi. Ba tsena nete ke ke thabile gona gona go.
0: Ha ke le bo ehle mhlomphe wa ka mabedi khotso. Hela blackberry.
4: Haibo.
0: O tla ditaba ngwana ka maponesa ke ya.
4: Mwanaka ere ke uwezi liki e matsoho nga Santa Mosile Pirates go fedile ke thate ke tu
0: ha ke mono ke bua ka bafana bafana
4: a e mwanaka ere ke uwezi
0: hey.
4: Bafana bafana e monate ntate Pitso Moshimane o kgethile dibapadi tseo ena ka boyena a tshepa gore di tla mosebeletsa ga re tloele moinana tlhaka ntho e seo ntate Pitso Moshimane o tseba dibapadi tse tlong go mosebeletsang ge batlang gape
0: thank you blackberry mamedi tumela tle
5: monaibukwela dumela bo
0: ntate bishop
5: ngwana mkwena ngwana mmetsa o bolelela gae world cup yona re tla le yona go le mose
0: World Cup
5: le tla le yona ntate Pitso o beile banna bone ke matshanyana
0: Are welcome ntate ntate ntho ntate shop thank you papa mabedi khotso hle
6: etlo
0: le kaena
6: ke tele ga itso
0: amnati
6: itso klapi mera garko e ai squad se na sing service yare atso ga male le male le ka kwala ga itso
0: male le male ke ntate
6: santa sa u go bus I think I'm going to go to the phone. Did they?
7: I'm going to go to the phone. Empa ele ma aska bora ba ba aska go tsala e ka ka ke kgina e re go tsitse mo se ke ka di fitsa o buti se se ba ba fana ba fana ba nne ba ka itse o le mishi ba le mo go a jwa le bana mo se ka botsa le jaro o ba tla le mo tla go le e paka di khutsa go tsala ditshelo di sa ba ba pa di ke di tsela ha di ba pala di tsitsi le pirate ka pole fana o go nga re se go ba pa di ntse o go tsitsi ka di ba pa di ba go tsitsi wa re ha ba le ba se le empa ke bana le go tsamela ka tema tsena botsho wa
0: ntate go utlile go utlile mgana ka go utlile mgana ka na go ba tla re swere ka kwa ma bedi khotso
8: go go tsholo
0: ngwanesu
8: ga go tsholo le ga
0: re tenda tele ga
8: a ke sapule nna ne ke re o bona gore ba fana fana ba tle sapune ntate mosimane o kgetile piadi di sapo sanke fela a sapotiwe wa bo ne ke naganne o tla bitsa le sephombula mara a mo bitsa gona bothata mara ba ba leng teng ba bothemba zwane ba tseba bolo
0: sanse
8: ba sapotiwe la ba ka jiwa ba sapotiwe gore no se go sentšha dicoachara noleng ngata
0: morenaka
8: tanke ntate tsholo
0: ke lebuile ntate mmabe dikgotso
9: kgotso ntate
0: le kae na
9: re teng le kapa
0: re teng wa tla ka pele ngwanaka
9: o Peter o kgethile sona ntate o kgethile hantle motswadi wa ka
0: ke sona
9: ke sona pa
0: ntate
9: ke a tlhoka ntate mpinya ka mona ka Welkom ka
0: ke lebile ka Welkom ka Rebek Start ntate ke a leboga hona mane mo dulang Thembang khatho teng ba be dihle o thata Real Madrid wa Atletico Madrid na le ntlatse pedi Madrid Real Madrid ke noto nai o se bua le dikere ha di sala ka ne bakuti ho batla le boimanyana he ka mono ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mo mamedia ne ke re ke shebe tse dinyana pele ke tswa ka kwano nako ga eyo go na ntho tse ngata tseo ke neng ke di batla mona ka nnete jale ach Man United le Fulham e ntse le notonoto mona o tla batla gore motho a ka potlake a lo shebelela lape mane ena pina ke the mighty OJ sole sedi FM ne ke samale Thabiso Motlong bekeng ena mafelong ana beke modimo wa kgotsa mpolokele wena ebile re tswa mona ka thapelo the mighty OJs a prayer ke lebile tle mruthu maile thank you papa modula o longa thandate heavenly father
10: Creator of all things.
0: Great of all things, eh?
10: I humble myself.
0: Mm-hmm.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Hey monna o sa o bona nakong yane ranta e santse na le matla monna
2: Hey nka le bona jwang
1: empa ona jwale ao ranta e sana matla man
2: Hai RIP
1: Fela e sana le matla o kgone ho ithekela kopi ya Rico
2: ha o etse motla ya kere
1: ke disitse bakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe Rico e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng theko e ka tlase ho ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshwaetseng monwana

Metsotso e be hantle ho ye mashomo mabedi le metso e meraro ka mara horwa ina ma ya bo otselela ntso ba metse makodilo a monnati a go hlasimolanga e wa bona ha o diela di khala maka di nthotsa o tshwana letsena he wa tseba hore nthotsa ha o di tlahle di phethale di be motsheng wa na morati wa tsebeletso ya tsedi ke bile monnati a holo ene tla ka De Brubeck take 5 album ya Time Out ya selemo sa 1959 mono dikatse ne di kopane he di qutisana le hlokwa nka qollama De Brubeck atswele di piano highly Paul Desmond alto saxophone Gene Wright and anotswele upright bass highly Joe Morello and anotswele di drums o tlapola hore ke nngwe ya dipina matseo e leng hore how we lady sessioning e be le hore di bini di ya e bina ma o tla bona batho ba tswa molotama ibile ba hlasimolloha haholo ke nngwe ya dipina matsa gale haholo empa entse le matla a ka mogwa o le mongwe fela le ho social media amane ho YouTube ke bone batho ba e latela haholo dilemo fapana hobane o tla gopola hore bana bao e leng hore ba ikarabella ho tsena tsa mmino ba e kenya dilemo tse fapaneng mme lemo se seng le se seng mo o e bonang teng o bona e ba pina e ntse e ba mmatla e tshwana hantle le wine eo e leng gore e batla e ratholeile haholo ee ke gopola gore ke ile ka mmona gape mme ke shebelela e nngwe ya di-festival ka mane ka Germany ya selemo sane sa 1998 e la rato haholo bile na bo London selemong sa 1964 ma ke e nngwe ya dipina matse e leng tsa rato haholo wa tseba ke ketshwa hangata ke re sebini se etswa ke pina e le nngwe fela ha o hlokale e pina a tse ngata pina e le nngwe ke yona eo e leng hore re tla dula tsatsi le tshabang le le etikelang re ntse re re wa tseba bini se itseng o ile a tla ka pina e itseng mme le bokajeno re ntse re tlile re rata ka mogwa o le mongwe fela ke bua le ka Miles Davis pina ena eo ke tlo fanga yona mothating ona ya Miles Davis a tutu ke nngwe ya dipina matseo e leng gore nnete sebele ga o na o bua ka Miles Davis o bo sa bui ka pina ena hae o bo sa bui ka lekodio lena le bogale lena lekodio le le maatla Mina apina wena morati wa tsebeletswa le sedi ehla albumong ya 1986 22 ke le bitsola albumong mo lenteng ke mo gilenteng hantle fela ma kamera lena le kodilo ke tla ofa di session tsa rona ka di sheba mo ya ka di baka ka ufapana na ke tsipi ye ye tsanga modumo mo holo tsipi ye sa go behing le hlono lo tsulo ka ka ba radio e be radio mwana Bloemfontein mwana ga umama Adulamonu Seh.

makadulo abo hlale batse bangana go tseleng ke ke ipotse re bo pelone ka bantho jwang ntle le mmino ano ene to bantho e bududu he batse ba ya matla o hlobare rata ma are yetse tsa mmino ile hore o bapaleka go lwa bohlokwa ntleng ya o lwantsa gatello ya maikutlo ke ne ke ile ka bua ka golwa a beke etse ka banga tse tharo o tse fitileng kere wa bona di doctor a tse mona matse sebetsanang le mahloko a kelello le o thoba maikutlo ha ne ha ba o fa tse ding tsa dipheko tse ka o thusang ba ngole mmino mono ho ya ka mokgwa o batla bebeng ba utlwile bothata ba gago ka teng e be ba ngola mono ore wena o lokelwa ke mofuta o tjena wa mmino mme ba ngolle dipina tse ka banga tse hlano fela e ne tla re ha o gutla o ne o tla gutla ka karabo e batlang e hlakile e le gore ga o sa le bothateng bo ileng a wa kenama ka bona ho doctor a tsatsing leno wa e bona taba o ka we elelwe o nka leeto o bo letsa pina o se hantle maikutlong o tla elelwa maseo e leng gore ke bua ka sona yaanong pala metsotso e re beya gantle o ye leshome le metso e robedi pele ka botlaoreng yane ya bosupa bana ba mangaung jazz collectors ba itseng kantla ke montho di tla etsalang teng ka la mashome a mabedi le metso e supileng ke le buile golo bejuda bejuna rampoana ke monga wa bomme ba tshwareng ka thatam ntlheng ya go ntshetsa mmino wa jazz pele a Free State Bloemfontein mme bejuda ke le buile golo ka tlhaiso leseding eno e o sa tswang pha yona ke kopa gore ke be bonolo a kereng a Kruger Washington Junior A Secret Place Kilibito Lapina Jwale rea uhote tsa jwale Jwale rea tsa fela Mangama ikutuwa hao bani nete sibili Kopano yaka aluena Epeta etuwa ke ho shokomela Ho fadituanya Tse fitanga maikutu nga manachana Noto kabiketo Noto kamata Noto mulimonga watsebe

mamelo tsebeletso ya le sedi ke pina monnati ene ke kwala ka yona tsatsing le monnati tsatsi le lona la sonte ha go dine o di bohlola matsatsi a mashoma mabedi ba di 20 ba sharp he ke bangetso ba neng ba ba thoma metse radio ka jeno he ha monnati ka dikunya bolse tsa bona ke tabatse monnati tseno ho bile monnati o ba le wena tsatsing lena la ka jeno tlokopana le the king ya staff notation machogo mahloko tlatsa malwana jwa lokala nane le monnati la mmino wa ditswere ha ile nna ke le hlobola tsholo ke re e ba le mamile bo monnati manano nga mang a tla latela tsebeletswa le sedintso sa po tso sa le ba lori hantle fela ka mara mmino wa ditswere o tla bateng e motso mara thua mswa ke kachela Puff Mohammed tsama le tsopa Kalamazoo

Mezo tso motho e motle ke mera ro hantle ka mora ho raina ya borobedi nna no ke la ho la ditswe re tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM re tlo mamela mmino ho ba ne re kopantswe ko ona ka jeno ntle le mono ho na di ditaba tsa bohlokwa hlokwa tseo ke sa rating ha di ka batsa ho feta tse amanang le pina ha holo ka o qolea ena ya ditswere tshebeletso nyana ya mantla ya le sedi FM ntle le mono ho na le tse ding ditaba tsa bohlokwa hlokwa tseo ke ditswereng tse ke sa rating ha ka ba fetwa ke tsona tse amanang le lekgotla gaso la Afrika Borwa tse amanang le pina ka wotloloa hobaneng hobane le bona ba itse ka nnete ba ke ba kenye letsoho ho bona hore mmino wa rona wa hola ka tsela e ikgethang dula le nna se ka ba sutha sealemoya ke sa hao ke le sedi FM nnaneo ke la hola ditswere tshebeletsong e ratwang ke bohle ntumelle motho yo motle jolo ka ile ga itlaleya dikerekeng ka jeno bang ba rona kamera ho ba re khutle ditlhurisanong tsa tsinla maobane tsa kereke ya Uniting Reformed Church re ile ra ya dikerekeng ka mogathala ba bang a re a finyella le o finyella ba bang ra ya dikerekeng tsa rona tsa katoliki e le ha re lo phamisa matla e le ha re itukisetsa ya ditlhurisanong tsa rona ba bang ra ya dikerekeng tsa rona tsa Anglican ga ya dikerekeng tsa rona tsa Methodist ga ya dikerekeng tsa rona tsa AME ra hey nkeke ka qeta hobane tsona dingata ho na le kereke ya tonki le bona ba ile ba ya ba itlaleya ka jeno ra ya kerekeng ya St. John ra ya kerekeng ya ZCC helang St. Paul mamedi nkeke ka qeta dingata ka tsela e tshosang dikereke tsa rona ebile ke hopola hantle hore kereke ya Seventh Adventist Church ba bangata ba etse ba ka awiwi bekeng e tlang ba tla e bana le mokete o ikgethang wa pina toropong ya Bloemfontein wena motho e motle taba tsena le tsona ke ne ke la ka ditse gore ko o fe tsona fela ha ke ditladiokola fela ka hodima ditlhogo ke se ke ka teba ka tsona gobane ga ke na dintlha tse e feleletseng fela ntlha tseo ke e tsebang ko gore bekeng e tlang ditlhodisano tsa magaolakgang tsa kereke ena ya Seventh Adventist Apostolic Church di tla tshwarelwa Province ya Freestata toropong ya Bloemfontein. Nana o ke la ditswere e tsheletse metsotso ka mora ho raina ya rona ya borobedi. Ke ne ke re ke dumedise bohle ba ileng ba itlada ya dikerekeng le ba ntseng ba eka hore bekeng e tlang jwalo ka bokakapa ba ke ba ye dikerekeng bekeng e tlang. Mabedi ne ke re ke ba tsosolose ke tlise moya ona.

0: Ditswiri linano lena le tsheditswe ka motlotlo ke lengao People's Society ba tlisa bokamoso bo phethaetseng le o aha setšhaba ka tsela e ikgethang.
1: Setšhaba sa kajeno se hlotshwa ke mathata a bophelo bo botle jwalo ka high blood pressure, diabetes, arthritis le gout. Lerumo la madi le ntse ka tsela ya sesaense gore le tlhokise madi le maatlafatse masole a mmele le fokotse le tsitsipano ka ditswaki tse maatlafatsang bophelo bo botle. Lerumo la madi le tshepiwe ke banna le basadi utlwa ka 2006. Lerumo la madi le fumaneha Dischem, Clicks le dikhemise naga ka bophara, le fumaneha ka dipilisi le marothodi. Feel the healing power.
0: Nano ke la hola ditswe re tshebeletso ke mantla ke le sedi FM ke alwe na ho reng ya le shome motho e motle ka mino mo nati nati mino sa shwenga mino sa boleng re ko hopotse hore ho renyane ya borobong re tla balwa ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi mme tla re hang ka morao ho tsona e be re kena mokgatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwang le nana o ke la hola ditswe re tshebeletso ke mantla ke le sedi FM ntumele ke kene ka rona le sotho ke potla ke mathelebelo ke la tebuka ya ho sa ya sioni nomoro ke ya 134 ya ke se fila mo mamedi o motle bukeng ya sioni morena ke rata ho philela ke a e rata pinena ebile ke a utlwisisa.

Dimikeng tsa Babilona tipina e o tlileng go bapa le yona wena motho e motle mpe ya gantle metsotso go le 10 le metso e mehlano pele go hora ya borobong re ntse re le mmogo nnana o kela gaola ditswe re tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM re ke bue le lona tlhe baganni ba dinthorontoro gabanetse seo ke letlhomphile ke tla dula ke letlhompha ka dinako tsotlhe ga re qoqeng le tsona re bueng le tsona re tle re fitlhe re bolokegile tlasa maemo a renang a legodimo ke a dumela gore dipula di neele mafelong a nabeke mme ditsela tse ngata di batla di utlwile botlhoko mme ga re ka qoqa le tsona wa tseba ga diqeka le tsona ge tla fitlha re bolokegile o se mathata a letho ke le lakaletsa leeto le monate le tlhokang mathata a letho lona bakganni ba dinthorontoro bakganni ba dibese bakganni ba ditekesi ba koloi tsa poraefete esita le ba dithuthuthu ga ke le sie morago gabanetse so ga nnang ka kelotlhoko ga re bolokeng maphelo a rona pele ga re ka boloka a rona re tlo kgona go boloka bapalami bao re tsamayang le bona mme a re ka tsotelela re ba le boikarabelo go na le seo re tla se fitlhelela qetelelong ge tla fitlha malapeng a rona re bolokegile go se mathata a letho ke le lakaletsa leeto le monate le tlhokang mathata gabanetseso mamedi metsotso e a tsamaya ke 14 jwale pele go gora ya rona borobong gorenye borobong ge balelwa ditaba e re kengke pina ke ena e qapilwe ke professor Muzilikas Khumalo Ntate Khumalo o ile a re tloelela ke gopola gantleng le ka nako tsena tsa COVID motho e motle ga ana re tloelela lefatsheng le ka kwano e mongwe wa baqapi bao motho o kekeng wa lebala mesebetsi ya gae ka gare o naga ya rona Aforika Borwa ke motho a ileng a ba a kenya letsogo nakong eo go neng go tlhophiswa pina ya setšhaba ka gare o naga ena ya rona ya Aforika Borwa le ena e ne e le karolo ya batho ba neng ba dutse majwana go ka tlhophisa pina ya setšhaba ya Aforika Borwa re ka lebala jwa mesebetsi ya gae ka kakaretso pineng tšhe e re ke thole ke tlwelele serumula Performing Arts Academy ba ke ba re binele e nngwe ya pina tsa gae mangifitswa o kufa

Mabedi motle wa tsebeleso ya lesedi seo sehlopa se sa tswa re binela pina e monnati o ke tshepang gore o e ratile boqaping ba Professor Mzilikazi Khumalo ke sehlopa sa Serumula Performing Art Academy botsamaiseng ba mohlomphei lehlomela tente ba ne ba re binela Mangi Fikwa Ukufa ke engwa pina tse monnati tse tibileng ka tsela e kgetheileng ha o ka tibisa maikutlo a hao wa mamela mantsu ya pina ena ke engwa pina tse buang le motho botibong ba pelo ya hae. Hakimo ntumelle ke late boqapi bo bomba hae Professor Mzilikazi Khumalo mona mo retellwa mpili ke sehlopa sa Gauteng Choristers bo tsamaiseng ba mohlomphei Sidwell Cindy Somhlongo libitso la pina ena ke uqosi ha re ba kadimetsebe ha re ba mamele metsotso e robedi pele ho hora ya borobong.

Gauteng Corista se ba tsamaisa basidi wa Cindy Somhlongo ba ne ba rutlwela jolo pina ke monati yo ba ne ba binela yona nna le wena nna nung lena la haula ditswiri o qozi ke le bitso la pina ho pala motho e motle kitse o ska ba suta pele ya se ya le moya ho ba ditaba diteng tsa bohlokwa hlokwa tse o go tshwara tsentsona tse amanang le pina kakakaretso mona re tlotla re shebana ha hulu le baqapi ba mmino na wa rona wa ditswiri jwale kile ka hlalosa bekeng e fetileng kare ke tla batlana le ba ikarabellang tlhodisanong yena e ikgethang ya ho kgetha moqapi ya hlwahlwa ya tla re qapela pina e monate eo ka yona re ketekang dilemo tse 30. Re bua ka demokrasi, re bua ka Rainbow Nation, re bua ka naha e kopaneng ya Afrika Borwa. Moqapi ya jwalo o tla iphumanela moputso o ikgethang tlhodisanong yena eo ke seng ke ile ka itsipa-tsipa bekeng e fetileng. Bekeng e tlang ha taba di lokile momamedi e motle, re tla hle re alele le mephate, re fe momamedi taba hantle hore na ebe re ya kae ka tlhodisano ena le hore na ke eng se lebeletsweng ho baqapi ka kakaretso. Fela ne ke re ke ne ke o tsipe-tsipele ke o fe taba tsena ka morao ra borobong. Dula le nna se ka ba suta. Hodimatlhoho ho rra ke ya borobong yena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa tsa ho qetela tsa letsatsi ge di ballwa ke rrabosana madiehe.

0: répéter la séance au côté la salsa si ka le kula bu mo bal hodi mo xawteen lim bu melangal hodi mo le koy ci ka xata di bakaw futume ci north west le koy ci ka xata di bakaw futume ci kama fa fasane ay jali len adiaduma carolon ce ka bu prima free state lo di mo le koy ci ka xata di baka o futume ci kama fa fasane ay jali len adiaduma hona mela ka bu prima li di carolon ce bo hareng northern cape lo di molo ko se ka o kheta di ba ka o futumetse ka mafafatsana e tshedile nga di ya duma ka bo run ke le mo le hlakile di ka go lontse e khutlile le Lebopo Western Cape le kwa etse me ho futumetse ka mafafatsana a di ya duma ka go le ka botshabela ya Eastern Cape lo di molo ko etse ka o kheta di ba ka o podile importa futumala ka bo rabu phirima kwa Zulu Natal le kwa etse me ho futumetse kama fafatsane a di ya duma di taba tsena sa o qatela tsa letsatsi mo ho le bulipi di fella mona o ka boela tsamela e mamela tseding hape o sa no seng ha nako e tlabele hora ya bohlano di tswere le soja
1: ke a leboa tlhe rrabosana matie he mmamedi e motlhe re ke ena mogatlhelong wa o qetela wa le ratwang lenaneo ke la gao la ditswere tshebeletso ke a mantlha ke lesedi fema e re a re wela mogatlhelong ona wa o qetela ke tle ke buele wena mantswe a botlhokwa bophelong hangata ga ke tsebe motlhomong ga e ba motlhomong kile a tlhokomela gore re itshenyetsa nako ga kakang ya go tlhoya ya go kwatela batho ba re utlwisitseng botlhoko se ka etsa ntho eo gobane ke a o tswela molemo ebile o senya kgotso ya gago ka o etsa ketso ya mofuta o tshwanang le oo motlhomong o ntse o ipotsa gore na ga o sa nona le marigo a sa bile a gwetlha kapa mesi ebile se fofofofolotsega le wena o se le motho a fefefolwang ke moya nakong ena ya meya e maatla ya kgwedi tsa bophato tsa bolwetse ke o bane o ntse o nkile batho ba banka pelo tlwelela batho gagolo jwang ba sa natseng boleng ba bophelo ba gago o ba qhelele thoko wena o tswele pele ka bophelo ba gago mme o kope modimo o raba ikeletse dilemo le matsatsi lefatsheng lena a nna ba ruise a ba etse gantle bophelong ba bona se ka kwatela batho gagolo mminong wa rona o tlo utlwa botlhoko mamela hona le batsamaisi ba bangata ba bileng teng pele rona re fitlha re tsamaisa dihlopha ba hodile ba bang ba bona bo lerotho diramathi bo Pule Mofokeng bo ntate Taiwe ba hodile ba tswela pele ka maphelo a bona jalo wena o ntse o ba kwatetse o tla ikutlwa o tla bo ba siye ba bangata ba ba siile bona ba ntse ba setse bo tla dira makatsa henke ke ka qeta ba bang ba ba etapele ba rona kapa dibini tsa kapa batsamaisi ba rona ba ile ba ba baya ba ntse ba kwatetswe ke rona jole se ka kwatela batho o senya nako le kgotso ya gao bophelong wena ananela boleng bo o botlisang setlhopheng qha qetile metsotso motho e motle ke robong gantle ka morago rra ya borobong nnaneo ke lagaola ditswere tshebeletso ke a mantlha ke le CDFM ke mokgatlhola go qetela ntumelele ke thale ke etsela e ka ba keng gobane sealemoya ke sa gago.

0: Gauteng. Leto la hao le latelang le haufi. Download the app ya Visit Gauteng. Fumana dibaka tseo ka di etelang. Meketjana eo ka yang ho yona le mehopolo eo ka iketsetsang yona ka ho beletsa sebaka. Ebe o posta dibaka tseo di ratang tsa Gauteng karolong ya live section. O ka hapa hempara ya I Love Gauteng ya boleng ba 5,000 rand. Etela Gauteng. Zwakala. Hona le melawana le dipehelo.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke wa tshebeletso ya lesedi metsotso ke 23 hantle ka mora hora ya borobong re ntse re le mmoho nna o ke la hola ditswere tshebeletso e mametseng ke ya mantlha ke lesedi FM ke le ka hlalosa pejana ka re thurisano diteng tse ikgethang tsa baqapi mme ke rata se ileng sa etswa ke Choral Music Indaba selemong sona sena ka di 28 tsa March ha ba ne ba re bukantse mane Ruo de Porta re qoqa ka mmino wa rona ka kakaretso baqapi bana ba se bakae fela ba neng ba le teng ba kopa hore re kopa hore ke re be le kopano ya rona ya baqapi re ke re tlo hlalosa hore na mathata le tseo re di etsang jwalo ka baqapi ke difeng batho ba tshwana le mohlomphe mo kale kwapeng melisi

metsotso motho yo motle ke mashume a mabedi le metso e mehlano pele hora ya leshome re ntse re le mmoho nnaneo ke la gaola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm ge le mo aforika borwa re batla re tshwenyeile gagolo ka tsentseng di etsagala ka go metse le metsana ya rona ka o qololega provinceng ena ya gauteng ka mona ka egurulene mo basadi ba robong kao fela ba fumaneng ba tlhokagetse ba bane ba ile batla ba tlhokomelwa gore na ke bomang mme di le dimo tsa bona ge ile ga di utlwa kwano sealemoyeng a ge ile ga nna ga pheta ka makgetlo dibudi ka o fapana mananeng a rona o fapana o se ge ile ga wa ka lengwele e le a re kopa modimo gore a mpakene dipakeng a re namolele maemongana le ba a tsebang tlhe o e tsebisang seponesa gore na batho ba ntseng ba etsa ketso tse tjena ke bomang gopolang gore ke kgaitsedi tsa rona ke bafumagadi a batho ke kgaitsedi tsa batho ke bana ba batho mme le rona jalo ka bontate ga re gopoleng gore re na le bana ba banana re na le mafumagadi ge na le bana ba borona re ke ke ga thabela ga sena se etsagalang ka bana ba seng ba tlhokagetse se ka etsagala ka bao gona ge amanang le bona ke nako jwale ya gore re eme ka maoto moporesidente o buile selemong se e fetileng gore ena taba e batla e rwalelwe diborele ge le ba aforika borwa re ke re e lwantshe kao fela gobane ke tlokotsi e re aparetseng mme jwale ga e se etsagala ka tsela e kgwedintse pedi fela o se o latolwa batho ba robong kao fela oe go go lekane re bina le bona ditlhopheng re tsamaya le bona dikereke re tsamaya le bona di-society re phela le bona mesebetsing ga re ba tshegeletseng ba botlhokwa ba ratwa malapeng a bona ke batho ba botlhokwa batho bana na ka nnete re ka thabela gore ba phele ga botlhoko ga ka o ele bontate tsena di amana le rona ga re emeng ka maoto re tshegeletseng bomme ka rona ya aforika borwa ga ba sa tshegeletswe ke rona potso ke gore na ba tshegeletswe ke bomang go lekane.

Oh,

Chafala moyeng, matlafala o tswe moluta.

phahamisetsang ho Jehova meho ya lona ya thabo. Lona kaofela ba lefatsheng. Sebeletsang Jehova ka nyakallo. Le itlhaise pela sefahlao sa hae ka dipina. Le tsebe hobane Jehova ke modimo. Ke yena ya re entseng. Mme re ba hae. Re setšhaba sa hae. Re mohlapi o aloswang ke yena. Kenang dikgorong tsa hae ka diteboho. Le mabaleng a hae ka dithoko. Moleboheng le rorise lebitso la hae. Hobane Jehova o molemo. Mohai wa hae o hlola ka o sa eng kae. Le botshepehi ba hae melokong le melokong thoriso.

sale o le modimo ya sa balweng dilemo mphatlalatsa le na le di a mesora bo sa fele mo gana ba khotse modimo wa bontata go na go dumela go wena le ka jeno ntso le modimo ya phameng ya dutseng trone re re o ya halalela Jehova wa magotla thoriso yohle tlene we wena bogolo bohle ke ba gago phagama morena gona ge tle re kokobele modimo ga o tlo o tswalwe bo wena ka gare o rona borona botle botimela phagamiswa Jehova dikgutlo tse nne tsa lefatshe a re teana mmogo re letšhaba sa these le makhubung a gaso le sedi FM a re tlo kopana mmogo go phagamisa go paka le go bolela maatla le bogolo ba gago re re o ya halalela o ya halalela Jehova wa magotla e ne e le wena maobane a ke wena ka jeno e tla ba wena o ya ka o sa feleng go tlo o roriswa bitso la gago modimo re a leboga ka mpho ya bophelo re leboga ka mogau wa gago o ntse o re bolokile ge leboga ka mesebetsi dijo diaparo modimo re leboga ka batswadi ge leboga ka bana ge leboga ka dikgwebo dithuto tsa rona modimo re leboga ka ntho tsohle tse kalosong ya rona morena ka jeno ga re ke ena ka gare go nane o lena re ka etsa phoso e kgolo modimo ga re ke ke ra o leboga o re sireleditse o fitlhela mona re ntse re bona bogolo ba gago le ga ditsokotsane tsa bophelo ga mathata le maima a bophelo a ntse a re totela letsatsi le letsatsi morena ga re ntse re phefumologa ga re ntse re bolokegile re a tshwanela kore re a leboga re a o boka morena re ntse re thabela wena re sa phela ga monate ka tlasa paballo ya gago o tle o re nege go thabela tse o di ratang kao fela thato e tla e etsagala lefatsheng a jalo ka e etsagala legodimo thori

modimuru leboa o rietsetsa o sa rietsetse re o leboa le ka dikgapha Jehova re o leboa ka mahloko le mahlomola modimuru leboa go tlaleng ha rona re o leboa katlego le bohloking modimu ha ona bofutsana ha ona tlhoko ha ona mofuta wa siki ha ona boemo bo teng maphelong a rona bo tla re aroganya le lerato la gago modimo re tlo o phelela re tlo o sebeletsa gore na diabolosi wa rata ga rate modimo re ntse re tlo tswa letsatsi le tšhabang le dikelang re ntse re re o mogolo re re o phagame re re wa busa o Jehova ya phahameng modimo re ntse re tlo tshwa jwalo re tlhoka mesebetsi re na le yona re ntse re tlo tshwa jwalo modimo re ntse re phela ka gara bohloko ga re tlo emisa Jehova gore modimo ya phahameng ntate modimo Shadrach Meshach le Abednego ba ile ba re ruta matla tumelo gore wa re pholosa kapa ga o re pholose ga re tlo fetola polelo ya maleme a rona e reng modimo o tlo re boloka modimo o tlo re sireletsa le ga re ka bona mollona o be sitswa ka makgetlo a supa ga re tlo tshoswa ke le batama gobane re a tseba gore re tsamaya le ena o mogolo ya ka gare go nna e a fetisisa mollona o mogolo ya ka gare go nna e a fetisang le batama le

0: ke sa gona jwa ba bidiwa tsebela tsela sereng zwa ke ka tshela lo sadie fa mona o ke la thoriso hlentu melle ke tla ke le boera masedi mphatlala tsana le dia me sore fa monyetla ka jeno re tlo tiana mmogore go kangwe ke makhubua gaso ke rata re gotswa mo rena hle etlebelo wena go hle mo le nteng tsebela tsena go hle mo fihla mo sebetseng le etong la pe mo kharolo tsenteng mo ithuti mo o motho a mo tsha o mme o ntate ngkhono ntate moholo ke go patlwa mo le tsoseletso ya ho le matla ma tsha ke tlo qala bekeng tsha wa re tlo tsepa ntate mo dimo ra tla re thuse a buseletse ka re ho rona dipelo tse hlokileng jolo ka dafita chope salemeng yane ya ya le shome te mana ke ma shome hlona le motso mong re o ho mo rena o tlo bope ka ha re nna pelo e hlekileng jele modimo wa ka tla o hlona le fatsa tla wetse hantle re tlo tsama mmoho ka jeno make sense go kopela mo hauhle re tlo phamisa modimo re tlo mo rorisa ile ka qala ka pide mona te go thina zungwa re ntate re ya rapela hle ha ke khuma ma ka mangwele ke gapela ke ya lu tla le tsoho a se bunuwa are se wa khile se wa khile aba ka pula sipo makhabana o tlapine nngwe are sakhiwe phezu kwe se sekelo sa ba apostola la ba profeta are auwe motheo nngwe bo iba haho re auwe motheo nngwe bo ima haho masebetsi mo bo hle ba tsebele tsole sa di bantse mo sebetsi o khabana mo di mona hlonolo fatse maso mo hloko mo di mo tsa ntle ka utlwa bo mantswe are o ska ba hlo ya batho bo phelo mahao o ba no tla sitisa khotswe hao o ba etla ha wa thaba tla re ha le hlo le na le tota pelong e o tla sitisa mo di mo wetse hantle mo di mo hlonolo fatse
1: uze
0: hey jele ke tlo pala manya ke tlo pala manya nonyana nngwe
1: oi
0: bo e o tshwenke ntsu ke ba tla hai re ka o duma di fefo e tsenja re tle mpepe e jona ke tlo tsama le yona a busumbo na amuhela matla amuhela tsoseletso hai bo no nya hame ke o kupela mo ha u Jehova e mo tsomora tlo tema no TikTok re te mo no bakeng sa re tsebele tsole sedi ka molomo wa thoriso e tle go fe matla ma tsha ka jeng thoriso minister spokes ara ha ke tsila no ka ina ha ke utlwa ka ke ya teba ke kopa wena o tlo njare e o tlo mpeka o duma qhubuana ke tla ke tsamaya ka o duma o

chez

0: Ramasedi ka thoriso le mmino. Ha re rorise Ramasedi le Mzwake ka tshela. Temoso moratuwa le naneo la thoriso.
1: Ho banna bohle ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona, ke baradi ba rona, ke dikgaitsedi tsa rona, ke mafumahadi a rona, ke metswalle ya rona. Ba lokela ho phela ka kgotso, ba ikutlwe ba bolokehile, ba tshwarwa ka lerato le hlompho. Banna, ha re eme mmoho, re re tjhehe ho hlekefetso le polao tsa basadi. Mmoho, re ka tlisa phapang. Ho lekane. Molaetsa ho tswa ho Lesedi FM.
0: Ntjafala moyeng, matlafala o tswe molota.
2: Mashuba bedi metsotso, re ya ho rengela shumele motsumo mametse thoriso. Ho Lesedi FM le Mzwake o hakatshela. Mamedi wa ka rate hantle. Mme sense ke re ho wena o leetong mosebetsing o lapeng o kgalolotse ya monate. Morena hla wetse hantle mme ya o hlonolofatse. Na nako. E nngwe e re tshwanelang ho dula fatshe, motho ha ebe o kgonagala o tlo o beye matsoana marameng mona, e be jwale o tibisa maikutlo gore Modimo, ha ke hopola mo ke tswang teng le wena. Go na le pina e kileng ya bino ya motsho moratuwa ke sa le sekolong. Go na le pina tse pedi tse kileng tsa binwa, ye nngwe ne re look at the mountain, look at the sea. Sheba dithaba, sheba mawatle. O nke nako. Ya ukhutlela morao. E tshojwalo. E re hape a tswela pele pinena. Ha ibe o nahana hore Modimo hayo kapa o shwile. O kwa ukhutlela morao o tlo shebe dithaba tsena o tlo shebe mahlo mawatle yana. Kutlwe ngwe motho moratu ya pine reng. Ha ke hopola se yentsweng ke morena a nkeke ka gutlela morao jole hona le mantswe ke a ratang a reng che a re che a nkeke ka gutlela morao mabedi a tsebeletswa le sedi hona le mo ka jeno re tlo ya teng mme re tlo kopa ntate Modimo a tla re lokise re tlo qala beke ntsha mme hona le mantswe ke gatang ho netefalletsa wona hore o tlo a nke wa boloke pelong ya hao. Ke a rapela Modimo ya phelang hore beke re tlo kena ho yona e tle o tlele ka ditaba tse monate. Ke rapela hore ntate Modimo a tla o thuse hore mohala ona e o sale o emetse dilemo wa ditaba tse monate o tlo o fihle o tlo o amohele. O phetse dilemo tsa o tse ngata ka meyogo. Phetse dilemo tsa o tse ngata. Kama hlomola empa ke rata hore beke re tlokena ho yona o se hlole o bua mahlomola ka lemela hao ha ke re ithute go bitsa ditaba tse monate ga ke re ithute go bitsa mehlolo ya rona re ithute go bitsa diphunyeletso tsa rona re ithute go bitsa dikatleho tsa rona ke kopa re ke be mofuta o buang katleho mofuta o nahanang katleho mofuta o tsamayang katlehong mofuta o dulang o bua dintho tse kenyang katleho ka hare batho ka nako ngwe ba nane wa hlanya ba nane hore motho a na a lorang haholo ha se wena motho wa pele ho na le monna kapa ho na le moshanyana mane bibele ka lebitso la Josepha o ile a bua dula mantsweng a katleho hangata dintho tsena tse monate ha re atisa o di bua re diphatlalatsa batho ba re e a ikareke re di ya mosia empa ke rata gore beke ne ntšha ako le ga o tsamaya o tswa ka gara jarete ya gago a ko fetolele motsamaya o se ka ikagala fela o tsamaya mona o ga o ntse o hata mono ntse o re Modimo ke hata o duma ntho tsaka ke hata o duma mehlolo yaka ke hata o duma mosebetsi wa ka ke hata kore ga o tsamaya mona o ko o tsamaye ka sebete o phamisitse molala gore ntate Modimo le ga o ntse o wetsela ntho tse tsena bophelong baka empa ke phatlalatsa katlego ka leleme laka beke re kenang ho yona ga re ke re iphatlalatse re ke re hweletse le godimong malape nga rona dikgwebong tsa rona dithuto mesebetsing ge ke re Modimo beke re kenang ho yona ena ke beke ya katle ga ke fele bitso

ntle go wena di bitse ntho tsa o di tshogo go wena di lokolla go nabele ka lemela gao ntho tsa o di di atlantsa gao ngwana so di bitse bona jwa eh di bitse ska tsa ba di bitse ka mabitso di bitse ha ba batla o phamiso batla nyollo yo mo sebetsing qalella o ibitse bona jwa qalella o ibitse ba mura sebele tswale tsere kiyo we bona o tlo bona tshwantso sa teng o tlo kwala mahlo a gao o tlo ipone hey ha ibo motho a motsha o tlo qalella lo ra hona jwa o ipone le gara sutu eno o dutse gara bot meeting e o fana ka ditaelo we bona ha ibe o le motho a motsha busumbona o batla ipona o le kaikai ka bophelo ke batla o kokwala mahlo a busumbona o tlo bule mahlo a wa moya o kwala nama o tlo o ibone o tlo o ibone o tlo o ibone o ibone o phila ka ra yona o ibone o phila o tsamaya ka ra yona e toro ya hao jolo ka Josepha a go bona o tsamaya ka ra yona bona ngata tsa ba bang di khumamela ngatena ha bona le bona morena ipona o lutse situlong sa bogosi ipona o lola ma

0: Ke itebohe ne ntate wa ka ho ba momamedi wa Lesedi FM dithapelong tsa hao bosiung ba letsatsi. Ke kopa o rapedise finance ya ka ntate wa ka. Ke nna mme a Aphasi ya ho Sandton Johannesburg South. Ke a leboha.
1: Yo mo somoga dia sepanela sa Lesedi. Ka bua mantsi a thata kwete. Kutlwa nkgopotsa mehleng ya kgale. Ke ntho tse ntle ka mona ka matadi ele go bitswana.
2: E motsho moratuwa. Ke ntse ke o mametse tlhe ka mantswe ga a fanang ka motlotlo. Ha o bua fela mozwake, re tsoa molota. Re tumela gore ya nyoloa ka wena mozwake. Wa re fodisa. Wa re fodisa bana Modimo ke ena. Ke kganye ke bophelo. Ke ena a re phedisang tsotlhe di etswa ke ena mozwake. Tate Modimo a wetse hantle ka mantswe a gago a tshedisang batho, a kgothatsang batho. E motsho moratuwa, ke Palesa ka Kanana Okuni.
3: Alleluya! Le boemong bofe kapa bofe, le boemong ba tlala. Le boemong ba mohlolohadi, le boemong ba usisa bana sekolong, le boemong ba bana ba nwang, ba jang dinyaope, le boemong bofe kapa bofe, o tla sala o ntse o le Modimo, o tla sala o ntse o le Modimo, o le Modimo ya sa robaleng, o le Modimo ya sa otseleng, o le Modimo ya ga lwanelang dintlong tse re sa di tsebeng, o le Modimo ya ga lwanelang dintlong tse re di bonang tse re sa di boneng. Alleluya, ke tla re kgotso, kgotso e be le lona. Masikwela Phosane wa Lejantjhe.
4: E motsho moratuwa. O nkenya mafolofolo motsho moratuwa, nkenya mafolofolo re se ke di diphatheng ko re ntse ke tapa-tapa ka leoto fela motsho moratuwa. Ke dilemo lemontshala ke le ka mona ka Qwaqwa Mangaung.
5: Motsho moratuwa, e motsho moratuwa, tsamaya mane motsho, tsamaya. E motsho ke mobi, e thero ya hao e tsamaya ntate motsho wa ke, e fane ka mona ka Senegal.
6: Pastor Mzwake. Hai go tla tlile o hlabolla moya wa ka morena ka go tla o hlabolla moya wa ka sonta hensena. Hai ke mogare ka dintorontorong ka mona.
7: Dumela ntate Mzwake ka tshela ke nna phelo tsotetsi ka mona ka mama ba ne Fendersberg. Ntate wa ka go ga ba tsa fellwa ke bokoko. Ke ikutlwa ke le motlotlo ka mantswe a hao a monate a sonta a ha motho. Ang aha wa ntate wa ka khona ne ntse ke qala ipulela business ya ka maka mantsu ya ho amfa matla ntate amfa matla
8: madume e motho moratuwa a ke tholo ka mona ga tsa phone matateng ba tloa ai go mametu itse di tsidi
9: e dimela ntate mzwake bua le mzwake ka pochi ka mona. Hai nka terela boela mantsho ao. Wa re khothatsa ntate. Wa re khothatsa. Go ba tswele pele. Modimo o tse hantle. O tswele pele ka re khothatsa ntate wa ka. Thank you.
10: Dumela kwete dumela ka mantsho ao a matla. Mantsho ao a khothatsang. Mantsho ao a re matlafatsang. Jo, bosimbo botle. Ao ra utlwa ra ba ra utlwa hore Modimo fihlile ka hare ho rona ka hare ho dipelo tsa rona. Re a leboha mzwake. Me mamulo e ka dipelaneng ho pao.
11: Lo e motsimo ratwa. Wa tsepa mzwake. Ke ntse thapelo ya mantsibuya. E ka gono le teng ha ke ntse ke rapela. Ke kopa phungeletso. Ke tseo tseo ntse o di bolela kaofela mosebetsi wa matsogo molekane. Ke a di bona. Ke kopa phunyeletso ntate Modimo a gabele thapelo tsa ka o ya ka moo polokelo ba lebelang ka teng.
12: Moraka tsela. ka tsela mozwakhe e kare wa tsiba ke tsibeng ka etsang ke ikupa ke ntate bofukeng ke moholo ke ntate ke bo mwana sister ke ikupela ha ke tsibeng ka etsang ha ba ne ke le boso mo no le se dia FM ntate motau me ma
13: e motso moratua mozwakhe wa khashela mwana mme ke a leboa bosimumba ka jeno umpeile bo emomba ka abuti wa nhlokomedisa hore ke bone ntho e batho ba e bonang e shwile bophelong ba ka ebe nna ke e bonang e phela masapo a shwileng ke a bone e le masapo a phelang toro ya hao ha e soka e o fetisa ka hare ho sekoti e ke ke ya ba phethahala ntho tseo re kopanang le tsona maphelong a rona di a re betla di re etsa batho ba re lokelang ho ba bona tsatsing la hosane mzwakhe ke a leboha abuti modimo wa mpolokele wena e motshomoratuwa
14: go na le nako eo ke neng ke le moshanyana sepolono motsotso ka morago ra leshebe le motso mo maqhobong a gaso le sedi FM re ntse re pepo a ke nane olena la thoriso bosumi bona bo kgetheileng mme re dutse mantsweng ana a katlego re loya beke ena ya rona mmame re loya dihora metsotso le metsotswana re a e laela gore modimo o re tlisetsa katlego ka lebitso la Jesu Kreste re keke ra tlogelela kapa o emisa ga re tlo latlha tshepo go fitlhelela re fupara ditlhonolofatso tsa rona go fitlhela re bona re dula kanana ye wena o le modimo re tshepisitsong yona re keke ra emisa nna mmamedi wa tshebeletso ya lesedi e ke gopola ke sa le moshanyana ke le polasing ke tsamaya ka moga dikgomo di a sakeng ke gopola ke tsamaya le metswalle ya ka ka nako eno ya ba go ba le ntho tse ke ba qoqelang tsona ka re banna le ya bona re o kae ka jeno ka le leng la matsatsi re tla bua tsena ge le kaekae mamedi wa tshebeletso ya lesedi le ha Jesu Kreste a hlaetse Nasareta motsaneng yo o monyenyane o nyatsehang empa ka ha ra ona motso ono o nyatsehang ono go tswile tau ya leloko la Juda dintho kaofela tse modimo a di phahamisang bophelong batho kaofela bao modimo a ba etsang hantle bophelong ha se batho bao maphelo a bona a kgabileng ka botle ntho tsohle ka ofela tse nyatsehang ha di fitla matsohong a modimo di ba le seriti dintho tsohle tse nyatsehang ha di fitla matsohong a modimo di ba le semelo le sebopeho ke ka hona ke reng ho wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ha re tlo qala beke ntsha qalella ho nahana katleho qalella ho bua katleho qalella ho tsamaya katleho di ntse di siyo dijo ka tlung se ka emisa ho bua katleho o ntse o le siyo mosebetsi se ka emisa ho bua katleho hobane ho bua ho hloleha ha hona hore o tlo fetola maemo e ho lla ho lokile ka nako tse dingwe ntsha bohloko empa o lle o thole ha o qeta ho thola o re modimo le selong sena saka ke ntse ke o dumela emisa o fitlhelela re buna katlego ya rona ga re tlo emisa gore na batho ba reng batho ba bua ba etsa metlholo ga re tlo emisa o fitlhelela re bona katlego ya rona ga re tlo emisa o fitlhelela re bona katlego ya rona ke kopa o seka latlha tshepo ga ebe ka jenolonkile qeto ya gore o a tlogela ke kopa o seka tlogela iphe chance iphe monyetla gape eo kgotsofaditse batho nako e telele ke nako ya gore o kgotsofatse pelo le maikutlo a gago ke nako ya gore o kgotsofatse pelo le maikutlo a gago nka bogato bono ba katlego nka bogato nka gato eno ya katlego o sane tsoga tsoga tsoga tsoga tsoga dikelelelo tsa rona ge di tlwaeditse go hloleya re se re tlwaeditse dikelelelo tsa rona go hloleha go se kgone re tlwaeditse dikelelelo tsa rona boima ke nna go re tlokolle dikelelong tse ge itlhammeng go tsona re kentse ditoronkong ka borona tsa o se kgone tsa o se be le bokgoni e nna le wena ga re na bokgoni empa go na le modimo ya dutseng tironeng ya gae ya nang le bokgoni bokgoni boo bo modimo a nang le bona bosumonang ka gato ga e bo o kgona go phagama o eme ka tlong ya gago o tsamaye o kene kamore le kamore a ko etse jalo-jalo ka letlhanya o ko o phatlhalatse ka gara ntlo ya gago gore ke laela kgotso ka gara ntlo ena ke laela lerato ka gara ntlo ena ke laela kutlwano ka gara ntlo ena ke laela phunyeletso ka gara ntlo ena ke laela katlego ka gara ntlo ena ntlo ena ke ke ba ntlo ya dikabang e ke ba ntlo ya dikabang ya dikorogano ke laela modimo wa re thusa re ntsha dikolotong tsena ka lelela go bua ka ke bua le kelello ya gago o e jwetse ka jeno goba ga e be te ntho e setisang morero wa modimo maphelong a rona ke ka gona sefela se reng ya reng ke mofutsana a se tlhole a re ke mofutsana ya reng ga ke kgone a se tlhole a re ga ke kgone ba kulang ba re ke fodile ba imetsweng ba re ke lokologile ke nako gore o sebedise lelemelela la gago go bitsa ntho tsa gago tse matsogong a gago ke nako gore o sebedise lelemela gago o tlo o phatlhala tse katlego tsatsing lena ke a bua e mosomoratua tshebeletsong ya lesedi ke bua le toro yaka ke a e bitsa ke a e atametsa ke bua le kgwebo yaka ke a e atametsa ke bua le mosebetsi wa ka ke a o atametsa ke re tlogo tlogo tlogo tlogo tlogo katlego ena ke e bitsa tjena gobane ke tshepile modimo le ga o sa tshepise empa ke a mo tshepa gobane ya re tshepisitseng wa tshepagala a o kgathaletse mamadi wa tshebeletso ya lesedi gore na o ile wa wa ga kae ka jeno ke a dumela gore goweng ga gago maqebeng a gago go pukaneng ga gago go na le modimo ya dutseng tironeng ya gae ya etsantse sa kgonagaleng ya etsantse sa kgonagaleng go ya ka matlho a batho e be ntho tse kgonagalang thori so

le maemong ohle e ke leng ka ga ona. Ke re e ntse e le Modimo, ebile ha a soka a ntahla. Ke rata ho beha ngwana wa ka a na le lemo tse 7 fela, ntate ka tjhela a mane sepetlele a na le lefu la appendix, empa ke re Modimo o teng ebile ke a mo leboha. Ha mphile matla, ke a leboha ntate ka tjhela. Ke tholwana pheko ka mona ka katlong.

0: Are postule, are postule.
1: Ntshafala moyeng, matlafala o tswe moluta.
2: Thoriso, ntate Mozwake, thoriso, ke bona katleho, ke bona ntlo ya ka e fedile, ke bona ke kene ka hare ho yona, ke sa le motjha dilemong, a tsamayang a fellwa ke mosebetsi fela, empa Modimo ke a tseba, a ke kebe a nkenya ka hare ho seemo sa tatlolo ya ho ntsha ka hare ho sona, ka hona ke re ke a leboha ka mantswe ya hao, thoriso.
3: Emotsi moratuwa thoriso bekeng ha ke tla qala bekena ke bua katle go dima bophelo ba ka ke bua phunyeletso ka hara lapa la ka ke bua phunyeletso mosebetsing wa ka ke bua phunyeletso go dima bophelo ba bana ba ka ha di lokollwe tsohle tse tlangweng amen Rosita Smith.
4: Ba bidiwa tsebeletswa le sedi re fitlile nakong e bohloko haholo. Ya hore re tlo leboga. Metsotsungena e le shumele motsumong ha re tlo phethela. O tseba se hlokwang ke pelo ya hao. Tseba ditabatabelo tsa pelo ya hao. Tseba moya o lwantshanang le ona. Ajeno nka qeto ya u bona botle ya u bona katlego le fase le tse bangwana hao ile moleko le fase ha le bona molekano wa hao mofuma ha diwa hao le bona motho ya hloleileng. Le fatsa le sheba lapa la hao. Ha le tadima bana ba hao. Le bona bohloki. Empa nka qeto ka jeno. Ho bona katleho. Ho bona bophelo. Ho bua bophelo. Ho bua katleho. Modimo re rapela. Jehova re utlwe. Re leboga beke ena ya matla e re kenang ho yona. Mesebetsi mo re yang teng, re bua katleho. Re keke ebe ga hlola ka maleme ya rona, re bua bobe. Re phatlalatsa katleho. Malapeng a rona, malapeng a bo rona, katleho. Dikgwebong tsa rona katleho. Dithutong tsa rona katleho, maetong a rona katleho, manyalong a rona katleho, baneng ba rona katleho, dikolong katleho. Modimo, mesebetsing ya rona ya matsoho katleho. Re rapela. Re makatse ka ditaba tse monate. Re rapela. Modimo re makatse ka ditaba tse thabisang. Ditaba tsa bophelo. Re fodise malwetseng ohle. Kriste Jesu bekena. Re o dumelang bakeng sa ntho tse kgolo. Phunyeletso. Tlallo. Katleho. Kgaphatseho. Dikarolong tsohle tsa maphelo a rona. Ntate re kopa tsena tsohle. Ka lebitso la Jesu Kriste. Mupulusi wa rona. Amen.

0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi go tle gore re iso rato lena le ile la re kopanya ga mmogo le ga re ka roana pelo tsone di le tsa tiana tsa bokangwa mmogo ke maqhubu a gaso ba le wena ka jeno sealemoeng ebile mogau re ntse re kopa mogau bakeng sa nako e tlang ke o sia matleng ke tshepa gore re tiana nakong e tlang tla bo ntse o dutse matlengana e na tshebeletso ka nako tsotlhe tla o jare tla o phamisa tla o kgothatsa yo o thabise eo fe tshepo ke ka gona ke reng go wena e bala bommabedi wa monate mananeng otlhe a tlang go latela ka morago go mona o lenyela somelotsommedi o tempitso ga tshumane a re QB o tla o qala letsatsi ke re tlhonolofala gopola o qala mantswe kapa o qala letsatsi le wago beke ya ka mantswe a reng ke motlhodi ke tlhotse ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe ke motlhodi ke tlhotse ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe lebitso la ka ke Mzwakhe wa Khatshela mme re leboa Ramasedi bookamedi ba tshebeletso ena ka matsatsi otlhe gore tsheetsa bakeng sa molemo gore re tle re wetse dintho tse botlhokwa ke o rata ka pelo ya ka yotlhe beke ya tlholo beke ya thabo tla ra re teana gape nakong e tlang ke tshepa le gona o dumela gore o tla bo o tshwere lesea la gago ka matsogo tla bo o tshwere motlholo wa ka matsogo tla bo o tshwere katlego ya gago ka matsogo nna ke a dumela ke a e bona mme ke tshepa le gore go tla ba jalo bana ba suka mona ka TikTok modumaletsa hantle gotso modumaletsa hantle Selina modumaletsa hantle le Tanta modumaletsa hantle Gerenyane tlhonolo falang bana beso Stabi King modimo keo MESA tuzo mothobi papa Kagele modimo keo modimo a tlala hlonolo fatse go fikela re tena gape na kwenyetla Tami Mantsho howleting bye bye
1: ai nkosi ya bolela moyo wa

0: Mamedi le shumere mesi sile zime susu kamara hora le shumere mesi medi RQB la ponto wa sela bole sedi FM 87.7 ola bajala 106.6 www.lesedifm.co.za. Mamedi ka jeno ke mantaha kgwedi ena na matsatsi a mashome a mabedi le motsolo mong ke kgwedi ya lwetse selemo ke sa ke tepedi mashome a mabedi le metsotso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio. Na ke horoto ke matinkela ke le rrapo le mathanga a kampeng hopere dumela motho e motle lebitso la ka ke pitso Solof X Tsumane le rrato la hao empa morao ntse na ba mpitsa ka hore a ke ponto wa sela bohama melwe
1: e ba le ponto wa selepo ho tloa ka gika
2: in the middle of the night
1: hashtag hama melwe
0: mamedi ke nako yane ya tsoga o rapele re qala beke re qala letsatsi 086 000 3084 mo mamedi a le mong ya re qalang beke ya re qalang letsatsi ka thapelo hashtag tsoa o rapele go lesedi FM lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa llelwa mamedi o teng kwano mogaleng dumela
3: ya boka morena re ntse re thabela wena modimo ka ke mantaha le ka tla ka jeng re a kopa ebile re ntse re leboga bophelo fate botlhe ba tatswa go lo kokota diofising jehofa go batla mosebetsi go tlhopa di-CV ke na tumelo le tlotla le tlhompho ka gore o bona gore babe le tumelo ba tla fona mosebetsi ba kula modimo manteng gona yena ka gore dipetlele jehofa ba bang ba etswe ke dikotsi ba ba bantswe ke letsogo jehofa ntate wa ka ke sa lebale le Afrika Borwa e le fifing ka baka la dipolaadi jehofa e se ka o ka ba le sepodi ka sa roka Afrika Borwa modimo fa ba setelela pele go sisimane ba itse ba letsole ma ao Afrika Borwa o kae se tlose tse kana sa bomme empa tota le tlhompho le lebotsa wena ka lebitso le maatla la bophodisana le Jesu Kriste o etse motho ke mo rarang ke blaka ke nna ka kibelo ke a leboa pontong.

0: Chavasanta, did you want my room? No one made what you were trying to say. How do you say it's a bella? How my mail up on dress? How my mail?
1: Le shumela beso e robedi metsoso pele ho hora ya pele mamedi uteng kwa no mohaleng dumela
2: ke mela ke se tsumane
1: re teng le kae
2: re teng le kae
1: ha monate ke mangae
2: ke mo le bohle ke mang ka tuma ho le parisi ke kopa ho ba busule me estera mangalo ka vir komo le me mamuloi ka ho pa house le se bulele le ba loka ke tenar ke le ba tsumane o be ntse tsile monna ke so ka ntse tsile
1: letsatsi le monate qala tsatsi la hao hantle utlwa
2: ke ne mo pitsa tsumane
1: o mame sele se di FM ke pitsa tsumane matsatsi yana dumela
3: I the one and the only ponto
1: the one and the only
3: yeah abori kiri di a mo rewa ka feedback ke kamane ke ri na ka mkuina ka mola ka kwaqo ke totelle ka motsama e motsie ke ntsha magala ke mona di Toronto a tshiwa le kosi le gatswa
1: tsatsi le monate utlwa
3: a kafe
1: mame sele se di FM dumela
4: panto dumela
1: o jwa
4: o hantle hantle panto
1: ha monate mme mamosia
4: mamosia kopo mona panto ko di tsela ka maka a mogola motho wa sebudi e le panto o be di ke fitsa go ka man ka jinse nna ba ra di pase ka la se bona ke ma ke a rata panto
1: I love you too bye bye
4: bye
1: ke le se di FM dumela
5: panto
1: o jwa
5: Rekis me wale mantoron toro mona ki night chief.
1: Hey.
5: Kwa msivu ni constable kake mkama nga betle. Kite ka waka mkwe na kama waka kwa kwa. Kito ketel na kwa mkwenya namu. Ulu asbego wa mita mparani umani zitima.
1: Kya la wantat?
5: Kis me wale mantoron toro mo kendal power station. Tango.
1: Kile se di FM, jume.
6: Pondo.
1: Hulwa.
6: Walu ka wanga rato.
1: Hamunat.
6: Apo keke buku vele makhali mawali kosi mwala Belkfantene. Peke buku vele ufente kamona ka kamo shoefe li kwini. Po ta kwini. Apo kwali luka suute pondo.
1: Sa sile muna ta utwa.
6: Tangi.
1: Ako njwete muna. Unzo lete nga jir.
6: Ya pondo.
1: Na wakona la wata yebo 1995 ububabu kuwasi.
6: Kose.
1: Oye, mabitwa parate iti ali.
6: Ay, agina tiba hani kebe wako na hara wani he, wani zeltama ka wana ha salam rao.
1: Oh, aga salam rao.
6: Antari ke mwana mme.
1: Alright, kiala wautwa.
6: Thank you.
1: Mame sere seri FM, kile shobele mese mesele mese sopele hohora ya pele. Dume. Mame sere seri FM, dume.
7: Mre, na tumane ako sonte maganaka.
1: Eh ntate bishop ho jwa
7: ke ke mo kompei wa ka ke ba tshwere ke bana ntata go ke ke na mampopi mo kwena mane mo tsong go ndati ke em ha u finyana la pakan pa ka ke le da dena mo mano teng ka kwa kwa ka man ka kopisi ke ke dela ka sigile ma ba so mane se a kemba ba ba ko man de bishop da u ba rata ke na mo ga ntumane khotso
1: letsatsi le monate utlwa
7: mo kompei wa ka
1: Mamedi wa sebeletso ya lesedi ya tsamana kwa ya dulang kae le ngo. Mametse lesedi ya famo 87.7 le bajala 106.6 ke a bona batho. Ho tswa dibakeng ka ofapana ba mametse jolo tsebeletso ena. Ka rona ya Lesotho ka rona ya Afrika Borwa dine ha tse bapileng. Ba teng ba bang humane ho SABC Plus. Le ho marandrammane ka ba ka bona abuti ya ileng a etsa go ke tsebe hlotse sebakeng se bitswang ka go ke se bothwane. A lutlwa ke ntse le rata ka se bothwane tjena ke o bane ke ile ka go bala. Abo monne mo nya bijang ka go ke mafasa batho ba hlotse mo le ribe ke a gola le ya motseba ke DJ ke na motho a pele wa homfa mo sebetsi mane hlotse mane a re tlotlo tla o letsa ponto ka ba ka robala sebothwane ke ya netsela ya sebothwane ana ho ya kae kwana bo murutira mela thabo thaba phaswa kwana ponto wa selebo ke re bo batho bohle ba ma metseng sebeletso ne ke a ba bona bo dazi ba re ha mamelo ponto wa selebo a re ke nna tsotsi yane ya hao ya matlwantlwang sello nyokong ka Bloemfontein ka mona ka Vista Park a re ke mametse jwalo tshebeletso ya lesedi letsatsi le monate mo mamelitle ha ba o keteka le sasila tsolo ka jeno happy happy birthday to you keteka o bone tseding tsengata modimo a tla o pate mahlonga batho ba sa batleng o bona o thabile ke nka ba ba hlano ba o qetela ke le Sedi FM dumela
8: Pondo
1: hojwa
8: ja bo ja bo Pondo
1: ha mona ti ke bua le mang kae
8: ke tsere ma wili sika mona ka first lo mona Pondo
1: eh
8: Ireke Jeres Carlo humble man o ka mola ka Harris Smith ke re traffic maswanganye o ka qwaqwa ka thabo bosini ka madati ele ka mola ka mapinki tsuse muso litsisa Ponto mawiswa itjokwiza amandalo Ponto
1: Let's see the monato utwa
8: Amen Ponto
1: cute aba wa bone dumela lo seri
9: Ponto manele
1: ha monate le ga emme
9: Amnati shomaletso bona ke rata go RTB ke kene le bana ba latelang ke kena le nkgono mamphimkulu le mamorena malokatsi ke tetelle ka mapatata ka mozo
1: ke a leboa letsatsi le monata utlwa
9: ka ke rata lata
1: ke nka wa boraro ke le Sedi dumela
10: ndate kampe dumela ndate
1: ke mang kae
10: ke mang ndi bongwe ka tshetse tshimo tshimo
1: Eh yamme.
10: Nka tlo go tlhokomela ke nna mo sekolong. Ke tlo ka ntlhola ka lesele ke ntse re thola ba tlo kopa ke nna bana ba latela ke kopa ke nna le tsa bana ba mmala le ka se. Ke tlo ba tlo go ja. Ke tlo se mo spina ke nna ba tlo matatia ke le nna ntate.
1: Le tsa tsile mona tautlwa.
10: Ke le ba ntate.
1: Ke le Sedi FM wa bobedi khotse.
11: Yo go ndole ga.
1: Ho jwa re tele ga.
11: O tle.
1: Eh yanda.
11: Ke
1: ke nka wa o qatela ke le Sedi dumela
12: ora bondo bondo
1: rete le kae that
12: nda degi jana ka le ka tiri dina ka wo
1: ha mona ti ke manye ke bua le ene
12: e ke yema ka le ka tiri tu
1: e ya nda ke na le bona e
12: nda degi le ka le ka tiri ya simo ne ke ka o tiri jeng pele se mo ke mo ne mo na e di je se sa ka fa ka nda te le ke o pa di tu ka manga ka ka tiri dina ka wo ke nna ding go masisa ga masara ga tiri tina mo tang tinda te
1: wa rato wa le
12: tang ni ni na gara wet
1: are nyelo se ponto e le shumele motso mo metsotso ya latola ponto wa selebo ya dula hantle metsotso nyelo shume pele re fitla horeng ya pele ke mogahlelo wa pele wa lenano le bitswang ka hore ke r q b re qhoba bosiu le ponto wa selebo mamedi ke le bohle ya mametseng a le lapeng mo mamedi ya mametseng a le mosebetsing le mo mamedi ya mametseng a le tseleng ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane re ntse re le kgoding ya botšhaba e tla ketekwa hantle ka la mashome a mabedi le metso e mene
13: setso sa ka puo ya ka seteišene sa ka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botšhaba ke molelwa
1: 5 play at 1 o tlo e fumana ka mora go rapele metso tsunye le shume ka mora go rapele re tla be re one letsa jwalo 5 play at 1 mamelo tsebeletswa le Sedi ha re ke re bue he ka tsena tse amanse chaba ha re ke re bue ka tsena tse amanse chaba empa wa tseba ka metlala matsatsi ke o fa ya ka pele pele wena o ka mfa ya hao e bileng ka sehlohlolong ya mafelo a beke le nna ke tlo fa taba yaka e bileng ka sehlohlolong ya mafelo a beke ya ke qeta ke fe mo mamedi re ke etse tjena re tsebo ho sekasekana le ena e ya mansetšhaba
13: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa selepo lenanong la RQB ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa selepo lenanong la RQB Lesedi FM fela
1: mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ho tse amang setšhaba taba e ileng ka hlaka e beha mahlo ya fihla ditsebentsa ka ke ena e latelang
13: ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa selepo lenanong la RQB Lesedi FM fela
1: go ya ka lesedi le ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa. Sepolesa se ile sa fihla mane a toropong ya Bloemfontein, setsing sa mabenkele. E ka hona le melaelwa eo ba neng ba ntse ba batlana le yena ka koloing, ho na le eo ba seng ba mo tshwere ka dithethefatsi. Ho e meng ya meaho setsing sa mabenkele Bloemfontein haufinyane le setsi sa thuto e phahameng sa motheo TVET, monna wa moAfrika eo menyenyetsi e bontshang e le letswalwa la Nigeria, ho thwe o ile a itahlela ka festere ya batimela. Ketsahalo ena e etsahetse mane profenseng ya Free State, a Bloemfontein, ho e nngwe ya difolete moo setsing sa mabenkele haufinyane le sekolo sa motheo. Sepolesa ka rona o na le monna e ba mo tshwereng ka dithethefatsi. Jwale ho na le mmelaelwa e ntseng ba batlana le yena. Monna enwa ho hlaha mokatong o ka hodimo ke ha a tshwatla festere a itiyela, mme o ile a hlokahala. Ke eo ke e tshwereng taba e ileng ya tlalewa ke sepolesa sa Afrika Borwa ho tse amang setjhaba. Haholo jwang re ntse re le ka hare ho bothata bo bokanakana ba dithethefatsi. Jwale maikutlo a batho ba fapane malebana le taba eo. Ya. A go mphe ya hao hore na ebile e feng e bileng ka setlhotlholong go tsena tse yamang setšhaba. Ntetsetse 086-0003-084. Mphe ya hao ye.
13: Ditaba tse amang setšhaba. O na le Ponto wa Selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela.
1: 086-0003-084 086-0003-084. Go tseya mansetšhaba mamedi, re fe ya gago ya mafelo a beke. E nngwe gape ne ke shebile ke ya ntate Julius Mkhwanazi. O lelekuwe mosebetsing. Tate Julius Mkhwanazi o ne a ntse a beheletswe ka thoko nakwana mosebetsing, empa go ile wa tla phatlalatso e bontshang ha e le gore o tebetswe hanghang mosebetsing wa gae. Mametselesedi FM, dumela.
14: Ntate Tumane, wa nkutlwa morena?
1: Ee, ke mametse ntate wa ka.
14: Ee, nna yaka ke ena morena e ka tlhong haholo. Ei, o na le Tumane ke dipolano tsena ke kanakana tsa bomme ka mane ka Gauteng ngwana nna. Go hantle na ha re se theoelang ga le maAfrika Borwa ntate, gobane motho o ipotsa potso sa tsebeng gona o ka yagajiwa ke manya gore na hantlentle bomme bontate le ba entseng ga kanakana bothata e se eleng ka bona, goba nthwena ne tse disiyo ke yona e ka tlhong go nna eno nna ditumane ke lebile mokana ka jere.
1: Re a leboha ntate. O ya bo ausi, basadi bana ba ntseng ba bolawa gagolomane Kempton Park profenseng ya Gauteng.
14: Ei, monga ditumane nthwena ha re eseng theoela ntate, ga ke ipotsa gona hantlentle motho wa ntate a ka bolaya motho wa mme go tla jwang ha re boulela ga kana ka bona. Jale go tla jwang ga ba bolae ke bomme ba entseng bo ntate hantlentle, ga ba bue nnete e ka re go ya ka nna nnete a e sotswe. Ke a leboa monga ditumane.
1: Ke a leboa, re nke mamedi uteng kwano. Lesedi, dumela.
15: Ntate Tumane,
1: ke bua le mangae?
15: O bua le ntate Research fa lo ripa ka mona. Ee, ya ka e ka setlhogong ntate Tumane, mo na lo ripa ka ha rena police station. Taba e nngwe ya bobedi ka gore bo ntate ba ne ba patrola ba re beke ene ya go feta ena ga ba le molotamo le lo ripa ka, ba ile ba fumana Dr. Ithunzeng ipolaile moo.
1: Ba fumana motho a Ithunzeng a ipolaileng kae?
15: Letamo le lo ripa ka lena.
1: Ke a leboa ntate. Jwale o re le tlhoka police station ka moka lo ripaka
15: mona ho ha ntate se yele re bina pina eno le mabone ho le tshwa batho bana ba sadi ka silo ha ba tsa marama fishane no le ba shema le ba ile hore ba dula thabi mona lo ripaka mona ba senyetsa batho ka silo le le ka ra lo ripaka.
1: Ke a leboa ntate. Ke a tshepa ho mametse batho bana pa etseng ngwana jwale tjena tsa tsile mona ta utlwa.
15: Thank you da.
1: Mo mamedi re santse re le tabentsena hona mane province ya Free State a Bloemfontein. E ka re ho na le moshanyana a na le ka ho fega ngwanana ka mahapa. sebakeng se bitswang ka gore ke Willows, mme go aba go aba le boemo bo e leng gore ga boa shebala gantle a o sia gothometse ya mono ka morago gore a botitlhi a batlo o etsa taba ena ka magagapa a o sia o wela ga botlhoko. Ke mona mo e leng gore baithuti ya gore re shebile batswang mane Central University of Technology ba ile ba bontsha galefo go fitlhela ba ile ba kena jalo police station yane ya Park Road mo mera tshebeletso ya lesedi le sepolese ka re se ile sa fitlha gona sebakeng seo. E meraarometsotso pele go gora ya pele ke tsalo ena etsetse mane Bloemfontein go labala kgatiso tsa video tse ileng tsa matha golo mona go marandrang a dipuisano. Ke a tshepona le batho ba etse ntlhoko taba mofuto jalo. Re a qatela o re sedi FM dume ga monate go jwa
16: Ponto keshap maro ona le ntho o na le clip e nngwe monna mong a bua mona e ka re e tsala ka Lesotho nthen.
1: Ee,
16: go na le banna bana ka re ba 12 e ka re ba tshwere ba barano ba re go na le monna ke yo ka Lesotho go na le motshwere go na le dikeng ditopo tsa batho mo le matsoa dilo tse ka mokana
1: o na le matsoa a batho.
16: Ee wena gorotmane ntho e motho gore ba tshwere batho ba saka ka ba sa Transcan ba ba kry-e ka Lesotho ba tshwere ba itrene
1: banalo le ditho tsa mmele tsa batho.
16: Ee sebaka se ka roketa go bolela ka sone poleke e kare ke moraonyana ko Lesothong
1: gaoban
16: se papare dijeng ya phela mphela e bua ngwana Ponto ba re ba kry-e go na le diphate tsa batho di kene ka ra di-20 litre mora ke papa kripele ke kreile ka frita ene ntho ya phele motho wa e bua ngwana Ponto ba re motho o kwa gae ko ja re te mo ke ditopo tsa batho ke diphate tsa bana matsodi kwa twate ka bofela wena batho bao ba ba tshwere baitiri ba le ba re ba rwala ka diphate tsa bana.
1: Ke a leboa ka taba enanta
16: sopela gorotmanesa.

0: Mumameri wa tsebeletswa le sedi pinena ke e monate haholo e ne hlekela jwalo ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele ha eba o ketika letsa sila tsolo ka jeno happy birthday to you. Kama ka Facebook ke ponto wa selebo hotle ho marandrang a dipuisano at ponto wa selebo at le sedi FM re teng ke bone bo thwato hatsi sabole o mametse jwalo tsebeletso ya le sedi bo kamane ka malamulele Limpopo. Re na le batho ba teng ba mabetseng jwalo tshebeletso ya lesedi. Mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke na le motho mona lebitso la hae ke Pulane Rantlabole. O mametse tshebeletso ya lesedi ya le Tafelkloof Bloemfontein. Letsatsi le monate. Ba re dumela ponto ke Katleho Motlwenya ka bona ka Fixback and Mekeleng. Letsatsi le monate. Ke leboha kaofela batho ba mametseng seyalemoya sa lesedi le baithuti. E ba ngola jwale matsatsi ana. Ha ona nako ya monate ba bala jwale. Wa bona? Ba ba la mamedi e sa le bantse ba ngola ho tloa bekeng tsa ho feta ke ditlase ka ditlase bile ba re ba ngola ka tsela tse sa tlwaele ya matsatsi ana e hlile ba se ba ngola qhoqhoqhoqhoqhoqhoqho. Wa e bona? Mosebetsi wa sekolo o tla pele ho dintho tsotlhe. Ba re ke mametse ponto ke motho a bitswang ka gore ke mmantwa ka mane ka masimong mametse jwalo tshebeletso ya lesedi. Letsatsi le monate ho batho bohle ba mametseng jwalo seyalemoya sa lesedi. Ho na le motho mona itseng ke mametse lesedi FM ke lekgutlwa tharo ya lekwa ke qhoba bosiu. Le wena ka kapa ke Lindani Ditabe. E re bometsotso ka mora gora ya pele e yang latola Solf X DP ponto wa selebo ya dula hantle metsotsong ya leshome ka mora gora ya pele tlo fumana ditlabolane tse tlhano tsa gora ya pele Angela Dimakatso ka mane ka Chris Hane Bloemfontein o mametse jwalo tshebeletso ya lesedi letsatsi le monate. Ke leboha batho bohle ba mametseng tshebeletso ena. Mo mamere ke tlo fa 5 play at 1 ditlabolane tse hlano a tsa gora ya pele re ketse je
1: ke tseo ditlabolane tse hlano tsa gora ya pele le nanong la RQB le ponto wa selepo ho lesedi FM fela ke tseo ditlabolane tse hlano tsa gora ya pele le nanong la RQB le ponto wa selepo ho lesedi FM fela.
0: O kile a bona batho ba phelang ba sa lwantshane le batho ba phela ha monate batho ba phelang ba sa lwantshane le batho ba phela ha monate bana le moya onana o buleileng o free batho ba sa lwantshane le batho tlohella ho lwantshana le batho tlohella ho gera ho lo senya maphelo a batho e tlwelle wa tseba ntho engwe le engwe ena le ditlamorao ditlamorao tsa ntho tseo di etsang. Ba ka hopola ntate motaung a ga ntho tsa o di etsa kuna jaefa. Tau, ke bono o na le ho leleng la mafu. Ke tsena o na le kae bono. Bele ba bukile selepe a qetantse ba re ntho tse di etsa. Lekwa la ntate o re ntho tsa di etsa le ha sa le lefu. Ba video tse bile tswa le seno. Jwale, o ka nna wa etsa motho hampe ka jeno empa ntshepe. Diketso tsa hao di ntse di tlo o latela ka letsatsi le leng. Diketso tsa hao tsa ho fumana kgotso le ho utlwisa batho bohloko ebe wena o thaba ka dikgapa tsa batho ba bang. One day is one day. Ha ona ntho e ipatang ho fihlella. Le ha ditlamorao di sa tle ka motho o mo entseng hampe empa ona le mohla di tlo o latela. Ho etsa ha motho hampe ho tshwana kana le ho etsa bonongkwane. Hobane re re letsoho la mmuso lelelelele. La ba sa o tshwa gona jwale ka le lena matsatsi ba ntse ba tlo o tshwa. Ha ke re tloheleng. Ho tlisa batho bohloko. Ene ke kopa ntho e leng. Ke kopa letse kgotso wena sebabi leo. Etsa kgotso le batho. Etsa kgotso le bana beno. Ha utlwane le bana beno empa utlwane le bakgotsi ba hao. A ko bona bakgotsi ba ba thothomella jwang. Empa bana beno ha ona taba le bona. Etsa kgotso le bana beno. Bohloko ba gore ngwane no a hlokagale le ne le sa utlwane kapa ho sena kgotso pa o tlotla o ikwahlaya for the rest of your life. Bophelo ba gago ka ofela. You are going to regret. O tlotla go hoja, hoja ke laka, hoja ke laka. Tsamaya o kope tshwakelo mme wa gago. Le mme le wena ha e bona le bothata pakeng tsa gago le ngwana, kopa tshwakelo ngwana gago. Phelang ka kgotso. Lelapa le sa pheleng ka kgotso ho bohloko wa mpe. O fumane batho ba dula jarateng e le nngwe e mona le mokhukhu wa ekhoneng ba bang ba dula ka re diphimba ba dula ka mana tholela re diphile mekhukhu e medi ko re ha utlwane kamana ha di kuedi gashane kamana ha ona le phofu kamane ba ba di yela botlagase he ndo se tsalang he ndo se mamedi a le fulu ho loke ditseo ha re ke re qobeng ho etsa dintho tse sa tlogotswela molemo ho sasa ke itse wena ha hona moya o phuthululileng jolo ka o sa utlwiseng batho bohloko kapa o sa rereng dintho tse mpe le nna ha ba o ranketsa hampe ka tseba kapa ebe ha ke a tseba ke o tshwaretse ka nako nngwe o tshwarela motho kapa o etsa kgotso le motho ha o bolele gore o be motswalle wa hae bo mokgotsi wa hae a re re lebe bakgotsi ke go lokolla pelo lokolla pelo re tlhobaetse ke bosiwa batho ba mametse lesedi ba toutana le mesebetsi le di-business tsa bona tse sa sebetseng antle wena o toutile go lo jwetsa batho ka gaone ya motho e ditshila ntho e toutileng ke ya go lo senyetsa motho mosebetsi a ko bone o toutiswa ke ntho tse jwang ntho tse dingwe bophelong ke tse sa tloga re a lokela go tlhokisa boroko ke ntho tse e nang le go tlhokisa boroko ka tsatsi ileng o ka se tlhokise boroko ko go lwetsa motho yo mong ampe motho o mongwe ona bale tsena o ka tloa wa ritika go bone mamma o kene ka dipolastiki tse tharo ha sa kena ka trolley ha tswa mabenkele a se taba ha ona ntho tse ding bophelong tse seng taba ya rona ande re tlameya re ithute ntho e lengwe ya gore bophelong mona go na le ntho tse ding tse o e leng gore a se taba ya rona tlwalela ntho tse sa o tlamang tse e seng taba tsa gago ntho tse ding bophelong a se taba ya rona gona ponto a e gae ga ngata ya se taba ya gago gore na le wena o tla ngata a se taba ya ponto aa batho ba gatetse taba tsa batho gorine nne o fumane bale kana ka tsatsi le leng le ntse le tlo gatantsha batho le cousin tsa bona le tlo tla le gatantsha batho le bo motswala ba ga le ba tsebe bo motswala ba bo mamamamama lona le ba bona fela lese ke se le bone o sa mathalelo ka letsatsi le ntse le tlo gatantsha batho le ba

0: bale ponto wa selepo ho tloa ka gika
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamelwe
2: aha mamelwe ponto wa selepo ho le sedi fm ke tseo he di tlabolane tse hlano tsa hora ya pele mamedi ke a tshepa o ile wa natefela ho renya bobedi ke a tswa ke a tsamaya di theoa dikalaneng ha ke tswa mona o tla bateng velimoloi ke outer strata o tlo nka ha monate a o sie ho renya bohlano renya bohlano makumane a mona le mane mantsheuwa mo fukeng le moifo ho ya ho renya botshelela renya botshelela thagoa breakfast show ya lesedi fm twa sa ke monono tla batsa majolo le batho thara la ke shepa tacha le jonito a metse sebelo tswe re paetseng kana kwena paetseng ke nako tsane ba di tsebang ba reketsa botšhetšhelela kwana ga tshaba utlwa fela bokgwatshwatshe ka nako kgwatshwatshe fela o tshela metsi le letswai le ditholo a tshela metsi letsego tswai lela le ditholo le kae o tlalele lesetlha le lesetlha le mogago ei okgwatshwatshe utlwa bakgosepe kapa bogodijano e tsaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Babedi ba metsena rona pa le re pa etsi jwale. A re jolo sa re jolo sa ponto ke le bo batho bohle ba mametsense ya le moya sena. Bontate e police ne ke tshwere botlolo ne nne mona. Ya drink mo mamedi sentho jwale ke bona taxi ya maponesa yema. Ke bona taxi ya maponesa yema pilaka ke tshwere botlolo ke re jonna. Ebe ke se ke entseng ha yema ke nana o tla thu hey public drinking wano a ke eng ka mo what? Ae, ba ponto re ne re tata o mamela hona re le tshini. Ile ba police. Hey, ke nana ma police bo phaka go tuma Bloemfontein. Dumela mbo ntate le bo mme. Le nhlompha mpi ke le rata hampi. Le mo sebetsi ya lona ya o bona le mekhone mo le katile ma student ba ba ba tswa ba ba ba itshwara bo di nota in le ba katile le ba feletsa go le kolo isesela etsa mala bona isesela be lo kena kwana bo universities le potela ka bo Brandwag ka mana. Ke ya bona bo ntate. Park Road maponesa a teng moo hela sebetsa bonta la sebetsa la sebetsa ke a le bona la letsamaile bo khinyeri wa temane Bloemfontein o ile se ba loga ka bo sebete ke a le bona bontate ba mametse ona ba le tsena ke ba sebetse mo le bo ntate mokoena le ena o sebetsa ona mane Park Road ke a gola bontate ba bosiu ya la o polalala lampona ka ya bosiu pela moshanyane lo a besang dikilana ke mamedi ke mogotsi le batho ba besang dikilana ba tsamayang bophelo nna. Ke motswalle le batho ba tsamayang bophelo nna. Ba tla o jwetsa ba re ponto ona la haufinyane la abuti a besang di-rushene. Aa, nna se bathong ba tlammeng ditae. O na la haufinyane le abuti a besang di-rushene. Lebitso la hae ke lebohang abuti eno. O besa di-rushene, o besa dikilana, o leka bophelo. Ha ga mohatsela ono. Ke lebohang kgwadinyana. O tswa o na re go nna o tswa sebakeng se bitswang ka gore ke mafeteng. Bo ntate le bo mme diteišeneng tsa sepolesa ka o fapana o phatlalela le naye na Aforika Borwa Gauteng moo ka o fela Eastern Cape ke leboa gagolo fela ke a tsebala ba mamedi ba ka ba bagolo ba kgwebi ba dinthorontoro ke a leboa ao masole ya ka banna le ka mane ka bo tempiane ba itse ke tlagolo ga bolo ne nneng ka bo madimabene ke sena nako ponto o phathane ponto o busy ponto o busy jwale empa ge ke tlatla ka le leng la matsatsi. Jwale ke a leboga golo ka o fela balebedi ba mametseng sealemoya sa lesedi gona jwale tjena. Ke leboga le botlhe ba tlhobaetseng le ba sa tlhobaelang ba itseng ke batla fela go utlwa voiceng ga tsena le mamedi a bulelang radio fela batla utlwa fela letshe
0: e ba le ponto wa selepo go tloa ka gita
1: in the middle of the night
0: hashtag ha mamedi lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
2: Momamedi re tlo kena ditabeng tsa mohloka lebitso empapele re kena ditabeng tsa mohloka lebitso. Ke ne ntse ke bua le e mong wa batjha wa tseba marangrang a monate jwang a kgona go kopanya le batho ba itekang bophelong ba tshwereng ka thata bophelong. Maobane ke ne ke bua le e mong motjha o re ona ruetsa ona ro tlhatswa di gareteng ena o tlhatswa dikobo ntsa le tlase di lemong le ena o tlhatswa di gareteng o tlhatswa dikobo wa rekisa ka ba itse o rekisa dikuku motsha wa 20 mammanyes a sa emang a sa tena moso mo khutshwana go ya kae kae o lo emela bo mammang a ba feta ka dikulu ha tena moso mo khutshwana ka kae kae are ha ke swabe ponto bua ke hlatswa dikobo motho a kalakatsang ke mo hlatswetse dikobo ba swaba ba 20 mamang mo ba swaba o etsana jole ka jeno ke ne ke bua le mong gape o re yena o iketsetsa bo ntho tsena tsa botle tlaletsa le bo mma botle bo ga botle bo ponto tlagetsa di-x mana le mona matsong ana a rona santse le matletsena ga utlwa ka di-god buffen shine ntate o na la o sika thabisile o itsena o tswa profenseng ya Gauteng sebakeng se bitswang ka gore ke western area o re ke tshwere ka thata ebile ponto ona bale tsena ke ntse ke sebeletsa heso empa ke togo ya ka gore ke tswe jwale ka tlong ka mona ke batle sebaka seo ke sebeletsang go sona ka ba ka teana le mong gape lebitso la gae o ipitsa ka gore ke o lebogeng o re o tswa mane profenseng ya Free State sebakeng se bitswang ka gore ke Rocklands a re ponto wa sela bo ke le student Central University of Technology ke etsa HR empa ha ke a shebana le dithuto tsa ka fela sekolong thuto ena HR ke boetse ha ke le haemola ke lokisa dikoloi a re ke a tseba ka di-engine di-CV joint ntho tsena ka ofela a re ke motjha ke moithuti a ntsa le tertiary empa ke kena di-overrolong ke kena tlasa koloi ke ba moputswa ke le ka bophelo o re o tswa mane Rockland a Bloemfontein empa ha a ntsebisa gore na ke o lebogeng mang ba ne ba tla tswa ba mo jwetsa go seng ke a tsaba ba mametse mane Bloemfontein a re ebile le di-house call ke a di etsa ponto ke aya empa ke tswe ka ga Bloemfontein ke etsa mosebetsi o motle jwale ba fitlha tlola pele wa ka bare ebile ke a ganna ke le student le gannang ponto le lokisang dikoloi ebile le ganna ke na le koloi ya ka nna le motho wa ka mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke a lebo ke leboa dikatara ka ofela momedi wa tshebeletso ya lesedi mo tlhoka lebitso wa gore ngwaneo ga e qala ba mafelo a beke la botlhano fela wa mosia ka tlong wa mosia ka tlong ngwane na o rata dibaka tsa boithabiso ka bokhutshwan yana o rata ditamene ngwana mo tlhoka lebitso ga a kgone o moshapa o bane molao ga o dumelele gore le shape bana kere ga a kgone o motebela ga a kgone o etsa letho jalo gore o batla go utlwa gore ga golo lona batswadi ba tobanang le boemo bo jwalo le etsa jwang lona go disciplina bana o ngwane ena wa mosia o retse ngwana-ngwanaana grade 11 a dire la botlhanong tate o kenya dipotso tswa tsamaya tsamaya tla tsamaya a ema ikelang teng a lo etsa gana na le jaefe ngwe e tumme mona mamedi ee o tla ukwa ntle ka 12 ya bosibu pontwantsa go gopa mole kwetsa belebelebelebelebelebele o ya dibelebeleng o ya dizepzepong dibelebeleng le mopepe mopepeng dibelebeleng le kae le dizepzepong 086-0003-084 a re eletse mmehe maqhoba bosiu le sedi FM dumela
3: weso motho
4: onto arjere chele na ngono pote pote ke batho ba jang environment ya pele ngona ke jang ne tsadi wa hae ba tsadi ba hae ye na mo tsadi ha mo le tsadi wa hae bana e ba ke tsaka na u jale na le mo ka pele ntana u le ntata ngwana
2: ntata ngwana hayo
4: hae le ntata ngwana le siyo ngwana ke mo tsaba ke ba ba di ha ka le ke u le ntata wa hae ba ke se bisa na ba ke tsama na ka tle
2: ke empa tata rantse ba jokopa o mmamele a se patuwe gona bale tsena gore bogolo ba batho ba bomme papisong le bagale ba godisa bana ba le bang bana ba lona ba banana gona bale tsena ba godisa bana ba le bang bashanyana bana ba gana go supporta bana ba gana ba gana bana jwale motlhomo e ka nna ba ke boemo bo jwalo ba gore o iphumana a tlameya go tlhokomela ngwana a le mong
4: aebe motlhomogo le thata ke re ka le kong aebe o tlhokomela ngwana o le mong ha ile mtsimu dikamano tsa ha o le ntata ngwana di sentse a sa batle go go e ba ka bo di lente go gona mo mmeme le ka motswa di gona ngwana kone o putile tsa tsela tsela ha ile la pitsa le ka tsela lo ha di kamano tsa e le di ntse di lente o ka ponto but if you never have been to ponto ha o le ntse mai ke bona re hete ponto
2: eh empa hape ntata ngwana sa phelile ngwana letsatsi ka tlung o tlo gona jwang o laola bophelo ba hae
4: ke se go go se go bona gore ha e ba ntata yena mme le ka ja le ngwana le mo o gona ho tsa appointment ya tapo yena le ka motswadi tsakolo ke tsapeng ba se di tsamaya ba ka tsisa ngwana ba le jang tse o kgona mo lela jela ka motho go nne ngwana go re o tla tsena le tsena tsena tsena e yo ba se di tsamaya ba tsodi na ba ka tsisa ngwana ka tla e jang e ba di se ja le konto o ba ngwana ka tsisa di tsisa le go ka tsisa kae tsisa ngwana ka ba tsela e tswana ke ngwana ke ba di mo tsani le di ngwana pa mo tsani se re tsapeng ta ona e go ba di tsisa le alcoholic
2: re le bo
4: tsai ka konto
2: ke le seri FM dumela le seri
3: and let me do mo go bo
2: eh ntate o gnimpiti
3: eh a fela na tshimoele le tsa go be ba pone sa ona wa mo tsang ta ona a e pino ho yena bo a fike a de ta ba ha e ba na ke o bo mo ma pone sa ta ke tshe ga ne a ga mo sa ya le a sa ma tshe ke lo ho yena a fike a ripote ho ma pone se mo ho ke na le mwana o kona la mwana o tlo wa ntse ke ba o ga tsana le ya hana pa ni yo ga ntse go wa lo sa rongwa ne nare
2: re a utlwa maponesa a tlo mo thusa jwang
3: ka ha tlo bona le maponesa a tshilo ya botlhoko tse bona ano a a be nga nga ne ha ke bana ba ha ba tshitse tshe ba maponesa nga ke maponesa a nande khatelo mo mo a fa pana bona ba tshilisa na le tsona tsa batho ba dimo a ba tse bona bana ba
2: batla gona mo thusa ka ngwana
3: ba ka mo thusa ka ngwana yeno ba tla ba fa go ngwana ke yo mo botsa le e ba ja ke ba ka ha tlo ja mo shapa le ja mo tlhomisi ke go ba le mpitse tsena ga ke ba go bua le yena le mo nna a tlo ga ke le ntse ga tla go bana ba ba
2: bela ha tswela pele a sa mamele ho ya pele ho etsa le jwa
3: a e nna ga mo tsabola ja
2: go etsa jwa
3: a ke le di tsiri go tama go le pele
2: bela go ka mo shapa
3: a nga mo shapa
2: empala ka ba isa report ma police nga ona mo go lokollotsong go ka shapa ngwana
3: ba police a tlile yo ga ntse yo re mo khaleme danke
2: eh a tlo thusa jwa mo hlomo ma police a modimo antsa buile go hela wena ponto tloela o etsa tjena a tlo thusa jwa nga o sia pela botlhano beke etlang
3: sala mama ga e dieng ga
2: nne sala a etsa jwa nga tsama e tamine nga lo mothuta
3: a ga ne di a etse mo kgao ga fumane ye mong wa motho a ka yang lena a motho a di hape e ka ha ile motho a me a di hona o tamine se ba ile yena a tike a mo la di mona ba ke ba mo be fa ka mo kopanya le tsaka tsa hai ke sa itse sa ba mandi ka maine ke mo be fa ga ntse ba mo kopanya le ba mo be hang ba ka go ya go mo ke
2: re le bo wa ntate nne maikarabelo ke a batswa dia se a sepolesa godiso e o re fa bana ka tlung ke yena ke yone e tsotelle yang empa ke le bo wa ntate o utlwa
3: ka nna le jalo
2: ke uta hape mo mamedi e ntho tsena dingata le sedi dumela
5: morena tshimani
2: eh ha mona to ho jwa
5: tsena mo nora mo khompe wa ka e mo nora ho re ne ha wa le yega ya ma station ni a tsika ma se ka ba ina tsena ho kwa mona bona ba tsang ka decision ya go ba gare mangwane yo ba ka ha e ba go gare mangwane yo ke phetho mtu ta bona mangwane o ka ikwela ntwe
2: eh ke re bana bana ba manganga e bile ba ga khora maponesa tla o jotsa ja o so bodi dikhati a o go bokeng TikTok mo le bona bana ba ba ga khora
5: o bua nnete ba manganga ntate
2: o re dira le bua ntate
5: o tlhompe iwa
2: ke le sedi FM dumela
6: ntate bonto
2: ndare
6: le ke boela ke nna pente de research fa ke le ka ba le ona system ka nnete bana ba mo futa ona ba batla tshosolo ke tse sebetsa na le batho bana ba jwalo a ba bitse ba tla monka ba lo dula le yena ba kgone go mmontsha gore na ntho e kang eno ga e rege jwang kore ba mo bontshe ditselo tse ba lokisale le kelelo ya gae e batla batho ba bomme agologolo ba di-social worker ba ka sebitsana le bana ba jwang
2: ke a le bonta
6: tankina
2: mametsele sedi FM dumele
7: ponto
2: re tenle kae
7: tenle kae ponto
2: ga mona
7: ponto nna ke bona go betela ke motshwagitse ngwane eno tlhame pedi pheto goba ga ke mootla ke a tshwara go betere ke motshwagise pele ke motshwagisetse go se roba le ntlong ga ke motshwagisa mola kere ke
2: e bitswa nyewe ya o se roba le ntlong o le go motshwagisetsang
7: go se roba le ntlong ya ntlhokosiaeeketsa maikutlo ka go se robala ke sa mmone pelo ya ka e ba botlhoko ke motshwagisetsa ntho eno le nne
2: ya re ke re fuputseng pele na o na le motho ya ka tshwarang go bane otho ya roba le ntlong
7: a kere wa tshwana ponto a kere ke ya mogotsa nna kegota tshwara ke a tshwara nna ke mogotsa le ngwana ka ke moshapa
2: jale mmeetse jwang o ga a motshwarise
7: ee o dira motshwarise a motshwagisetse go ya mofilipita ga go bale ka tlhung go gobala kwa matsekeng
2: Yellow word, Dad.
7: Thank you, Bondo.
2: Do you have a city?
8: Also, Bondo, yeah.
2: How many guy?
8: Hello, Bondo.
2: Hey.
8: Leo, no, I'm not going to have a report. Levakin Lahore, I'm a Halimi. Hatipo, so, Hore, I'm a Pamisha del Topo. Oh, Pamisha del Topo, Calerato Pont. I'm a Halimi. One left, the million pond. You don't want your fair latch. Happy happen when they know and Tom's is a cow for Tom's service. I'm a trap at my room service of Lavon or Nagapilla. Navaga Ponto, a lining on a chee. Well, how will it Nikima and Nikiba or Villa? Ori? Give a three. No, Nikiba Bontala got to love to hide. You will take a trooper, Pontoli. Kidna Hogan, I love a little love. But you don't want to tell a piece. Batsadi ba ka ba mpontshitse lerato bona ka go kgalemela ya bona ka mantswe ka kgalemela ya bona ka gore ba ikobe ba nkobile ke sa le meng so mme yone no a rate ngwana gae ka lebaka la gore ga mokobi a sa le meng
2: ga a rate ngwana ya bona a sa moshape
8: ee ya ponto
2: empaga se ka ga kgothaleletsang gore bana ba shapuwe a ke re molao ga o dumelele gore di assault ga ke re ga o dumelele ga re se ka ge ga ka nete ga diwe kana kana mamelwang ke di million ya bagare batho ba shape bana ngwana ha dumela o shapua sekolong tshela ba bona ba ntse ba ikutswa ba yetsa ngwana ha dumela o shapua ona motho a dumelletseng ho tla motho
8: e bibeleng ya bua ponto ngwana sa utla a sa mamele molao ba tla utla ka letswai
2: e empa ka bo madima ba ya go hudiswa ke bebele fe go hudiswa ke molao theo
8: ponto nna molao theo wa government of Stella gating go ha
2: ke le go tla
8: wa ka ntla ke na le molao wa ha ka ntla
2: ke le bua
8: ke le bile ponto
2: he itat ba be le boe bo ratletse go sa gothalletse taba tsa tlhekefetso ho ha ka nete ho hang hang hang hang hang hang tshe batho la ba ka ba hola ka mo ba hotseng ka teng empa re ya tseba molao o re dumela
9: dumela ponto salam
2: Amana dilo ga.
9: Hey guys, hey teng ga.
2: Eh.
9: Eh, welcome ni friends. Ke mona ha mo kwa lofela ba. Nna ke re mama a bua le ena ha ga be ke. Ba ke go tsama di weekend. O tso di weekend teng wa no. Ala ga be ke a le go dula fatshe lena a mo bontse mabaka a bophelo. Cause le nna ke ne ke na le ngwana ngwana na a mathaka di dikela ka bua le ena ga mokhalemela haholo. Mara no tsena o fukuditse pontu.
2: Re le bua.
9: Ba ke di utlile ena ka mantsa di tlamagao tsa o mathaka bosiwo ha e wo.
2: Ke le bua.
9: Thank you Ponto bye.
2: Bye bye. Ba be re sebele tsola sedi ke le bua ka ba ikutlwa bela tse bigata jo WhatsApp bona jo la we le bagata ka ka da kwa sa tubela ke sebeditse ho le ka re ka jere bo di phoso di bile teke go tswa ile ba o tobane o re sebeditse ka tle re pila pele sebeletso ya le sedi ke tswa bona di theuwa di ka le go tla ba le teng. Mvololo o tla nka o tla reng ya bobedi o tla o sia jolo go reng ya bohlalo ha ga tsoeng re mosebetsing o seng re fitleng ka nako ska lo fa mosebetsi ya bontsho go loge ka mangolo a di doctor o ye mosebetsing o sane o ye mosebetsing o sane e seng o sane o se o mosebetsing ska ga ba go diwa ntse ba re ba tse ba doctor ya rekisa mangolo ka botshipi be lo fa mosebetsi ka ba le si yo sa o kopa thuso mo masipala mo fukeno a gone o patwa ge a ke re tlo tlo ngona pele bo phelo mona ba merwe sebeletso ya lesedi bo mamedi bo monate mana neng ohle a tlang ho latela a sia le moya sena se ratwang Africa e borwa a good morning and a good night.